0: kanan. No? Which is the ambo ginaang sa atong drain na ano ba lang community naton.
1: Oh.
0: So sa linyada sa academia.
1: Mhm.
0: So and sa mga personnel na nangangailalom sa sina.
1: Mhm.
0: Sector department ka. Kung lagi mo nga si ikaw lang.
2: Likaw lang anay. Control ah. Tsakke lang ah. Tsakto anay la. Hindi yung pupusubrab la. Oo. Eh, sabitang, hindi hapos mga pangita kwarta mo para gasto sa mga, ano ni, sa mga boys na.
0: Oo. Eh, kasi siyempre, hindi na pangabudla yan. Sinabla, ma. Pangabudlay ka to par. Huwaya subungin na pulot ang kwarta. Wala yan easy money, no?
1: Mm.
0: Wala subung sa easy money. Eh.
1: Mm.
0: Ako ni ang atang kita patandaan. Kaya, mm. Sige ng ibang salamat, baby. Sa mga awas ko din, no? May swing doon. Yun sang holiday, holiday pa. Tapos na black parent, eh. Mga muli yung mga bagay. Ang ganali, Mr. Pabla, na, so sa mga nagaling mga subscription, premium ka na?
2: Oo.
0: Oo. Para pala sa premium.
2: Unlock.
0: Unlock na premium, unlock. Kaya mo na yan. No? So, teka na parwin na muli nga, tundari nga pagtutok sa sininga kaso.
1: Mm-hmm.
0: So, aray naging confirmant ang Bacolod City Police Station 7
1: uh-huh.
0: Na case closed na pagkasubarang kaso sa sininga manunod. Pero parwin na muli nga dito sa patrol, inisi katrapang Franz Sandro Burgos ng mga Bacolod Police Lawas pag tumarik ng Santo Blas Gold. Para sa mga ugyan niya Pilipino sa Pilipinas, XFM News.
3: XFM Live Reports.
2: Thank you so much, Katropong Franz, sa mga latest updates sa ining isa ka membro sa LGBT QIA nga napatay sa iya mismo balay tungod ginpatay sa iya nga do lover ba niya, no? Tapos ang nagsugnod sa ining krimen, katropa, kwarta. Pero gapangayo kwarta, gapangayo sang suporta, tapos nagkantos balay, no, ipakantos balay sang biktima pagkatapos naghimo sila sang katabo sa mga maghagugma pagkatapos nagresulta sa pagpakuga, pagpainom siya sang isa ka uric acid, no, nga nagresulta sa pagkadula sa kabuhi katropa, no. So abo rin atun, pila ka mga latest, pila ka mga update mga abyan. I hope so pila ka mga kuturan ta, mangin lesson ini sa mga abyan ta, mangin lesson ini. And ginistoryahan ta because kung may ara sa krimen nga nagluntad mo, may napatay mo, may kabuhi mo, no. Hindi kung kamo iya, hindi kamo gusto mag-istoryas ni because nga ti kinadepensa yung inyong institusyon, then ti daw okay man ang sinyo kakartabo ni, no, daw amuna bla. Pero sige lang ah, no, at least na solbad na ang kaso. Para yon kita mga katropa sa I hope ang ininga kadasigon bala sang file sa kaso katropa, maamo man ni matabo sa ibanto nga mga kaso, no? Nga ang kay Pearl Joy to, no, galing ti amo na bala kong kisa. Ang question sa pagpangita sang ebidensya kag tawo nga magatudlo sang suspect, hindi consistent, eh, no? Along the way, may ara sa makita ng mga witnesses nga posible mag-file kaso pero nagapanago gulpi, gakadula, ginahadlukan. So, konsensya naman ang mausig nila sulihi. Ang kaso ni Freya Mago after sang pila ka lapit tuig, nga nagluntad tong krimen na tigayon nga mafailan ang duwa ka suspect pero katropa heinous crime abi kun mas maayo pa ma-present ini mga suspect mga katropa para mapakita ta sa mga kriminal nga ang ining krimen sa aton lugar hindi siya welcome, hindi siya nagakadapat kag chupi kamo di, no, delikado kamo di kay pulis tabako dya, pulis na malaot sila. Polis na ito niya, may ara sa kapasidad nga mag-investigar ka mag-resolbar sa mga kaso nga budlay-budlay. Amo na bla? It becomes an impression, there is Bacolod, nga ang Bacolod, it's a safe city for everybody sa tanan, nga nagapangabuhi di, because nga ti grabing kapasidad sa polis na nga maglaot sa mga kriminal, pag-solbar. Isa pa sa mga problema ito, sumong droga, katropa. Grabe, ganyan droga. Sumong, no, nga, daw, kita. sa pila ka mga sitwasyon nga nagaduging ang hindi na minalita milyon nga mga apprehension sa atong mga lagat kapulisan sa droga katropa, no? Nalampasan nagrisang ano sa Marcos administration ang volume of confiscated drugs, no? Ma-present tabla mga katropa one of just one of the episodes sa atong programa. Ma-presentar kita mga katropa sang number of confiscated drugs, no? Ang pinaka mga figures lang to kita ta. Ang arrested ng mga VIPs, no? High value individual nga nadakpan katropa sa mastermind sang mga pagbaligya sang droga daw sa Marcos administration. Way to makita mga byan, no? Nakita ta ang paglaot pag dakop sa mga binulto-bulto ng mga droga diri sa atong lugar, pero mga personalities nga nadakpan, mga dagko, mga katropa, wala pa. Amura akong kisa nga nag-duha-duha man ang tao sa paglantaw, sinya ti tutuod ba na ang nagkaladakpan ni nga bisan sa grabbing confiscation sang mga illegal nga droga, ang droga sa atong lugar way gakahubas. Nagadamo Japon, nagaduging Japon sa mga barangay, may ara sa mga nagkakaladakpan, no? Nga wala sa mga lagko nga nagkaladakpan nga ibulbado sa mga droga, no? Kay sa panahon ni Pinoy, sa panahon ni former President Rodrigo Duterte, lagko sa mga ngalan to, nga may mga ngalan nga nagkaladakpan to, no? Naulamit sa droga. For whatever that is, mga abyan, at least may ara ginpresentar ng mga lagko ng mga drugista diri sa Pungsod, Pilipinas, na kay ti amang pinaka-question Japon mo despite nga ang dakop sang aton nga mga kapulisan binulto milyon-milyon grabot na milyon ang confiscation sa Bilog Pilipinas sang illegal nga droga, ara Japon ura gobas, na grabo Japon ang pusher, grabo Japon ang nagagamit sa illegal nga droga, ang mga edad sang nagabaligya sang droga katropa, hindi na yung mga soltero, nagalabot na yung sa mga senior citizen, babae nagabaligya madakpan sang illegal ka droga, bata nagakadakpan sa illegal ka droga, tingala kita nga amuni, no? Kaysa kung na hindi mo na matabu yung, no? Ang mga kabataan ta, mga estudyante, hindi ni madakpan sa sulit skulahan, subong niya ara na nagakadakpan sa una. Pero dumantas pa na hunta mariwana niya mo. Ang grabe nga confiscation sang illegal na droga. Subong niya, Laina.
3: Talakayan. One on one. Talakayan.
2: Daong tanang kaklase sang edad mga katropa. Hindi ka nakambal. Anyway, oras mga katropa is 8:12 na morning. Ang problema sa expose sang 18 liars. Kay hindi mapatihan ang istorya. Sir Epi Helge, morning. Salamat, good Mary Jane Balio Alio. Good morning. Kasigabong kami di sa Bluetooth speaker, Moms Chapter Handumanan. Thank you. Salamat, good members ng Moms. Thank you. Salamat sa pagtutok. We have Tristan Niat Gulay, Maing Aga, Katuropang Win, kay Ma'am Lia Lobrado, singa good morning. Subong man sa tanan ng mga taga-Kabankalan. Ang bilis ang gatong diri sa Amon, paindisanay. May nobo, may taas na. Hambal nila kuno depende na sa ila nga ginaangkat kuno nga supply nga produkto sang gasolina, naghalin sa Malaysia, naghalin sa China, naghalin sa South Korea. Mahal ang baligya sila. Sobra ang ginabaligya nila sa presyo nga medyo mahal-mahal man. No. Pero kita ta mga katropa bisanan no pa. May good news sa mga gani by next week. Ako kuno nga rollback ang aton nga next rate. Sabu no Japan, no? Jelwen, pareng nga Vincent, may aga, may ara subong di nga adlaw may special session sa Kongreso. Oo. Ma nog state of the nation address naman ang aton presidente ho, lapit na lang ti ambot lang kung ano ang i-report sa presidente angot sa flood control nga una na expose niya sa iya state of the nation address sang 2025 kung may ma-report sa nga na-filean sa kaso ti well and good, pero kung i-filean parang sa kaso then we can think more than sa aton para sa room, no? Kaido isa ka tuig matapos ang expose ang hambal sa presidente na may kickback, may ara porsyento, kung ano pang termino to. Tapos ginambal nga mahiya naman kayo. Ang mahiya naman kayong statement kay tropa, ginpatuhoy ito, no? Di patulok ito yung presidentita dito sa membro sa kongreso. Li-li ito sa, but akong totoo ito, basi na coincident lang. Tapos naglingi naman sa tuo, lingi sa wala. Nagplakpak ang mga congressman. At tumatugapungko si former speaker Martin Romualdez. Nagapungko man to si Committee on Appropriation katropa Zaldico. No? Nagapungko man to. Nagalantaw, kaplakpak si presidente. Yay! Yay! Grabe, no? Hindi sila apektado, no? Pero, ina, until subong katropa, as of this time, it's July 16, 2026. Ang ining isyo sang flood control, wala Japon ma-solbar. Wala Japon malaot kung sino ang mga responsable sa pag sang iskandalo sa flood control. Naanad naman abing Pilipinas sa nagakalatabo katropa nga ti habalo nila ti okay, no? Nadakpan sila. Na hambalan sila nga imbulbado sa iskandalo sa korupsyon ng istorya. Pero nga bayan mo lang na, no? Let the time heal. Kay malimtan lang na sa pumulo yung Pilipino. Dala ibang tama kalimot siya mo. Diba? Ma'am Jessica Gonzalez, ma'am. O, diba? Halin sa kay ERAP. Sa issue to sa fertilizer fund. No? Kay napulis to gani. Grabe to mga allegation si iya mga katropa. Kaya siya itong planner gid. No? Sa fertilizer fund. Mga katropa. Itong PDAF ba? Nga ginatag sa mga congressman. No? Nga pagkatapos to, himo ka lang, pwede kahimo programa, pwede kahimo sa mga organisasyon to, tapos ihatag man to. So ginahimo sa mga kongresista, sang una, ginahimo nila, may himo lang sa doko operatiba, abi, tapos amuni ang beneficiary sang PDAF nila, sang ilang budget, pork barrel, no, sa mga kongresista, tapos dito ibobo, pag-check to sang COA, pag-check sang aton nga, ano, nga, gobyerno, pag-audit to mga katropa, ato gali, dungalan-ngalan lang, na-register siya, pero actually, ang ini mga organisasyon, kag ini mga proyekto, wala nag-exist. So, isa is skandalo, no? That's, the government spent billions of pesos mga katropa, and nothing happens. May mga kaso, may na-file sa kaso, and one of those mga katropa, issue man to no? Sa kay former President ERAP Estrada. No? May ara sa mga taong imbulbado, including Napoles, pero amat-amat nagkabadbad ang kaso. Amuna ka kita iadiris pungsod Pilipinas, gakalipat kita na yun. No? Pagkatapos, na libre na sila, na tapos na sila, na-acquit na sila, na-dismiss mga kaso, padlagan nun sa politika. Ang sadya pa sa aton di, kay once nga may mga kaso na, nga ang ini nga mga politiko may involvement na sa issues ng korupsyon, no? Sa ibang mga pungsod, like for example, Japan abi, no? May ara ka ng issues korupsyon, hindi ka na magpadagan niya, no? Why naging interest politika, no? Because nahuya, no? Sa ngalan pa lang daan nga may ara sa issues ng korupsyon sa likod sa ngalan mo, involbado ka, ga last either ng tao, nagalain doon ang paglantaw sa tao sa isa ka politiko diri sa aton lain, ha? Ang aton nga tao kung kisa-kisa kita man balang kung isa bala sulun kung nga nagaamunay korupsyon sa atong gobyerno, tanaw bala praktista sa politika palagadaan pagpadlagan sa politiko kantukas balay, ha? Sir, nakagawad why kita ano why kita ayuda yung way pa tis kapitan dapat storyon mo. Hindi ako ya. Ingat, mapadlagan ka man. Huwag kagin mahimo. Naglingin ulo sang aspiring kagawad eh. Baliyan na ano maniman. Anong kuniman? Ingat, ari wa. Huwag ko kukwarta. May ari ko ni 200. So, hatag ko lang si mo. Tiyan bali, do kagamay man eh. Gawad man. Kinanglan ko 500. Kay may bakal po bugas. Mabakal pa ko sudan. Pliti pas bata. Ti pagka Lunes naman, problema naman ko. Ay, daw si kagawad yung ibot ang ginhatag niya problema niya. Oh, amo na di ah, gakalatabo ni mga katorpa para pitang eleksyon, no? Amo na yung attitude te, no? Kag kinanglan ta ni istoryahan, kag kinanglan ta ni nga baguhon, kay ti amo ni ang nagahimo sa mga public officials naton bilang corrupt nga mga official sa gobyerno. Nga kita ang balasulon sina, no? Sa mga basketball, oh, sa mga SK ha, Aryo, basketball ka mo, ngayo ka mo sponsorship kay congressman, ngayo ka mo sponsorship sa mga kapitan, no? Kapin pa kong lapit eleksyon, ay grabe ka mga basketball mo, no? May mga events to, galinupad ang mga solicitation, di pamangkot. So mga nagkapadlagan, di na nila kwaon, kunway sa kwarta, kapin pa kong sugod kayo sa politika, di na nila kwaon. Ha? Siyempre, bulsa nila. O, amurahambal nila ganyan, mapadlagan ka sa politika, bisang kagawad, dapat may ara ka sang isa ka 300,000 para pang gasto lang sa kampanya. Kag ang ginatawag nila na the D-Day. Preparahan mo muna siya because kinanglan ka magpagwa sang kwartas na day. No? We talk about vote buying, mga katropa, the responsod. And maybe wala sang konkreto nga pag-file sang kaso, pero gakatabo siya mga abyan. And it's a public knowledge nga there's a vote buying nga nagakatabo katropa. But let's check sang attitude natin bilang mga Pilipino, na amo ta ni bala, amo gitan ni ginakorap natin ng mga public officials natin. Samtang nagapangayo, kada nga nagapangayo, sang inang nakita nila, natunaan nila ang science, mga katropa sa politika, nag-responsod Pilipinas, you can take advantage sang sitwasyon sa mga pigado, sa mga kuturan nga nagapangayo sa bulig. No? Kagangaton konsepto bla, nga butuhon ta sa because naghatag sa. And that makes that politician or kandidato a better candidate among others, no? Nga nami sa kay gapanghatag sa dibla naga tunghol sa, no? May problema to, spatay bunyag lubong to, may ato to kwarta, may ato to sang ginaamot si kagawad to, no? Nami sa nga kagawad, pero mga katropa, paminsaron ta ang mga kagawad naton, they're bound to create in an ordinance, laws sa mga barangay natin. Along with our councilors sa atun nga sudad, katropa, they are mandated to legislate a law, no? Para maging safe, maghihimo sa mga programa para sa atun tanan, sa mga vulnerable sector nga apektado sang kapigaduhon, mga yan. No? Amo mo na sa alkaldita, amo na sa BC alkaldita, ah? So, sige ta ayo na sila, no? Ginatunan man nila, sige, namigli, no? Kung maghatag ka, dali mo makuha ang simpatiya sa tao. Ang simpatiya, katropa, nakaangkla sa utang na loob. Diba? Ang utang na loob, na-establisar si isa kapolitiko para kapital niya, para sa politika, para sa eleksyon, no? Kaya kung may utang na loob ang tao, butuhon niya ka sa eleksyon, mga katropa. Bisunano pa. Ha? Nagakalimtan ang track record, nagakalimtan ang kaso nga gaka-involver ang mga public officials naton. Wala sa konkreto nga layi nga nagalimit sa mga immorality, sa isyo sang corruption involvement nila, mga katropa. Wala sa konkreto na as long dismissed ka, as long katiluan ka sa mga kaso nga ni, you can run in public office. Mapadagan ka bilang kandidato, mga katropa. Bisan na, kawatan ka pa suna. As long nagapanghatag ka, kita mo, ang Robin Hood type ba ng attitude na ito, mga katropa, nga ang kawatan, mangin hero, no, because nangawat siya, pagkatapos ginahatag niya sa tao, namiasa sa istorya ka muna, no? Ang kawatan, nangawat siya, kay para sa iya komunidad, no? That also applies sa mga politicians ta, no? They're trying to be Robin Hood sa inyong mga lugar nga. Ah, sige, ti kawatong ko rin kay para panghatag ko rin sa inyo. Di ba? Sa prangkahanay ng istorya, katropa, sa panahon sa eleksyon, kabarok ko ta konsin, o ang mga corrupt ng mga presyenta. Pero gakalimtan ta sila. Gakalimtan ta ng mga track record sa mga politicians ta. No? Kita mo, nagbalik na sila, nagpungko na sa mga katropa. Even ang competence, no? Ang qualification sa mga, in not much of qualification, ang competence sa isa ka kandidato nga ibutang mo, lok-lok mo sa pwesto, wala sang, hindi ganit ka ba lumaghimo sang resolusyon eh. Di ba? Hindi ganit ka ba lumag-tarob sa mga barangay ta? Sin o nga mga kagawad, nga nabudamo sang resolusyon ganit mo. Kay kalabanan sa mga kagawad naton, hindi man kabalo maghimo sa resolusyon. No? Not all ha, pero damo kilala ko ng mga kagawad, pungko, pamati, puli. Pati ka mo? Pagkatapos ng mga katropa, di mo kita sa kagawad. At totos kapi ha, no? No, gapakapi. Kay maghatag ka sang isa katasa nga kapi mga katropa, makahatag ka, dali ka maka-establish ang relasyon. No? Amo na gani hambal sa pinaka mga politiko, sinya, politics is science. You have to learn the way how to be a politician and how to gain the trust of the people by giving. No? Amo to istorya sang the prince black. No? Istorya ni great Machiavelli nga bariya gain yung power because kati, let's give it to the people kung ang gusto nila because the more nga ginahatag ka, amo man na ang nagabalik sa imo, no? Until they gain power, until nga naging corrupt inang gahom, naging take advantage sa pinaka mga politiko, mga katropa, mga lideres, mga byan. Absolute power corrupts absolutely. That's why there should be a balance of power from the executive, from the legislative, going to the smallest categories ng atong governance, amo ng barangay, mga katropa, mga byan. And should be, ang aton nga mga barangay, mga katropa, non-partisan isla. Pero, gakalatabo, sumong si Kapitan, sa panahon sa eleksyon, may gina-endorso nga mga... There's no concrete laws, mga katropa, that preventing our barangay officials, our punong barangay, to endorse a public official in a local level. Wala. Ha? Nga sa konstitusyon natin, gahambal, ang barangay, non-partisan isla. No, wala sa nag-intra sa politika kunsin uman dira sa mga lokalidad nila pero darawbla no subong niya lantaran ang kapitan nag-endorso sang mga politiko nila ginatawag pa nila gani kung kisa ang mga politiko di boss eh di ba ginatawag pa nila boss kay gabos amon ang allegiance sa mga politiko at sa mga kapitan ta so ang ining nakapagkit sa aton nga konstitusyon mga katropa, istorya lang ni. No? Pero in reality, the response Pilipinas wala. So going back sa problema sa politika, sa issue sa politika dere mga katropa, ang korupsyon. It's not solely sa mga politicians kaya padlagan sa kongreso and naging corrupt. But because we people, we wanted them to be corrupt officials because sa mga interest nila, sa mga interesta. No? Kag sunod naman interest nila, makapungko sila, mga katura. Diba? From the very campaign sa mga eleksyon naton, we thought of our interests. No? Anong interest ta? Makapangayo ta kwarta, mahatagan ta bugas, mahatagan ta to sa kinilo-kilo, makabaton ta ayuda, makabaton kita sa panahon sa eleksyon sa kwarta, butuhon ta sila. No? Amo na bing nagkakalatabo, subong. So, sa structure sina, sa sistema kana sa panahon sa eleksyon, sa kampanya para mga katropa, kita mismo ginakorrupt sila. No? Pagpungko nila sa posisyon, ano pa minsan nila? Amo manay mo nila eh. Ha? Na ano, per day ko na yakaroon niya. Gasto lang ako na gasto. O di ba wiun ko man? Ha? This is what had happened sa aton Pilipinas. Pumulo yung Pilipin hon. Gamo ang aton pungsod subong. Pumulo yung Pilipin hon. Grabe ang clash sang mga politicians, sa mga politiko. There were issues there around sa pila ka institusyon sang aton pungsod, Senado, Kongreso, sa aton nga ehekutibo, no? May ara sa mga isyu to, no? So, ang pamangkot, anong posisyon naton? Ano akon posisyon da? anong gusto ko matabo, no? So here comes accountability. Sino ang accountable sina? No? Let's take mga katuropas ang sitwasyon sa EDSA People Power 1. Well, impeachment ng ongoing, grabe ang intense mo. Gabantay kita. With former President Joseph Estrada, nga nagparawagan man subong sa justisya, kay wala iya magin kakasalan sa kuleho sa pwesto, nga wala nag-agi sa proseso. But the very time nga nag-ibwal ang tao kag ginsulong ang Malacanang, is representation sang gahom sang pumuroy Pilipinhon kun hindi siya kontento sa investigasyon sang ginahimo sa mga politiko. And that's a very consolation nga gina-expect na rana sa mga katropa nga ang tao mismo ang mag-usgas ni sa ila, no? Pero sige lang, pabay ilang das la pakapagal ang das. May oras gina nga sukton ta sila mga katropa. Ang problema sa aton, no, sa politika, sa science, mga katropa, it's easy to be leader, no? You can spend money, you can have that net worth, you can have that glory, fame, whatsoever, to buy that kind of leadership nga gusto mga katropa. Pero pagpungko mo na siya, paano mo siya masustain na siya? And these leaders, mga katropa, na master na nila ang style, no? When there's unity sa mga tao, ang ginahimo nila is to create a problem. Nga mismo ang tao maging divided, no? Because unity from people, mga katropa, is scary, delikado, no? Kaya niya ipataubon ang isa ka rehimen, ang isa ka liderato sa pungsod. So they have to divide people para may ara-ara sa mga perspective ngalain. So that ang kilos protesta, ang protesta against sa administrasyon, sa mga public officials na itong nga nagapungko sa posisyon, hindi sa ma-fulfill 100%. And at the end of the day, mga katora, pagkita mo, ang tao mismo nag-away-away. Ang tao mismo ang nag-binungguan ay mga biyan. Amorabla. 8:33 sa pagpangalagad natin, mga commercial panay. Balikan tayo pinakababalita natin pagkatapos kinlaman sa mga panumdo, mga katorpa. Standby.
3: Bullseye XFM 90.3.
1: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santone Plus Gold. Santone Plus Gold, mabibili sa mga butika.
4: Santone Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
5: Ako si Juliet, lagi ako nagkaka-rashes dahil sa aking allergy. Nang sinubukan ko ang Santone Vitamin C, hindi na ako sinusumpong ng aking mga allergy.
4: Santone Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
6: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
7: Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Santone kag vitamin D3.
8: Ako si Franz, ang panitang kapis, nervyoso git ko. Basta gani gainong ko sang orderyong ang kape, gato kang pagkadervyoso ko. Ipatilaw ko sa akong abyan sa premium D3 coffee mix na mianggit ko kung wala akong kapalpitate. Kalmado git, permi akong lawas kagutok. Premium D3 coffee mix, langit ang kape ko.
7: Premium D3 coffee mix, nagkape ka na, may Samsung kag vitamin D3 ka pa.
4: Mabibili sa mga butika.
7: Premium D3 coffee mix.
9: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain. Dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santone Gold Herbal Tea.
4: Mabibili sa mga butika.
7: Sakit ng katawan? Mag Santone Plus Herbal Oil.
10: Edgar Elban Buena, ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko, naalis yung sakit ng likod ko.
6: ko.
11: Southern Plus Herbal Oil.
12: Talagang maaasahan.
11: Southern Plus Herbal Oil. Sister Pain.
13: Gary, saka service ko. May harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako. Salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kamisis na nagtumara ko sa iyo. Badyag ko tayo. Wala nang kasakit ang ako likod.
11: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
14: Symptoms persist. Consult your doctor.
11: Sa mga butika. Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beneficyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Southern Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southern Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beneficyo at presyo. Panalo ka dito. Southern Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
15: Yes, to health.
16: The secrets of health.
17: Ang dapat tatagan 2 to 3 hours ang aton nga pagkaon before ang aton sini nga pagtulog.
18: Number 1 diri kun nga ang sundo naton kun mahimo pa lang nang 2 to 3 hours before bedtime ang aton sini nga pagpanihapon. Number 1, this for better digestion. Kay nga man Sir Josiel, kun late na kita nagakaon sa gabi, ang tendency naton mahigda dayon kita. Daw ginadupoy-dupoy ginaduyan kita, di ba manotice naton? Katapos kaon daw kanami gid ihilay-hilay kaga asta na lang iban na diretso sa pagtulog. But kun halimbawa gali late na nga aton kaon Sir Josiel, and then mahigda dayon kita, nagapahina yung pagdina sa aton sining digestion, kaya nagapadako sa aton sining risk sa acid reflux o kung heartburn, kaga especially kung nga aton sining kinakaon sa panihapon, more sa mga mamantika, pinirito, ka mga masebo nga mga pagkaon.
11: Santon Plus Gold.
17: Sa mga nabulay magtulog, mas maayo mag-inom ka mo Santon Plus Gold Capsule after meal, before sleep, and before bedtime.
18: Nagabulig gali pa nami sa aton sining pagtulog ang balunggay. So kung mag-inom kita sa Santon Gold Capsule, mabuligan nga better nga aton sining sleep tungkol sa magnesium and tryptophan nga nagapatuyo sa aton, nagaparelax sa aton. May mangustin mo sa Sir Josiel nga makabulig man siya sa aton sining digestion, reducing oxidative stress during sleep. So samtang gali kita nagatulog, kaya nagatumar kita sa Santon Plus Gold Capsule, ginabuligan nga manami mahamuo ka aton pagtulog. At the same time, ginabuligan nga magnami pagin aton sining digestion. Iupod pagin aton ng garlic nga sangkap sa Santon Gold Capsule nga may cardiovascular benefit and antibacterial effect. Isa sa problema Sir Josiel sa pagkaon sang late na sa gabi, gataas mo kolesterol, taas mo sining blood pressure. Cardiovascular benefit tungod sa garlic. Kag magabulig man ni sa Sir Josiel para nga ng aton sininga pagtulog mangin mas manami tungod nga may calming effect ang garlic kun sige-sige naton inisya gamit. Ginupod na sa mga sangkap sang Santon Plus Gold Capsule.
11: The secrets of health.
18: Ang premium D3 capsule Sir Josiel with VCO and malunggay oil nagasupport niya sa mood regulation via sa aton sininga serotonin. Makabulig mas pa improve sang sleep kun sige-sige ang aton sininga pagatumar. Okay gid ang ila sininga tulog.
15: Yes, to help.
18: Ang VCO nagabulig ni sa aton para nga makabatyag kita sang kabusog sa aton sininga maginakaon. May ara man ni sing MCT so kun medium chain triglycerides nga maka-promote sang calm and brain clarity due to ketone production sa mga naga low carb nga mga pagkaon. Ang oil nga halin sa liso sang malunggay nga ginupod diri sa premium D3 nagabulig man panami sa aton sininga pagtulog, nagabulig panami sa pagfunction sang aton sininga atay kag nagabulig man para ang mga inflammation dira sa lawas naton especially kung kaisa makatilaw kita sa mga hindi healthy nga makalanon ang ma-manage man kag matapna nga magkadto sa malala nga mga balatian. Kag iupod pagid naton Sir Josiel ang Santon Gold Herbal Capsule nga nagabulig pa relax bangod sa tryptophan na magnesium, kag nagabulig panami sa digestion bangod sa sininga mangustin, kag iban pagid yung mga benepisyo lakip na ang garlic, magbalanse sang kolesterol, balanse sang blood pressure. Makuha naton Sir Josiel hindi lang ang quality nga pagtulog kundi ang ikaayong lawas sa pangkabilugan kag kondisyon naton sininga digestion kag absorption. Magabungtaw kita nga fully charged, magabungtaw kita nga mabaskog, magabungtaw kita nga tinaw kag klaro aton sininga panghuna-una kag paminsaron.
11: The secrets of health.
17: Pero kung gusto nyo gid mangapi even before bedtime, pwede ka mo kapangapi Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga wala caffeine, wala coffee beans, pwede ka pangapi pati mga kabataan.
18: Pwede man siya sa mga pamatanon, kabataan. kabataan, pwede man sa mga nagaedad-edad na kun brain benefit ng aton pag-estriyahan.
6: The Secrets of Health.
17: Kon wadan ka mo bikaron sang premium D3 capsule bla. Before meals, mga timprano pa, be, pwede ka mo kainom sang premium D3 coffee mix gali, Dok Leo. Sweetener stevia. Para masuplementuhan ka mo sang needed ninyo sining mga vitamins and minerals nga may ala antibiotic-like effect because may VCO, may malunggay oil, may vitamin D3. Makuha man nilang binipisyo, makuha nila sa premium D3 soft gel capsule.
6: The Secrets of Health.
17: And then, naman yung Santon Gold Coffee Mix, Dok Leo, nga may collagen kag glutathione.
18: Mabuligan gali nga mapadelay ang mga signs of aging. Hindi man gid naton mapunggan Sir Josel nga magtigulang kita, pero mapahinay gali naton ang mga signs of aging kung ginapili ta ang mga ginapasulod sa aton sa ningalawas lakip na sa ginainom naton na kafe kasubong sang Santon Gold Coffee Mix.
15: Yes!
17: So ini tanan Santon Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule, and Santon Vitamin C, ang alkaline based nga vitamin C. Ini tanan quality products ang Yes to Health Incorporated, duly approved sang Food and Drug Administration, mabakal sa mga butika, mga pharmacy sa inyo sininga lugar.
6: The Secrets of Health.
14: X FM.
19: Ang sobra kag mataas nga blood pressure, blood sugar, uric acid, cholesterol, creatinine, kag kung kulang ka sa vitamins kag minerals, makahalit sa ikayong lawas. Turmeric, malunggay, saluyot, ampalayan, wheatgrass, barley grass, kag vitamin C, mga sangkap sang evergreen, herbal capsule, kag evergreen, coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangustin, nagabalanse sang sistema sang atong lawas. Mabakal sa mga butika.
20: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto ng ngalan, address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulo ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash kag para sa grand draw. More than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na Zanton and XFM. Libo-libo pa premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Per DOH FDA CFR our permit number 0098 series of 2026.
21: Namamayag pa, namamayag pa sa anong sulok ng mundo. Luzon, Visayas,
22: XFM Cebu,
23: XFM Bacolod, sa XFM
21: and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines, nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM.
24: Santon Plus Gold, mas pinalakas

0: Mabibili sa mga butika.
1: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin.
2: Ice yan!
1: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take premium D3 araw-araw. It's better to stay protected, kaya ikaw din mag-premium D3 ka.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Mmm, exciting!
6: Mahal, pasensya na, late ako uli. Kapag ako naman kadak ang kaayog trabaho sa opisina.
5: Okay ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
6: Sure ka?
5: Oo.
6: Exciting!
5: Pero pagkaonsa, para kusgan ka unya.
6: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Naka-turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
5: Lahi gyud. Basta naka-turbo.
3: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag og kusog o resistensya.
5: Turbo. Wagas. Ang lakas.
3: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
7: Sister Pain. Ako si Lani. Isa ka bus driver. O kung tulid sa nawad na mga pagbiyahe ang Sister Pain. Hindi kinadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Ganit kita ka mga driver. Mag-inobus ang Sister Pain.
3: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
1: If symptoms persist, call your doctor.
3: Mabili sa mga butika. Samphone Gold. Coffee Mix.
8: Ako si Rodel Santagoli. Damo gapamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko gapangapi man lang ko. Kape nga Santon Gold Coffee Mix tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione. Sugod subong tanan ko nga office mate nag Santon Gold Coffee Mix na.
3: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Tagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika.
9: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
10: Balansing nga mga komentaryo.
11: Hindi
10: nga nag-atras ang public opinion objective. Prangka kag diretso sa mga punto.
12: Nga medyo isog pa sila yan.
10: Ini ang Bullseye.
13: Oras mga katropa, 8:45 na sa pagpakalagay ka sa atong platong tunan. There is bulsa ay mga katropa. Ginakantuan ta, ginaestoryahan ta, pila ka mga update sa Senado. No? Kahapon, pinsa ta, may aras ang Senate Blue Ribbon Committee mga katropa nga hearing para sa Jesse Otso ka mga ex-bodyguards, ex-marine. Former Acobicol representative Zaldico, no? Nga ang pinakamaligasyon nga ginambal to nga may ara sang mga minaleta nga kwarta nga ginhatag to sa mga personalidad sa mga kongresista, no? May ara sa mga minaleta nga kwarta nga ginhatag to sa mga senador, no? Sa Johnny, ha? Kay nagadamo pagit ang mga ano nga mga allegations mga katropa. Nadala na di Comelec chairman bla, no? Garcia, si Senator Kiko Pangilinan, si duwa ka mga media personality, Arnold Clavio, si Ramon Tulfo, no? Ang naulamid na sa sining minareta nga kwarta. Ang previous statement nga amuli gabalik-balik ng katropa, ang involvement ni Senator Lauren Legarda, which a previous statement sang pila ka members ng ex-marines mga katropa ginabalto nga mismo nagdulog man sa maleta sa balay sang senadora. Nalula na to. Tiyamo tong isa sa mga highlight mga katropa. Pero bag-o na statement ha. Next naman is si Tulfo, no? Si Erwin Tulfo, may araman mo, no? Na dugongan mo sa ko sa Mirereta, mga katropa. Damo sa mga kongresista nga naulamid man, no? Ang mga grupo sa mga akbayan, no? Nakabaton man sa nakabaton man kuno sa Mirereta ngani, no? Medyo grabe ng allegation, bugat-bugat ng allegation, mga katropa. So now, ginplastar is nga damo daw halos primero di si Chis Escudero, no? Na dalahig man. In a previous statement, mga katropa, wala ni si Senator Chis, no? Sangadan sa nadulugan sa mga maleta. So, development subong, nadala na siya. Nadala na. So, sadya ni, no? Sa pinakamakuturan ta. Aryo, may mga statement, kahapon bala sa isa ka press conference, hindi to Senate hearing, ha, mga katropa, ha? Press conference to, nga natabo, pagkatapos may ara sa mga ngalan, naging dawit na sa nagdulong sa kwarta, Mirereta nga kwarta, sa mga kongresista, sa mga officials gobyerno, halin ni sa allegedly sa flood control, no? Nga mga kwarta. Kaiti subong ang ex-marines, Jesuit Sonisla, may ara nagdugang, no? Pabati tabla sa inyo, mga katropa, ang ininga mga video, ang hearing kapon. Ang press conference kapon. Pero ha, subong mga katropa, nagpahayag sa indication, katropa, si Senator Alan Peter Cayetano, na he would rather step down as Senate President sa Senado because looking at the numbers, mga katropa, Trisay, nagiban mo, no? Ang bagong mayoriya ng mga katropa. Ariho kapo, no? Ang ining issue,
0: Experience ko sa pag-deliver ay doon po kay Comelec Chairman Charles Garcia. Diyan po sa galing po sila ng Dasyang Tower, no? Then kami, andun kami sa may corner, sa Peria Street, Coron de la Rosa. Bali, ang kasama ko rin po nun, si Martik Sai, at si Ranji Paga po ulit.
13: Uh-huh.
0: Na ang dala po namin ay yung hand carry bag na kulay itim. Kasi, andun po ko sa unahan, Ang una pong lumabit sa amin ay yung driver niya. Then, binuksan ni Martik Sai yung doon sa right slide door. Inabot sa driver ni George Garcia. Then,
13: pagkasalubong po sir, ng ilang metro, Chairman George Garcia.
0: Pagkasalubong po sila ni George Garcia. Then, lumabit din po si Chairman George Garcia. Then, binuksan po ulit ni Martik Sai yung sliding door. Then, inabot po yung receiving copy. Iyon pong nasaksihan ko doon.
2: Sir, sa bahay ni
13: Chairman George Garcia.
11: Sino okay. Tong... Dali lang. Sino tong... Go ahead. Sige.
2: Pakilig, sir. Yung address po, sir, talagang hindi ko po, sir, matukoy, sir. Kasi advanced team kami noon, sir. Bali yung nakakalam, sir, yung driver namin, sir.
13: Okay.
2: Pero, sir, dyan, sir, sa loob ng bahay niya, sir, kumain pa kami dyan, sir. Ang ulam namin, hipon, kasama ko yung mga katulong niya, sir.
11: Sir, yan. Sir, sa address, search tayo ka. Para lang. Tayo ka, Sarge, para... Go ahead. Hindi, si Sarge. Sarge, tayo ka para...
14: Hindi ba tayo?
11: Sige, kwento mo lang. Di mo lang kailangan.
14: Sir, noong 2024, mula Horizon Homes, BGC, kasama ako sa convoy papunta sa convoy ni Saldico bilang security detail at pupunta kami sa bahay ni Senator Frances Chis Escudero sa number
13: 159
14: Street Corner Hernade,
13: New Manila.
14: Nag-atid kami ng apat na malita.
13: Apat kami malita?
14: Iba-ibang sukat.
13: Apat kami malita to kay Chis Escudero.
15: Oh. Sarge, itong picture na to, yung kinikwento mo, isa yon o iba ba?
14: Yan na po yun, sir. Bali, gisupport ko lang. Diyan mismo sa lobby yan ang nag-unload ng malita.
15: Ano bibigyan po yung mga taga-media?
13: Hindi, yung may media naman. Na may media.
15: Arnold Clavio po yung...
13: Oh, Arnold Clavio! Ari, sa Johnny.
16: Para malinaw, Arnold Clavio.
15: Yung mga meeting place po nila sa may prologue, sa mga media personality,
13: natatago
15: doon si... Ramon Tolfo.
13: Oh. Sa Jalini.
15: Saan? Sa Pro 87, Scott Ganjia sa prologue QC. Marius, Tomas Morato, Marius, Scott Ganjia, number 87, prologue Quezon City. Halos every Thursday with this. Pagka-meeting niya yung media personality ko na ini-escortan na si Mr. Joey De Guzman.
13: Joey De Guzman. Mm. Nga, lang pagkita ni Joey De Guzman.
16: Kaya pala si Ramon Tolfo, gano'n na lang mag-ano, no? Mag-react. Ah, ulitin ko po, ha? Huwag natin pong kantsawan yung na mga media rito. Kasi sinabukulan yan. Ang tumatanggap naman, yung mga boss o editor nila. Sila, wala silang kinalaman. Kaya, pakiusap ko, huwag natin po silang bulihin.
15: Oh, Sarge, pasa natin. Yung delivery na lang, may tutuloy ka pa?
17: May dadagdag pa ko, sir.
15: Oh, go.
17: Kaya ko nasabi na na-deliveran ko siya dahil... every Thursday, hindi ko makakalimutan yan. Thursday ang meeting ng... ano na yan, ng PR. Small size na paper bag ang inaabot palagi sa kanya every meeting.
13: Paper bag? Oh. Pila na sa mga?
17: Worth of 2 to 3.
13: 2 to 3? Million ba? Grabe. Baldagin. Amo to, mga revelation sa ngaton sa mga eksperisyo, no? Nga mayara sa embolbado, may mga kamakalan nga na-develop, tigayon, nga nakuha. Oh. So anyway, mga katropa, this is just a statement. Sang pila ka mga ex-Marines, no? Ang topic natin ginalantaw nga mga ano, nga mga statement add up ni may ara sang apat ka mga personalities, lima ka mga personalities, mga katropa, sa mga statement sa ex-Marines. So how do we go about it, mga katropa? No? Ang tao nag-alsa, nag-lalain, no? This will affect sa pila ka mga credibility sang mga senador and kung paano nila i-plastar, paano nila ang i-subdone ini, no? Pinagi sa mga statement, press conference, na mapamatud-an nila nga bugat, I mean, mapamatud-an nila nga tuod, ang kaibituod ang ginahabal sa mga ex-Marines, mga katropa. These are allegations. Ang balka lang tao ko gani, Chesney, pa-stalemate, kag paano ah? Patapos-tapos ang hampang ah, no? Kung sino ang ma-checkmate niyo, i-depende na di, mga katropa. Pero, this revelation, katropa, sang ex-Marines, this is not just an easy allegation against personalities nga na involver. Ang burden of proof karon ara sa ila kung paano nila pamatud-an, because hindi man lang pwede makarely kita sa mga pictures mo, no? Hindi man lang pwede nga sa mga affidavit kita magbasa. But more so, katropa, ini nga mga allegation bugat ni sa nga pwede na i-file sa kaso, i-file sa korte, no? Nga pwede na i-file sa korte against sa mga involved issue sa corruption nga hindi ma-file sa Sandigan Bayan, no? Nga para maano ma tistingan ta ba nag-confirm sa Attorney JV para makistorya kita, you know, para makakuha kita sa pinaka-update sa mga katropa. Paano hindi siya, no? Always, if you have an allegation, it should be supported with evidence, no? There's pictures, but there's no personalities kinikita natin. There's no actual handover sang maleta nga ginahambal. And mura blamot nato mga katropa, these are all allegations nga ginahambal sang ex-Marines, no? Nga pwede natin pamatian, pwede natin patihan, pwede man hindi, no? Pero ari ini nga bagay bugat-bugat eh, no, sa mga public officials, no? And the change of statement katropa, ano siya, under oath, no? We have now, rekalo sa linya na to, mga katropa, we have attorney JV Hinlo to talk about this. Let's lantaw ta, anong mga legal implications ni sa mga revelations sang ano sang ex-Marines. Attorney, good morning. Welcome sa programa. Ako si Katropang Win.
18: Katropang Win, mayong aga sa Bilongga Negros.
13: Attorney, we have a new development with ex 18 ex-Marines, no, nga ginambal. May ara sang tatlo, apat ka mga personalities. I think five. Oh. Pero ang pinaka-highlight di was then Senator Chis Escudero. We have Senator Pangilinan, two media personalities, Ramon Tolfo and Arnold Clavio. Attorney, may ara ni, I mean, can we carry it out? Ini nga may dugang nga ebidensya sa korte in case gidman?
18: Well, ang revelation tagapon was not made under the Blue Ribbon Committee investigation.
13: Oo.
18: It was through a press conference.
13: Oo.
18: Ang natabo sini with this revelation, ubra sang Office of the Ombudsman to initiate an investigation.
13: Uh-huh.
18: Kasi katawag mo sila

0: some public revelation.
1: Uh-huh.
0: Now, on the other side, nanukoy ako sa mga sundalo na naging witness.
1: Uh-huh.
0: They have opened themselves to possible complaints, no?
1: Mm-hmm.
0: Of either libel or cyber libel,
1: uh-huh.
0: Perjury, kung may affidavit na sila ginimo.
1: Uh-huh.
0: But that is the sacrifice we have probably considered already.
1: Uh-huh.
0: Naupod na sila decision sa pagwa nila.
1: Uh-huh.
0: Kaya kung gambal sila sang matuod,
1: uh-huh.
0: sa ginima proof nila sa ebidensya,
1: uh-huh.
0: ina ay pandepensa,
1: uh-huh.
0: As privileged communication sa mga libel na kaso.
1: Uh-huh. But looking at the gravity of statement, attorney, pwede na ni sa ma-file sa why not kung madiretso na lang sa Sandigan Bayan or any korte nga mag-file sa kaso again sa mga tao nga allegedly involved sa ining minaleta nga kwarta.
0: Ordinarily, isa sa poder sa ombudsman to conduct a motu proprio investigation.
1: Okay.
0: If may makita sila yung lead,
1: mm-hmm.
0: pwede nga on its own, it will call for an investigation. Hindi magulat ang isa ka formal na complaint na uh-huh. notaryado ang opisina sa ombudsman.
1: Uh-huh.
0: Because it is the primary office pag nakabutangit sa konstitusyon
1: uh-huh.
0: na mag-investigar sa korupsyon.
1: Uh-huh.
0: Hindi sa lang babalaan sa paminsar sa mga sundalo kaging Atty. Balidrod
1: uh-huh.
0: why the desperate enough
1: uh-huh.
0: to directly present their case sa taon bayan
1: uh-huh.
0: na wala nila yung initial yung paagi sa ombudsman. So,
1: mm-hmm.
0: Makasabat lang sila, sila Attorney Baligod tag ang mga sundalo.
1: Uh-huh. Sa paglantaw nyo, Attorney, kalabanan ang direkta ng igos ni Ara sa administrasyon eh. So, can we still rely sa mga ahensya sa gobyerno just like ombudsman to do the investigation, impartial investigation sa 18 ex-Marines?
0: We must remember na ang atong present na ombudsman, si Ombudsman Boying Limulya,
1: uh-huh.
0: was a former cabinet member of the Marcos administration
1: uh-huh.
0: at DOJ secretary.
1: Uh-huh.
0: Sa atong perception, sa atong pagkabalo, ay malapit ini siya sa presidente nato, no? Sa PBBM. So, whether or not mag-investigar siya o ang iyang decision ay maging patas, depende man ni sa ipakita na resulta ng iyang investigasyon. We must remember, nagambal na siya sa mga past na there is already an ongoing investigation against Speaker Romualdez. Nagkaupo sini investigation against Senator or former Senate President Escudero, si Escudero.
1: Uh-huh.
0: Kung may resulta ini, kung anong ginambal sa resulta sa iga funding.
1: Uh-huh.
0: Because you must remember, ang 2023 budget as prepared previously, ang una sininga masabat ay ang Senate President at ang House Speaker.
1: Uh-huh.
0: Why nakalusot ini sa ila, no?
1: Uh-huh.
0: May ginasilingan sila ang mga mambabata na involbar ang executive kaya sila, they are just lawmakers.
1: Oo.
0: And the one that implements the project are the executive.
1: Oo.
0: Tanto may ara those projects nila o may ara substandard na proyekto,
1: oo.
0: Ang malabas ni dapat ang executive, which is the DPWH.
1: Oo.
0: Tag, malangtaw taman kung ano binin mo sa Office of the President,
1: uh-huh.
0: Department of Budget, para makasigurado na ang mga proyekto sa gobyerno
1: uh-huh.
0: ay sakto na gina-implementar. Tag kinahanglan uh-huh. man manabat
1: uh-huh.
0: sa Commission Audit. kung may

0: di sini tu, tani kita ga pangabay nga ang ombudsman naton ay tatas maski iya nga kaalyado ay iya imbestigahan.
1: Oh, the way I see it, sa paglantaw, attorney, ang ining press conference is to just to lit up the possible investigation, comprehensive nga investigation from ombudsman, Senate Blue Ribbon Committee. But question is, kinahanglan pa mag-agi sa Blue Ribbon, attorney, ang ining 18 ex-marines?
0: If you talk about let's say investigation strategy, pag Blue Ribbon Committee investigation in case of legislation, it is public. Makapamasi ang sumuluyo. If it is an investigation conducted by the Office of the Ombudsman, it is confidential. Sila lang ang makapalo, makapamasi sa mga witnesses. So these are two huge difference sa manner of investigation. And both are legal. Sa ombudsman, it requires na confidential, wala na television, wala na blogger, because ang respondent, they also have a right to privacy and presumption of innocence. On the other hand, ang Blue Ribbon Committee hearings, both sa Senado and congressional hearings sa House, they are public. Because the purpose is different. It is to aid legislation. And the representatives of the people can share their fact finding and the result with all of us, with the public. That's why kung ang atong mga senador gusto nila na ma-involvar ang mga tao para kung mabalaan natin ang gravity ng sala, makahimo sila sa mga layi na papusugod pagdating ang anti-corruption drive natin. Gaya sa ako niya personal na ginakiling, dapat amyendahan na ang Data Privacy Act, Bank Secrecy Law, Foreign Currency Deposit Act, and to authorize the ombudsman to investigate even well, even without a court order. So, let's take an example na kung makita sang Congress, both House and Senate, ang gravity sang problema sa corruption, ipakita nila na kung public official ka, dapat wala ka ikahadlok na ipakita ang imong properties at even mga bank deposit. But this should be applied prospectively, hindi retroactive, because in criminal law, it is always prospective, so that it will not prejudice the existing rights of the accused or the respondent at that. So, personal to na yung opinion. So, it is an example that congressional hearings are important, so that it will show the people the gravity of the problem and the needed solutions for legislation.
1: Attorney, kagapon galang tao kita sa Cinema Revelation. This is grabe nga. This is isa ka bugat kay mga allegation ginhimo sa ex-Marines. And sa nabal mo na, ginabrihan nilang ilang kaugalingon for possible attacks sa ilang mga kontra. But with these pictures and statement, can stand alone during trial, attorney?
0: No. It needs to be put on paper, duly notarized, no, as an affidavit, complete affidavit, and it needs the cooperation of the Office of the Ombudsman to establish that there's a prima facie case to file it either with the Sandigan Bayan for high officials or to the Regional Trial Court for lower tier officials. May chance ha, na kung makita sa ombudsman na kulang ang ebidensya o hindi mapatian, base sa iya interpretasyon, hindi naman ipasaka. That is where the subjective review of the Office of the Ombudsman comes in.
1: Uh-huh.
0: But whatever the decision of the Ombudsman, it's not final because if there will be newly discovered evidence in the future na pangdugang. For example, matestify na si Zalvico in the future.
1: Yes, sir.
0: Uh-huh. Who has direct knowledge of the incident, pwede man ma-file in the future ang ninakato.
1: Ah, okay. So, proseso, Japon, may mga kinanglan pa nga mga proseso. Why not diretso lang i-file, attorney, if there's mga tao, just like...
0: Amo to ang feeling ko sa Gina, na without a, let's say, in interview being conducted publicly, kaya wala man na dayo lang lurid on committee hearing. Kung ako ang abogado sa mga Marines,
1: oo.
0: Or siyang sundalo, kung hindi man Marines ang tanan, I would have prepared the individual affidavits of the witnesses and quietly file it with the office of the Ombudsman. When I say quietly, then at the same time, if I want to, I will submit it to both the House and the Senate requesting for a blue formally, you know, requesting formally for a blue ribbon committee hearing and a congressional hearing. So it becomes part of the records of the case. So that would have been my strategy. Then the rest, leave it to the authorities and to God kung pamatian ka under this Marcos administrator.
1: For us, attorney, what do you recommend for us people? Medyo divided tayo, nag-away-away na sumong sigwaw. If you're to look at things, anong insakto nga paglantaw natong diri, attorney, sa itsining mga expose?
0: The Ombudsman should act on it and appear fair, appear non-biased, appear non-political because there was a mention I think of some delivery even sa Ilocos. So kung gusto siyang ombudsman magpakita na patas ulit siya, it should conduct an investigation, a thorough investigation on the matter and not appear as siding with one political group.
1: Well, we'll see what's next, attorney, after this revelation. Attorney, thank you again. Salamat kin sa oras timo, attorney JV.
0: Salamat man sa inyo registration kan mabuhay ka mo.
2: Talakayan! One-on-one! Talakayan! One-on-one!
1: Yun na ba ang mga katropa, si attorney JV Hinlo, ang Deputy Secretary General sa PDP, Visayas, mga bihan. Sa paglantaw di. So, ang pag-istorya to, kinahanglan pa Japon suplemento, dugang asustansya. Ang lima statement, mga katropa, hindi sa nagkakaigo lang to stand trial. Kaga mga statement, bro. Sang ex-marine, kinahanglan pa dugang. Galing tingala, tangaan nag-amuni. Nga nag-press conference, nga naghatag sa mga confirmation. Amo tubla chak toto, nga ti vulnerable naman sa kaso mo. Ang ining... mga 18 Marines no sa pagwa nila mas na heightened pa subong ang init mga katropa no anong dapat paglantaw naton sininga mga bagay nagkalantabo subong divided kita nag-away-away ta no gapatita sa sa mga kung kisa sa vlog la no grabe no sadya. Ginantaw kita, amo tong isa ka termino sang kilala tas nga ano nang abangan ang susunod na kabanata. Soap opera no. No. Mabal. Ambal ko ganito chess eh. Ha? Kung sin o ma stalemate, sin o ma checkmate. Sa panahon ng mga katropa. Kailan taw ta nga may revelation, may ara sa mga nagwa nga mga statement mga katropa. But may mga statement to. Ha? Tiyam mo to ambal mga katropang mismo ngalan, mismo ang mga tawag sini, ang mga statement nga ginapagwa, it should be supported sa mga ebidensya pa. Subungit mga abogado ni istoryahon ta kay para mabalanta kung anong legal nga implications sini soon kabalo kita ang legal implication. One of that is libel. One of that is kaso nga i-file perjury whatsoever if it's taken under oath in a statement and notarized ni, no? I believe so. Nga mga statement, mga katropa, notarized. Ah? Pero pamangkot sa mga katropa, ang pagbag-o-bag-o statement. Okay na, no? Ano? Sekonto na. Ang isa pa si, ano? Dali lang yung mga katropa. Check na. dugang tamang resource person, di? Para makistorya ta. Magdugang-dugang mga katropa, no? Sa sining, check na si attorney, ano? Para dugang mga katropa, at least damo ta, ano? Damo ta reference pala. Ang amo niya role katropa, you have the right to believe. You have the right to not to believe, no? Sa mga statement kini. But may legal nga proseso, amin, no? Ang aton nga hustisya nga kinanglan ni undergo antes pa lang ang aangot sa mga revelations kini. Medyo masadya-sadya kung kisa kay ti sagwa to bla sagwa sa Senado. Grabe ang ano, grabe ang tense man sa tao, gaaway mo, no? Nag-amat-amat na kilos nagka-protesta ang mga tao. May mga pro-Duterte, may ara sa mga anti-Duterte, no? Nag-ilinaway, nag-tinaasay sa tingin, no, mabundakan ay na tungod sa mga revelation ng mga katropa, no? Pero ang change of statement, additional ng mga pagbag-o-bag-o sa mga na statement sa mga sa tao ni can add up, no? Sa away pa sa i-ano talang? I-makomer, ha? Oo, commercial tayo na yan. No? Haboy tayo na yung makomunikasyon tayo. Pagkatapos yun yung mga katropa, balik kayo ta. Stand by.
2: Bullseye XFM 90.3. Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santone Plus Gold. Santone Plus Gold, mabibili sa mga butika. Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa tungkol sa Santone Plus Gold.
3: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya Santone Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santone Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santone Plus Gold araw-araw.
2: Vision Next, marami na ang natulungan.
4: Problema ko sa yung mata ko kasi madalas pag nakatingin ako sa buwan, dalawa yung paningin ko sa buwan. Hindi naman ako ganoon dati. Yung palasahin na pala yun ng astigmatism ko. Nag-alala talaga ako, sir. Sinubukan ko talagang uminom ng Vision Next Plus kasi nirecommend sa akin ng kaibigan ko. Masaya ako, sir, kasi maganda ang naging epekto sa akin ng Vision Next Plus. Ako si Donald from Cebu City.
2: Vision Next, epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus, mabibili sa mga butika. Healthy ba na pagbabawas ng timbang ang gusto mo? Yung sumisexy ka na, nagiging healthy ka pa. Mag-premium D3 na. Ito ay nagtataglay ng medium chain triglycerides na pumipigil sa iyong hunger hormones. At sa kabilang banda ay pinapataas nito ang level ng mga hormones na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. Ito rin ay mayaman sa ketones na ginagamit ng iyong katawan kahalili ng glucose bilang mapagkukunan ng enerhiya. Be sexy in a healthy way. Take Premium D3 every day.
5: Turbo Supplement for Men.
6: Ako si Dan, 58 years old, siya kagwardya. The biscuit yung experience ko sa Turbo. 30 minutes before magbakan, pets da sona. Ina, kapoy ba ko ha? Lapyo pa sa pinula sa trabaho. Wala man siyang negative effect. Swabe gain. Kamutol, testing iba la. Kampiyong gijan Turbo.
5: Turbo Supplement for Men.
7: Oh, yes.
5: Turbo, may maka at klamu waska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at pagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
7: Mas lalakas ka pa.
5: Psst!
8: Sister Pain.
9: Ako pala si Lisa. And I'm proud Sister Pain News. Kay one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iban nga nakapadula sang sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatya ko.
8: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
10: If symptoms persist, consult your doctor.
8: Ibilis sa mga bukika. Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Southern Gold Coffee Mix 66 sa antioxidant compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southern Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Southern Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
11: XFM.
12: Alzheimer's disease, balatian sa utok nga wala pasang bulong. Ang Evergreen Coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangosteen. Upod sa Evergreen Herbal Capsule na may 7 ka mga sangkap turmeric, malunggay, saluyot ang palaya, wheatgrass, barleygrass, kag vitamin C nga nagasupply sang oxygen sa utok agud malikawan ang Alzheimer's disease. Mga produkto ni Doc Tico, kompleto sa sustansya, vitamins and minerals. Mabakal sa mga butika.
13: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
14: Balancing ang mga komentaryo.
15: Further,
14: nilag-atras ang public opinion objective. Prangka, kagdiretso sa mga punto.
16: Nga medyo isog pa sila yan.
14: Ini ang Bullseye.
1: Sir Johnny Ordonio, may aga sa imo. Salamat kay Tristan Yatgulay. Lilia Lubrado, good morning, Somalia. Okay, kamuli kayo niya. Ma'am, habang niyo naman, no? Ma'am Lia, sinya, dari sa Kabangkalan, ka pa indis-indis la presyo. Ang presyo ng gasolina, mga katropa. May latest ha, na subok nga, may arat na sa peace deal ang Iran kagang Estados Unidos, mga katropa. Subok. May ara sa mga indicators ko, no? Nagnubo ang trading, no? Sa presyo sa petrolyo. Gatong there is a world market. So, gahop kita nga next week, mga katropa, may ara na sa pagnubo sa presyo sa gatong, mga katropa. Tingala ko gani. Ti, samtang historias la, hag-abri ang Strait of Hormuz, oh. No? Makalabay itong mga, ano? Kung gisa, doon ginalitok ng tablaw. Okay sila. May istorya sila sa kalinong kagatawayan, peace deal nila, peace accord nila, tapos manubo ang presyo, buwas na yun. Ha? Kaya balkosin ko, pinakabulan naglabay ang mga shipment sa gatong sa Strait of Hormuz. Kaya tingin si Rad, ano mo, may total package nga ginihimo ang Estados Unidos nga ang mga cargo nga gikan sa China, kag iban pa ka mapungsod nga hindi kilala. Kailangan mag-agi sa sa Estados Unidos nga blockage kinihimo sa Strait of Hormuz, no? Nag-abri na siya. May nagalabay na to. Hindi ko delikato. Dom na bla? Johnny Ordonio, good morning. Ari kami sa Bago, Tabunana. Thank you. Salamat kita. Mabuhay, mga kauturan ta. Good morning. May ara sang subong adlaw nga special session ang Kongreso. Vincent Hilbulario. Si Jessica Gonzalez, may aga. Morning. Salamat, Gid. Shirley Arevalo, good morning. From Kabangkalan, Himamaylan. Members ng class, salamat sa pagpamati diri sa atong programa. Sir Epi Helye, hindi mapatihan ang 18 liars. Ginmanduan ni Mike Kagsara Duterte. About to, mga katropa, we're checking. No? Saan pila ka opinion pa? Ano mga opinion nyo rin? No? Post kita sa Facebook to. Dara sa comment section. Basta onta. Kung anong inyo pananawan sa 18 ex-Marines nga nahambal. May arap pa sa ano, duwa ka personality sa media nga ano nga nagbaton kwarta sa Minaleta to, no? Ang maleta kwarta gidao, no? Daw ginakulbaan ko ba si bilibay mga dulong na maleta sa aton daw.
17: Get ready,
1: kwarta ni ko mo, no? kwat na ni Krumo, no? Anyway, sige na, hulaton tayo ng pinaka mga latest development, mga bihan, kung ano yung ipakadto. Pero pinaka mga question lang, Gid, question of consistency sa mga statements ng ex-Marines, no? Why not ang Loren Legarda isyo to, nga permiro, nga ginhatag, nga ginmention si Senator Loren Legarda, nadula na to, no? And they try to rectify, or I mean, to revise in a statement, gawalan to si Senator ano, Senator Legarda. Why naman si okay, sige lang. Why naman to si ano, si ang ibang pangangalan, no? May ara nagwa Senator Chess Escudero. Di sa una, why mo na, no? Sang ara pa sa piyak nga mga grupo, ara pa sa majority si Senator Chess Escudero matapos nga nag kadto sa Senado kag nag tambong, no, naging party sa magbag-o nga majority mga katropa that completes the 12 senators nga sa una minority, karon amo na ning new majority, no, ang pinaka latest pagid, no, gayti nagwa na si ano Senator Joel Villanueva nga nag hatag man sang iyang commitment nga matambong sa kung may ara sa mga special session ang Senado, no, matambong sa ti way pa takbalo kung ano ang makatuan sa ning ginahambal nga involvement sang mga public officials naton sa maleta tunga kwarta nga halin sa flood control mga katropa sa gihapon nga paminsa taos nga naman patihan guni at tutuod ni. Pero more and above mga katropa, the burden of proof lies sa 18 Marines karon, sa mga abogado sang 18 Marines. Kung paano nila pamatud-an sa korte ang ining mga statement, because ti mismo si Attorney JV Hinlo naghambal to siya all these pictures, images presented before the public hearing, press conference kahapon, hindi pwede nga mangin basihan sa posible nga kaso nga i-file katropa sa ano sa kining pila ka mga tao, public officials nga allegedly nagbaton sa milaleta nga kwarta. Hindi pwede nga mula na. So kinanglan pa may ara sa mga sustansya bag-o nga may ebidensya nga tigayon o kung ma-presentar mga katropa. Take note, press conference pa lang niya, press briefing niya siya kahapon. Ang question is, willing sila bla magtambong sa ano, sa Senate Plurimon Committee ng inquiry in case kidman, no? Kag siyempre, kina-expect na natin ang ombudsman mag-ihose ng mga katropa para magkwa sang ebidensya kag mag-imbestigar ni mga katropa, no? Amo tong pagklaro nga ti ang ininga mga nagakalatabo will give us an opportunity para sa mga congressman ta, para sa mga senador naton to legislate a law para kontra sa corruption, no? Including na sang ininga information nga ano ba na? Nga disclosure sa mga kwarta, propiedad sa mga politiko, mga katropa, para mahuluhadlok-hadlok man sila, no? Kay subong mga politiko, ta naghambal na sila, no? Ngati, tapos ni, may matabo nga padlagan, mapamanggaranon ta. Kung kisa, naglalain man ta mga katropa, kay kung kisa lang, mga politiko, pa doon sobra pas kawatan, no? Kay ang pangawat nila, lagko, milyon-milyon. Pero ang pagpangawat nila, padlagan sa lanay, antis magngawat ang kawatan niya, magngawat anay antis mulagan mo. Amo na ang pinaka lainti kung kisag ambal naman nita sa mga lahog-lahog, pero kung kisa may mga punto bla, no, ang tao na takana, ang tao na kapoy na sa sining sitwasyon, plus ang aton ekonomiya subong drop, hulog ang aton ekonomiya, kinaas sa mga presyo sa mga braklon o kahapon, no, legal adlaw, may mara sa mga statement to, may mara sa confirmation nga may saka naman tas presyo sa petrolyo, I mean sa kuryente, nga add up naman na sa aton nga, no? Abi nyo, gadugang man sa inflation mga katropa, because ang cost naton sa kuryente, dugang man sa presyo sa mga produkto, no, makon mo taas tong imong operating cost, no, nagapataas sa operating cost ng tagsa ka mga negosyo, dobra. So we suffered too much, nagaka budlayan kita because ang ining mga nagatratapos mong sakto. Pero let's hope and pray mga katorpa, let's try, let's continue praying nga ang hustisya mahatag sa pinaka mga sa pumuloy ng Pilipinhon. Again, ariya pagwa ni sang gahom puwersa sa mga politiko sa Senado nga nagatudlo sang sang korap nga mga opisyal, nagatudlo kung sino bulbado sa korupsyon. Nga ang tagsa-tagsa nagatudlo, pero siyempre ang benepisyo sa pagduda sa tao, araman sila, no? Kaya ti public official, tanan mo, ang imbulbado dari mga katropa. So let's talk about some issues ang ex-marines kini, no? Ang question una is that why change sa mga bago nga mga statement mga abyan. Amunay gurong the last time to wala pa man to tariwan ang mga statement. Kag daw generic to ang kinhimo nga ano mo nga mga affidavit nagligad. So kinahanglan mag-issue sang individual nga mga affidavit mga katorpa para masumiter ini sa ombudsman, no, para may ara sang nagakaigo nga investigasyon sa mga tao nga imbulbado sang ining flood control katropa, no, ani minaleta nga ginambal ang ining maleta katropa uno dia kwarta, no, ang kwarta nga halin sa flood control project amo ni gina panghatag, no, sa pinaka mga public officials mga katropa nga imbulbado sa korupsyon, sila ang nagbenepisyo, no. So nalimta na to subong ang mga kontraktor, no, kun anong sitwasyon to nila, anong statement nila. Why na may nahimo eh, no? Tuod bala, importante siguro mga katropa mag-corroborate man itong statement nila sa statement sang ex-marines na pamangkot karon, no? Kung hindi mag-santo ang statement sang ex-marines kag sa mga kontraktor to mga katropa, ano matabo? No? Mabili na lang stab-taban ni. Hindi na mapatihan, hindi na mapamatian ang investigation sang ang revelation, expose sang ex-marines, no? So importante man to ang statement sang ano mo sang mga contractor, sino nga mga kongresista amo ni ginahambal nila enabler nga mga legislators naton nga nag-proponer sa proyekto tapos ginhatag to sa mga contractor ang ining mga proseso katulad sang bidding proseso para ipresentar da mga kontraktor kung sino ang nagkakaigo ng mga kontraktor nga kaya niya mag-deliver sa mga requirements ng DPWH, no? Ang kakalatabo sa una, ano na lang, formalidad na lang na ang bidding, no? Kaya ang hindi nga mga congressman, may ara naman tagsa ka mga kontraktor, no? So, sila makontrata sa dalan, sila makontrata sa mga flood control project, sila makontrata sa mga infrastructures, mga katropa, at sa proyekto ni Kong. Di ba? Now, ti diri nag-labot ang mga porsentuana eh. At yan, mga humble sa presidente, di ba? Doon talang eh. Di ba? Sa mga proyekto, sa mga flood control, may ghost project, mga katropa. And we're not just talking about pesos-pesos, ha? 100 and thousands, ha? Milyon yung mga katropa na ginakuha sa kaban sa gobyerno. Para ibulsa sa mga korap ng mga opisyal, no? Kag hindi lang dapat mga kontraktor, no? Dapat may ara sa mga makabig naton nga mga elemento sang ano, may ara pagidla ulamit kay hindi ni nila take note mga katropa, systematic ang pagplastar. Amakon mo sa ghost project nga ni, may completion report na, pero wala pa ma-establish, wala pa matukod ang mga proyekto. No? May ara na sa mga na mga flood control nga natapos na, completed na, pero ang itsura sa mga flood control katropa, why pa? Why pa matapos, no? Samtang nga gusto nila nga ipagwa nga na completed na ni mga katropa. And this has been a long practice sa mga politiko naton, sa mga congressman naton, there is pungsod, no? Na Abril lang ni, with all credit sa presidente nga gin pagwa niya ang ining mga expose, kag ining mga mudos sa mga congressman naton, nga pamaagi para kawato ng kwarta sa tao. No? So, dugay na nga practice mga katropa. Subong lang nina, ano, which I think okay man, nami man siya, nga na-expose ini so that may ara kita mga imbasihan, nga mga tawag sini, nga mga layi, na, soon, nga mahimo sa mga kongresista ta, mahimo sa mga legislators natun para makontain ang kinautianay sa mga proyekto sa mungkot yan, no, mga katropa. So, this is it. Importante man ang statement to sa mga kontraktor. No? Importante man, mga katropa, nga magwa man si Senator o kung si former Speaker Martin Romualdez para mabalaan taman ang panig niya to confirm whether or not may corruption nga nagluntad sa panahon sa iya incumbency as House Speaker. No? Importante man, mga katropa, nga magwa si Saldico, no, nga mag-testify sa kung ano man nga mga investigasyon to confirm sang veracity, sang tutuod nga nagakalatabo sa flood control project, no, because sa committee on appropriation, isa ni sa mga baskog ng mga committee ba mo sa isa ka ano, isa ka like for example Senate, Kongreso, sa Sangguniang Panlunsod, baskog ni, no, nga kumi saan nga dayday, saan nga plastar sa mga komitiba mo, sa mga budget, mga katropa, no, dire gyud na paaprobar siya man nga presentar sa mga ano, sa mga kinahanglan nga budget kat sa isa ka sa pundong available, no, so mabalaan ta sino nga mga congressman ngani nga nakaangkon sa dagko nga mga proyekto during sang oras niya. Sino nga mga kongresista nga nakabaton sa mga flood control project, mga katropa, no? Sino ang nagpaldos ni nga nabodamo sa proyekto sa mga rehiyon niya kag nahatagan sa mga proyekto nga amo ni? Ha? Kay ti kita tadi ari naman nimo, no? Na confirm naman nimo. It's public knowledge nga may ara sa corruption nga nalontad. Ang question lang kung paano natun pamatud-an. Ang question lang is paano natun daydayon, no? So, istorya naman kita sang accountability sa mga kongresista nato, mga katropa. Ugaling amuni. Though hindi na siya balance mula investigasyon, tagsa-tagsa, gripinsa. No? Kaya dapat tanin ang mga kongresista, taman, okay, kung ako kongresista, okay, amuni i-presentar ko, no? Para mapakita ko ang akong commitment sa tutuod, no? Limpyo nga investigasyon. Amuni maproyekto ko sa akong administrasyon. No? Wala ako nag-enjoy sa kunano pang mga nagbaton sa mga proyekto nga dagko. Wala ko sang kontraktor nga akon, no? Wala ko sang galing amo na eh, no? Ang away subong dapat may ma-expose para depensahan nila, para mapakita sila, ipresenta nila kaugalingon nila, para depensahan nila ang kaugalingon nila kontra sa mga isyu sang sa mga allegation gani. No, kung hindi pa maglupok, hindi siya maghihoya mo. Amo na. So, importante mga katropa, gina-expectaran natin, nga basi mag-gwa man si Saldico, or, ang duha-duha ta, basi ginatutuod, bala? Ginatuyo, bala? Nga hindi pagpagwaon si Saldico tungod sa mga revelation niya. Nga tanan ulamid. Nga tanan nga, ano, mahingadlan, no? Hindi man da exempted ang presidente. Kahit ihambal natin din mga katropa, ang systematic gani eh, ginplanuhan eh. Practice na sa sanguna pa eh. From the submission, paghimo sa atong National Expenditure Program, there were those project katropa, budgets, nga ang program pa. Ang problema mo ni, nga agin aprobahan sa BICAM. Nga agin aprobahan sa Kongreso kag Senado ang ining mga projects, mga katropa. Makambal kita pro an program, buhay pa sang konkreto nga mga proposed project, mga katropa, pero may ara na sang budget, no? Ang ibang dang ginambal sin nila buffer in case gid man may ara sang mga proyekto nga paghimuon. Pero how do we know anong check ba, anong pamaagi para ma-check nato nila nga tutuod ang ining mga unprogram funds, katropa, gin-plastar, gin-utilize sa insakto nga proyekto, wala sang korupsyon na nagluntad. No? So, systematic siya. And that's why, importante mga katropa ang statement ni Speaker Romualdez, former Speaker Martin Romualdez, kag Zaldico sa sining panahon, no? Nga kita nagalaw-away-away kita, nag-ilinaway kita mga katropa, dividing po pumuro yung Pilipinhon, no? Amo man itani ang panahon nga iparwagan sang presidente ta, iparintimo man niyo. Why not nga hindi ka maimbitahan sa Kongreso, hindi ka maimbitahan sa inquiry sa Senate Blue Ribbon Committee nga may ara ka na sa plunder case nga i-file sa ombudsman? Along with Zaldico, nga wala sa ining mga Senate investigation nga mismo ang former House Speaker nag-atubang sila para magdepensa kung galing nila. No? Para magdepensa sa akusasyon kontra sa isyo sa korupsyon sa flood control. Paano natabo ini? Paano ma amo pa na bla ginapasol naton? Ginatahi-tahi ta mga katropa kita galantaw lang. Paano ang House Speaker wala kabalo sa mga appropriated budget para sa mga ghost project, sa mga flood control project gani? No? And putting blame sa kay Zaldico just because why di siya? Just because hindi siya makita? Just because nga siya na ning bugbog sarados mo? No? Importante man mabatian ta. If mag-corroborate mga katropa ang ining mga statement from ining mga ano, mga contractor pagkanto kay Zaldico, pagkanto sa former House Speaker, then we can have a piece of conclusion kung sino ang mga involbado sa hindi mga katropa. And tapat ang mga congressman ta, hindi man ta magbalat sibulyas. Sa mo ning mga proseso, no? Sa mo ning mga sistema, no? Morning. Jill Wen, okay. ang Blue Ribbon Committee amo na ang nag-imbestigar sa flood control anomalies. Mm. Ako si Papaw, ang system ta na muna bisan may maghambal da nga tinlo sila like akbayan bayan bisan ang pink or ano mahambal. Ideal pero pag sila na ang nasa posisyon sa gihapon, unahon nila ang ilang ginapakigbato bisan sala o pabor sila. Mm. Opinyon sa pinakamang kauturan ta. No, pero point ng mga katropa, yes, we do admit there's corruption in government, but to pinpoint kung sino ning mga tao involbado, budlay mo. No? Mapresentar ka sa mga ebidensya, mapresentar ka. And it turned out ang investigation mga katropa nagakadto sa politika. Ha? Kay kontrapartido ka mafailan kina kaso, kontrapartido ka itudlo ka man to, just like what happened to ex-Marines, no? Na ginabrihan ko galing nila and now na himo ang ini mga statement sa pagtudlo sa mga tao man to. Kontra man sa ilang kontra man kay ara sa likod kita tani, no? Ang away din mga katropa, whether you like it or not, it's Duterte San Marcoses. No? Ang away din Marcos kay Duterte. So kung ikaw din ka, subong. Ha? Doon mo na bla? Pero ang perspective na today, hindi mo na eh. No? Din ang interes ng tao. Din ang interes sang pumuloy Pilipinhon sa inyong inaway. Da. Subong. Paano natin matinloan ang aton nga gobyerno kontra sa korupsyon? Systematic abi. So, we learn lesson from during some fertilizer fund, PDAF ng issue, scandal. Natabo to, wala lang. No, nadula lang to. Naalimunaw lang to. Di ba? So, ang issue sa mga katropa is, paano katuod ang mga allegations? Paano ka, ano ka tutuod ang mga statement? Gini. No? Ang kisang tao, gaduda na. Ano naman naman? No, pagwao ni nila yaman. Sa piyak man to, madepensa man to. Pagwa man sa mga... Lain pag ito yan. Kahit file na isang kaso mo. May kapriso. Ha? May kapriso. Ha? Hindi mo nato na... Hindi nato naman ikaw, mga katurop, mga may aral sa tagabuar mo. Sa Senado, di o? Bla. Primero to, mga solid 13. Solid. Ha? Pero pagkatapos to, amat-amat ang video. Hindi gli solid. ano sa gli? Nang vulnerable man sa mga change of mind, no? Nagbag-ong paminsaron nagtipyok to sa bago nga mga grupo. Nga, ti may interest to eh. Personal interest. Nga, kasuhan ka priso ka na karoon na, okay mo yun. Diba? Ti, amo mo nagkitimo sa piyak, pressure. Pressure. Nga rin sa mga ex-marines karoon, ang mga allegations mga katropa. Nga kinanglan dipensahan ni isang mga senadores ang ilangalan kung paano nila maiskapuhan ang ilang accusation. Gakatabo subong, ano na lang, dito lang sa TV, sa press conference, ang tao, amo na bala mga katropa, sa politika, kung pinaka-importante, strategist ka. Sa mga political strategists mga katropa, they know how to create a problem. And of course, they have all the solutions. No? May arap man siya solusyon, no, sa inang ilang problema ginhimo. But to create a problem is something specialty na yung skills mo sa isang tao, katropa, nga may arap na sa solusyon, pero may mo pa sa problema. Alright? And this problem, mga katropa, nga i-create sa mga pila ka mga political strategies, ma-lit up sang away sa mga supporters, no, ang tao, nagakilos, protesta, nag-aaway to, nagapanawagan, hustisya, flood control, mga katropa, and they become united sa isa ka-isyo. Nga panawagan sa tao, we want justice, we want accountability, we want this public official to be accountable, and mabutang sa prisuhan, mapriso tungod sa isyo sa korupsyon. We want all of that, mga katropa. And here comes the political strategist. No? Mga politiko, they hate people being united. No? Nagainit na ulo nila. Kay delikado mo. No? Kaya nila makaka sa pwesto. Kaya manulaan sa pwesto, katropa. And what they did is maghimo sa problema. Paano ang united nga mga pumuluyong Pilipinhon ma-divide sa isa ka problema? No. So here comes politika. Ang politika isa sa mga nagapabag-os ang aton nga positions kabuhat mo. Especially kung makita ta nga ay nagbulig to sa akon, nami to sa una, no? May ara to sang hatagay sang una. May ara to sang grabing political will iso gagurano pa. This is a package of a politician, mga katropa, nga makarakterize naton sa politikas Pilipinas nga daw ng standard bla, no? Nga gusto naton pa ipakita sa tao, nga ipa-incentive sa tao. So ang ining United People, United Filipinos ginsabogan, ta. Tuduanay. No? Tuduanay kung sino. Ang tao nga matudlo sa korupsyon, no? To create a benefit of the doubt sa tao, sa pumuruyong Pilipino, mga katropa, nga united sa isa ka question, isa ka paramukatanon, mga kabiyan. Gambals lang nga, uy, gusto ko ni sila ni ano, pero there comes, may tao nga nagtudlo. Sige, hindi ah. Nakita ko to sila nga nabaton sa ano, nagbaton sila sa kwarta. Ha? Sila to, dari amo ni kura, samuri, sila tong uta, awayon ta. No? So people na divided na sa mga katropa. Interes sa mga politiko nagpagwa. Interes ang mga lideres karon mga katropa para madepensahan ang posisyon mga tao. And eventually, before we know it, may ara na ang away hindi na sa politiko. Ang away ara sa tao. Ara na sa tao. Good morning, Katropang Win. Thanks, God, the Almighty. It is now official that Senator Win Gatchalian was finally elected today as the new Senate President of the Philippines. Mabuhay, may God bless and beloved country, the Philippines. Oh. Bago nga Senate President confirm na, no? No, because he have all the numbers, mga katropa, and nag-signify naman to si Senator Alan Peter Cayetano. He's willing to step down as Senate President if the requirement will be met sang pila ka mga senadores, and that's 13 senators mga katropa to fill in sang Senate presidency along with the position sa Senate mga abyan including sa Senate Blue Ribbon Committee, ang pinakamang committee ba pa. So expect subong ha, mga katropa, subong. Sir Arnold Lee, thank you, salamat. Ako si Pau, Pau Morning, sa inyo salamat gid sa pagtutok. No? Jelwin, Sir EPLJ, thank you. We try to commit, mga katropa, whatever mga posisyon ninyo kagang inyo nga pananawan, we try to deliver as much nga makaya naton para, pero wala nata sa mga vulgar words, no? Wala nata buyayaway, wala nata sa mga lain nga mga tinaga blaboy anta sa isang katao ka, no? Importante lang, careful lang kita, no? Pero as much as possible, basahon din yung mga komento ninyo, which ako galantaw ko, constructive na yan, no? We have all the right to express our sentiment sa issue, mga katropa, because tiyan mo na ang kinamatarong aging garantiya man sa konstitusyon tamo, no? Di ba? So anyway, oras natin, 8:15 na, mga katropa, let's wait, ha? We will keep you posted sa mga nagkakalatabo sa Senado sa pinakamapublic affairs program nato, mga katropa, having no set of Senate officials na magapungko sa tagsang mga posisyon, including na mga katropa sa Senate President, which I believe na nakita subong si Senator Win Gatchalian ang napilian nga Senate President sa Senado, mga katropa. Pabakot, hindi na makadto na yun, no? Wait, akabalo eh. Of course, kiimportante eh, matrabaho ang Senado subong, no? Whether ano man ang posisyon sa tagsa ka mga partido nila, dapat matrabaho sila mo na mandato nila sa konstitusyon mo. Amo na ang accountability nila mo. Amo na ang, so, amo na ang responsibilidad nila sa aton mo. No? So anyway, oras na, mga katropa, 9:15 na. Wait, oras, thank you ha, sa pag-upod sa aton palatuntunan. Buwas na man ta, matalakay, bantayan nyo. No? lipat bakod na si Joel. bakod na si Joel. Sino nga Joel ni sir? ako si Pau Pau, sakto na gusto ko sang mga aras sa babaw, gusto division. Muna may budget ang mga leftist para sa hampang sa, sila sa pero kaluluoy ang mga magagmay nga ang change para sa may kwarta, hampang, pero pero sa mga masa pangabuhi gid. Sige, anyway sir, thank you. Wait a oras. Buwas naman ta, mga katropa. Matarakay sa pinaka issues, mga byan, sa aton nga para tuntunan diri sa aton programa diri sa Bulsay. Bantayan nyo karon sa ano, sa sentro ang mga development dito sa Senado, ang development sa mga posisyon sa Senado, katropa, karon ha, no? Oras naton, alas 9:50 na, 20 oras. Thank you again, salamat din sa pag-upod, mga katropa. No, sa ngalan sa aton nga technical partner, kaupod naton si katropang Juna Lapsay. Ako naman, sa ngalan man sa aton station manager, Mr. Mitch Lipa, sa aton CEO President, Dr. Remily Tuoy. Ako naman sa katropang Win Salinas. Buwas naman, mga katropa. God bless. Have a nice day.
10: Bullseye XFM 90.3.

0: Sunfon, Sunfon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Sunfon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
1: Ako po si Jemmyline, isa akong bankrupt. Para mabust ng aking immune system at protektado sa anumang sakit, Sunfon Vitamin C ang iniinom ko. Dahil hindi ko ramdam ang pagod sa araw-araw na trabaho.
0: Sunfon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
2: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Sunfon kag vitamin D3.
3: Ako si Mark Villasis, ang Villamonte, Bacolod. Hili ko gid magpangape, pero nag-untat ko kay tas-taas akong sugar. Ano abi kay katangis-tangis man sa mga ordinaryong kape. Sa nabalan ko nga ang Premium D3 Coffee Mix. Okay gid sa taas sugar. Gintalawan ko man. Kagsubong, adlaw-adlaw na gid ko gaga Premium D3 Coffee Mix. Okay gid ni siya sa may diabetes.
2: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Sunfon kag vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
4: Sunfon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Sunfon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Sunfon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
5: Sunfon Plus Herbal Oil.
6: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Sunfon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
5: Sunfon Plus Herbal Oil.
7: Isang pahid lang sa puso.
5: Desminoria.
7: No more.
5: Sunfon Plus Herbal Oil.
8: Chronic pain.
9: Ang sakit.
8: Mag-assisted pain. Muscle fever. Acute pain. Kahit ano pang pain. Basta pain. Mag-assisted pain. Ang karang pain. Fast and safe. Assisted pain.
10: If symptoms persist, consult your doctor.
8: Sister Pain.
10: Mabibili sa mga butika.
11: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat.
2: Sunfon Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Sunfon Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Sunfon Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Sunfon Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
12: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mo gamitin para maka-intra sa Sunfon and XFM libu-libu pa premyo. One blister sang Sunfon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Sunfon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto nga ngalan, address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Sunfon and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFR RR permit number 0098 series of 2026.
13: Kumain ka rin sa sentro. Come sa Bullseye.
14: Department of Agriculture. Kamusta ka?
15: Hayo na. 103.9
16: XFM.
17: The secrets of health.
18: Speaking about this mood swing, hormonal imbalances driven ini Dokleo.
19: Yes sir Josil, katungod may mga imbalances kita sa sulod.
18: Okay.
19: Amo ni nga kadali kita mag react, nagabingit kita. Kag iban pagyud nga mga hindi maayo nga manotis sa mga tao sa aton palibot ug sa aton sunod nga panimalay.
17: The secrets of health.
18: Daw amo ni nga klase ka ginabatyag ta Dokleo nga way sang instant solution.
19: Kinahanglan gid ang tayo yun nga pag-manage kag pagtatap sini hasta nga ma-correct ang mga dapat i-correct sa sulod sang lawas, Sir Josil.
18: Ang triggering factor lang makita na to na kag mabatsyagan kay ti aralan na sa guwa mo. Dini mo pa mention yan, or if not daw gulpi lang giinit ang imo ulo, or gulpi lang man malipay ka, or gulpi lang gid nga gusto mo yang mamuni-muni ka lang gid nga.
19: Gamudlay ni sa mga upod sa balay sa trabaho, upod sa trabaho, kag bisan diin lang mangin toxic ang environment sini nga kun padalman ta gid hindi umano basol ang isa mismo nga may amo sini nga kondisyon. Ning hambalbal sang iban nga gamay diferensya ginapadako. Tungod na isa sa mga nagkalain-lain nga factor sa imbalance sa sulod especially sa hormone.
7: Santhon Plus Gold.
19: Ang Santhon Gold capsule gina suggest gina recommend gid naton sa may mga mood swings. Base sa iya sini nga sangkap, pag ang mga sangkap gintun-an kun anong iya sini nga epekto sa aton sini nga modo. Ang moringa or malunggay may potential nga adaptogenic properties. Magambal gina kita nga adaptogenic kung paano kita mangin resilient sa stress challenges. Nga hindi kita mag-react daso-daso kundi mabulo balanse ta anay makapulo pa minsar ta nay makarelax ta.
7: The secrets of health.
19: Ang moringa nga sangkap sa Santhon Plus Gold may reduce oxidative stress and inflammation sa aton sini nga brain. Once gani nga may inflammation dira sa aton sini nga parts ang brain, irritated kita, madali kita mag-react.
18: Short-tempered ikaw.
19: Yes, so.
7: Santhon Plus Gold.
19: Ang isa pa gid sa manami man, ang mangustin nga sangkap sang Santhon Gold. May ara sang neuroprotective effect. Pwede sa mag-protect sa aton brain, kag sa aton sini nga nerves. Ng isa sa problema, once nga mag-weak na karon, di ang mga hormones na ton, signaling systems na ton, messengers na ton, nga ginapaagi sa aton sini nga nerves, problemado.
7: The Secret of Health.

0: para nga masigurado pagit magluwas sa kinatawag pagpabakod sa aton sining immune system para masigurado nga makalikaw kita sa nagkalainlain nga balatian lakip na sa mood swings nga problema sang kalabanan sa makababayenhan ginsiguro nga mabutangan sa Sir Josiel sang liabi nga amo ang vitamin C.
1: The secret of health.
2: Masaya ang buhay kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3.
3: Yes, to help!
0: Ang D3 may benepisyo siya para sa mga may mood swings. Nagabulig siya, regulates ang serotonin production. Nagabulig siya para ma-convert ang tryptophan sa serotonin nga key mood stabilizing neurotransmitter. Butong balon, nabuligan niya para ma-prevent ang extreme nga mood swings. Para nga di magtanto ang emosyon ni pagka-negatibo o kung hindi kinandan nga pag-react sa mga sitwasyon kumpara sa iban.
4: So ang Santon Plus Gold Premium D3 kag Santon Vitamin C mabakal sa mga butika. Sa mga kauturan ta naman nga mahilig magkape.

0: strong pain, fast and safe. Yahoo! Sister pain. If symptoms persist, call your doctor. Bili sa mga butika. Santhon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa, ako ka nurse. Ang sikreto ko nga active gid ako sa world mo ang Santhon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kag glutathione. Makapahubin pa sang na world.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Bili sa mga butika.
2: Exciting, bro!
3: Sa tagsa kapagpitik sang taknaan, lain-lain na mga hitabo ang nagaabot sa kabungi sang katawhan. May kadalagaan kagkalipay, may kapaslawan, kasakit kagkasubo, kag may araman katanhagaan. Mga hitabo nga tugas ang siyensya o kon kinaandan lamang.

0: subong pag wala sa makapugong sa akon. Wala!
1: Ugsad ang bulan. Kag nagapalanintog ang akong balahibo samtang nagalakat ako sa dalan. Baboy? Kag nagasugata siya sa akon? Baboy nga nagabakya! Hindi! Bagat! Tabang! Tabang!
2: Mga katropa, isa naman kabago kang matahong nga drama sa radyo ang inyong mabatihan. Kag magalingaw sa inyo tanan, nga ginatiguluhan. 24 oras! Mabatihan, diri lang sa inyong paboritong estasyon, X FM.
3: Exciting!

0: mga kasiligan, dali ka mo. May isugin ako sa inyo.
1: Ano na, Chay?
2: Ano, John?
0: Si Mio Santos. Nasa puan nga patay siya opisina.
2: Ano?
0: Oo. Magatugali ako dito. Mangusyoso man ako dito, ah.

0: ko na nga natabo sa banwa. Gani magpauli na lang kamo anay subong.
1: Yes, ma'am.
2: Ay, mapuli tata ko na.
0: Hindi ka mo maghampang, ha? Samta naganakat sa dalan.
1: Yes, ma'am.
0: Okay. Class, dismiss. Makagwan ang tanan.
3: Bye-bye, ma'am.
1: Bye-bye.
2: Bye-bye.
0: Ato na sila.
4: Liza. Liza.
0: Ma. Nilo? O nga, ah. Abi ko, anay, kung hindi ka makakadto, subong. Kagangamoy ng itsura mo. May problema bala?
4: Liza, may natabo.
0: Ha? Ano? Ay, anong natabo?
4: Si Mayor Santos. Nasa puwan nga patay siya opisina.
0: Ano? Paano natabo, ina? Siya naghatag sang pondo para sa bagong classroom nato na.
4: Oh, nakaibalo ako sina. Kayang malain pa. Ginasiling sa mga tao. Ang pondo para sa eskwilahan, wala niging gamit diri. Ginkawat ko niya ini, halin sa kaban sa gobyerno.
0: Ano? Hindi pwede. Hindi siya amo sina Nilo. Nakaibalo ka bala? Kung sinong naghimo sina sa iya?
4: Wala ba nakaibalo ang mga pulis? Pero, base kon ako ang manasun nilang suspitsahan. Tugod nagatrabaho ako kay Mayor sa sulod sa tatlo katuig. Kaya nakahibalo ako sang tanan niya nga buluhaton.

0: Ikaw si Nilo?
1: Yes, sir.
0: Ako si Investigator Ramos ng PNP.
1: Anong malagad ko, sir?
0: Kinanglan ka namon nga masugilanon bahin sa kamatayon ni Mayor Santos. Kagang bahin sa kwarta naging kawat sa kaban sang gobyerno.
1: Sir?

0: peloso gire ako. Nagtrabaho ka kay Mayor Santos sa sulod sang malawig nga panahon. Nakaibalo ka kay balakon sa diin nagkadto ang pundo sang banho.
1: Sir, nagatrabaho ako sa iya. Kag nagapatila ako sa ginahambal niya. Nagamito niya ang pundo para sa banwa. Ginasiling niya sa akon nga ato, pundo pang emerhensya. Tagtago lang niya para hindi maubos sa wala pulos ng mga proyekto sa iba niya mga opisyal. Kagula ko niya makahibalo. Naging kawat niya ato, sir.
0: May mga resibo diri. Isa ka dako nga kantidad ang ginsaylo sa bank account sang isa ka HDC Trading. Isa ka semana antes napatay si Mayor Santos. Nakaibalo ka bala kung ano ina?
1: HDC? General de la Cruz. Siyang tigulang abya ni Mayor, sir. Permis lang nagkakita ay sa opisina. Apang wala akong makahibalo kung ano ang ilang koneksyon sa kwarta.

0: sinilo ng siling siya. Ganakibalo siya sang bahin sang It's DC Trading. Kinangla na natin nga tapuso na ini. Antes pa mabuyag-yag ang tanan.
1: Ako, General. Katuan namon sa subungkit. Kahit wala na sa madamo nga sugilanon kundi gorgoriog. Paipuson siya sang dalayon.
0: Ay, hindi. Hindi ninyo pagbuhatay na.
1: General.
0: Basi labi lang ang makakuha sang atensyon sa mga pulis. Ipasibangod lang natin sa iya ang tanan. Halin sa pagpangawat kag sa pagpatay kay Mayor Santos.
2: General?
0: Oh, may ginawiatan ako ng ebidensya na pwede natin ibutang sa iya kwarto.

picture ni Nilo. Kuhaon ko sa akong bedside table. Ay, Nilo. Wala gid ako magkunauna. Nga maabot ini sa kabuhi mo. Uyatan ko ini.

0: gigiman sin hilo. Nakahibalo ako. Nga hindi niya tumabatas ng buhaton. Kinahanglan ng buhaton ko ang tanan para matutuan na wala siya sang sala. Ma, panagkapanoktog. Sino pala iniya? Agwa ako. Kagbuksan ang puwertahan.
1: XFM 103.9.

0: Sanford Blast Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sanford Blast Gold.
1: Matagal ka na bang nagtitiis sa pangangati sa iyong balat? Problema mo ba ang sugat na matagal nang hindi gumagaling? Mag-Santone Vitamin C! Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C, makatutulong upang labanan ang anumang uri ng sakit o allergy sa balat. Ang pinakamagandang kombinasyon, uminom ng Santone Vitamin C at Santone Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika.
2: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
3: Premium D3 Coffee Mix.
2: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
3: Premium D3 Coffee Mix.
2: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santone Gold Herbal Tea.
4: Mabibili sa mga butika.
5: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may aray ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
6: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
7: Mag Sanzone Plus Herbal Oil.
6: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
7: Siguradong sisiglang pakiramdam.
6: Sanzone Plus Herbal Oil.
7: Ang pamahid
6: na all-in-one sa presyo magkaan.
7: Sanzone Plus Herbal Oil.
6: Assist the pain.
8: Si Sairan, isang bye-bye Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sang pain reliever, dili ka mo sa assess the pain. Hadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
6: Assist the pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
9: If symptoms persist, consult your doctor.
6: Sa mga butika. Santone Gold Coffee Mix.
10: Ako si Ronald, sang barangay Granada, isa ka sport enthusiast. May bago kong discovery nga pang malakasan nga kape. Santone Gold Coffee Mix. Sakto ang tamis, sakto git ang isog, kaghimo sa gitingog nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant plus. May collagen, kagglutathione pa. Santone Gold Coffee Mix ang super nga kape.
6: Santone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and the glutathione. Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
9: Mabibili sa mga butika.
11: XFM.
12: Sa mga may balatian, wala sang maayong adlaw. Pero ari ako subong sa pagatag na naman sang inspirasyon, kagkasanagan, kaga-impormasyon. Diri sa aton palatuntunan, edukasyon para sa ikayong lawas.
13: Welcome sa palatuntunan,
14: edukasyon,
13: edukasyon
14: para sa ikayong lawas.
13: Programa nga magadulong sang sigurado, kagmapuslanon nga mga impormasyon. Kilalahon naton ang Evergreen Herbal Capsule, kag ang Evergreen Coffee Mix.
12: Akon man buga nga ginapagilala sa inyo ang naturopathy nga isa ka sistema sang alternative medicine nga nabase sa teorya nga ang mga balatian mahimo nga mag-ayo ukon matapna paagi sa husto nga pagkaon kag nutrisyon.
14: Edukasyon,
13: edukasyon
14: para sa ikayong lawas.
12: Istoryahan naton ang parte sa cancer. Ba may apat gali ka four main types of cancer, meaning carcinomas, ang isa pagid sarcomas, ang isa leukemias, ang isa lymphomas. So tibalaan nyo naman na siguro, i-research nyo bala. Pero ining ato niya pag-aisturyahan nga klase sang cancer is carcinomas. Ang carcinomas, of course, tumudamo man na siya sang klase. May squamous, may basal cell carcinomas, may adenocarcinomas. Diri kita iya sa transitional cell carcinomas. Kaya doon, diragid na bilong ang aton sinayang pag-istoryan ang anal cancer. Dito na pagpalawig yun, anal cancer na lang kita. Ang sintomas ang anal cancer, nag-bleed niya ng alatrasan mo, katol, tapos sakit, tapos may mayaran. Isa nga mga gagmay, nga mga habok-habok na nagapalibot sa imo sining anus. Malang ginagawaan sa ato ni ko. Kagperwisyo, gayon kung magpagwa ka sa imo sining higko. Sa mga nag-feel yaki, dati close your eyes and cover your nose. And of course, especially your ears, tira, somewhere there, over there, dapa there. Agot pala, tao ina, may mga series of test pa ina. Amot lang, basta doktor lang pamangkutan nyo. Ina ko ng luyag naton nga magastuhan, gid-gita, tindi naton pagtagaan protection lawas naton eh. Ari kita diri iya, agot maghatag sang pag-asa, maghatag sang protection, maghatag sang prevention. So, istoryahan naton iya kung paano makabulig ang duha ka produkto ni Dr. Spinhico.
4: Evergreen Herbal Capsule.
12: Ang Evergreen Herbal Capsule nga may sangkap, nga turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass, kag vitamin C, pito ina sila. And of course,
4: Evergreen Coffee Mix.
12: Ang Evergreen Coffee Mix with turmeric, malunggay, kag mangustin, nga kung i-challenge naton ang kaepektibo sining mga produkto nga ini, o kung sang mga sangkap sang produkto nga ini, basi masulayan kita. Gina-challenge ko kamo kung gusto ninyo ipang research ninyo in your own capacity, no? Damo sang pamaagi, pero iniya may mga sources kami iniya, may mga pagtuon iniya nga nagasuporta. Nga ang curcumin, isa ka compound nga ara sa turmeric. Suno sa pagtuon, ini nagapakita sang potential nga anti-cancer effects sa mga nagkalain-lain nga mga mechanisms.
14: Edukasyon para sa ikayong lawas.
12: Ang balunggay o kun malunggay ara sa Evergreen Coffee kag Evergreen Herbal Capsule may promising anti-cancer properties sa mga nagkalain-lain nga mga laboratory and preclinical studies nga makabulig patay sa mga cancer cells. Ang saluyot o kun ampalaya, amo ni sinatawag nga Corcurus olitorius, madamo ang mga pagtuon nga pamatuot nga inisya may antioxidant, anti-inflammatory, analgesic, and anti-cancer properties. Di masaligbat man ang amarguso, ang ampalaya. May triterpenoids, fatty acids, proteins, and carotenoids nga nagapakita sa anti-tumor activity. Ang tumor, siyempre benign niya. Ang cancer, iya, amon ang malignan. Salamat man sa high antioxidant content sang wheatgrass. Sabat ni wheatgrass, you're welcome. Nagapakita mo ng pagtuon nga ang wheatgrass makabulig magpatay sa mga cancer cells. Ti ang barley grass, bebe, tika ang tabi. Upgayon. Tika, may ingredient ang barley grass extract, no? Nga ginagamit ini nga mag-prevent upon makapaganhagan sa mga nagkalain-lain nga mga balatian.
4: Ang Evergreen Herbal Capsule kagag Evergreen Herbal Coffee mabakal sa mga butika malapit sa inyo. Sa dugang kasayuran, mag-text sa kay Doc Crispin Hico sa 0926-555-4150.
14: Edukasyon para sa ikayong lawas.
15: XFM kid how?
16: Kay pagbugtaw ko balita dayon mo.
15: Naa XFM kid.
17: Inani ang music ah.
15: Naa XFM kid.
17: Ay wala ka lang music magtapos mugtaw ka blamay ara kay mga balita blabs ng arin kay mga DJs nila kag
18: wala sang konkreto nga sabat.
19: Wala sang katumbas nga rason kun naka X simply
15: may how kita pa.
19: Enjoy lang.
15: Naa XFM kid how?
20: Timo.
19: XFM 103.9.

0: ko si Investigator Ramos.
1: Anong maalagad ko, sir?
0: Pwede bala ako nga makasulod? May hambalan lang kita.
1: Ah, sige. Magdayan ka, sir. Dili kita mo sa gilanon sa salas.

0: ka pala, dire. Agod isiling. Nga mas nga nadugangan ang kaso bato kay Nilo?
1: Aba, hindi.
0: Kuna mo, anong hambala naton, sir?
1: May nakita kong alain sa papilis ni Mayor Santos. May nakasulat dire nga nagasiling. It's DC, hindi masaligan. Ibalik ko ang kwarta sang banwa. Antes pa ako mapahamak. Doon nakahibalo na si Mayor nga mapahamak siya. Isa pagid may tao nga nagpadala sa akon sang sulat nga nagasiling nga hindi si Nilo ang kriminal.
0: Sino siya, sir?
1: Wala pa akong makahibalo. Pero may nakasulat dire nga nagasiling. Magkadto ka sa daan nga simbahan buwas sa gabi. Dito ninyo mahibal-an ang tanan nga kamaturan. Bahin sa kabansang banwa. Kag sa pagpatay kay Mayor Santos.

ibangon ang tanan niya katalagmana para maluwas si Nilo. Kag mabawi ang kwarta sang panwa. Apang niya, anong nagahulat sa akon sa daan na si Bahana? Patuod pala nga makuha namon ang kamatuorana. Apang niya, pasi amo naman ini ang isa kabuluhaton. Agad magdalong pagida ang pila sa kasing-kasing sang banwa. Ay, bahala na.

ang lawas ko sa katungnaw. Samtang nagapasulod ako sa simbahan. Ay, Nilo! Kuntani! Luwas ka lang dira sa prisuhan. Ay, kung ano man ang matabo subong, buhaton ko ang tanan para mahibalan ko.

0: lại xa.
1: Ông ba, xin ông cả. Nga kilala mo ako.
0: Ako si Jomar. Apo ako ni Choy Tasyo.
1: May nangaari ka dili sa simbahan.
0: Si Lolo Tasyo ang nagpagkadiri sa akon para isugid sa imong tanan, ma'am.
1: Ano?
0: Oo, ma'am. Siya ang nakakita sa bangkay ni Mayor Santos. Kag nakakita man siya sa iba niya mga bagay.
2: Jomar!
0: Ba?
2: Isugid ang tanan mo nga nahibalan.
0: Oo, sir.
2: Dali, magbungko kita. Para nga makasugilanon kita sang maayo.
0: Oo, sir.

0: Sang aga si na sir? Sang napatay si Mayor? Nagkato ako sa opisina para magpangayo sang bulig para sa bulong ni Lolo Tasyo. Nakita ko dito si General de la Cruz. Ginauyatan niya ang isa kadako nga sobre. Pagkatapos, sang naglakat na siya. Dito, kag nasalupuan si Mayor Santos, nga patay na.
1: Nga nga wala mo inagayang ginsugid sa mga pulis.
0: Kay nahadlok ako, ma'am. Kay siling ni General, kung manugid ako, ipapatay niya kami ni Lolo.
1: Ano?
0: Oo, ma'am. Pero kay na, ginatagan kami ni Mayor Santos ang suhol nga kwarta para lang nga yatag sa iyang sobre. Pero wala namon ginbaton. Ginsiling ni Mayor, nga ibalik niya ang kwarta. Pero base hindi na niya mabuhat. Kinanglan ko no, nga luwaso namon ang banwa.
2: Jumar? Jumar?
3: Maayo! Maayo ang ginbuhat ninyo ngayon eh!
1: Si General de la Cruz? Si General de la Cruz?
3: Kaayogin sa inyo, no? Abi ko, anay, kung hindi ko na kamo masugilanon sang madugay.
2: General?
3: Kag paano ninyo mapamatudan? Samtang wala kamo sang ebidensya?
1: Ginuyatan niya sa kamot si Jomar? Anong buhaton mo sa bata, General?
3: Kung hindi ninyo pagkalimtan ang hitabo nga ini, una nga madula ang bata nga ini.
4: Buhi ang bata.
1: Si Nilo? Kag may kaupod siya ng mga pulis?
4: Nilo!
1: Nilo? Paano ka nakagawa sa prisuhan?
4: Si Inspector Ramos, among nagmando na pagawaan ako sa temporaryo. May nakuha na silang ebidensya. Ang CCTV sang bangko, kung sa diin mo ginbutang ang kwarta sang banwa. Kaya mga sulat, nga ginpirmahan mo, mismo, nga nagasiling, ikaw ang utok sang tanan.
3: Buhiinin niyo ako! Nga hinalian niyo ako ang ginuyatan sa kamot! Buhi ako, Inspector Ramos!
2: Arestado ka! Sasalang na pagkawat sang pundo sang banwa. Kagpagpatay kay Mayor Santos.
3: Bullshit!
2: May matarong kang maghipos kag magkuha sang abogado. Men, usasi siya!

0: katropa. Sundan ninyo sa pagpamati ang kasugpon sa aton matahong nga sugilanon. Diri sa aton drama. 24 oras. Sa kasaysayan. Boxing Gloves. Diri lang sa inyo paboritong estasyon. XFM.
1: Nga XFM kid how?
2: Kay pagbugtaw ko balita dayon mo.
1: Nga XFM kid.
3: Inami ang music ah.
1: Nga XFM kid.
3: Ay, wala ka lang music pagkatapos bugtaw ka blam ayara ko yung mga balita blam sung amin mga DJs nila kanya.
4: Wala isang konkreto nga sabat. Wala isang katumbas nga rason kung naka-X. Ka-X. Simply
1: may how kita pa.
4: Enjoy lang.
1: Nga XFM kid how.
5: Tingin mo.
4: FM 103.9
6: Supple Plus Gold.
7: Ako si Naldo, magsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Supple Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinubukan ko rin, sa araw-araw ko na pag-inom, okay talaga. Nawala na yung arthritis ko.
6: Supple Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
8: Top of the morning coffee. A great way to start the day. But after a few sips, oh yeah, that's a tummy burn. Let's do it again. And this time, with Xanthone Coffee Mix. Besides giving you a natural boost, it is also friendly to the belly. And since it is made with herbal ingredients, it helps boost the immune system naturally. So the next time you wake up and make coffee, make sure it's Xanthone Coffee Mix. Get it at your nearest leading pharmacy today.
9: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
10: Vision Next! Marami na ang natulungan!
11: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang gumaling sa Vision X Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision X Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
10: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
12: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
13: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman. Alert na alert palagi. Try nyo rin.
12: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
14: Introducing the Turbo. Once you start using it, you feel that power. Keeps the engine running when you need it the most. The drive. The satisfaction for more action.
15: Go! Let's get it!
14: Wait, I'm not talking about the car. This is for the driver.
15: Uh-huh.
14: You know what I mean. Turbo Food Supplement. Get it at your nearest leading drugstore today.
16: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
12: Sister Pain.
17: Si Michelle Nagali, isa

0: Strong Pain, Fast and Safe, Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bibili sa mga butika. Southon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malo, isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Southon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw-adlaw. Nahaganhaga na ang akon joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Southon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Bibili sa mga butika. XFM 103.9.
2: Kung vitamins kag minerals ang imo ginapangita, dire ka na sa kumpleto ang benepisyo. Mga produkto ni Dr. Spin Hiko, ang Evergreen Herbal Capsule na pito ang sangkap, turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barleygrass, kag vitamin C, katimbang mo sa ikaayong lawas. Kag ang Evergreen Coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangustin, may kape ka na, protektado ka pa. FDA approved, mabakal sa mga butika.
3: Nga, XFM, kid, how?
4: Kaya pagbuktaw ko, balita din mo.
3: Nga, XFM, kid.
5: Ay, nani ang music, ah.
3: Nga, XFM, kid.
5: Ay, wala ka lang music, magkatapos bugtaw ka, may harap ka sa mga balita. Labas yung amin, bigit sa mga DJs, nalakag.
6: Wala sang konkreto nga sabat.
7: Wala sang katumbas nga rason, kung naka-X, kaka-X.
6: Simply,
3: may how, kita, pag...
6: enjoy lang.
3: Nga, XFM, kid, how?
8: Di mo!
7: XFM 103.9.
9: Mga katropa, X

interview sa mga personalidad ng arangin sentro sa balita kontrobersiya. Magdala sa inyo sa mga updates, breaking news, mga trending na mga balita. Sentro. Sentro sa balita. Sentro sa serbisyo publiko. Sentro. Kagkaroon, yan

0: FM News Central. X7 tayo malas, Jess 43 na mga katropa may ngagasyadal sa Bacolod, probinsya sang Negros Occidental, Pilipinas. Kagunsinin ka man sa bungabain sang kalibutan. Welcome na dari sa pagpalayag sa aton nga palatuntunan, ang Sentro. Sentro! Mga katropa, adlaw kita subong sang Miyerkules. Hunyo 17, tuig 2026, kag subong nga agang inyo diri kaupod si katropang Franz Andrew Burgos. XFM News Metro. Mga katropa, kita diri mag-inop na naihumali na last 10:30, tuntung alas 12 isang udto. Agad sa pila ka mga importante, mga katropa nga mga issues ka, tundiri tutukan, talakayan, kag-diskusyonan. Sa mga nag-monitor, dira subong sa aton. Nagaupod na sa aton, nagatutok, humaling kaina pa. Samtang nagatrabaho, dira, no? Kami awon to sa Blanay, isang good morning.
1: Ari na sila! Larga na!
0: O, mga katropa, good morning sa tanan. Sa mga nagatutok, tara subong sa aton, paagi sa ilang nga mga radyo, ang XFM Bacolod. Mga katropa, mabatian ninyo kami sa radio frequencies nga 103.9 kag 96.7. Sa Northern Negros, XFM Sagay City sa radio frequency nga 87.5. Kag sa Sorgabain sa probinsya, XFM Kabankalan City sa radio frequency naman nga 106.1. Kag mga katropa sa Northern o kung sa Negros Occidental o kung Negros Oriental, XFM Canlaon City naman sa radio frequency nga 101.7. Mga katropa, mayara kita sa social media, ang Facebook sang XFM Bacolod. Inyo kami mabatihan dira sa Facebook fanpage kag Malantao. Amo ning XFM Bacolod News and Public Service Authority, mga katropa. Kag mayara makita sang XFM 90.3 Bacolod para sa Facebook. Kag hindi ka mo magkalipat, mayara kita sang official streaming apps sang XFM Philippines. Mga katropa, nga inyo ini ma-download nga libre dra sa inyo nga mga Android phones. Mga katropa, mahimo ninyo ma-download nga libre dra sa inyo nga mga Android phones sa Google Play Store app ang XFM Radio Network. Ma-access dra ninyo, mga katropa, paagi sa sinang streaming app. Ma-access dra ninyong kapin 60 ka mga on-air stations ang XFM Philippines. Alin sa Luzon, Visayas to Mindanao. Kag mga katropa, meron kita sa ginatawag nga text line. Text line na ton sa XFM Bacolod. Amuning 0915-628-7926. Sa liwat 0915-628-7926, mga katropa. Subo nga, gano'n ba lang mga kaundan sa aton nga mga talakayan nga tututukan kag-diskusyonan? Sining adlaw sa Miyerkules, dari lang sa Sentro. XFM News Sentro. Mga katropa, tingwaan takarang makapakigangot with Attorney Joe Max Ortiz. Talakayon, tanibla subong, no? Kay si Senator Sherwin Gatchalian, ang bago ng Senate President, mga katropa, no? Ukon na napilian na bago sulod sa Gatchalian Block kasi Senator Joel Villanueva, sorry, bilang Deputy Majority Floor Leader. No? Kahit yung mga katropa, kay si Senator Win Gatchalian ang bago nga Senate President, no? Matapos, ika-13 si Senator Joel Villanueva. Oh, nga mo nang makakumpleto, mga katropa, sang ilang akurom. Kay ti nagligad to Senate pro tempore lang, kay ti 12 lang to sila. Ang ika-12 to, mga katropa, mutong si ano, si Senator Chis Escudero. Ang ika-13 nga nagkumpleto sa kuro, mga katropa, para magdeklarar sa Senate President, amunay si Senator Joel Villanueva. Di, mga katropa, sa karon si Senator Alan Peter Cayetano nag-concede. Ukon, ginbato niya na, mga katropang iyang tion, nga siya mismo ang nanaog as the Senate President. So sila na mismo sa araw, mga katropa, ang minority sa Senado. The new majority, mga katropa, ginapangunahan na ni Senator Sherwin Gatchalian. O, kag piladra ka mga senadores nga sa tinalikdan to nga mong mga minority block. Di subo mga katropa, they are the new majority block na. And official na mga katropa nga nanumpa si Senator Sherwin Gatchalian as the new Senate President sang Senado. Kumpleto ng numero 13 na mga katropa, no? Di subong, are, may mga istorya naman rin nga nagagawa, no? Kay subong Senado, mga katropa, nagapatigayan man sa special session, no? Kadungan man sa special session dito sa House of Representatives, agod nga maktuan kag batalakay ang pila ka mga priority legislative measures. Ginapangunahan sa karon ni House Speaker Faustino Bujidi III ang session sa lower house ng Congress, mga katropa. Kagin pahayag dari ni si House Majority Leader Sandro Marcos na aprobahan na sang kamarang tanan nga measures nga natumod sa Proclamation 1318. Ano ning Proclamation 1318? Ang pagpatawag ni President Marcos Jr. sa special session sa mataas kag manubong nga panalagaan sa Kongreso, agod aktuhan ang kagbatalakay sa kabinete, militar kag foreign service appointments, nakit ng pagpasar sa pila ka mga importante nga mga hagna, mga katropa. So posible nga may mga i-discuss man ni angot sa Senate, mga katropa, kay isubong ang Senado may special session man, no? Sentro. Ano ni subong, mga katropa, dungan pagidang issue sa malita nga ni, no? Sentro. May mga malita man kami to por galing wala lang sang unod. Gapangabay man kami nga masudlan man tani na mo. Pero galing, mga katropa, hindi tanan niya pagpangayoon pa bangod ang ini nga manggad nga ginapangawat nila halin ni mismos pumuluyo sa publiko. Ginasulod sa maleta ang manggad ang pumuluyo. Tapos madiritso lang sa bulsa sa sining nga mga buaya nga ning mga wala kuya kasi mga tawo ni, no? Tisubo, mga katropa, ang tingin pahayag man sang kung may alabang boys, may malita boys man. Mga katropa, no? Tiyaring malita boys, do pamatsyagan ko sa malita boys ning obra nila, do pang harog ang lakat mo. Nga ah, bungkit urot mo. Siling sang iba, ay, way ko di akalabot-labot. Yung nadala ng pangalan ko. Nakibot ko to kay Igan. Mga Igan. Kay Arnold Clavio. Oh, Igan. May lang wala sila nag-mention sa pangalan ni Arnold Schwarzenegger ba? Matingala, pag itaguro ko nagwatong pangalan ni Arnold Schwarzenegger mo. Kay do, tanan-tanan mga tropa, no? Ito ginapangharog nila, ne? But I don't know if they have the strong basis for those allegations, mga katropa. Grabe ni nga mga allegation eh, no? Mga tao, ikaw mismo yung nagpahunay-hunay, kada gulpe ka lang yung nakibot. Oh, nadala to pangalan, wow. Oh, nalakip to yung pangalan ko. Saan mo na yung mga katropa nga issue, ba? Kag yung mga tilingala niya, ang ining bagay, mga katropa, no? Bago ko lang ginmention ba? Basta ito, bila makibot kita nga ang pangalan ni Arnold Schwarzenegger, pangalan ni Sylvester Stallone. Ay, nako. Grabe, mga katropa, ang ining mga bagay nga naga, ano, sa aton, sa buong Pilipinas, no? Pero tinagin niya, mga katropa, kadamak, ya? O, pero tinagin niya kadamak, doon hindi nagin niya bala dapat pagpamarisan ang nagkakalatabo sa pong sa aton, dre. Kaya bangod, mga katropa, for their own personal gain and also for their own political, ano man, eh, no? Sa aspeto politika, bala? Dari mo makita, mga katropa, kung ano gidya kagamhanan. Oh. I mean, kung ano gidya bala, mga katropa, kadalok-dalok ang isa katawo. Basta kwarta ang istoryan kag puder. Dari mo makita mo, oh, very obvious, mga katropa, ang aton yung mga lideres, no? Dari gidya nato nakita nga they are not aware for the needs of people, oh. Di nila yung mga wise lilabot, mga tropa, sa kinanglanon sa publiko, sa pumuluyo. Mga katropa, ginapasulabi ni Les karon ang ilang nga personal nga kinanglanon. Sentro. No? Di ba? Mga katropa, muning ilay nga makita tagin subong. Di ta naman ni guro malipod matago sa pumuluyo. Oh, nga mo ning ilay nga ginahandom para langits ko galingon nila. Oh. Mga katropa, sala na ning daan ang inbuhat nila sa mata sa publiko, at siyempre salaman sa mata sa Diyos. Eh. Sentro. E nanumpas na sa Biblia nga sila mangin tampad sa serbisyo para sa Pilipino. Sentro. Under oath ni sila mga katropa, every time kita siyempre numpa ka mo, ang imo na ka mo, ang ganitong tomo na sa Biblia. Dara mo na daan nga titanan niya, ano no, ano mga katropa, tanan niya, ginako mo mo. Sentro. Sa imo nga balatsyagon nga na ikaw mismo yan nagpamatuod ka nga ikaw mismo ang imo serbisyo tampad para sa pumuluyo. Sentro. Pero galing tayo mga katropa, baliskad ini, no? Baliskad sa ilang nagwasbaba nila. Baliskad sa ginapakita nila sa karon. Te, kumporme ka mo, no? Hindi niya para sa ako niya hustong ining ginihimo kay nga. Grabe na gini yung mga tropa nga panginto, panuntos, Pilipino. Sentro. Kag mga katropa, kuwaan ta na karon reaksyon man si Mr. Winnie Sancho angot sa bahin naman sa nga pila ka mga grupo diri sa mga sugar planters sa Negros Occidental. Kay they are planning mga katropa nga mag-appeal kay Governor Bong Lacson nga i-deklara na gina state of emergency ang sitwasyon bangod sang peste nga Red Stripe Soft-Scale Insects o kon RSSI sa katubuhan. Kaya karoon mga katropa, ang pila ka mga grupo, ano ning ilang panindugan, o tingnan tayo na karoon si Mr. Winnie Sancho, ang Secretary General sa Save the Sugar Industry Movement, Dris Negroso. Anong mahambal na nila? Suportahan na bala nila mga katropa ang ginahangyo sa mga plantadores, tadere? Sentro. Nga ipaidalom sa state of emergency ang probinsya sa Negros bangod sa RSSI. No? Piste ni siya mo. Sentro. Nagahalit sa katubuan, nagapaniwang kag nagapaguba sang talamnan. Sentro. Ginagmailan ni mga katropa, pero mga katropa, ang numbers dire, amuni ang concern ang numbers o kung ang kadamuon. Sentro. Ah, gagmailan ni sa tod, pero mga katropa, kadamo ni sila, dasing sila magdamo. Maagyan yan yung katubuan mo, hapay, gini. Galoo ang tubo. Gayelo ang duag sang dahon maagyan sa sininga piste. Gagmailan ni sila tol mga katropa, pero kung hinalian niya ng katubuhan mo ng kapila ka hektaryas, makatol alin po duwan mo po. No? Mapungko, kakagman ng puway lang alam. Amo ni mga katropa ang sitwasyon. Gagmay lang sila pero threaten. No? Threaten ang mga dalaguan ng mga planters ta. Sentro. Imagine na mga katropa, amo ni pwersa sa sininga sapat o sininga piste nga eh. Nga grabing halit subong sa katubuhan sa Negros Occidental, no? Mga katropa, 110,000 ginabulubanta, 110,000 hectares ang posible may presensya sang RSSI sa Negros Occidental. Sentro. Pila ka mil ang hektarya sang Negros aw kabugusan mga katropa, 200 to 230,000 hectares ang aton nga probinsya, Negros Occidental. Mga katropa, sa amuna kadako, kag sa amuna kalapad ng hektarya sa Negros Occidental, katunga gida sa probinsya naton, puro talamnan sang tubo. Sentro. 230,000 hectares, 110,000 mga katropa, ang kabugusan, no? Kabugusan or more than pa, mga katropa. Dualos na lang didaan sa Negros, kanabalikin mo, puro tanan tubo. Sentro. Imagine na mga katropa, this is not a joke. This is a serious situation subong ang pagdamo kag paglapta sang halit sang nasambit ni nga peste sa katubuhan. Sentro. Alas 10:57 na mga katropa. Tinguanta na karon nga matalakay ang ining mga issues, mga topiko subong ni nga adlaw Miyerkules diri lang sa Sentro. Sentro. Alas 10:57 na mga katropa, ipakilala ko ni sa inyo mga produkto sang Yes to Health.

Mga katropa, mga produkto sa Yes to Health, ang ultimate trio muning nagapangunagid. Kinalakipan ni sa Santon Gold Herbal Capsule. Ang Santon Gold Herbal Capsule, imo ini mga katropa sa mangustay na marguso balugay aos kag spirulina. And also mga katropa, no, ang Santon Plus Gold makabulig ini dula sa mga bukol-bukol sa lawas, benign man o kod malignant. Mataas ang imong sugar level kag ang imong blood pressure mga katropa, no? Kag mga katropa, kung ano pagkidbing ang mga balatian nga nagakos pagkid sa inyong problema sa tagsakadlaw, o doon nagahahabudlay, nagibala sa aton nga mga activities everyday, kitrabaho kita, gabatsya kita sa sinang balatian. Mga katropa, magtumar lang ta everyday sa Santon Plus Gold. And also, mayara kita sa alkaline base ng vitamin C, o muning Santon Vitamin C, ha? Central. Ang mga katropa, ang Santon Vitamin C, himo naman ini sa mangosteen, spirulina, kag mga prutas nga manggaran ng gauge sa vitamin C. Makabuligin ni mga katropa pa boost sa ating immune system, especially subongo, ulan, init, mga katropa. O, nga buo, kisa mo pag ina makapatrigger sa mga trangkaso. Ubo, sipon, kagti siyempre mahulog man na sa ilana, di ba? Centro. Dapat adlaw-adlawon ang pagtumar sa mga katropa sa Santon Vitamins. Mayaraman kita sa Premium D3. Ang Premium D3 naman mga katropa, made of virgin coconut oil. Malunggay oil kag vitamin D3 mga katropa. Agad nga makabulig ini. Pa-healthy sa aton nga mga cells. Makapabakod sa aton nga mga katul-anan. Kag makalikaw pa sa aton mga katropa sa kung ano ni nga mga size ng infections nga cause ng bakterya kag viruses sa karon. Centro. Mga katropa, ining mga produkto sa Yes to Health ang ultimate trio. Mabakal initanan sa Yes to Health Wellness Center. Nganam, Tangdra sa Dalan, Lizares, Barangay 39, siyudad sang Bacolod. Kag sa mga drugstores, mga katropa, kaangay sang Mercury Drugstore, Negros Grace Pharmacy, The Generics Pharmacy, Southstar Drugstore sa Generica, kag don't forget sa online sa Shopee. No? Alas 11 in punto na, mga katropa. Centro. Padulungan tanayin PDMPD para sa lakat sang panahon na sining adlaw sang Miyerkules. Mga musta kita sa lakat sang tiyempo subong. Centro. Sa iba naton dira nga mga katropa, may pila ka mga lugar nga diri, for example, sa atong gaulan dito sa Ilaw, wala kabangtanan nga

0: laing area. Hindi siling makatropa sa bilog ng adlaw, amo na lang ginada, dra na lang sa maulan. Kaya mo nang concern, ti ang isyu daan wala labot sa kakulang sang tubig nga ukon tubig ulan nga makabulig ini ano bla makatropa tag sang dugang nga moist para sa aton nga mga pananom dire. Ara pagiting mga pesting RSSI makatropa. Siling dire ni Sir Margs Esparaso sa may Buena Vista, Murcia, may ara na nadakono sa ilaman sa sininga sapat. No? RSSI siling ni Sir Marge Esparas, mga katropa. De? Sa 110 mil hektaryas ang tubo sa bugos nga Negros Occidental, subong mga katropa doon hindi ginikalikaw ang iban sa sininga problema. Angot sa sininga pistingan eh, di ba? Ang galing ang problema mga katropa, ang pag-spray do ayawan ka man eh, no? Kahit isa ano bala sang tubo, daras la mismo nagapalanago sa idalom sang dahon sang tubo. Di ni mga katropa dahil niya dali-dali isla makakas kay nga, for example, bigo mag-spray kasi may babaw lang ang porsyon. Ting ibabaw lang niya nga bahin sang dahon sang tubo maigo. Da. Wait, maning tunto maning ining mga kasapatan gani, ilabi ning ining pistene. Sa dalom sang tubo daon sa tubo sa nagaplanago. Centro. Kinanglan mo ginatukion nang daon para makita mo sila kag ti isa-isahon mo utihan mo giti. Yawang ka na yung mga tropa ya, ba? Yawang ka na sa ila. So ti amo ni subong ang ginapangabay nila nga matagan na ni sang atensyon ang problema sa katubuhan. Nga gahatagid sang kabudlagan sa aton nga mga mangunguma nga dako ang halit kag epekto sini sa karon sa aton nga mga ukon sa industriya sang kalamay mga katropa.
1: Sentro.
0: No. Gagini-gani wang ning tubo. Antes mo na ni tapson way na ni duga. Kag inubos na nila.
1: Sentro.
0: Pero mga katropa, check it abla na sa lakas ng panahon subong ning adlaw sa Miyerkules. Makuha kita sang update from PDMPD. Ah, okay. Padulungan, tanas la dugay-dugay mga katropa para sa lakad sang panahon na ton siningan daw sa Miyerkules. Pero diritsuhon ko na lang niya, unahon ko na lang si Attorney Ortiz ha. Oh, proceed na lang ta sa ato yung first discussion for today mga katropa. Kay ti Arena, no? Doon nangin masadya ng gidney. Pero wala mga katropa, before ta wala na yung mag-proceed sa discussion kay Attorney angot sa sininga, ano no, paghali ni Senator Alan Peter Cayetano as the Senate President. Natingala kita mga katropa, kayo doon may statement dari si Senator Rodante Barcoleta, no? Nga nagpagwa siya mga katropa sa minsay nga posible anytime kuno, pagadakpon siya. Serbihan siya kuno sa warrant of arrest. Kahit bangod siguro sa sininga mga nagkakalatabo, ang pag-inisyar nila sa Senate Blue Ribbon Committee together with the Balita Boys. 18 ka mga anay Marines mga katropa. So pabateta rin payag ni Senator Rodante Marcoleta mga katropa.
2: Magandang gabi po sa inyong lahat mga kababayan. Ngayong araw ay narinig po ninyo ang pagpapahayag at mga deklarasyon at testimonya ng mga dating sundalo na nagpasya na magkatipon-tipon kaninang umaga at natapos kani-kanina lang tungkol sa maanomaliyang flood control projects na kinapalooban ng maraming pagdi-deliver ng napakaraming mali-maletang salapi sa iba't ibang mga tao at opisyalis ng ating bansa. Yan po ang sinasalamin sana mga kababayan ang dapat na nangyari na inaakala naming huling pagdinig sana ng opisyal na Blue Ribbon Committee na aming sinet noong June 11, 2026. Hindi nga po natuloy yun mga kababayan dahil nung matunugan ng ibang mga kasama namin na kami magdadaos uli ng panghuling hearing na lang ng Blue Ribbon Committee ay sinabi nila na mayroong security threat ang Senado at ang aming mga kawani ay sinabihan nila na mag-work from home na lang. Dahil po sa security threat at nagkaroon po ng napakaraming mga tanod sa Senado at wala naman po kaming magagamit na mga kawani, hindi po natuloy.

0: June 11 hearing na yon. At nang dahil doon ay nagpasya ang mga kumukupkup doon sa 18 at higit pang mga dating sundalo na maggawa na lang ng papapahayag na ginawa nga nila sa araw na ito. Yan pong mga narinig nyo sa araw na ito ay siyang dapat na marinig po ninyo sa isang pagdinig ng Blue Ribbon Committee na ang representasyon ito ay matagal na pong ipinalaga ang kanyang kakayahan na siya ang manguna na matukoy po natin ang mga taong nasa likod ng napakamalaganap at napakamalaking nakawan sa salapi ng bayan na ganap po sa kasaysayan ng ating republika. At ang dahil po dyan ay marami po ang nagkaroon ng galit sa inyong lingkod at ako po ay kinasuhan nga ng kahit mga inventong mga kaso. At maaari pong isang araw, hindi po natin alam kung ngayon o bukas sa kamakalawa ay iahain po sa akin ang warrant of arrest upang ako po ay arestuhin upang hindi ko na maipagpatuloy ang aking gustong mangyari na matukoy po natin ang mga may kagagawan ng lahat ng ito at mapanagot natin sila. Pero huwag po kayong mag-alala kahit ako po ay kanilang maaresto at maipakulong. Kagaya na po na sinasabi ko, ay hindi po tayo titigil hanggat hindi po natin natutukoy ang mga taong ito dahil kayo po talaga ang dapat pagsilbihan namin. Interest po ninyo ito. So, huwag kayong mawawalan ng loob at huwag kayong mawawalan ng pag-asa. Pansamantala lang naman siguro hindi tayo magkikita ng harapan. Ngunit, dahil po sa ating pakikipaglaban, alang-alang po sa interes ng ating bansa, ay kailangan tayo magkaisa. Sa tulong po ng Panginoon Diyos, magtatagumpay din po tayo. Mabuhay po kayong lahat at sana'y araw-araw ang diwa ng ating pagkakaisa ay huwag pong mawala sa bawat isa sa atin. Salamat po sa inyong lahat.
1: Sentro. Mga tropa, si Senator Rodante Barcoleta, angon si ganing napahayag sa natabo ni, no? Nga pag-initiate nila last time sa Sininga Senate Blue Ribbon Committee together with the 18 Malita Boys, mga katropa. Centro. So tinguan ta si Attorney Joe Max Ortiz palabot ta siya ang ininga mga topics para mahatagan niya ni mga katropa sa iyang mga paglantaw or his opinion and observations man. Centro. Sa lakad subo mga katropa sa sitwasyon, no? Ano ning balayan ang ginapunto sa sininga nga mga inisyatibo sa pila ka mga senador subong sa Pilipinas? Anong gusto nila ipabot siya? Anong gusto nila ipakita para sa publiko? Na sila mismo, mga katropa, ang makabulig, tap na, para sa nagakalatabo ng lapnagon ng korupsyon sa Pilipinas. Sentro. Grabe mga katropa ang korupsyon subong sa aton eh. Actually, may mga nabasahan kita. No? Pilipinas. Dugi na ano na kita subong dugi na kontrata sa ibang mga pungsod kaya nga grabe nang kakalatabo diris Pilipinas sa ato diri nga panggobyerno mo pamulitika ta grabe mga tropa ginakontra kita sa ibang mga pungsod kulang na lang gani mga tropa nga hindi ta nila kilalaon kaya nga do akig sila sa aton kaya grabe ang issue diri mga tropa sa Pilipinas angot sa korupsyon kag sa pamulitika. Oh. Do sa no gani mga tropa siling sang iban ay kun do kanami na gid hindi ihambal nga do hindi na ako mag-Pilipino ah. Hindi naman na sila mabasol kung nga mo nila reaksyon, no? Nga malagyo na sa Pilipinas pero bisan na numutog ka palagyo Pilipino kagidya dugong Pilipino kagapon. Hindi mo yan mga katropa ma-deny nga ikaw mismo Pilipino nga hindi ka ginbun ag Sentro. O kagawang ginikanan mo yan Pilipino tanan Sentro. Even though ni mga katropa ara na lang na yan sa aton, no? Bawi kita sa marason ng eleksyon. Partisipar kita. Ang mulang ginakapos, mga tropa. Hindi tayo pagpakahuya bilang Pilipino, takay bangon sa sininga nagalkatabo sa politika sa aton nga pungsod. Sentro. No? Tiyan mo ni mga tropa, subong ang problema sa Pilipinas. No? Pilipinas, mga katropa, dunot na nikon lang taon tang tinaga nga nino. Sentro. Isang una, mga katropa, grabing suporta sang tanan kay bangon ng Pilipinas nagdala sang dungog sa bugos nga kalibutan. Subo mga tropang Pilipinas ginakahuya. Sentro. Kaya nga, nagdala sang kahuyaanan sa bugos nga kalibutan. Especially sa sining mga tropa nga nagkakalatabo pa. Corruption, wala to. Oh. Tapos ang Senado ta mga tropa nga ginamo pa nagtiniruhay pa to sa sulod. Nga do history to sang Pilipinas mga tropa nga grabing nagkakalatabo sa sulod Senado. Sentro. Tisubo mga tropa, amo niya nga aton kuwaan sang reaksyon si Attorney Joe Max Ortiz sining ation, no? Angot sa sining nga nagkakalatabo sa pungsod ta. Mangwayo kita sa iyang opinion sa sining malita boys gani. And also mga tropa sa pagpanaog ni Senator Alan Peter Cayetano bilang Senate President. Sa piyakan ninyo mga tropa si Attorney Joe Max Ortiz. Centro. Attorney Maying Aga, welcome to sa XFM. Kaupod mo subog si Katropang Andrew Attorney. Attorney, good morning.
2: Ay,
1: oh, attorney, oh.
2: Katropang Andrew.
1: Yes, attorney, may aga.
2: Tumangkot ng tagpalamati, may aga.
1: Salamat, gina attorney, sa imong atyempo, attorney. Diri kita, nay, anong imong mahahambal kay kahapon dumay sasyon pag itong 18 malita boys? Attorney, ano tong imong mga pag-insyende, attorney, sa ginapatigay ng mga inisyatibo sang pila diri ka mga senador, attorney?
2: Ang matabo, subong hapon, I understand my special session.
1: Oo.
2: Kayong patawagin sa ato. Presidente.
1: Oo.
2: Kaya ang wala naman iban nga masisyon sila magluwas sa sulod sa Senado.
1: Oo.
2: Ang senaryo karon nga sigurado ang Gatsalian Black Matin sang sesyon.
1: Mm-hmm.
2: Sa sinang sesyon ginapaabot ara man si Joel Villanueva.
1: Oo.
2: Okay? Mm-hmm. Of course si Chief Escudero.
1: Mm-hmm.
2: Kung mag-attend tanan ang grupo Gatsalian.
1: Mm-hmm.
2: Idugang maning dua, 13. Okay?
1: Okay.
2: Mm-hmm. So, 24, majority will be 13.
1: Mm-hmm.
2: Kag dua ka senaryo ang matabo karon. It's either nga ma-boycott ang grupo Cayetano o kung ma-attend sila. Kung ma-attend sila, agaway sila sang pwestoda kung sino ma-preside sang special session.
1: Mm-hmm.
2: Kaya dapat, Senate President. Di ko mo nga may issue dire kung sino ang Senate President kay ang acting Senate President sa grupo Gatsalian Bloc. Mm-hmm. Mismo si Gatsalian.
1: Mm-hmm.
2: Kag ini nga leadership ni Gatsalian recognize ini sa Malacañang kag sa House of Representatives.
1: Oh.
2: Di ko magkanto karon dito ano ang matabo si Cayetano mapungkoda sa pulungkuhan sang Senate President. Base punggan siya because ang Senado is controlled now by the Gatsalian Group.
1: Okay.
2: Mm-hmm. Considering ang guardia da subong ang Sergeant at Arms kag ang mga guardiada of course military under Malacañang. So the executive branch kag ang the House of Representatives ang ginasuporta si Gatsalian. So ti anong mahimo mo da karon? Alang-alang mo da karon mapungko nga hindi ka pagpapungkoon. Kung mag-intra naman karon si Senator Ruben Padilla. Ma-intra man si Pangilinan kundi tinapungulay. Oh. Kung mag-boycott, dayon gyapon sesyon. Kung ara sila, dayon nun mag-yapon. Ang scenario will be, kung 3 na sila kabilog, it is possible na may mamusyon.
1: Okay.
2: I move that we elect not anymore the acting Senate President, but the Senate President. Okay?
1: Mm-hmm. Mm-hmm.
2: Kay majority na sila, just like what they did during some time ni Cayetano.
1: Mm-hmm.
2: I-take advantage nila inang a special session. So kung mapilian si Gatsalian, no? Kundi kin-confirm ang iya nga posisyon. At itong petisyon nga gin-file ni Cayetano before the Supreme Court becomes mahimo nga moot in academic.
1: Okay.
2: But silingon wala na to kapuslanan. Kahit ko may defecto sang John 3 eleksyon, gin-rectify ina sa sesyon karon sa hapon kung magpili sila sang acting president.
1: Okay. The attorney, ang subong ni, tikon may bago na nga Senate President subong, tiyari na may bago na. sa attorney ang sa status niya sa bahin sang impeachment. Andun din siya matabot attorney kay si Senator Joel Villanueva, ang pinakat ang ika-13th nga senador mo.
2: Kay ang matabo sina na sa June 6 ang impeachment trial. Padayon.
1: July, oo.
2: Oh, siyempre. During sang impeachment trial, kay si Gatsalian ang nagapresidera.
1: Okay.
2: No, hindi na magulat natapuson ang impeachment trial.
1: Okay.
2: Kay kun hulaton mo pa kag mabutuhay, question no naman ang 13 kay wala kalabot sa 16.
1: Mm-hmm.
2: Because under Article 16 of the Constitution,
1: uh-oh,
2: gasiling dira, 2/3 of all members of the Senate,
1: uh-oh,
2: amo ini nga buto, maka-convict sa kay Vice President Sara. Tiko mo 13 pa lang sila, we still do not know, no, kung ano ang basis ang ginatawag threshold,
1: uh-oh,
2: o kung ang basis ang 2/3. Kung, kung 22 lang sila, kay why na si Jingo Estrada,
1: gani,
2: kag si Bato de la Rosa, 22 na lang.
1: Uh-oh.
2: Okay?
1: Mm-mm.
2: Kung i-multiply mo ang 2/3 sa 22, that will be 14.666. Mm-mm. I-round off mo, 15.
1: Mm-mm.
2: But silingon, kung 22 lang sila kamimbro, ang required number of votes to convict Sara Duterte will not anymore be 16, but 15. Okay?
1: Okay.
2: So kung makalabot sila 15, convicted ang aton nga Vice President.
1: Mm.
2: Oh, katrupangandro.
1: Okay, attorney, no? So, wealthy ang, ano na yan, attorney, rules man na siya sa Senado? Magkabo na siya, attorney?
2: Ang basehan sina nila, Constitution.
1: Constitution.
2: Oh. Mm-hmm. Te, anong buot silingon sa Constitution? Mm-hmm. Stricto ginang 24
1: mm-hmm.
2: of all members?
1: Mm-hmm.
2: Paano ka siling all? Magambal ka all,
1: mm-hmm.
2: ang refer sang all, hindi kay 24, kundi ang senador na makaparticipate and who are allowed to vote.
1: Oo.
2: Are we saying na kung ang pulo patay na senador for one reason or another, naksidente ito, wala na siyang impeachment nga matabo. Oo. Kundi inutil, there is no continuity in our constitution kung amo na imo interpretasyon. Ang constitution was framed by our great men para nga may continuity ini. Hindi pwede nga may vacuum. Ang buot silingon, ang 24 is only the ideal number.
1: Okay.
2: Oh, pero kung ang isa patay, 23 na lang.
1: Mm-mm-mm.
2: Kung ang duha, physically incapacitated, hindi maka-join sa voting kasi sa makating decision. Are we saying na ang all na 24?
1: Mm-mm.
2: The answer is no.
1: Okay.
2: Oo, may mula siya 13. Karon, kaya ang matabo ang senaryo is, during the impeachment trial, si Bato de Rosa, why na? Kaya anytime, may warrant of arrest siya, 22 na lang.
1: Mm-hmm.
2: Pagkatapos sa kay Bato de Rosa, base way takabalo, may warrant of arrest na lang against sa kay Bunggo.
1: Okay.
2: Oo, 21 na lang. Anytime from now, way takabalo, base a case will be filed against sa kay Chis Cudero or kay Joel Benoiba.
1: Mm-hmm.
2: Ibuhin mo naman, 20 na lang. Uh-huh. Oh, di kung mag-20 na lang, how can we convict the Vice President?
1: Uh-oh.
2: Kung ang aton interpretasyon sa Constitution and Article 16, imuon mo gid ya 24, not anymore 20. So, ang matabo is, pag-start pa lang sa impeachment trial, it is possible na isa ka grupo will file a petition before the Supreme Court for a declaratory relief, asking the Supreme Court to declare kung ano gid ang threshold siyang ginatawag 2/3. After, because of the attending circumstances, ang isa dua prisona, ang isa dua incapacitated, ang isa ka dua detained, o tatlo sila nakabilog. Oh. So ang Sandigan Bayan, lately, I think yesterday na pagwa na sila sang preventive suspension against sa kay Jingo Estrada. Na suspended siya as a senator. So therefore, kung suspended ka as a senator, you cannot exercise your political right as senator. And therefore, you cannot form as one of the senators sa 24 nga ginasiling naton. Amo nang ya-effect sina. Te kung madakop si Bato de Rosa, kag madakop pagit si Bunggo, basi mapriso sila. Kag cases will be filed against Villanueva and Chis Escudero. Kag basi, filean man gani kaso si Marcolita. Kung hindi sila, detained na sila, they can no longer vote. They can no longer exercise their political right as a senator. So with that, siyempre, ang 24, hindi na 24, kundi i-reduce muna. Katropang Andro.
1: Okay, sige, no? So, ating attorney, ang inisubong, ang special session ni attorney, ano nang posible nga ma-expecta sini? Sini nga adlawan?
2: Ate, I think kung ako patan mo, sigat salyan ang mga presyayin sina.
1: Okay.
2: Because kontrolado ang Senate sa grupo Katsalyan because of the support of the House of Representatives and by the executive branch of our government nga mo ang nagapwesto dira sa militarya na mabantay sa Senate ng premises. Kumuara sila sa control, definitely, hindi ka take over si Cayetano kay mapunggan siya sa ini nga mga gwardya sa Senado.
1: Okay, attorney. Sige, no? So, ito yung kamarara man, no? Na gano'n man ang upper kagang lower house, attorney, nga may special session man. Pero, attorney, ang ining pag-concede ni Senator Alan Peter Cayetano, hustugin man nila, attorney, no? Hustugin man nila ang muning iyagin decide?
2: Ati, okay man na siya. To once and for all, resolve the impasse. O kung vacuum. Kaya doa karon ka acting ini siya nga sitwasyon. Natabo na ni sa 1949 amo na ginasite nila nga kaso. Sang Cuenco.
1: Okay.
2: No? Versus Abilino. Oh, ina nga isyu kun bala ang 12 may quorum natabo man na sang simpo ni Drilon nga sa 24 sila ang pito ato sa abroad. Ang apat sa abroad, ang tatlo preso, si Rilly, Jingo Estrada, kag si ang isa, no? Sa subong preso magani. So, dosi lang sila, siling ni Drilon, pag-presidya, there was a quorum, no? Kag ang kunbala, ang isa kabilanggo, ang detained person, makabuto kung hindi, ginresolva naman na sa Korte Suprema, sa kaso ni Trillanes versus Pimentel, Judge Pimentel, RTC. Kag sa kaso pag yun ni Bunye versus Escarial, 1993 ruling. So inis na nan nga mga desisyon sa Korte Suprema, amo inis ang guide. Kung bala, may quorum? Kung bala, anong basihan mo sa ginatawag na quorum? 24 senators, git bala? In the same way, ang wala lang ma-resolver, kung bala ang two-thirds ang 24 amoning basis sa conviction o kung hindi. So that issue will be raised before the Supreme Court. Kag a case for declaratory relief will be filed by the Supreme Court asking the Supreme Court to declare kung pilagid ang required number of votes in order to convict the President. Katropang Andro.
1: Okay. Sige, no? So, Tetor, ni ang ining ano ta sa karon sponsor Pilipinas ang Malita Boys, no? But attorney, Rio, last ko lang ining question before kita magtakop. Attorney, do may gina-trigger sa something do dako ng movement because of this ano mga plano nila ginapakita sa public.
2: Okay. Ang Malita Boys, ang 18 base masaka pa na. Question. Ina siya bala nga ang Malita Boys maka-disrupt sang subong proceedings? Special session. The answer is no.
1: Okay.
2: We go to the impeachment trial that will start July 6. Will this disrupt sa impeachment trial? Oh. Now, is there a possibility that there will be a third people power? My answer is, there is no such thing as people power.
1: Okay.
2: Why? Because the Catholic Church is not involved. Bisan ano mo pa nang agader, igader sa Iglesia ni Cristo, igader ni Kibuloy, igader sa Duterte Group, ma ano the son ma people power we change the president by a people power. Okay, so long as hindi mag-intra ang simbahan Katoliko, there will be no third people power. That's my forecast. Kay hindi kapable ang amuna bisan adlaw-adlaw pa nang arali. No, ubos lang kwarta mo, wala sang epekto, because kung hindi na ya majority sang Filipinos mahimo sina, then hindi ka makapalayas na iya sa aton nga presidente or you cannot out any senator for that matter. may armed forces of the Philippines under the control of the president as commander-in-chief. So kung gamito niya ni, do you think these people hindi nila yan ma-disperse?
1: Hmm.
2: This is a different situation kung natabo na compared sa first kag sa second people power. Tropando.
1: Yes, attorney. No? Sige. So, do layo gid ang people power, matabo ni attorney. So, ang ano na lang gini, do you think attorney, kay which is the kung magagiho gid man ang tawo, ano ang posibilidad attorney, sini nga matabo?
2: Ang magiho sinada, subong gagiho na sa matter of fact.
1: Oo.
2: Grupo Duterte, ready na na. Gagios na tanan. Dito sa ICC, sa guwa nga sa ICC, mga Europeans pro-Duterte, nagtigaw man to sila. Damo-damo to kayo. Di may nahimo sila. Wala ka na saan namihimo because everything is legal.
1: Okay.
2: Alang-alang mo man eh, kung ano mo to yung ICC, bisan pa million pa i-gather mo da, you cannot initiate a people power. No? Ang guwa yun na, may ginatawag ang bala nun si Mark Twain, the famous American author nga nagsiling. Thunder is good. Thunder is impressive. But it is the lightning that does the work. Okay? Ang daguog mayo. Ang daguog perti man. Daw makumbinsi ka. But again, ang kilat amo makapatay.
1: Okay.
2: So ang tanan nga mga tingog lang, ang noise lang ini siya, kung wala sa ginatawag lightning, you cannot make that people power succeed. Katropangandro.
1: Okay, sige. Attorney, salamat gid sa imo ning mga explanation kag sa sininga discussion. Salamat gid ming aga.
2: Salamat kag sa tanan. Good morning.
1: Yes, attorney. Sentro. Mga tropa to ng batian si Attorney Joe Max Ortiz. Ang otri mga tropa sa isyu sa karon sa politika sa aton sa pugsod Pilipinas. Ah, te grabe na gid sa mga tropa na sa pagkagarot, sa pagkagamo. Ang kaitangan sa pungsod bangod sa sininga mga nagapungko ng mga lideres naton sa pungsod Pilipinas. Sentro. Alas 11:28 na mga katropa, mag-pause kita for a while. Iba pa gin nga mga topics in discussion supon na pagbalik sa Sentro.
3: XFM 103.9
4: Supple Plus Gold.
5: Ako si Mirna. May bukol ako sa breast ko.
6: Kaya naghanap agad ako ng suplemento.
7: Marami na akong narinig
6: na testimonya
7: tungkol sa Santon Plus Gold.
6: Kaya sabi ko, try ko rin.
7: Laking pasasalamat ko talaga.
6: Nawala na ang bukol, kaya panatag na rin ako.
4: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
8: Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat, sakto lang. Parang Santon Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits. Kaya, dito na tayo sa Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.
9: Vision Next, marami na ang natulungan.
10: Maghisang buwan na, masyadong maraming liwanag ang aking nakikita. Kapag nasa kalsada at kapag nasa traffic, sabi ni Kuya, sign daw yun ng may astigmatism ako. Kaya sinubukan kong uminom ng Vision X Plus Capsule. Napansin ko, after 3 weeks, ang maganda na ang paningin ko. Nawala na yung mga anino ng liwanag kapag gabi. Aileen nga pala, 27 years old, from...
9: Vision X, epektibo, subukan mo rin. Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
11: Narito na ang mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng high quality of vitamin D3 powered by VCO at Moringa Seed Extract. Mayamang mapagkukunan ng medium train triglycerides na tumutulong upang kontrolin ang blood sugar sa ating katawan. Mayaman din itong mapagkukunan ng medium chain fatty acids tulad ng caproic, caprolic, capric at lauric acid na siya namang responsable sa pagbibigay sa ating katawan ng enerhiya at pangunahing namamahala sa metabolismo ng glucose at lipid sa ating katawan. Premium D3, your premium partner in health.
12: Ang gusto ko sa lalaki, yung tigasin, yung hindi agad-agad sumusuko, yung kaya kong dalhin hanggang sa tuktok, yung pang turbo kong bumira.
13: Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Sa performance, panalo sa turbo. Mabibili na sa inyong suki butika.
14: Sister Pain. Si Michelle Legale, isa

0: Coffee Mix. Nakapangapi ka na? Nagmaskog kag nagwapa ka pa. Xanthan Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Kag sa mga drug stores malapit sa inyong mga lugar.
1: Yes to Health!
2: May naman ko, Diridok, pwede bala ang Xanthan Plus Gold sa may mga allergy. Depending allergy. Pero mostly, kung ang allergy, Doc Leo, sa panit, makabulig ni siya. Mga katol-katol dira, inumo ni ang atong Xanthan Plus Gold. May ara man tapang banyos dira, pwede mo pahiran sa atong Xanthan Liniment. Pero Doc Leo, kung ang iya problema, allergy sa pagkaon, dapat likawan ang pagkaon on nga mangkapa-allergy siya mismo, kabalo na siya mo. Limbawa, allergy siya sa pasayan, sa lukos, o sa kasag. Ano parang iban nga mga allergic na mga seafoods. So, likawan mo na.
0: Xanthan Plus Gold.
2: Then, parison mo niya, Xanthan Plus Gold, Xanthan Vitamin C, kag Premium D3. Ining tatlo, makababulig ni pagpabako sa inyong immune system. Agod nga, hindi magmango aton immune system. Kag magmango aton immune system, amo nagdali mag-react ang aton nga allergy once makakaon kita. Pero kung alam ini siya, tanan nga mga allergic foods, pwede mo na makaon kay amat-amato niya na in-neutralize sa imong lawas. Pero mas nami, while hindi ka pa nag-ayo sa imong allergy, untaton mo anay ang mga allergic nga mga pagkaon.
0: The Secret of Health.
2: May namang kot dire Doc Leo. May mintinan siya sa high blood, kag sang iyang blood sugar, pero hindi niya mauntatan kuno Doc Leo ang pag-inom sang kape. Kaya daw kakulang sang iyang kabuhi kung hindi siya kapangapi. Ilabi na mga alas 2, alas 3 sapon, mainom gikuno siya kape. Doc Leo, anong solusyon mo sini?
3: Kaya hindi mo nato no punggan ang magpangape. Kapit pagid ba na Doc Erwin kung may sakit ka? Kung di pa tong bawal, dito kagid na namitan magsagit ilaw.
0: The Secret of Health.
3: Di kaya hindi kagid niya maguntat sang pagkape, piliin mo na lang ang kape nga hindi ka matamaan.
2: Mm-hmm.
3: Kundi may benepisyo pa sa imo sini nga lawas. So masuggest nato sini sa ila Doc Erwin na muning Premium D3 Coffee Mix.
1: Yes!
2: Ano bala ang kinalain sang Premium D3 Coffee Mix, Doc Leo? Nga ang ma-recommend naton?
3: Ang Xanthan Gold,
2: yes.
3: May ara sa mangustin.
2: Mm-hmm.
3: Nga may ara sa benefisyo sa ginatawag insulin resistance. So kung may mga diabetes, kag ang vitamin D3, makabulig man siya para nga magnami pagyan ang pag-function sa naton sa nga pancreas. Ining mangustin, kag vitamin D3, arina sa Premium D3 Coffee Mix. Ang pinakamanami pagyan sa nga papatamis niya is stevia.
2: Wala kontra kung taas imo blood sugar.
0: The Secret of Health.
2: May mga kauturan kita, Doc Leo, nga mas malipatan ang pag-inom sang kapsula. Pwede man ang Xanthan Gold Coffee Mix. Ang Xanthan Gold Coffee Mix, kung ano ang ara sa kapsula nga Xanthan Gold, ara na sa ngaton nga Xanthan Gold Coffee Mix, gindugangan pa sang glutathione kag collagen.
0: The Secret of Health.
3: Ang gluta kag collagen kinanglanon gid samtang nagaedad. Mas labi nga ginarecommend naton sa mga nagaedad na,
2: yes.
3: Tungod nga may gluta kag collagen nga boss. Ining duha ko ni combine mo, may anti-aging effect sila.
1: Yes to help!
2: Ari na sa ngaton nga Xanthan Gold Coffee Mix, same sa Premium D3 Coffee Mix naton. Stevia ang iya nga pagpatamis ini. Safe siya gamiton, safe siya inumon sa mga may balatian, ilabi na kung may mataas ka mga blood sugar. Aprobado sa ngaton Food and Drugs Administration.
0: The Secret of Health.
2: Doc, ano ang bulong sa kilit sa wala kagtuo? Nagasakit, lapit na 3 months, sige sakit. 2 times a day, Doc Leo, anong iyang himoon?
3: Konsultagid siya sa medical doctor or matagaan siya sa order for laboratory test. Pero may ara, Doc Erwin, nga ang pagsakit sang kilit tungod sa constipation.
0: Xanthan Plus Gold.
2: May mga kauturan man kita nga nagaamuning sakit nila sa kilit sa hawak, Doc Leo, nga may problema man ang ilang bones ilang atulan. Hindi ka man magpa-check sa imong uric acid. May araman iban nga gahatag ni palatandaan nga problemado imong kidney. Depende lang kung ano ang reading sa laboratory. Kung clear imo laboratory, tapos okay imong kidney, may tendency ini siya nga base sa imong constipation.
1: Yes!
3: Pero kung nalimbawa constipated yun ni Dr. Win, nalimbawa may mga tag 1 week ka nga madangatan nga hindi normal, ukon bisan adlaw-adlaw ka pa nagpamuhin, pero kung tigamay-gamay kagda matiga, so masuggest ko sa imo sina makagamit ikaw sang Xanthan Gold Capsule. Kay nga aman mabuligan sang mga utanon nga sangkap sina nga amat-amat pahumok imo sini nga higko. Tapos namin sini maimnan mo gid sang Xanthan Gold Herbal Tea.
2: Yes, ang herbal tea naton amo nang manami gid mga constipated. constipated, tapos damuon tubig inom, Doc Leo.
3: Yes,
2: kung isa ako lang kita tubig, amo man nga ba, Tiger? Tapos kaon pa kita sa mga wala fibers ng mga pagkaon.
3: Mm-hmm.
2: So kaon ka damo mga leafy vegetables, mga root crops, and then parison mo niya, Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, kag Premium D3. Inumon mo 3 times a day.
4: The Secrets of Health.
2: Exciting, bro!
5: Dulot ang stress-free kag malawig nga kabuhi upod ang puno sang sustansya. Mga produkto ni Dr. Spain Eco, Evergreen Herbal Capsule, pito ang sangkap, turmeric, malunggay, saluyon, ampalaya, wheatgrass, barleygrass kag vitamin C, katimbang mo sa ikaayong lawas. Kag ang Evergreen Coffee mixed with turmeric, malunggay kag mangustin, may kape ka na, protektado ka pa. FDA approved, mabakal sa mga butika. Madamong nga balati anon ang nabuligan sang duha ka produkto ni Doc Crispin Eco, ang Evergreen Herbal Capsule nga pito ang sangkap, turmeric, malunggay, saluyon, ampalaya, wheatgrass, barleygrass kag vitamin C ang katimbang mo sa ikaayong lawas. Kag ang Evergreen Coffee mixed with turmeric, malunggay kag mangustin, may kape ka na, protektado ka pa. FDA approved, mabakal sa mga butika.
6: This is D-Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
7: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
6: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
7: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
8: Arena Plus Sportsbook. Arena Plus. Gambling is for 21 years old above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
9: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
10: Centro. XFM News.
11: Centro. XFM time, alas 11:39 na. Kag mga katropa, nagabalik na ito ko pala tuntunan ng Centro.
12: Centro.
11: Para nyo rin nga kaupot, si katropang Fran Sandro Burgos, bumuga naman sa kanlao, no?
12: Centro.
11: Ay, untat ah. Try itang Fivox, wait. Agyan talang ang Fivox, subong. Check talang ang Fivox ah. Basta makatag sila sa aton sandugang lang bilang ang mga information. Kay mga katropa, subong, no? Nagpagwa man diri si Engineer Kinsha sa information nga ang increase in number of emission is a good sign, mga katropa. Very timely man ang report sa province, dugidugayo, no? Sige. Agyanta lang ang Fivox. Oh. Ay basi bala, mga katropa, may mga ano lang kita, observation lang. Doon ang inmasako naman ang emisyon sang Bulkan Kalaon, subong, no? Check na ito sa piyak linya. Okay, mga katropa sa Fivox, si Sir Darrell Aro.
13: XFM, Kalaon Update.
12: Centro.
11: Sir Darrell, good morning.
14: Hi, good morning.
11: Yes sir, si Katropang Andrew ni sang XFM Bacolod. Salamat gid sa mga time. Sir, so far do bago lang man din nag-notify naman ang NDRRMC na may emission naman si Kanlaon just this morning, sir.
14: Yes sir, conference na may ongoing emission to.
11: Okay. Bali, sir, darin lang ng mga observation. Ta prior sa sining emission, sir, doon may mga volcanic wakes nga na-monitor. Pila, sir, ayan?
14: Yes, sir, no. So, pag tubong monitor, no, alas lang si Pilosite isang aga.
11: Okay.
14: Na-alter to sa mga emission na may kakaasun. 300 meters. Tapos, yung nag-drift pagkado sa southwest.
11: Ah, I see.
14: Yung kanaan.
11: Oo.
14: So far, sir, ang na-record na itong mga volcanic earthquakes since 12 a.m. kagina sa Maga.
11: Yes, sir.
14: Gara ni Tawag. Volcanic earthquakes.
11: Okay, sige, no. Pero, sir Darrell, anong mga observations to as of now, is this a good sign ang tayo or paday ng mga emissions ang Bulkan Canlaon, sir?
14: Yes, sir, no. Kita na, sir, still active sa Japan.
11: Okay.
14: Expect natin na may pagka-laka-laka nga may emission na mga pabukit.
11: Okay, sige, no. Pero, sir, ongoing pa, no? Ongoing subong?
14: Yes, sir, ongoing pa.
11: Sige. Sir Darrell, bali, ano lang, ang, ano lang yun, sir, pila yan, ano ka damo, ano ka damoon sang ginbuga, nga abo sang kanlaon today, sir? Do, tadamo man or hindi?
14: Moderate lang
11: ni.
14: Na-ash
11: emission. Okay, sige. Sir Darrell, thank you, gida, sa sining update. Salamat.
14: Thank you, sir.
11: Hey, yes, sir, good morning.
15: XFM, Kanlaon Update, Sentro.
11: Mga katropa, ito na batian from FIVOC, Sir Darrell Aro. Update sa lakas ng sitwasyon sa Kanlaon. Padulungan ko na lang yung balita ni Sir Mitch. Saan ko na lang, Sir Mitch. Kadungan man, mga katropa, sa natabo. Kahit doon may payag man rin si Engineer Marie Andiling Quincha. Angot sa sining mga ginapakita ng mga aktibidad sa Bulkan Kanlaon, subong ng mga tinion. No? Mga 11:17, sinilanggin nga aga mga tropa, mga masobra 30 minutos na naglipas, si Bulkan Canlaon bumuga naman sang aso. O nagpagawa naman sing abo. Check na ito mga balita sa Capitol, no, with Sir Mitch Lipa.
15: Centro.
11: Sir Mitch, please come in.
14: Yes, Katabangado. Patapos sa media, nakatigyan siya pag-interview sa kay Engineer Kencho sa mga aga. Matapos nga nakabaton na aling kahapon, lukon na yung alert ni balasang nga ito ng OCD. Naging matako ang malamig sa nabigat niya adlaw kahapon ka today, pangutang sa nasunod niya mga emission ni Bulkan Canlaon. Ang pahayag ni Mary Angelin Kensya at Umanro na wala siyang kabalakan, kaga it's a good sign actually. Ang ining sinusunod niya mga emission ni Bulkan Canlaon in the past 3 days. Although may increase good man, pag makatugas ng pagkabalaka, but for the FIVOC, wala sa kabalakan, kaya ini sinyalis ang normal na sitasyon ni Bulkan Canlaon. Agang iya masamay pagbuga, siyang moderate man lang na emission, ang sinyalis nga wala siyang may supon kumbaga sa crater, pag wala siyang posibilidad sa mas mabaspog na periodic eruption na sa Bulkan Canlaon. So, kumagihan ang pahayag ni Dilkensya, para madura ang pagkabalaka sa mga tumpulo yung masami nagabaton sa mga latuan na hindi sa OCD.
16: Musang ash emissions recorded, ma'am, no?
17: Yes, ma'am. Medyo sagunson ang mga ash emissions na ato nga na-observe sa mga ginapagwa sa Canlaon.
16: Mga pila ganing latest na ma'am nga ang recent, ma'am?
17: So kahapon, ma'am, nakalist kita sa 9 ka ash emissions, ang mga ash emissions nato nagdugay for 1 to 213 minutes ang iyang kahabaon.
16: Ang 9 na ma'am nang cover na siya from
17: whole of June 16. Ay mali. Wait lang guys.
16: 12 midnight guro sang.
17: Oo.
16: 15. Bali 12 midnight sang 12 a.m. sang June 16 to 12 sang kaina sang kagahon. Tama, ma'am?
17: Yes, oo, ma'am.
16: Mm-mm, kaina. Ang before that, ma'am, itong mga 15 to?
17: Before sang 9? Kita sang, naka-10 man dayon kita, ma'am, sang 15.
16: sang June 15 nga bulletin, 10 ash emissions.
17: Let me check na lang, ma'am, ha.
18: Ano ta subuha? 17.
14: Ganda ba, bro?
11: Oh, yes. Ganda ba, Mitch?
14: So, may nang malipatagan nga pag-introduce sa kayo. Yan yung Kensya. At yung sa iya, kung baka mo manang sinigami ang sitwasyon ni Caldaon, so masiling na doon nga normal na niya siyang bagay na makita natin may pag-asok ng lamay. Kag, ang importante wala na siyang pagkabala ka ngayon tugas sa mga pumuluyo. Oh. Kag ang mga bagayin niya, mga alert warning niya, mabatong ba sa cellphone, normal na. Na ginapahibalo kita nga may araw naman. Pag ang pumangaman niya, katumangan doon, nagkabili din si Giyapon. That's why, nagkabili man sa alert level 2, si Vulcan Tanlaon.
11: Okay.
14: So, yun ang mga balita din sa Provincial Capital, Mitch Pipa, HSN News.
11: Centro. Mga katropa, no? Ito na ba't yan? Mga update reports from Provincial Capital angot sa sitwasyon sa Canlaon, Subo, Ngatiyon. Hingagabong ko na lang ni si Sarwini, ah. Winnie Sancho, yung agawan ta na lang. Kahit yung mga katropa, isa niksa sa mga importante, subungan ta lalo pang doon ta ang status, especially sa sugar industry dire. Centro. Mga katropa, ano? Kay ang pila, especially ang UNIFED, sa pagpuna, madra ni Sir Manuel Amata, nag-planos lang magangyo kay Governor Bong Lacson for the possible for the possible declaration sa state of emergency bangod sang halit sang peste nga RSSI. No? Centro. Kuha ko na lang ning malipot nga tiyempo ni Sir Winnie Sancho, ah, no? Secretary General sang Save the Sugar Industry Movement. Ano ayan, mambal nila mga katropa matapos ang pila ka mga sugarcane planters plano nga mag-discuss kay Gov Lacson para sa sining possible nga tikang for the state of emergency angot sa epekto sang RSSI. Sir Winnie, may ngudto. Sir Winnie? Hello? Sir Winnie, may ngudto.
19: Hello?
11: Yes, sir. Okay lang, Sir Winnie. Maklaro na akong silod. Batian mo ko.
19: Okay, ma'am.
11: Sige, sige. Sir Winnie, kay kapon, nagplano sila ni Sir Manuel Amata, ibang pagiging mga, nga mga sugarcane planters for the possible announcement. Okay. Dula. Basing signal, di maayo. Sige. Centro. Okay, okay. Sige, balikan si Ruinia. Okay, Sir Winnie. Okay na. Sir Winnie, anong inyong mambal sini? Pabor ka mo nga iyan ipaidalom sa state of emergency ang probinsya sa Negros bangod sa halit sa RSSI, sir?
19: Siyan sa bahayin sa gawa, no? Kung sang Save the Sugar Industry Movement, I think justified mo na siya katama.
11: Okay.
19: Kaya man kayo subong ang halit sining infestation, you know? Ang tawa nila nila nanong ni Klase Sangkwan na insects, no?
11: Oo, sir.
19: Dako na niya ang inalitan, no? Tunong sa SRA, mga 1,586.90 hectares, no? Ang iyan na igo, pag it keeps on spreading.
11: Okay.
19: Kaya good life sinitang sininga invitation kay RSSI, galing ang term sinino.
11: Yes, sir.
19: Ginaano yun ni Dumo. Ginasuyok siya ang kwan bala.
11: Duga.
19: Ang duga, sang tubo. So yes, in the sir. Process, wala na sang ang honeydew, sang wala na purisa ang tubo in other words.
11: Okay.
19: Samantay na suyot yun mo. So there are what we call yield loss, may decline in production. Ang projection gani mga 50%, no?
11: Oh, okay.
19: Kung hindi ni man may ngakaw.
11: Mm-hmm.
19: Pag of course, ang livelihood of thousands of workers depends on sugar yield, no?
11: Oh, hmm.
19: Samantay 65% ang sugar sa bilog ng Pilipinas.
11: Okay.
19: Bibigyan na produce sa negros mo. So we are in favor, no?
11: Yes, sir.
19: And we are also appealing to the government while abot sa mga measures na minakuha nila.
11: Oh.
19: Ang tanawang tanong ng mga small farmers,
11: okay.
19: Eh tinong lang ko, yung farmers maka-afford na yan sa mga drone na ginatawag, kaginang aerial insecticide na minaspread nila. Siguro do kung kamay ka lang yan sa farmers, hindi ka makasarang na.
11: Correct.
19: So, kinangla niya, nung ayaw kabulig sa SRA, pag sa gobyerno, no?
11: Okay.
19: So, there should be an immediate response, no?
11: Yes, sir.
19: From the government.
11: Okay.
19: Kapag yun ang problema, subong ang sugar industry sa una na kung gan pa ang importation.
11: Gani man.
19: So, subong yan, masya ko, either they like it or not, tinanglan ba, import it sila, no? To cover the deficits, but they must situate na ang importation nila is well managed para hindi undercut ang mga ARBs kag mga small farmers in the sugar industry.
11: Okay, gani man. Pero Sir Winnie, ano ang sabahin ninyo, sir? Or you will take also initiatives man sabahin sa inyong grupo sa Save the Sugar Industry Movement, Sir Winnie?
19: Sir, mabulig man kami, no? Pero te, ang tiyanabong taga, ang dako ka dyan ang bahay na doon araw sa gobyerno.
11: Oh, okay.
19: Kung makayo, ini ang mga planters ang tawag na ito, nabi nga, pundo nga kinanglano nila, kinanglang tagaan na ito. Kaya manti, one anymore, ngayon urgent, no? Imagine, nabi, kung mag-decline ang, ano ni, ang yields ng sugar industry by 50%, sustainably na yan na pikto by labot sa wala obra. Tatlo ka kasi ng workers ang ma-ego na mo.
11: Okay.
19: Ang mga sakada. Signatory workers. Ikaduwang amigo na, mill workers. Okay. Ang gobra sa central.
11: Yes, sir.
19: And of course, ang mga taniyas ang asinda, no? Lagko man o kung nagagmay. So, I think it would be prudent, no? Sa mga labor group na i-endorse. Ang proposition for a state of calamity.
11: Okay.
19: If we want to save the sugar industry, no?
11: Yes, sir.
19: I think it's time for the workers and management to unite and to situate that all measures should be taken. Ang isa lang ang purpose natin is to save the sugar industry.
11: Mm-hmm.
19: Yung nag-aupo dira ang ginatawag na Save the Sugar Industry Movement. So, ever since, nag-aupo kami sa mga lihok. Agad itong mapauswag kag madampigan, masalpan ang industriya sa kalamay wherein we are directly and indirectly dependent on this sugar industry in Negros Island.
11: Okay, sige. Wala tonta ni Sir Winnie kung nanugid man ni ang decision man sa atong gobernador kay do concern ano na gidi do concern na gid bala seryoso na gid ang sitwasyon subong sige Sir Winnie, thank you gid may gusto na
19: thank you may gusto
11: yes sir
19: thank you Sentro
11: mga katropa to nabaten si Mr. Winnie Sancho ang Secretary General sa Save the Sugar Industry Movement ako din mga katropa sila yung pagpanindugan well they are in favor man ay patalaw sa state of emergency ang bugos ka probinsya sa Negros Occidental bangod sa halit sang RSS ay mga katropa.
20: Sentro.
11: Isa ni sa mga ginakabalak-an sang tanan, no? Makala nga wa na ning sitwasyon subong, no, para sa aton nga mga sugarcane planters nga amo ni ang halit nga gindala sang sining nga mga sapa.
20: Sentro.
11: Alas sa 11:54 na mga katropa. Ipakilala ko blanay sa inyo mga nabiling mga produkto sang Yes to Health. Ang mga produkto sa Yes to Health, taboneng Santon Gold Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix, Santon Plus Coffee Mix, no? May Santon Gold Herbal Tea, kag may ano man kita makatropa. May Cesta Pain Turbo, kag Santon Plus, o Convision X Plus, Santon Plus Herbal Soap, kag Clear Skin, kag Santon Plus Herbal Oil, mga katropa. Mabakalinitan na sa Yes to Health Wellness Center, yung inamtang Trasadana ng Lizares, Barangay 39, Siyudad sang Bacolod. Kag sa mga drugstores, kaangay sang Mercury Drugstore, Negros Grace Pharmacy, The Generics Pharmacy, sa South Star Drugstore, mga katropa, kag sa Generica. Sa online, sa Shopee, nyo ininga mabakal. Sige, sa mga katropa natin nga nag-monitor na good morning sa mga nagatutok, good morning. No? Kay Sandy Marie, Coroco, Titso, kay Joy Rodico. Good morning kay Jelwin, Johnny Ordonio, kay Margs Esparas, may ngaga. Tara sila ni Lorna, kag ni Lauro Burgos, tara sa may barangay Banago, nag-monitor, gidara sila. O, salamat. Kid sa pag-upo, dari sa aton, sa mga katropa natin nga nag-monitor always. Dari lang mga katropa sa XFM Bacolod. Dari

0: Mga katropa, hindi nyo na paglisan inyong mga radyo kay magabulos ng XFM Network News para sa mga balita. Regional kag national mga katropa. Sa liwa, tinyo ang kormahan si katropang Franz Andrew Burgos. Nagkapaslamat gayon, may ngunto, and God bless us all mga katropa.
1: XFM 103.9.
2: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santone Plus Gold. Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
3: Santone Vitamin C. Ang alkaline ng Vitamin C.
4: Ako si Julie. Lagi ako nagkakarashes dahil sa aking allergy. Nang sinubukan ko ang Santone Vitamin C, hindi na ako sinusumpong ng aking mga allergy.
3: Santone Vitamin C. Ang alkaline ng Vitamin C.
5: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
6: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santone kag Vitamin D3.
7: Ako si Franz ang panitang kapis. Nervyoso git ko. Basta gani gainong ko sang order yung ang kape. Gato kang pagitpagka-nervyoso ko. Ipatilaw ko sa akong abyan sa premium D3 coffee mix na miangid ko kung wala akong kapalpitate. Kalmado git, pero may akong lawas kagutok. Premium D3 coffee mix, langit ang kape ko.
6: Premium D3 coffee mix. Nagkape ka na, may Santone kag vitamin D3 ka pa.
3: Mabili sa mga butika.
6: Premium D3 coffee mix.
8: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santone Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
6: Sakit ng katawan? Mag Santone Plus Herbal Oil.
9: Edgar Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko, naalis yung sakit ng likod ko.
6: Santone Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
3: Santone Plus Herbal Oil.
6: System pain.
10: Gary, sa ka-service ko, may harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako, salamat sa Sista Pain. Tatlo pa lang krisis na nagtumara kasi matyag ko tayo. Wala nang sakit ang ako likod.
6: Sista Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sista Pain.
5: If symptoms persist, call your doctor.
3: Mabibili sa mga butika.
6: Santone Gold Coffee Mix.
11: Ako si Amelia. Di pwede pagi ko sa mabatian kong Santone Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Tamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita

0: 15, 4 MacBook Neo laptops, 4 iPad A16 tablets, 4 Sony wireless headsets, 4 Huawei Watch Fit, 4 smartwatches, 4 JBL Go 4 speakers, 4 Huawei Free Buds, and many more exciting prizes. Register now. Visit our registration booth at Avellaneda Sports Complex every Wednesday to Saturday. For online registration, message Windsor on Facebook or visit windsor.ph. Don't miss the fun, the colors, and the chance to win big. Windsor Color Run 2026. Run, celebrate, win. Get ready, Cebu. The biggest and the most colorful running event of the year is here. Join the Windsor Color Run 2026 on July 18, 2026. Starting 3 a.m. onward at City de Marie. Choose your challenge. 6K, 12K, 16K and run for a chance to win amazing prizes. Four lucky winners will take home a brand new Honda Click 125 V4 motorcycle. Plus, win four iPhone 17, four MacBook Neo laptops, four iPad A16 tablets, four Sony wireless headsets, four Huawei Watch Fit, four smartwatches, four JBL Go 4 speakers, four Huawei Free Buds, and many more exciting prizes. Register now. Visit our registration booth at Avellaneda Sports Complex every Wednesday to Saturday. For online registration, message Windsor on Facebook or visit windsor.ph. Don't miss the fun, the colors, and the chance to win big. Windsor Color Run 2026. Run, celebrate, win.
1: Exciting!
2: Mga panangalian na po tayo ngayon ng Wednesday, June 17, 2026, live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sabay na tayo na napapahinggan sa pamagitan ng XFM 104.7 sa Palawan, 88.3 XFM Cebu, at sa pamamagitan din po ng XFM Zamboanga.
3: Live din tayo mga katropa sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamamagitan ng XFM Radio app sa ating mga Android phones.
2: Kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
3: Ako si Brian DePaul.
4: XFM News Nationwide.
2: Sa detalye po ng balitaan, opisyal nang nahalal si Senator Sherwin Gatchalian bilang bagong Senate President. Sa pagsisimula ng special session na ipinatawag ngayong araw ni Paulong Ferdinand Marcos Jr., pinalitan niya sa Senator Alan Peter Cayetano matapos makakuha ng 13 boto mula po sa mga senador, sapat para makuha ang liderato ng mataas na kapulungan. Naging game changer ngayon si Senator Joel Villanueva para magkaroon ng quorum at makakuha ng 13 vote, sapat na at legal para iayos muli ang liderato. Dahil po dito, nagwakas na ilang linggong sigalot sa loob ng Senado. Bago ang special session, binitawan ni Senator Alan Peter Cayetano ang kanyang posisyon bilang Senate President matapos aminin na mayroon ng sapat na bilang ang kabilang kampo para makapili ng bagong leader ng Senado. Sa kanyang pahayag, sinabi ni Cayetano na hindi siya hahadlang sa isang legitimate voting at handa po niyang tanggapin na magiging pasya ng kanyang mga kapwa senador. Ikinit man niya na ang kanyang laban ay hindi raw para sa posisyon kundi para sa katotohanan. Partikular na sa usapin na umano'y korupsyon sa mga flood control project. Tiniyak din ni Cayetano mga katropa na magpapatuloy siya sa paglilingkod at pagsusulong ng kanyang mga advokasya bilang senador.
4: XFM News Nationwide.
3: Pagkatapos mahalal ni Senator Sherwin Gatchalian bilang bagong Senate President, agad namang inayos ang lineup ng mga mauupong chairman sa bawat komite. Dahil dito nanumpa si Senator Vicente Soto III bilang bagong Senate President pro tempore. Itinalaga rin si Senator Juan Miguel Zubiri bilang bagong chairperson ng Committee on Rules at Majority Floor Leader. Sa Committee on Blue Ribbon naman, mananatili si Senator Erwin Tulfo bilang chairman, habang itinalaga bilang mga vice chair sina Senator Kiko Pangilinan at Senator Ping Lacson, kung saan miyembro ng komite ang bawat senador mula sa mayorya, maliban na lamang kay Senator Chiz Escudero. Samantala, si Senator JB Ejercito ay tinalagang Senior Deputy Majority Leader, habang si Senator Joel Villanueva naman ang bagong Deputy Majority Leader ng Senado.
4: XFM News Nationwide.
2: Pagkatapos po na magtalaga ng mga komite katropa, agad na inaprobahan ng Senado sa pangatlo at pinal na pagbasa sa gitna ng special session na mga panukalang magbibigay ng Philippine citizenship kina basketball player Benny Boatwright at wrestler Matthew James Ramos. Pasado na rin sa uling pagbasa ang panukalang

0: na nagdedeklara sa waling-waling bilang pambansang orchids. Nagpapatuloy naman po ang pagtalakay ng majority bloc sa iba pa mga priority measure na kailangan bigyan na aksyon ngayong session.
1: XFM News Nationwide.
2: Pinuri ni Senator Ping Lacson, sina Senator Joel Villanueva at Senator Chiz Escudero dahil umano sa pagkapahalaga ng mga ito sa kredibilidad at kaayusan ng Senado. Sa kanyang talumpati ngayong araw sa special session ng Senado, sinabi rin ni Lacson na mas nais niyang hindi na muling pamunuan ang Senate Blue Ribbon Committee dahil nais niyang umiwas sa karagdagang tensyon at pagkawala ng mga kaibigan sa politika. Gayunman anya, tatanggapin lamang niya ang posisyon kung walang ibang senador na kukuha nito. Gayet niya, may iba pang mas karapat dapat na mamuno sa nasabing komite.
1: XFM News Nationwide.
0: Si Senador Joel Villanueva, pinuri po ng Gatchalian Block sa pag-anib sa bagong mayorya ng Senado. Katro po natin sa balita, Brian De Paz, XFM Mega Manila.
2: Pinuri ng mga senador ng Gatchalian Block sa paungunan ni Senate President Sherwin Gatchalian ang naging hakbang ni Senador Joel Villanueva na umanib sa bagong mayorya ng Senado upang maisulong ang mga panukalang makatutulong sa mga biktima ng malakas na lindol sa Mindanao. Naging 13 ang bilang ng mga senador na dumalo sa special session ngayong araw matapos sumama si Villanueva sa bagong mayorya. Matatanda ang kabilang siya sa kampo ni dating Senate President Alan Peter Cayetano na tinaguri ang Brave 13. Sa sesyon ngayong araw, naghain si Villanueva ng Senate Resolution Numbers 447 at 452 na nagnalayong magbigay ng agarang ayuda at suporta sa mga komunidad na naapektuhan ng lindol sa Mindanao. Nagbigay pugay si Gatchalian sa naturang hakbang at sinuportahan ito ng iba pang senador, kabilang sina Senators Rafi Tulfo, Erwin Tulfo, Kiko Pangilinan at iba pang miyembro ng bagong mayorya. Ayon kay Senator Erwin Tulfo, ipinakita ni Villanueva ang tunay na diwa ng paglilingkod sa bayan sa pamamagitan ng pagsasantabi ng personal na interes upang unahin ang kapakanan ng mga nasalanta ng kalamidad. Nagpasalamat din si Tulfo kay Villanueva at nagpahayag ng suporta sa mga panukalang inihain nito para sa mga biktima ng lindol. Naniniwala si Tulfo na dapat manaig ang serbisyo publiko kaysa politika, lalo na kung nakataya ang kapakanan ng libo-libong pamilyang naapektuhan ng lindol sa Mindanao. Para sa mga miyembro ng Gatchalian Block, mahalagang maipasa agad ang mga kinakailangang hakbang upang mapabilis ang pagdating ng tulong at rehabilitasyon sa mga apektadong lugar sa Mindanao. Katropa mo sa Senado para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si Katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
2: Nanawagan si Senador Rafi Tulfo sa mga miyembro ng Minority Bloc na isantabi na ang naging tensyon sa Senado at bumalik na sa trabaho kasunod ng pag-upo ni Senador Win Gatchalian bilang bagong Senate President. Ayon kay Tulfo, panahon na umano ng healing at pagtutulungan matapos ang mga nagdaang alitan sa pagitan ng mga grupo sa mataas na kapulungan. Anya, sana maka-move on na ang Cayetano Block sa nangyari alang-alang sa kanyang trabaho at paninindigan sa taong bayan. Dagdag pa ni Rafi Tulfo na obligasyon ng bagong majority members na manguna pa rin para himukin ang bagong minority na pumasok na sa Senado.
1: XFM News Nationwide.
0: Nanawagan po ang Philippine National Police, mga katropa, sa mga taga-suporta ng iba't ibang grupo na manatiling kalmado at igala nga ang batas sa gitna ng special session ng Kongreso. Ayon kay PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr., handa na ang kapulisan sa anumang posibleng protesta. Pero binibigyan din na mahalaga pa rin ang mapayapang pamamaraan ng paghahayag. Mahigit sa 300 pulis ang nakadeploy sa paligid ng Senado kasama mahigpit na seguridad at inspeksyon sa mga papasok sa lugar. Tiniyak ng PNP na manatili silang apolitical at tututok lamang sa pagpapanatili ng kaayusan at seguridad.
1: XFM News Nationwide.
2: Iginiit ni Senador Rodante Marcoleta na mahalagang mapakinggan ang Senate Blue Ribbon Committee ang testimonya ng 18 dating bodyguard ni Zaldico kaugnay ng umano'y anomalya sa flood control projects. Ayon sa kanya, layunin ng pagdinig na matukoy ang mga nasa likod ng sinasabing korupsyon sa kabila ng mga kinakaharap umano niyang imbentong kaso dahil sa kanyang pagbubunyag. Ibinahagi rin ng senador ang posibilidad na maaresto siya sa mga susunod na araw, ngunit tiniyak na hindi ito makapipigil sa kanyang pagtutok sa imbestigasyon. Sa kabila ng mga hamon, nanindigan si Marcoleta na itutuloy niya ang pagtukoy at pagpapanagot sa mga sangkot sa isyu ng katiwalian sa gobyerno.
1: XFM News Nationwide.
0: Ikinalugod ni House Majority Leader, kabilang chamber naman tayo mga katropa sa House of Representatives. Ikinalugod po ni House Majority Leader Representative Sandro Marcos ang pagkahalal kay Senator Win Gatchalian bilang bagong Senate President. At sinabi niya umaasa silang magiging maayos ang pagtutulungan ng dalawang kapulungan sa ilalim po ng bagong liderato. Habang tumanggi naman ito na magkomento kung makatutulong ang pagbabago ng liderato sa pag-usad ng impeachment case laman kay Vice President Sara Duterte. Kasabay po nito, mariing pinabulaanan ni Marcos ang aligasyon mula sa mga umano ay dating bagmen ni Saldico na nakatanggap siya ng maleta ng pera kaugnay ng blood control anomaly. Tinawag ng kongresista ang mga akusasyon na pawang kasinungalingan at iginiit na hindi dapat pinaniniwalaan ang mga nagpakilalang fake Marines.
1: XFM News Nationwide.
2: Inaasahan naman ni Senadora Laila De Lima na tuloy-tuloy o ni ML Party List Representative Laila De Lima na tuloy-tuloy nang uusad ang impeachment trial matapos maresolba ang usapin sa liderato ng Senado. Sa isang pahayag, sinabi ni Congresswoman De Lima na maaari nang magpatuloy ang impeachment proceedings nang walang sagabal at makapagtuon na ang Kongreso sa mahalagang tungkulin nito, kabilang ang pagpasa ng mga makabuluhan at tumutugong batas para sa mamamayan. Ayon pa sa senadora, panahon na upang ituon ang pansin sa katotohanan, pananagutan at mahusay na paglilingkod sa publiko. Matatanda ang nagkaroon ng pagbabago sa liderato ng Senado nitong mga nakaraang araw na inaasahang magbibigay daan sa pagkapatuloy ng mga nakabinbing usapin sa Kongreso, kabilang na ang impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte.
1: XFM News Nationwide.
0: Mga katropa, inihalal ng House of Representatives ngayon pong araw ang limang kongresista bilang mga member ng Commission on Appointments sa isinasagawa o isinagawang special session pa rin pinatawag ni Paolo Ferdinand Marcos Jr. Kabilang sa mga nahalal sina Representative Paolo Ortega, Representative Jose Teves Jr., Representative Franz Pumarin, Representative Wilfrido Mark Enverga at Representative Mercedes Alvarez. Isinagawa pong eleksyon sa ilalim ng pamuno ni House Majority Leader Representative Sandro Marcos kasabay ng pagbubukas ng plenary session dakong alas 9 kanina ng umaga bilang bahagi ng pagtugon sa mga priority legislative measures ng administrasyon.
1: XFM News Nationwide.
2: Naniniwala si Senador Pampilo Ping Lacson na kailangan pa rin ang boto ng 16 na senador o 2/3 ng kabuuang 24 members ng Senado upang magkaroon ng conviction sa impeachment trial. Gayunman sinabi ni Lacson na nasa Senate Impeachment Court pa rin ang pinal na desisyon kung paano ito bibigyang interpretasyon. Ito ang pahayag ng senador matapos ang naging 90-day preventive suspension ni Senador Jinggo Estrada kaugnay ng kinakaharap nitong graft at plunder case. Ayon kay Lacson, malinaw sa kautusan ng Sandigan Bayan na hindi maaaring makilahok si Estrada sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte habang suspendido. Binanggit din ni Lacson ang posibleng absurdity kung marami pang senador ang masuspindi dahil maaari umanong mauwi lamang sa automatic acquittal ang paglilitis.
1: XFM News Nationwide.
0: Sa iba pang balita, humarap sa hiwalay na investigasyon ng CIDG at ng National Bureau of Investigation, mga katropa, yung ilang manlalaro po ng Ateneo Blue Eagles kaugnay sa pagkalunod nga ng kanilang mga teammates na sina Rene Paterbonya at Divine Adili. Ayon sa ulat, ilan sa mga players na kasama sa team building activity sa Dipakulaw Aurora kung saan nangyari ang insidente ay dumalo sa CIDG probe. Samantala, sina Grayson Rogers at Sultan Barua ay kabilang din sa mga nagpunta sa NBI para magbigay ng kanilang salaysay.
2: DepEd naglabas ng pahayag sa insidente sa pribadong paaralan sa Cavite. Tropa natin sa balita, Earl Saludar ng XFM Mega Manila.
1: Live report. report.
3: Nang pahayag ng pagkabahala ang Department of Education o DepEd sa insidente sa isang pribadong paaralan sa General Trias, Cavite, kung saan ilang mag-aaral ang nasugatan. Nakikipag-ugnayan na ang DepEd sa pamunuan ng paaralan at kaukulang ahensya upang matiyak ang suporta, tulong at intervensyon para sa mga apektado. Nakaantabay din ang Regional at Division Office para sa karagdagang assistance. Inilin ng DepEd na igalang ang pribasiya ng mga bata at umiwas sa pagpapakalat na hindi beripikadong impormasyon habang nagpapatuloy ang investigasyon. Binigyan din ang kagawaran na ang kaligtasan at mental health ng mga mag-aaral ay nanatiling pangunahing prioridad. Para sa Nagkakaisa Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa, XFM, isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
0: Mga katropa, alas 12, 17 na ang tamang oras mula sa XFM News Nationwide. Sabayan din po tayo napapahingan sa pamagitan ng 91.3 XFM San Francisco, Agusan del Sur, 89.5 sa XFM Pagadian, at sa 96.5 XFM Calibo.
1: Balitang regional.
0: Diretso na tayo sa regional report. Kauna-unahang Inter-Agency Territorial Defense Operations Exercise. Diyan po sa Iloilo, opisyal ng sinimulan. Katropa natin sa balita, Jansen Crisostomo, XFM Iloilo.
1: Live report.
4: Opisyal ng sinimulan sa lalawigan ng Iloilo ang dalawang araw na Inter-Agency Territorial Defense Operations Exercise o ang Pag-ugyon 2026. Ito ang kauna-unahang pagsasanay sa uri nito na sinagawa sa rehiyong Visayas kung saan pinagsama-sama ang puwersa ng militar, pulisya at mga lokal na mga emergency responders. Layunin nito na sukati ng kahandaan ng mga otoridad at ng komunidad sa mga krisis, kalamidad at maging sabanta sa seguridad. Pinangunahan ang naturang pagsasanay ng Iloilo Provincial Government at ng Joint Task Force Spear ng Armed Forces of the Philippines kasama ang iba pang mga katuwang ng mga ahensya. Isinagawa ang unang araw ng pagsasanay sa Miyagaw, Iloilo kung saan nagsagawa ng spillover scenario at missile attack scenario sa nasabing bayan. Samantala, sa ikalawang araw naman isasagawa ang coastal invasion scenario sa bayan ng San Joaquin, Iloilo. Lubos naman ang pagpapasalamat ng lokal na pamahalaan ng naturang mga bayan dahil na sila ang napili na mag-host ng kauna-unahang Inter-Agency Defense Exercises. Naniniwala si Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. na malaki ang maitutulong ng nasabing pagsasanay, lalo-lalo na para sa kandaan ng lahat.
5: This is really an exercise. It is an exercise for the whole Iloilo provincial the whole Iloilo province family under Bagong Pilipinas Presidente, under the More Progress 4K for More Progress mantra of the province. In mobilizing our people, our partners, our resources in facing the threats that we can. Why are we for as long that we continue to experience what we are experiencing now sa buong mundo? Hindi namin mapapagkaila na ang gera ay nangyayari ngayon yan. Sabi ko kanina, like floods, like earthquake, like typhoon and pandemic, invasion and war can come for as long as the human race or the whole world has not yet reached a level of humanitarian consciousness as to lose the tendency to conflict. We should be prepared to protect.
4: Napakinggan si Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. sa panayam ng XFM News Team. Mula dito sa XFM 100.7 Iloilo, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Jansen Crisostomo, XFM News.
1: Breaking news.
0: Kapapasok lang ng balita ang katropa sa Senator Francis Jesus Cordero, ang nakatakda pong maging presiding officer ng impeachment court matapos ihayag ni Senator Ping Lacson na susuportahan ng Senate Majority ang kanyang paghirang sa posisyon. Ayon kay Lacson, naniniwala po ang mayorya na si Escudero ang pinakaangkop mamuno sa impeachment proceedings dahil sa kanyang malawak na karanasan sa batas bilang isang abogado. Inaasahan ding magiging mahalagang papel ni Escudero sa pangasiwa ng paglilitis sa impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte kapag formal nang nagtipon ang impeachment court sa July.
1: Breaking news! Breaking news!
2: Samantala, mga katropa, higit 300,000 na halaga ng ilegal na sigarilyo na Samsam. Dalawang negosyante arestado sa lalawigan ng Nueva Vizcaya. Katropa natin sa balita, Rowena Munchang ng XFM Santiago City.
6: Ang dalawang negosyante matapos mahulihan ng hinihinalang ilegal na sigarilyo sa isang bypass operation na isinagawa ng mga otoridad sa Barangay Tucanon sa bayan ng Aritao sa lalawigan ng Nueva Vizcaya. Kinilala ang mga suspect sa mga alias na JP 36 anyos at Sunny 44 anyos, kapwa residente ng Talavera sa lalawigan ng Nueva Ecija. Nasamsam mula sa mga suspect ang kabuang 574 reams ng iba't ibang brand ng sigarilyo na nagkakahalaga ng humigit kumulang 373,000 pesos. Na-recover din sa operasyon ang bypass money, dalawang Android phone at isang Mitsubishi Adventure na pinaniniwala ang ginamit sa ilegal na aktibidad. Ayon sa pulisya, nabigo umanong magpakita ng anumang dokumento ang mga suspect na magpapatunay sa legalidad ng kanilang pagmamayari at pagbebenta ng mga sigarilyo. Isinailalim sa wastong inventaryo ang mga nakumpiskang ebidensya para sa kaukulang disposisyon habang dinala naman ang mga naarestong suspect sa PNP Aritao para sa dokumentasyon at pagsasampa ng kaso. Mula rito sa 104.9 XFM Santiago para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ito si Katropang Rowena Munchang, XFM News.
0: Tricycle driver naputulan ng kaliwang kamay matapos tagain ng lasing na suspect. Katropa natin sa balita, Tessa May Mariano, XFM Antique.
7: Naputulan ng kaliwang kamay isang 59 anyos na tricycle driver matapos tagain sa Barangay Badang sa San Jose Antique bandang alas 10 ng gabi noong Hunyo 15 taong kasalukuyan. Kinilala ang biktima na si Elias Buchoy, 59 anyos at isang tricycle driver. Samantalang suspect ay kinilala kay Elias Makoy, 26 anyos, walang trabaho at kapwa-residente ng nasabing lugar. Sa panayam kay Police Major Jeremy Ayan Manua, Acting Chief of Police ng San Jose de Buenavista Municipal Police Station, sinabi nito na minamaneho ng biktima ang kanyang tricycle at ihahatid kasama ang menor de edad na anak nang dumaan sila sa at ng bahay ng kamag-anak ng suspect kung saan umano nagiinuman sila ng mga kasama ito. Habang dumadaan ang biktima, sigawan umano siya ng suspect na magdahan-dahan sa pagmamaneho. Sumagot naman ang biktima na babalik pa siya sa lugar. Nang makabalik si Buchoy, nagkaroon ng mainit na pagtatalo hanggang sa lumabas ang suspect na may dalang itak at bigla nitong tinaga ang biktima. Sinubukan pa umano ng biktima na pigilan ang pag-atake dahilan upang mapunan ang kanyang kaliwang kamay. Matapos ang insidente, mabilis na tumakas ang suspect kung agad din na-aresto ng mga otoridad. Agad naman isinugod sa ospital ang biktima upang mabigyan ng karampatang lunas habang ang naputo na kamay ay na-recover sa lugar at ibinigay sa pamilya para sa kaukulang disposisyon. Sa kasalukuyan, nasa kustodiya ng San Jose Municipal Police Station ang suspect at nakatakdang sampahan ng kaso. Mula dito sa 92.3 XFM Antique para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ako si Katapang Cesar Mariano, XFM News.
2: Lalaki patay matapos mabangga ng van sa Naga City, Cebu habang tumatawid sa daan. Katropa natin sa balita, Almi Mata ng XFM Cebu.
8: Patay ang isang lalaki matapos mabangga ng isang van habang tumatawid sa National Highway sa Barangay Tinaan, Naga, Cebu kagabi, Hunyo 16. Kinilala ang biktima na si Josecito Zabate, residente ng Caimito, Gimbawian, Pinamungahan, Cebu. Ang sasakyang sangkot ay isang Nissan Orvan na minamaniho ni Melbert Aquino, residente ng Barangay Pardo, Cebu City. Batay sa paunang investigasyon ng Naga City Police Station, binabagtas ng van ang northbound lane na mula Cebu City na mangyari ang insidente. Ayon sa pulisya, bigla umanong tumawid sa highway ang biktima at tinamaan na paparating na sasakyan na nagresulta sa matinding pinsala. Agad ay sinugod sa paggamutan ng biktima para sa emergency treatment ngunit idiniklara ring dead on arrival. Nasa kustodiya na ng pulisya ang driver ng van at naharap sa posibleng kaso habang nagpapatuloy ang investigasyon sa insidente. Mga katropa, ugali ng pag-inom ng Santhona Vitamin C ang alkaline-based vitamin C para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Mula rito sa Queen City of the South, Cebu City, ito si Katropang Almi Mata, XFM News.
0: At katropa, itinuturing na pinakamalaking buwaya sa bayan po ng Balabac. Muling namataan sa barangay Katagupan. Katropa natin sa balita, Gerald Gales ng XFM Palawan.
9: Muli namataan ang itinuturing na pinakamalaking buwaya sa barangay Katagupan sa munisipyo ng Balabac, Palawan itong June 14, 2026, araw ng Linggo. Dati na itong nagpakita kung saan ikinagulat ng mga residente doon ang laki at haba ng nasabing buwaya. Ayon kay Aris Sara, residente ng munisipyo ng Balabac, ang buwayang nakita nila ay ang pinakamalaki sa buong munisipyo. Mas malaki pa umano ito kumpara sa isang speedboat. Matatandaan na ang barangay Katagupan ay kabilang sa mga lugar na may pinakamataas na naitala ng crocodile sighting sa bayan ng Balabac. Ang ilog ng Katagupan ang itinuturing na may pinakamaraming buwayang naninirahan sa buong bayan. Dito rin naganap ang dalawang insidente ng pag-atake ng saltwater crocodile sa dalawang mangingisda na ikinasawi ng mga ito. Samantala, ayon sa mga residente, normal na umano para sa mga taga-Balabac ang makakita ng buwaya dahil bahagi na ito ng kanilang pamumuhay araw-araw. Bagamat delikado, patuloy pa rin ang paalala ng mga otoridad sa publiko na mag-ingat at iwasan ang mga ilog at baybayin kilalang tinitirahan ng mga buwaya. Mula dito sa 104.7 XFM Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ito si Katropang Gerald Gales, XFM News.
1: XFM News Nationwide Weather Update.
0: Thank you, Gerald. Katropang Brian, may isang LPA na mataan sa labas ng PAR, layong 2,000 kilometers. Silangan ng Eastern Visayas, medium suns na maging tropical depression within the next 24 hours.
2: Katropang body, samantala mga katropa, easterlies pa rin ang nakakaapekto sa eastern section ng Visayas at Mindanao. Partikular na sa Eastern Visayas, Dinagat Island, Surigao del Norte, Surigao del Sur, and Davao Oriental. Habang localized thunderstorm naman ang mararanasan sa mga sa Metro Manila at sa nalalawing bahagi ng ating bansa.
0: Pinapayuhan pa rin po natin yung mga katropa natin na maging handa magdala po ng palangga sa init at gayon din sa ulan dahil sa pabago-bagong panahon.
2: Samantala, sumikat ang araw kaninang alas 5.27 ng umaga at inaasahang lulubog bandang alas 6.27 ng gabi.
1: Balitang International.
0: Hatid po sa atin to katropa ng Santon Gold. Iniulat ng UNICEF na nasa higit 1.1 billion na bata sa mundo ang nakaranas ng tatlo o kaya higit pang climate hazards gaya ng baha, tagtuyot, matinding init, bagyo at wildfire. Pinakamadalas daw po na kombinasyon ng drought, extreme heat at heat waves na nakakapekto sa milyong bata, lalo tigit sa India, Pakistan at Nigeria. Ay sa ulat, halos lahat ng bata sa mundo ay exposed sa kahit isang climate risk at lumalala pa ito sa nakalipas na 20 years.
1: Showbiz News.
10: Ang balitang showbiz ay hatid sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Napini o napili sina Drag Race Philippines Season 3 winner Maxi Andre at Season 1 finalist Vinyas Deluxe upang salitang gampanana ang karakter ni Tricia Echavarria sa Die Beautiful the Musical. Ayon sa direktor, taglay ng dalawa ang talento, karisma at lalim na kailangan upang buhayin ang iconic na karaktera na unang pinasikat ni Paolo Ballesteros. Sinabi naman ng filmmaker na si June Robles Lana na excited siyang makita ang sariling interpretasyon ni na Maxi at Vinyas sa entablado. Ang Die Beautiful the Musical ay adaptation ng award-winning 2016 film na tumatalakay sa identity, pagkakaibigan at pagtanggap sa sarili. Nakatakdang magbukas ang production sa July 2027 sa Rockwell, Makati. Para sa balitang showbiz, ako si Katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
1: Balitang Sports!
0: Ang Balitang Sports, atin sa atin ang Premium D3. Katropa, inamin po ni Ateneo player Sam Reyes at keeper Alas na patuloy nilang dinadala matinding lungkot at epekto sa mga batikos at death threats na kanila pong tinatanggap sa social media matapos ang pagkamatay ng kanila mga kasama sina Rene Baterbonia at Divine Adili. Ayon kay Reyes, masakit ang mga paratang laban sa kanila dahil mismo ay sila ang nakasaksi sa trahedya at nawala ng mga kaibigan. Ibinahagi din po nila ang guilt na nararamdaman matapos ang insidente habang Sinabi naman ni Alas na tila dalawang beses silang nawalan. Dahil bukod sa pagkawala ng kanilang teammates ay sila pa umano ang sinisisi ng ilan. Pinabulaanan din po ng dalawa ang mga kumakalat na allegation online kabilang ang paggamit umano ng kalagdagang pabigat sa isinigang water activity. Nilinaw po nila na nakitang kagamitan sa mga larawan ay controller lamang ng drone na ginamit sa rescue efforts. Patuloy naman ang investigasyon ng motoridad kaugnay sa pagkamatay ng dalawang Ateneo players.
1: XFM News Nationwide.
0: Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumayon na po ang XFM News Nationwide. Ngayon pa ng halian ng Wednesday, katropa, June 17, 2026.
2: Mga katropa, maaari nyo pong balikan ang ating pagkabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila.
0: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami po yung mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
2: Ako si Brian Tipas.
0: Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino. Hanggang bukas, maraming salamat.
2: Mabuhay, exciting Pilipinas!
1: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. XFM News. XFM News.

0: mabibili sa mga butika.
1: Vision X Plus! Marami na ang natulungan!
2: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. One week akong hindi nakapasa dahil walang tigil ang pamumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat, Vision X Plus.
1: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika!
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Ako si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-premium D3 kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta-basta mamigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. Eat right plus premium D3 araw-araw. Siguradong healthy.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Sir, sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyud ka ani magmahay.
6: Para sa dynamis?
5: Para sa tour nyo ni Mrs.
6: Tour?
5: Oo, sir. Tour nyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
6: Sure ka, miss? Dalon ko nimo sa langit.
7: Exciting ba?
5: Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
6: Sige, so ngayon ako na, miss. Yeah!
3: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa baka o klabuwaska. Usaka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
8: Turbo, wagas ang lakas.
3: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
9: Sister Pain.
10: Hi, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa adad na training, hindi ka maligawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki, nag-atake ko akong lalis sa Sister Pain para dire-diretso ang training.
9: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
11: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape, ang Santon Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong panabor kag ang nagustuhan ko gidya sa Santon Gold Coffee Mix bangod sa may collagen kag glutathione. Mm-hmm. Sobra gito nakatipid bangod nga hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kag gluta.
9: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin. Moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkapik

Ari na ang programa na The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadulong sa mga impormasyon na may kaangtanan sa atong ikaanyang lawas. Magatudlo man sa maidid kag natural nga mga pamahagi, agot malikawan ang mga ginabatsag sang atong lawas. Gani dali na atong pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.

0: Maayong adlaw naman sa inyo tanan, mga suki naton nga mga tagpalamati diri sa programa The Secrets of Health. Ari naman kita sa isa ka edisyon sa ato sa ring pagparagad para nga istoryahan ta kung paano ta malikawan na mapamaratian. Kalakip man dari ang mga nagkakabagay nga mga supplementation nga kinanglan sa inyo sa ring mga lawas. Depende ina kon kaysa sa ginapakita man nga mga simptoma bala sa lawas ta, mga mensahe sang lawas ta. Pero antes pa man mag-abot ang mensahe nga ina, kinanglan nga pabaskugon ta nga to sa ring immune system. Kaon kita sang mga masustansya nga mga pagkaon. Kay kon maayo lang pagsagot ta sa lawas ta, way na sa mga sinyalis nga ay, may problema ikaw sa atay, may problema ikaw sa baga, may problema ikaw sa korason, may problema ikaw sa kidney. Hindi ina mag-abot kon healthy lifestyle lang ato sa ring gina-practice. Kag sa ato sa ring edisyon naman sa pagpangaragad, istoryahan ta naman ang nakapreparar sa ring mga health tips and informations para sa inyo tanan. Ang programa The Secrets of Health live kita mabatian sa tanan nga mga XFM station sa Isla Sang Panay kag Negros Island Region. Kung may ara ka mo nga mga palamagutan nun, feel free sa pagpadala sa inyo sa ring mga questions, IPM sa Facebook page nga XFM Radio Patrol Iloilo or i-comment sa ato sa ring live streaming via XFM Radio Patrol Iloilo Facebook page. Or hindi gani, i-text sa ito sa ringan text hotline 0950975-6970. And syempre sa ito sa ringan pagparagad, hindi kompleto kung wala nga ito sa ringan certified naturopath practitioner and consultant, Doc Leo Amos. Doc Leo, welcome na sa ito sa ringan programa.
1: Thank you, Sir Josil. Kag-welcome man sa ito sa ringan pagpangalagad. Kag sa ito sa ringan mga suki nga mga tagpanamati. Mga Facebook Live viewers na ton, kumusta ka mo dira, no? Kabay pang aragyapon ka mo sari sa maayong kahimtangan, maayos sari nga pamatsyag, kag wish na mo ni Sir Josil nga puno kita sang paghigugma.
0: Kahibalo ka mo, dapat niyo una higugmaon ka o galingon ninyo.
1: Correct, Sir Josil.
0: Ang paghigugma sa isang katao, nagtuhaw lang inisya pag-abot sang tiyempo. Pero una sa tanan, from day one nga narealisar mo gali, nga ang kabuhi talipot lang dari sa babaw sa kalibutan, love yourself first. Amo nang nahambal nila nga hindi pagpalanggaon ikaw sa iban nga tao kung nakita sa tao nga iban nga hindi mo palangga ko galingon mo, Doc Leo.
1: How's to, Sir Josil? Kay kita man mismo bala malipay magkita mag-encourage o kung may inspire kita, Sir Josil, magbulig o kung magpalangga man sa mga tao nga makita naton ginapalangga man nila kay ginabuligan man nila sa ikaw galingon.
0: Kay speaking about pagpalangga, tama ini kalapad nga halambalanon, pagpalangga sa ko galingon, pagpalangga sa isig ka tao, pagpalangga sa sapat, pagpalangga sa nature, pagpalangga sa kwarta. Pero dapat nga palanggaon tagid ang masustansya tani nga mga pagkaon, Doc Leo. Kay kun palangga tana, hindi tana paghambal nga hindi taken magkaon, Doc Leo mo.
1: Correct, Sir Josil, no? Hindi man ta magsiling na itsapwera tang iban, Sir Josil. Kay may mga basic needs sa kita. Pero ang isa sa pundasyon sang husto nga panglawas, Sir Josil, kun isa sa hiligis ni among nutrisyon. That's why dako katama ang rason nga palanggaon naton nga aton jogalingon pinaagi sa paghatag sang husto nga nutrisyon.
0: Kung hindi nyo masudlan sang kwarta ang maleta, sudlan tabi sang utanon kag prutas, Doc Leo.
1: pero kung ako magtanaw, Sir Josil, nami kaya akong kwarta.
0: Kay makabakal prutas kag utanon, Doc Leo.
1: Sobra pa, Sir Josil.
0: Oh, pero ang utan kag prutas, pwede mo man makwarta.
1: Pero galing nang tilain na yung kwarta nga dahil, Sir Josil, eh. Kaya habal nila akong kwarta, makabakal ka sang prutas kag utan kag iban pagid sining makinang lanon, Sir Josil. Pero kung bolo bastante yung unod sang meleta, pati yung lote nga talamnan sa nisang utan nun, makabakal ka.
0: Laban. Pero ti diri kita mag-focus iya sa ato sining pagpalangga sa aton kaugalingon, ang ato sining love affair with ourselves and our love affair sa mga pagkaon, Doc Leo. Kay ti may iba niya nagapalangga sa sala kapag ka naglayo, abi.
1: Hindi man, Sir Josel, maglayo sa hambal sang iban bala nga nabiktima sang paltik nga gugma.
0: Oo. Naghigugma ako sa sala nga tawo. Ang iban naghigugma sa sala nga pagkaon ug layo.
1: Correct, Sir Josel. Pero sa premiero pa lang nami gina, Sir Josel, ang pamatyag mo. Kasi may mga expression kita nga ko nang isa gani ka pamatan o kun isa ka individual, pero may nagasmile, nagatuba sa cellphone, nagachat, kag naman lipayon, may mga expression kita, Sir Josel, sina nga sa premiero lang na masadya. O kung sa una lang yan masaya. Kaya sa wala nun, wala, Sir Josel, nga sa magkahagog mga madumduman ka storya, langas-langas niya, kung madula ka sa akon, mapatay gina ko. Pero naabot mga gina panahon, Sir Josel, hindi gima silang dayunay, nagbulagay sila. Unang pista patay, gibistahan niya sa sementeryo, sa babae, waya makita. Oh. Kaya yung pangita, tani ko nung napatay gin man.
0: Huya, guro, ara. Pero ti, kung naghigugma kita sa mga sala, sini nga mga pagkaon, it's just like the song that says, Killing Me Softly.
1: Correct, Sir Josel. Kaya ang pagkaon, abi, either amat-amat nga nagapabakod sa aton, o kung amat-amat nga nagapaluya kag nagapatay sa aton, Sir Josel. Kumbaga, hindi man ta dayon kasubong balasang isog, Sir Josel, nga hilo.
0: Mm-hmm.
1: Nga pag-inom, sorry ha, nga ang iban sina, mangin kabangdanan sang dako, Sir Josel, nga problema. Pero ang punto sa pagkaon, amat-amat kita nga ginapapagsik sini, ginapabakod, o kung amat-amat kita ginapaluya, o kung makapalipot sa nga ton sa nga lifespan.
0: Masami ginikantang palindigan na ton, we have the right love at the wrong food.
1: Wrong food?
0: Mm.
1: Kag, I'm not sure, Sir Josel, no? Ang time siguro, per meal lang ginsakto man, ha? Kung naunaon, pag-abot sa nutrition, Sir Josel, ha? Ang time yung husto pag-abot sa aton sa ringan nutrisyon, kaya hambalan nun bala akong isa ka the best ng mimo na ton sa lawas. Nga, mapakamaayo ini, tani ginhimo na ton 20 years sa nagligad pa, Sir Josel. Pero kung may man na ton nila mahimo, the second best time is now.
0: Speaking about our love affair with the foods, Doc Leo. Pero ang ato sa ringan love affair with foods, it doesn't mean nga ma-healthy na nga ito sa nga lawas. What if ang ato sa nga ginahigug mga pagkaon, Doc Leo, starts killing us softly? Ano ini nga mga pagkaon, Doc Leo, masiling naton, ha? Amat-amat nga magapatay sa imo. Bisan pa daw ano mo siya kapalangga. Nga makitaan mo palangga ni sa picture daw ginagutom ka na, Doc Leo.
1: May hara, Sir Josel, nga nagalaway, nagadya mo. Picture pa lang na, ha? Uh-huh. Makitaan siya sa commercial. Buto balon, Sir Josel, kung may paghigugma kita. Kaso kung sa paghigugma sa aton sa nga isang katao, may ara kita sa nga ginatawag mabakod o kung strong emotional attachment. Amo man sa pagkaon na ton, Sir Josel, nga kung makakita kita sa isa kapagkaon, like, hamalong gaman na ito, na ipokrito, magkita ko ng paborito itong kapagkaon, Sir Josel, daw baliwalaon talang.
0: Mm-hmm.
1: Siguro pwede, daw mapakuno-kuno kita, but deep inside, may attachment kita para dira. Pero ang problem lang siya ni Sir Josel, kung ang attachment na ito, pag-abot siya sa pagkaon, pag-abot siya sa nutrition, hindi tanto ka-nutritious, hindi masyado ka-favorable, kag hindi manami sa aton sining ikaing lawas sa pagkabilugan. Pila sini ka mga ehemplo, Sir Josel, ano? Makahambal kita nga may attachment na kita sini sa mga pagkaon. Okay lang kung husto, nutritious nga pagkaon, pero in moderation, gyapon, tsaktsakto, gyapon, sa nga quantity, kung kadamuon. Kung ang isa ka pagkaon, Sir Josel, masami mo na ginabalik-balik, halos adlaw-adlaw, mahilig kasi ni magkaon sang mga matamis o kung makalamay nga mga pagkaon sa ilim nun. Kag sobra-sobra nga pagkaon, Sir Josel. Nga kung hindi mo yun mahimo, daw kulang gid ang imo sini nga isa ka adlaw o kung kulang imo sini nga kabuhi, Sir Josel, hindi kumpleto kung hindi ka makatilaw sini sa pihak nga hindi sila paborable sa aton lawas.
0: Kaya pamangkot malandri, Doc Leo, why is it nga nag-indulge na lang gid kita sa mga unhealthy foods bala? Ang pagpalangga, kung tanawon to subong, judge yourself, ha? Mm-hmm. Nga daw, laban-laban niya ang ginapalangga, taga ginapangita, taga ginakailawan ta. Amo ni mga unhealthy foods, Dok Leo.
1: May hambala nun kita, may madalom, Sir Josiel, nga diskusyon sinamo about sa ginatawag matutod niya pagpalangga o kung gugma.
0: Mm-hmm.
1: Kaya ang gugma, kung Sir Josiel nga matutod tagpagpalangga is not feeling, but principle.
0: Oh.
1: Amo ni problem na ton kati nagabase kita sa ni Sir Josiel sa aton sa ni nga balatyagon kung nga may attachment kita sa ni sa mga pagkaon bisan pa hindi healthy. Ano ang pila na ton sa ni ka mga o kung ano ang pila sa ni ka nagahigot sa iban pag-abot sa ni sa mga pagkaon bisan hindi healthy sa ila sa ni nga lawas. Number one, taste and pleasure. Manamit mo.
0: Mm-hmm.
1: Sino balin na gusto sing namit, Sir Josiel?
0: Pinapasundan bali ang taste buds ang naton, ha? Sang mga naganegosyo sang pagkaon nga not so healthy.
1: Naginegosyo ka pa mo, Sir Josiel, kung napigaw mo lang?
0: Laban. Why man ti negosyo nga naga siling Dok Leo nga kaon ka mo darisog punan sang pagkaon ang kabuhi niyo.
1: Pero kabalo ka, Sir Josiel, ha? may mga ginatawag naturalist sa sining panahon na ton. Ngang ila siniyang advokasya kang kampanya is healthy living gid man.
0: Mm-hmm. So ti isa dira ano no? Taste and pleasure. Pagkatapos, if we speak about emotional comfort, Abiy Dok Leo, paano naton ini ma-relate sa inatawag naton sa ninyo na sobrang pagka-attach naton mala sa mga unhealthy foods?
1: Ba, initungod, Sir Josiel, sa kadamo, balang stressor sa palibot, bala? Ang tao kung masami nagaka-stress, di may emotional, mangitagi sa sang emotional comfort, Sir Josiel.
0: Oo. Oh.
1: Gakrave siya sa mga matamis, mga makalamay, nga mga kalanon, kag mga ilim nun. Ang iban man din nagakaon sinang mga bisan bawal to reduce anxiety, provide comfort kag ti isa, Sir Josiel, sa ni great feelings of happiness. Tidri ko yung malipay mo. Mahal pag nisang isaho ka na balansya na, Sir Josiel, kung sa wayon mo. Tidri ko yung malipay no labot mo.
0: Oo. Oh. Anong paki mo?
1: Mm-hmm.
0: Oo. Oh. Hawak ko ang beat. isa pa din ti childhood experiences goro Dok Leo, kaya ti nakatilaw na sila sang bata pa pagkatapos daw amo nang naandan sang bata pa sila nya daw nami to bibalikan ta Dok Leo.
1: Correct, Sir Josiel, ano kaya hindi gid man manigar yang mga naandan sang kabataan dalon gid nila pagdako. Amo ni Sir Josiel ang isa ka ginatawag panguna-una nga daw gusto ko gid nga medyo may gamay kita nga modification pag abot si Nidre.
0: Mm.
1: Kaysa masami, mabatian ko, Sir Josiel, sa maginikanan nga na-encounter ko ba may mga edad-edad nga may hypertension, may diabetes, iban pa nga problema, Sir Josiel. Siya kami doon ko yung na kami nagkakaon, iyas ang ginabawal mo ina.
0: Mm-hmm.
1: Like too much yung mga oily, mga sugary. Siya kahit may sakit na kami iya, ang mga bata na lang namon ang ginapakaon namon sila.
0: Hindi ka magkaon kay basi kon timprano ka pamdulas kalibutan pero ang bata mo ay maginahlungan. Basi mm-hmm. bata pa, hindi kalabot sa edad mo bala. Dituod, no? Sa mga okasyon, celebration, nabot sino nagtudlo sa aton niya kon may birthday gani, dapat may blow kagin niya cake.
1: Mm-hmm.
0: Sino katudlo sa aton niya kung magfiesta, gambisyon niya kita, bisan gamay-gamay lang maglitson.
1: Mm-hmm.
0: Pagkatapos, sino man nagtudlo sa aton niya kung mag-abot ganing tiyempo sang kuchitsa, bala, pares ni mga holiday breaks, bala, bira-birahan ta dayo ng pagkaon, supot-supot kita sang ato sini nga pundo, pagkatapos mamakal sa mga pagkaon, kag bira-birahan kaon, kag bira-birahan inom, bala, Dok Leo.
1: Kabahin na binin, Sir Josiel, sa aton sa niya kultura, kag tradisyon eh. Ang pagkaon.
0: Mm-hmm. So ti ining childhood experiences mo gid ni kay ti mga kabataan amo ning masami sini invited no ay kadto kato birthday ni katutubo mo, birthday ni suon mo, birthday sila ni kasin mo, birthday sila ni sang ano bata ko ah. Mm. Ti pagabot didto bo mga kabataan pagkita nila ka cake ti indi niya kumon ya pagkaon Dok Leo.
1: Mm-hmm.
0: Amo na dayo nang unang udakan Dok Leo. Laban-laban kon kabataan imo nga guest ang una mo ubos cake kag ice cream.
1: Tapos ligaran sa ni tatlo ka adlaw kon isa ka semana naghilingo-hingo ang kabataan.
0: Tapos gareklamo kay nanay niya, nay na tuslok lang ako nakahuya-huya ko na naglamuti siya niya nga daw hindi mapali haw. Mm-hmm. Galimo kay taas-taas ng blood sugar. Now, ang pamangkot siya niya, it's as if ini mga pagkaon daw nagka-addict kita, no? It becomes addictive, Dok Leo. Anong may ara, Dok Leo? Ano? mambal naton kun wala ina nga pagkaon bala matyagan mo daw hindi kontento kag daw hindi kompleto bala pagkaon mo. For example lang iba na ana da bis of drinks dok leo kada tapos lang pagkaon daw hindi mabusog kag hindi busog pa matyagan nila kun hindi kinom soft drink.
1: May hambalanon kita Sir Josil nga kun gusto kita mapabilin nga maayong aton sa nga panglawas dapat mas maalam kita sa sa nagahimo sang pagkaon. O kun sa mga kalanon Sir Josil kay nga man sunod sige hambalan Sir Josil kagaina tigin natun-an mo kung paano ining mga kalanon mapush sa publiko. That's why lifestyle disease, Sir Josil, isa ni siya public health concern man eh.
0: No.
1: Kaya ti publiko sa ni ang biktima sa mga kalanon nga ini, kapin pa ang mga hindi tanto ka-aware. Kaya nga man nga nagyaka-addict ang tao pag-abot sa ni sa pagkaon. Inibangon nga ang mga pagkaon o kalanon, Sir Josil, nga highly processed, often contain large amount of sugar, excess salt, may ara sa ni isang healthy fat. Kag ini Sir Josil, ginasiling ko sa previous naton sa ninyang mga diskusyon, may tatlo kita kaabyan sa kusina kung kabalo kita magamit. Ini ang kalamay, ini ang asin, kag ang fats. Pero kung gamiton man ni Sir Josil sa hindi nagakaigo, amo maning amat-amat magpatay sa aton, kag amo ni ang usual o kung masaming sangkap sa mga processed, especially highly processed ng mga kalanon.
0: Ginhatagin na sa aton pero dapat kay balo kita magamit according to the limit sa ato sining lawas. Kaya ang asin ginhatagin man na bulig panimpla para may sabor ginaluto ta. Ama ginatimpla ta pagid niya iban kay ginaluto, ginatagan kita sang kalamay para nga gamiton hindi man tama gid katamis and ano lang on a controlled volume or dosage. A problema sini kay nga nanamitan ni kita, Dok Leo, sang tama katamis man. Most of us, hindi tanan ha, most of us, kalabanan sa ato, nga ang nga nagatakam-takam ni kita kung doon nagalunay-lunay sa batang katamis nga mabatsyagan ta, Dok Leo.
1: Tungod Sir Josil, nga mo ganin mo, ti-engineered ni Sir Josil mo, gintunaan ini, bangod ini mga sangkap, nagpukaw sa aton sining nga ginatawag dopamine. Ang dopamine nga ini amuning chemical associated with pleasure and reward. Kag sa sige-sige naton nga pagbatyag sa ni Sir Josil nga kun makatilaw kita kanami sa aton pamatyag, daw rewarded kita. Kapin pag itong kay Sir Josil, ginagmay naton sa ning achievement, ang impression sa iban sa ni gaan ko man reward nga kun tugalingon. Deserve ko nga mag-milk tea. Deserve ko nga mag kun ano-ano nga sudlan dira nga mga sikat nga mga kalanaan Sir Josil. Diri kita sa ni nagyakabiktima Sir Josil.
0: Amo gani kay tikon suguon ta kun kaysa ka pobrahon ta mga kabataan bala. Hambal, sige, pagkatapos yung baklanta ka mo ice cream kag soft drink. Nga way, giti may naghahambal, abing, sige, pagkatapos yung tangkanta ka mo kasaging kagamuti.
1: And besides, Sir Josil, kung ginapobra naman ng kabataan naton, hindi tungod part sa ila sa nga training eh. Hindi nga nagubra sila tungod sa ila sa nga reward na ginatanaw.
0: Halungan nyo kung ang inyo balang indulgence, ang inyo sininga sobrang kagustuhanan sa pagkaon nagaresult na sa sobra-sobra sininga amount intake ang pagkaon bala. Delikado ina. Even healthy foods kung masobrahan kita, may discomfort kita mabatsyagan sa ato sininga tiyan.
1: Correct Sir Josil, ti much more pagid kung hindi healthy ang imo ginapasulod sa masami.
0: Oo. So ti ang sobra-sobra nga consumption nagadulot ina sang discomfort if not balatian sa aton. Pero are tagaan, mangkot lang kay Dok Leo habi pa inyo marita kay Dok Leo kon may check ka mo da kon ikis ang mga delikado nga mga pagkaon bala Dok Leo nga hindi lang ginakonsumo ta, hindi lang ginakaon ta, most of the time gina overconsume ta Dok Leo.
1: Why ay sumay maakig sa aton Sir Josil?
0: Sometimes ko no, truth hurts Dok Leo.
1: Pero mas mayo ko lang na Sir Josil, may humbalanan kita Sir Josil nga and open rebuke is better than secret love eh. Sige lang kay may pangontra man kami diri karon ni Sir Josil, may pang-neutralize mo kami diri karon ha. Ano ba na ining mga ginatawag makatalaga mga pagkaon nga commonly ma-overconsume naton because sa ginatawag pag-stimulate sa ni sang release ang dopamine. Amuning nagabat, siya kita blasong pleasure, kag reward. Pila sini ka mga pagkaon, Sir Josil, lanong ginaangot sini sa health problems, kung masami na ton ginabalik-balikan, nga kaunon, tag-imnon, number one, gina, sugary drinks.
0: Matamis.
1: Yes, mga makalamay, mga matamis, nga mga pagkaon, o kung mga ilimnon, Sir Josil.
0: Okay, kita nga mga Pinoy, according to studies, we have a sweet taste buds. Amuning mahilig kita sa matamis, kita ninyo ang mga fast food chain nga may mga international branches. Dari sa aton, matamis ang timpla. Kanto ka naman dito in some other places, it's like Europe, medyo maulo aslom ang timpla. Lain ang timpla dari sa Pinas, sa timpla sa ibang sininga lugar. Amuna nga nabantugan kita, ang mga Pinoy may matamis kuno nga taste buds, Doc Leo.
1: Yes, Sir Josil, ano? Kag makita taman dira, kung indikasyon man na, Sir Josil, o kung nagapabalo man na, may hint kita sinang mabasa dira, pag-abot sinin sa health sang mga tao sa sinang pungsod.
0: So, sugary drinks. Te ano yung sugary drinks? Te isa-isa honta pa, hindi lang ko sang branda. Soft drink, number one. Tapos di sa aton niya pagpangapi, anon to us, labi na gigkon hindi stevia, iya siling a sweetener, ang isa ka kutsara kon ka isa nga ginalinga kape, apat ya kutsara ang iya siling kalamay. Di kon kaduha, ikaw mga pisa kadlaw, that's already 8 tablespoon. Kay balo, kamong ang isa ka soft drink iya, ay ning tag 12 ounce bala, ma pito lang na kakutsara man ganing unod ya. So, butawal ka duha ka mga pi, nga ang imo sining nga ginkalamay is ordinary nga sugar, walo na nakakutsara kung sa pulo pagani Dok Leo mo.
1: Correct.
0: So, delikado ina. And then, ining mahilig bala sa energy drinks sa Dok Leo, delikado man ini, bangod man kay damo na sa mga cases, already scientifically, ano na, diagnosed ha, nga may mga nagpinagusto sang inom sang energy drinks nga nagbalalatian, number one nga balatian nila kidney.
1: Correct, Sir Josil, no? May na balaan ko sa ni, nag-aubra akong gabi sa call center, pagwa niya sa ni Sir Josil sa aga, hapit sa Changi, bakal soft drinks, bakal chicheria.

0: Correct sir, Josil, ano, ang mga mahilig sa fast food bala, burgers, fried chicken, kag even ang potato ni sir Josil, ang fries ni bala nga malaba sa nga patatas. Timi mga risgo ni sila sa ikaing lawas sir Josil nga mapataas ukon mapadako kun sige-sige kita kaon sa ni.
1: Amo ni nga ang iban nga ni gasiling na lang man Dok Leo. Bal nila susiling niya. Pakpak na lang kulang sa akon, dugay-dugay, manok na ako mo. Kay manok sa pamahaw, manok sa panyaga, manok sa panyapon, mag-snacks, manok pagid, chicken skin.
0: Pero hambal, sang nabalaan ko sa Sir Josel, no? Sir Dok, mayo-ayo lang na mo ko ng manok mo pagid-tani. Isang yakaon ka, ining native bala.
1: Oo.
0: Ngao ay ginsigi kaon. Why sige patuka sa nisang commercial feeds? Why sa nisang damo nga bulong or antibiotics salin sa nisang farm? Mas okay-okay lang compared sa masami na ito ang gina-order nga ining mga gina-consume sa masami.
1: Kung mga sinabawan, guro, kagdamo sang kapayas, kagdamo sa sang balunggay, guro, ti makasiling kita nga makapian-pian, Dok Leo.
0: San pa ano?
1: Hindi nila pagpatamaan, hindi ka urab nga isa ka bilog balakon kay isa ka panihol ka pa. Nila pagpatamaan because anything in excess is not good for our body. Ti ang pinaka-trigger gidi rin, number one sa ato siring nga naandan, Dok Leo. Oh, ari, subong chimpo na nataglas eh. Ang mga processed foods eh, kay kahapos lutuon niya, Dok Leo. Kung kaysa gani, initon mo lang, hindi na kinanglan lutuon mo.
0: Magluwas, Sir Josel, sa processed food, no? Liba, mga frozen. May ara pagid niya, Sir Josel, nga readily available nga baklon mo na lang ang nakaputos mo.
1: Oo.
0: Tiara, yung mga chips na to, ang cookies, crackers. Ti sinoba lang nagsiling na puno inaasang fiber how? Nga damo inaasang vitamins and minerals. Base sa label sang iban siguro may ara siguro sa sulat.
1: Bitsin guro kag preservatives Dok Leo. Makaranon?
0: Bastante.
1: Oo. Kaya ang mga preservatives nga ini and iban niya may ingredients nagabulig lang ni panamit pero ay nagahimo healthy and healthier ang ato siring ginakaon.
0: Correct Sir Josil, may nagpamangkot din sa akon sa na siya Dok nga ang ako paghimo ko sang apple juice. In fact pag kihad ko sang apple way palang dangatan pila-pila ka minutos nagpulada yon or nag-change ang color yo from whitish abi. Pagkatapos niya ang ginhimo ko man nga juice nalimtan ko lang way pag ani half day daw naglain nang yasin ni sabor. Pero ang ginbakal ko siya dito sa department store daw pila na ni kabulan okay lang gyapon now.
1: It's because of preservatives. Do pares lang again preserve mo bala ang lawas ang tao. Tig-asa, hindi sa manimaho pero puno naman sang makamamatay nga compound nga rada. Ti ang mahilig ang isa pa gid Dok Leon eh ning mahilig kita bala magambar ti way kita pangyam isda.
0: Oo, pagka usual gid Sir Josel pagkatapos ang kaon. Kami ti mabala magkotanon kita Sir Josel nga pagabuti sa health. Kinahanglanon gid bala ang dessert, kinahanglanon gid bala ang pangyamis pagkatapos kaon. Muna pa nakapunto dira nga ang iban sa ni masiling nati pang dula sang sumod etc etc. Pero ang ang kamaturan sa Sir Josel hindi ta kinahanglan ang mga matamis pagkatapos naton sa ni kaon. In short, hindi nato kinahanglan mag-dessert o kun magkaon sa kanon dira ang kinalamayan pagkatapos naton kaon sa rason nga pangkuha sumod, pang kun ano pa dira. Kay mahimo Sir Josel na mag-neutralize na sang pila siri ka mga sustansya dito sa sulod din sa aton siri nga mga ginkaon.
1: Pero kung pala kaon ikaw sini sa mga unhealthy foods, ari prangka niyang pamangkod, Dok Leo, paano kita sini ginapatay, Dok Leo?
0: Sang amat-amat, Sir Josel.
1: Killing me softly, gidya?
0: Hindi gulpi. Kati kung gulpi na karong lugi, manguro na gusto, Sir Josel.
1: Ati, kung magamo na guro, mga, ay, may nagabatsyag na gadaan, mahambal nga, birabirahan ko blakaon sila sa Amunay, kay para buwas niya, hindi ako bugtaw. So, killing me softly, gali, no? Amat-amat.
0: Inablang amat-amat, pagkatapos, kung daw bulubugat, Sir Josel, ma-hospital ka, tapos magawa mo sa hospital, may maintenance ka, tuloy-tuloy lang, one plus tada, bala. Pero hindi, conducive sa aton, Sir nga health span sa aton sir nga life span Sir Josel makadugang-dugang.
1: So kon pala kaon ikaw sa mga unhealthy foods the more ang consumption nimo sang calories.
0: Correct Sir Josel, excess ang calories kung nagapala nobra ini te ang aton sir nga lawas Sir Josel gina-store sini ang extra nga calories as fat.

0: So, kon ma-store na as fats, duhala ng equals niya. Obesity kag overweight.
1: Primero, overweight lang anay Sir Jose, no?
0: Oh.
1: Kung hindi, pag yun na ma-manage, kaya sige-sige, yung maning imun sa rin lifestyle nga, nag-excess pero may imun sa rin calorie consumption na kung ginapasunod sa lawas, patuloy o kung padayon sa ang weight gain pagkanto sa Sir Jose sa obesity. And then, kung nag-sige-sige, pag hindi na Sir Jose, hindi na nag-amat-amat sa Sir Jose, batyag, kung pabatyag ang mga sintomas kag-sign sa isang chronic diseases.
0: Oh, high blood, diabetes, stroke, heart disease, damo pa. Muna nang umpisa, Dok Leo. May ara, kung kaysa abing iguon, i-heart attack, Dok Leo, one time lang mo.
1: Correct.
0: Pasalamat ka kung makasurvive ka pa, ka makabalik ka pa sa normal mong panginawi.
1: Mm-hmm.
0: Pero kung hindi ka na ganit ka-survive, tiyan mo nang hambal nila, ahay langit pabalon sa imo eh. And next to that, kung may ara ka na high blood, diabetes, pagkatapos may heart disease ka na, organ damage si Doc Leo, hindi lang per se because hindi na normal ang pag-function sa mga organs mo ah, plus ang mga ginapang-inom naton sini para sa inyo sini nga balatian. That also includes deterioration sa nato sining internal organs, Doc Leo.
1: Correct, Sir Josil. Kaya ti kung sige-sige, hindi mo improve o kung ma-modify mo sa nga lifestyle, kaya nga ang bala nun bala, Sir Josil, nga hindi mo kung ma-reforma ang isa kabagay o kung hindi mo kung mabago ang isa kabagay kung hindi mo ni pagkabigon nga sala.
0: Mm-hmm.
1: Tama, wala o kung hindi. Paano mo baguhon ang isa kabagay para sa imo tsakto?
0: No.
1: Paano mo baguhon ang isa kabagay nga para sa imo namit? So that's why, Sir Jocelyn, may dapat di kita sining i-reforma sa aton sining mentalidad ng panghuna-huna. Kaya nga man, kung magsigi-sigi ini ang aton unhealthy lifestyle, mahimo nga makadamage ang aton organ, aton kurason, aton atay, aton kidneys, aton sining kaugatan, and eventually, Sir Jocelyn, magalipot ka ng aton sining kabuhi.
0: Oh. Ako on tagag sa hindi na hindi kay kikilabot kay edad ni Lulo ka ni Lula mo.
1: Mm-hmm.
0: Pero sa aton nga pag sinalaya, abi, no? Self-examination na lang, abi. Si saon ta ko galingon ta. May mga warning, Doc Leo, sa unhealthy relationship na aton sa pagkaon, ha?
1: Kung may toxic relationship kita, Sir Josil, sa aton sa rin nga isig katao sa panimalay, sa ginatawag, sa workplace,
0: mm-hmm.
1: May toxic relationship pa kita, Sir Josil, sa pagkaon.
0: Oo. Oh.
1: Kung hindi ininangin healthy, ano ang mga ginatawag patimaan sini mga warning signs nga hindi healthy ang aton sini nga love affair sa aton sini maginakaon? Number one, eating when not hungry. Bisan hindi kaya gutom, gusto mo yung magkaon sina.
0: Hambal sa iba niya, kadalok-dalok siya. Actually, ma-fall into, ano na, Doc Leo, one of the seven deadly sins of
1: mm-hmm.
0: man.
1: Mm-hmm.
0: Natawag na nga sobrang indulgence bro sa pagkaon.
1: Gluttony. Yes, so sige-sige ka lang kaon, why pahuay emotioning at yan. Number two, feeling guilty after eating. Sino ba na sa inyo dira nga nagkaon sa isa sarika sahi sang pagkaon tapos pagkatapos niya nga na ubos sini nagahuna-una sa nga ay, ano to man? Ano to nakaon? Kung mga nagkaon man ko sa tuman?
0: Ba, naubos ko, gid ba?
1: Ba, naubos? Kapin pa kung makatig-ab lang, Sir Josel, makauna-una nga, ay, ano man? Ay, man ko magtunga-tunga. So, tanda, yung tigana ako man sunod adlaw iban ba?
0: Mm.
1: Sobra nga, gakaon, Sir Josel, bisan di ko tom, pagkatapos feeling guilty after eating. And then, constant cravings. Gusto ka magkaon sa masami? Kag isang pag-itsin ni Sir Josel, ini ba lang nagkakawat-kawat ka kaon?
0: Oo. Masyaga mo doon panamkon sa mga babae, bala.
1: Correct, Sir Jose. Kung kaisa daw ng huya, kapabala nga makita sa iba ng emotion ni masami gina-crave ng mga pagkaon, actually sign ina nga hindi healthy ang emotion ni relationship. Kaya nga man, tanawa bala ng mga nag-solo sideline sa paghigugma, bala? O kung pagpulo palangga, bala?
0: Ang kalit-kalit.
1: Hadlock ka din mag-upon sa publiko mo.
0: Oo. Oh.
1: Pila pagit sa ni Sir Josil, amo ang ginatawag frequently overeating, hindi lang basta nagkakaon, kundi masami, sobra-sobra ang pagkaon, and then isa pa ganyan ni using food to manage emotion. Masilinlam lang, di amo niya nagapakalma sa akon, amo niya nagaparelax sa akon, makaon to cake, naganami akon matyag, ganami akon sa nipaminsaron.
0: Ma-rewardan ko galingon ko, kahit naka-move on ako, nan.
1: Isa pa ganyan na Sir Jocelyn, ano? And then, losing control around certain foods. Ang hambala noon bala Sir Jocelyn na gina-remind ko ni bala sa mga client bala nga matubang na ton ko nagapangayo konseho Sir Jocelyn.
0: Oo.
1: Ang pagkaon waising pinsar. Why ini sang gitatawag atiil nga basta lang malukso ya pagkadto si mo ba balins pinggan mo?
0: Mm-hmm.
1: Kita iya ang may pinsar. Ang problema karon kun instead na kita ang nag-control sa appetite, ang appetite amo yang nag-control sa aton, dira ang dako, Sir Jocelyn, sa nga problem pag-abot sa ikaing lawas.
0: So, dapat mangin conscious kita sa tanan niya ginapasulod ta sa ato sa nga ba-ba. Again, kung magpamakal ka mo, abi have an idea kung pila ka calories dapat lang ang limit sa lawas ta. Pareho sabi kung kaysa mang groceries ka mo, why na kita galantaw iya? Sang iya sininga content kung pila ka calories da makuha ta, pilang porsyentong fats, pila ka grams da makuha na to sininga sodium o kon salt and so on and so forth. Abi dapat mangin conscious kita mo nga kun kaisa ang iban nga mga rasa kadugay mag panggrocery Dok Leo.
1: Mm-hmm.
0: Kay ginabilid pag inilang natanaw nya pilang calories sa sini. Kita ya pagkikita nato nga naming label, ala dasok ta lang permiso ato sininga basket. Asa sa punto nga mambal tinamit dyan, namit dyan, amod yan ko na hambal ni kumari ito, amod yan hambal katapad balay ko, but you are not considering ang imo sining ay kayong lawas, kung anong demand yas ang lawas mo, muna dapat ang aton sining unahon. Pero sa mga cases like this, if we say about and if you are saying about aton sining love affair with the foods, Dok Leo, hindi manigar. May mga ara kon kaisang ma-engage gid, ma-indulge gid. Gakalipat ang iban nagakahidlaw gid kay naanad na sila. They're trying to control kag disiplinas ko galingon nila pero naanad na sila. Ano ang pwede makabulig sini diri Dok Leo sang kakulangan sang ato sining lawas sang mga nutrients bangon kiti super indulge sa kita sa mga unhealthy foods, Dok Leo.
1: Sa una, Sir Jocelyn, madumduman ko may mga talaga bala nga matchmaking.
0: Mm-hmm.
1: Pag-abot bala sa mga ginatawag alang-alang pang pagpili sa hindi pa ready mga kabig na ito niya panguna-una sa pagpili sa partners kabuhi bala, Sir Jocelyn.
0: No.
1: May hindi ko malimtan sa una ang hambalan noon nga hindi ka magsalig sa imo sa ninyo emosyon.
0: Oo.
1: Hindi ka lang magsalig sa imo sa ninyo balatsyagon. Ah, kay ara o, oh, una lang na, sa una lang ka naman di pa yun. Hindi mo na lubos sa kilala inang taong ina, abidiri ka kay Kwan ho. Kay ari manami ginila pamilya, manami ni batasan, etc. etc. Ang punto, Sir Jocelyn, ang rason kag motibo sinang nagatudlo sa imo para sa iya ginagiyahan niya ikaw kung ano makapaayo.
0: Mm.
1: Kasubong pala sang leksyon nga makuha naton sa aton suning nga ginatawag love affair with food nga amat-amat nagapatay sa aton kani makapaayo butang balon hindi tanan nagusto ta hindi tanan naginahigugma ta maayos ko galingon ta
0: amo nang hambal nila nga instead of loving it abi pangita kamo sang iban kag birabirahi da karon isa ko lang ni hambalon birabirahi nyo romansa kaon.
1: Mm-hmm.
0: Pareho sabi mga masustansya nga mga pagkaon no? Fruits and vegetables. But speaking about supplementation, kiti, in love na kita abi sa mga unhealthy foods, Dok Leo eh. What shall we do? Ang himuon ta na lang, kay mabudlayan gid man kamo sini sa adjustment period. But make sure abi nga masuplementuhan ta lang ko galingon ta abi, Dok Leo, no? Sang mga rich in vitamins and minerals, kagsa natural sining pamaagi para ni magtinamad man ang ato sining lawas. Ikaw proseso dari ang nutrients so prosesuhan na hindi nga hungiton mo lang tanan kay gulaton mo lang manan lupsop lang nas lawas ko Dok Leo gatinamad man sinang lawas ta kay hindi na magfunction normally ang ato sa mga body organs sa sistema bala. So ano naman diri Dok Leo ang papel para sa mga super indulge kag super in love sa mga unhealthy foods papel iya sang Santon Plus Gold Capsule premium D3 softgel capsule kag santan vitamin C.
1: Malikawan tani naton Sir Josiel mga risgo sa ikaing lawas kag sa mga balatian Sir Josiel. Kon una-una pa lang gintanom naton sa ton pinsar nga ang paghigugma hindi lang balatyagon kundi prinsipyo Sir Josiel. Maghambal kita nga prinsipyo Sir Josiel, masami naton na batian. Ay, balunggay malang to. Ang palaya mapait. But hindi na feeling Sir Josiel, hindi lang ng taste. Kundi principle, ang likod sina, ano bala ang makuha ni mo sa malangto nga ina? Anong makuha mo sa mapait niya ina? Like for instance, atagan ka muna muna Sir John, sa isang example, kung naara ang aton sa paghigugma sa hindi maayos sa mga pagkaon, nag-amat-amat patay sa aton, kabigon na lang naton ni na Sir Josiel nga superficial love.
0: Happy love?
1: Oo, puppy love siguro. Dari kita sa true love. Pagkitaon ta ang true love ta.
0: Amo nang hambal nga hindi lang kay ikaw ang nagahigugma kundi siya ginahigugma yaman ikaw.
1: Kaglabaw pa sa paghigugma mo sa iya. Wow. For instance na ang ginatawag moringa Sir Josiel. Ang moringa nga ginatawag ini man nga miracle tree. Ginatawag man ini siya nga ginatawag queen of all vegetables. Paano siya makasuporta pag abot ya sa aton nga ikaayong lawas kapin pa kon ang termino Blaster Josiel nga daw nagbuang na balakita sa hindi husto sa nga mga kalanon nga daw maanugid balakita kundi kita makatilaw sina. Dapat Sir Josiel may pangpian-pian kita, may pangsagang-sagang nga pagbulo-balanse makita. Isa sini makabulig sa ato namang balunggay paano makasuporta sa ato ni kaing lawas dagaya sa nutrients kasubong sa beta-carotene, vitamin C, calcium, potassium, kaga iron, of course iban pagid sini ang mga antioxidants. Ining mga nutrients nagabulig para ang lawas naton maka-perform sa importante nga functions like provides antioxidant kaya nagabulig proteher sa aton cells batok sa damage, tugas sinisang hindi healthy sininga mga kalanon, support energy. Kaya kung mahilig kita Sir Josiel sa mga kalanon nga empty calories, kulang sinisang nutrients, sustansya, makasiling kita nga panginaon na kita nga panginaon pero luya gyapon lawas, ang balunggay makahatag sa aton sandug nga kusog kag nagabulig papabakod sa aton sa nga immune function nga kun hindi healthy ang aton mga ginakaon Sir Josiel, magluwas nagaluya kita, nagahina pang aton sininga defensa batok sa makalalaton nga balatian.
0: Amoning power sang balunggay kita nagatudlo dari sang nagliligad pa sa inyo nga ang pagproseso sang balunggay para ma-preserve ang mga nutrients dira mabudlay. Pero ang balunggay pwede man naton actually maluto ini sa kinaandan bisan pang gakadula ang iban sining mga nutrients. Ang importante sini may nagasulod sa ato sining lawas. But it's as if Doc Leo dogin si kwaita na gidya itlubos. Ang balunggay halin sa gamot pakadto iya sa ulugbusan niya Doc Leo. Damo kita magyan niya balunggay nga nagakataktak na lang ang dahon niya ginasilhig na lang kag iabuno man sa kogalingon niya mo.
1: Yeah, correct Sir Josiel, no? Pero may kilala mga kausa ni Sir Josiel nga perte niya sa nga tinguha nga makatanom sa balunggay pero hindi gid siya kuno mabuhian. Te, ang iyan na lang sa nga pag-asa kagpasalamat kating silingan niya tambok ang balunggay nag-share man sa ila. That's why bisan paano Sir Josiel makakaon gyapon sila sang preska sa nga utanon kag balunggay.
0: Pero kung hindi gid man ka makakaon sa balunggay kati right now ang balunggay actually imbalan mo na kundaan na kagway gin man nagadaan ang balunggay sa merkado kay malipasan ni na 24 hours ya kataktak nang iya sining dahon.
1: Correct.
0: So kinanglan na to be consumed after nimo sining ma-harvest. Pero para nga sigurado ka mo may malunggay intake ka mo, inom na lang ka mo Santon plus gold capsule kasi may balunggay ina nga content Doc Leo. Even do nakakapsula pero natural nga malunggay powder ang uno dia. Kag pagsulod sa lawas ta, normal nga ginaproseso sa lawas ta, way gina-shortcut ang proseso sini para makuha na to ng mga vitamins and minerals sa sulod sang balunggay powder, Doc Leo.
1: Correct, Sir Josiel. Kati, kalkulado mo ang kada sangkap sa kada kapsula, Sir Josiel.
0: At least, mahambal ka ba lang, ara ka sa optimal nga makuha ni mo sini nga binipisyo. Kung mag-inom ikaw sa Santon na plus gold capsule. Aside from that, may iban pa ka sangkap na Doc Leo, mangustin, ang palaya. garlic, may spirulina pa, Dok Leo.
1: Correct, Sir Josil. Kag ang spirulina, tuman kadako ang papel niya sa aton sa ringa ikaing lawas. In fact, kinakonsidera ni Sir Josil nga one of the most nutrient-dense food in the world. Hindi lang sa ringa dari sa aton, kundi sa bilog sa ringa kalibutan. Tungon nag-aangkon ni Sir Josil sa protina, may araman sang iron, may B vitamins, antioxidant, essential amino acids sa sini. Nga ang isa sa nga siniginahimo, number one, ginasuportahan gid ang aton sini nga nutrisyon. Tungod nga nag-provide sa concentrated nga source of nutrients, especially protina, nga kinanglanon sa aton lawas. Ilabi na gid ko nag-edad kita. Ginabuligan nga mangin healthy man ang aton sini nga immune system, bagi immune function, upod sini sa badunggay. Kaya nag-provide sa antioxidant protection and even support muscle recovery. Because ang protina nga ari diri, ang spirulina naghatag suporta para ang aton sini nga ginatawag kusog, ang aton sini nga kaunuran, ang aton sini nga muscles. Makahatag, Sir Josil, sa nagkaigo, kung mahatagan sa nagkaigo sini kinanglanon sa recovery after exercise, kag after sinisang madamo naton yung mga physical activity.
0: Ang balatian na tali yung primero, ang inabatsyag nato sini is uncomfort sa lawas, tami signal gina ang balatian, antes pa man maglala, nga will keep us down. Ang problema sini kung siya na pabaya-bayaan manaton mo. Amo nang pinakamasakit, amo nang yung pagbatsyagan ninyo sa simptoma. Kadto ka mo dayon sa mga eksperto, kag magpa-examine, agud to may baluan ninyo kung ano nagkakadapat ngayon. For example, pwede ka mo kakadto permilingin ulo ninyo, palanakit lawas ninyo. Kadto lang amo to sa Yes to Health Wellness Center sa A Young Building, Euro Street, atubal sa Midtown Hotel. Libre dira ang konsultasyon para may baluan ninyo kung anong problema sa inyo lawas, anong kulang nga bitamina sa inyo lawas, anong kulang nutrients, minerals sa inyo sininga lawas. Now, ang premium D3 soft gel capsule, Dr. Leo, may tatlo ni ka-ingrediente, virgin coconut oil, malunggay oil, kag vitamin D3. Ano ang mabulig sini sa aton sininga ikayong lawas, Dr. Leo, sa mga super in love sa mga unhealthy foods, labi na gid ha? Aton supplementation na inikaroon ginang balanta, hay hindi gid man kamo dira maguntat, ayawan kamo kauntat, amo na lang ni dapat ang himuon ninyo. Nga kinanglan nila mag-inom sang premium D3 soft gel capsule, Dok Leo?
1: Kinanglan, o kung gina-suggest sa aton, Sir Josil, nga kada adlaw, may aray kita sang good fat na gina-consume.
0: Now,
1: Either olive oil or VCO, moringa oil, which is manami nga balita, Sir Josil, ang aton sa nga premium D3 capsule, may ara sang olive oil, or may ara sang VCO, virgin coconut oil, and moringa oil. Ginagamit, actually, Sir Josil, mainly ini moringa oil, pampanami sang buhok, kag pampanami sang aton sa nga panit. Nag-moisturize aton sa nga panit kung gina-apply siya external. Pero ginupod ini sa aton sa nga ginatawag premium D3 capsule upod sa VCO nga ginapasulod naton sa aton sa nga lawas. Anong purpose? Isa, para ma-absorb nato ng vitamin D, kag iban pa gid sini nga mga fat soluble vitamins kasubong sang vitamin A, vitamin E, kag vitamin K. Kag ano naman yung separado nga papel o control sang vitamin D pag-abot sini sa ginatawag mga tao nga hindi mahilig magkaon sang healthy nga mga pagkaon. Kalabanan sini, Sir Josil, ang mga tao bala nga hindi mahilig sa healthy food, tamaran man ang iban sini, o kung ang kalabanan sini magpasilak sa adlaw. Tamaran gani mag-effort sa kaon, Sir Josil, kana ina pa nga magpasilak sa adlaw nga nagabiti ang init o kung nagabiti sa imo sa panit.
0: Saga, ang ibang sini nanugunan ni sinanya mahal gin bakal ko to siya moisturizer pagkatapos pa initan mo lang takon.
1: Kundi hindi na ton mapusla, no, kundi makaproseso nga ton sa nga lawas ang vitamin D. Pero sa aton kahapusan, kaya ang isa, Sir Josil, sa rason kung nga ang tao mahulog sa sa trap sa ginatawag o kung mahulog sa Sir Josil sa hindi husto nga gugmas pagkaon, because of convenience. Mas mahapos mo. Why can I prepare? Bukas ka na lang, bakal ka na lang, o isulod mo na lang sa imo sa oven, or isulod mo na lang sa imo sa microwave, initon mo na lang, or either steam mo na lang, pabukalan mo kadali, or tugahungon mo na lang sa ininit. Samantala, sa piyak nga bahin, Sir Josil, ang pagiging healthy, hindi man butang balon nga sakripisyo kung budlay gid tanan-tanan. Sa inyo convenience, may ari makita nga masuggest sa inyo kung hindi ka mo masamay mga kapasilak sa adlaw, ari ang premium D3 capsule. Ang premium D3 capsule, Sir Josiel, nagabulig pabakod sa aton siring nga tulaan kay maabsorb, pinaagi sa ni maabsorb ang calcium. That's why, mapanubo na aton siring risk sa fracture. Kung narimbawa nagkaigo ng aton siring vitamin D, magluwas ka nagpabakod sa aton immune system, pabakod sa aton siring maskulo, isang ginabuligan man sang vitamin D3, Sir Josiel, suportahan ng aton siring mood and well-being. So sa iban dira nga, kung nagadown ang inyo siring mood, mangita ka mo siring sa mga makalamay, mga matamis, parang magnayanaya, lewat ang inyo siring ginatawag panghuna-una kagpaminsaron, why not take premium D3 capsule? Kaya nagabulig siya, no? Suporta sa ito sa mundo and well-being. Pilas ni ka mga pagtuon, Sir Josiel, nagapakita nga ang manubo sa nga vitamin D level, ginaangot ni Sir Josiel sa ginatawag mood changes and fatigue. That's why, ibandira nga, te, daw, hindi stable inyo sa nga mundo, daw medyo alabuton, masikulang ka mo sa vitamin D3.
0: Okay. So, ang vitamin D3, gali, isa sa mga ginahatag yung patimaan si Dok Leo dang daw ay ikaw persa, no? Permiklan daw na tuyo, daw ay kagana magulag, basikulang ka to sa vitamin D3.
1: Correct.
0: How about ang vitamin C? Kaya kinanglanong kay Dok Leo ang intake sa vitamin C, labi na gid kon super in love ikaw sa mga unhealthy foods.
1: Kinahanglan nun, gigatama, Sir Josiel, kapin pa kon mahiligon ka, Sir Josiel, sa mga makalamay nga mga kalanon kag mga ilimnon.
0: Mm-hmm.
1: Mas labi nga kinahanglanon mo ang vitamin C. Kaya ang vitamin C, nagabulig, Sir Josiel, na no, parang aton lawas sinin mag-produce ang collagen. Kaya ang collagen, importante para sa aton sinin nga panit, para sa aton sinin nga tulaan, para sa aton sinin kaugatan, bisan pa sa aton sinin ang ngislo, Sir Josiel. Kaya ang isa pagin sinisang manami nga ginaumbra sang vitamin C, kung nagainom kita halimbawa, Sir Josiel, sang premium D3 capsule kag Sunthorn Plus Gold capsule, kundi may mga iron ang mga utanon, green leafy vegetables, isa dari sa Sir Josiel, amo ang palaya, amo sa niyang balunggay nga sangkap sang Sunthorn Gold capsule upod ang spirulina man. Hindi ini mauyang, Sir Josiel, kung mayara ka sa isang vitamin C. Kaya ang vitamin C nagabulig para maabsorb sini ang iron halin sa plant food nga ginkaon naton ukon mga supplement nga aton sini gintumara.
0: Okay, kabay pa nasundan ninyo ha kung ano ka importanteng vitamin C. Just like sang Sunthorn vitamin C, labi na gid kon super indulge ka mo sa mga chichirya, sa mga processed foods. Pagkatapos tama katamis nga mga pagkaon, pareho sa bisan soda, mga cakes, ice creams, ha? Nang batsagan nyo si Sakadla kung hindi ka mo bala makatilaw. Daw nadula katunga sa inyong nga kabuhi. Now speaking of sugary intake na ton, Dok Leo, ang sugar characteristics sa sini matamis. Ti, may sadri ka pamangkot, Dok Leo. So, ti, kay permi ako gainom selinga sa Sunthorn na gold coffee mix. Kagkun kay sa premium D3 coffee mix. Matamis man ina. So, pwede ko padayunon ina, Dok Leo.
1: Ang pamangkot si Robalik, Sir Josiel, kumusta ang imo selinga pamatyag?
0: Oo. Oh.
1: Samtang nag-inom ka sa Sunthorn Plus Gold o kung Sunthorn Gold Coffee Mix and Premium D3 Coffee Mix. Kaysa mga feedback na mabato na ito, Sir Josiel, ang pilasin eh, ang nagahambal, nagapagsik sila.
0: Oh.
1: Kung makainom sa Premium D3 Coffee Mix, may ara man niya nakanotara sa nga nag-amat-amat, hamis ang ila sa nga panit. May ara man nag-message na, Sir Josiel, update nga ang ila sa nga mga joints daw nag-smooth. Waay na nag-sapnot, Sir Josiel, kung mag-tiko-tiko, bala, ang tuhod, ang siko, ang butko, ang kamot, ang tudlo, daw nag-smooth ang ila sa nga pag-hulag. Ini tungod sa mga sangkap sa sining mga coffee. Like for example, ang Sunthorn Gold Coffee Mix may ara sang sangkap nga mga utanon kag prutas. Kag may ara, Sir Josiel, sang dugang pagid para sa aton sining beauty o kon pampahuben, ini ang collagen tigang glutathione. Ngati samtang nagaedad kita, nagaamat-amat man gamay sina sa sulod sang aton nga lawas o kon kaamat-amat gamay ang ginaproducer sang lawas naton, that's why kinanglano naton nga magpasulod sina sa aton nga lawas. Tang iban gani sina, Sir Josiel, naga-take sang puro-puro gid mo.
0: Oo.
1: nga mga sangkap balay na glutathione kag iban pa gid sini nga mga beauty ingredient para mapabilin sila nga huben. Samantala ang ari sa aton kape Sir Josie lang iban gani sini unconscious man basta makapangapilang nga na notice nila eventually nga may binipiso sila joint success sa ila sini nga panit because of collagen and glutathione. Ang premium D3 naman niya because of vitamin D3 and xanthone na rin sa panit sang mangustin nagabulig Sir Josie para nga magwardyahan ng aton sugar pinaagi sa pagpa-improve sige-sige sa aton nga insulin sensitivity. Ang question kay ti matamis ko no Sir Josil.
0: Oh.
1: Stevia ang pampatamis ang gamit at dere.
0: Oh. So ti stevia ang gamit niya sa pagpatamis sa Santhon na gold coffee mix. Same also sa premium D3 coffee mix. Manami lang niya sa premium D3 coffee mix kaya ti may vitamin D3 da Dok Leo.
1: Mm.
0: Kung nakalabot ka na sa ginatawag bala sininga diabetic na condition. Type 2 ha. Hindi makapalala ini sa imo sininga blood sugar level kag hindi makapashoot up sa imo sininga blood sugar level sa mga conscious sa ila sininga blood sugar Dok Leo.
1: Correct Sir Josil, pero kapil na yung istoryahan na to na why kami iya kabalo ni Sir Josil about sa ibanyo yung nga ginakonsume pagid. Kaya base magluwas siya sa coffee nagakalit-kalit pagid kamo sa ni inom sang soft drinks kawat-kawat pagid kamo sa ni isang kaon sang mga hindi conducive sa inyo sa nga ikang lawas kapin pa sa sugar di mga sign ina nga may ara ka na sang love affair sa hindi husto sa rin nga mga akalanon.
0: Oh, isa dari sa rin niya, sumugod bala nga nag-inom ako sa Santhon Plus Coffee Mix bala. Masami ako, sinagapamahaw, aga, matagala 6. Pero kung imnan ko gani Santhon Gold Coffee Mix, makabatsyag ako nga daw ginagutom na ako. Mga after 2 hours, okay lang ini.
1: Actually, Sir Josil, may mga iban nga mga grupo nga nag-encourage nga kung may isa kakalanan kita nga dapat i-delay nga hindi kita dayon magkaon amo ang breakfast. Kag kung may isa man kakalanan nga dapat timpranuhon nato namo nga ton sa ninga panyapon. Pero sa aton baliskad Sir Josil agahan ta pagikida mo ubrata agahan ta pagid kaon tapos pabusog pagikita kay ti eat like a king kuno mo. Amo gani gintawag nga breakfast kay i-break nato ng fast. So dapat hinay-hinay lang kag hindi naton pagpabugatan ng aton sa ringa tiyan. Pero ang concern o kon ang message sa aton sa ringa texter is naka-notice siyang dugay sa gutmon. Kung makainom siya sang Santhon Plus coffee mix. Amo ni ginambalbla naton Sir Josel no kon amo ni ginakafe mo, nagkafe ka na may bulong ka pa. Kaya nga man, ang langas-langas istorya Sir Josel expression, teng isang bulong niya sinagutom mo. Tungkol na kargado sa protein kay may soya powder, may spirulina powder, may malunggay nga ini sila tanan kargado sa protina nga kun amo nang mapasulod sa aton sininga lawas, sa aton sininga tiyan, maless Sir Josil mapanubo ang aton sininga cravings, mabuhina ng cravings naton sa mga matamis nga mga kalanon tag mga ilimnon tungod nga dugay kita gutumon.
0: So ini tanan ang Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule, Santhon Vitamin C, Santhon Plus Coffee Mix, Santhon Gold Coffee Mix, kag Premium D3 Coffee Mix. Mga quality products ini sang Yes to Health Incorporated. Din ka mo pwede ka bakal, ari. Basi kun may mga branches dira sang Mercury Drugstore, Rose Pharmacy, TGP, Southstar Drugstore, All Green Pharmacy, Generica, kag Watson's, pwede nyo ni mabakal. Or di gani, sasuki nyo sa rin mabutika kag pharmacy bala. Kuno ay ini sila sang branches dira ang gin pang mentionar ta sa suki nyo butika kag pharmacy mangkot lang abot dira produkto sang Yes to Health Incorporated. Pwede nyo man ini mabakal kon makakadto kamo sa Bacolod City, may store dira ang Yes to Health. Ang pangalan Yes to Health Store, located or ang address is Lizaris Street, Barangay 39, Bacolod City, atubang ina sang Marayubang. Pwede ka mo nakabakal, kompleto derama produkto sang Yes to Health Incorporated. Sa siyudad sa Iloilo actually, may clinic na libreng konsultasyon. Namo na gani nga, sa mga may ginabatsyag na gusto niyo mabalaan kung anong inyo sining kondisyon sa lawas, anong kulang ka vitamina sa inyong lawas, mineral, pwede ka mo dara makapakonsulta, pwede ka mo dara makapamangkot sa ato sining clinic sa Yes to Health Wellness Center, A. Young Building, Euro Street, atubang sang Midtown Hotel sa Iloilo City proper. So, libre again ha, ang konsultasyon. No worries. Kompleto dira ang tanan niya produkto sang Yes to Health Incorporated. Sa malugar nga waay sang store, waay sang clinic ang Yes to Health, wala man sang branch ang ginpangmensyonata nga mga chain of drug stores, sa suki niyo mga butika, available da. Ha? Sa probinsya, for example, sa Guimaras, sa Capiz, sa Aklan, sa Antique. Kaya wala dira sang Yes to Health store or Yes to Health Wellness Center o kon clinic. Now, isa diri pagid ka pamangkot, Dok Leo. Siyaga, inom ako adlaw-adlaw one capsule lang sang Visionix Plus. Pero sumugod nga nag-inom bala ako, masubra na tatlo kabulan. Ang sang una nga nagasakit niya mata ko nga daw hambal nanda aranti parahan ay nadula tana, Dok Leo. Ano ga panuknaon na ni kay nakainom sang Visionix Plus, Dok Leo?
1: Nakamuno lang Sir Joseph, sabi ni Piso sang Visionix Plus ano. Tiwan sa day pa lang gani na. Samantalang ginasuggest kanina ton, pwede makatumar siya na twice daily Sir Josile. So siguro, mas nami pag ang iya sininga nangin resulta kon gin twice daily. But anyway, kay nami gyapon ang iya sininga kun nami ang iya sininga pamatyag bisan once daily niya gin tumar, makasiling kita Sir Josile nga ang sintomas nga gin batyag niya sa yamata. Kaya kulangan din sa nagkakaigong nutrisyon. Suporta siya sa nga mata. Kaya ang mata, parang mapabilin sa nga protektado, Sir Josil, ang makabulig sini antioxidants eh. Kasubang sa lutein, kagsiya sa thin, nga direkta nagpanghikot sa ton sa nga mata, kagsuportahan pagin Sir Josil sa ang ginatawag beta-carotene kag vitamin E, para nga may ara kita Sir Josil sa isang bugos nga ginatawag eye protection. Ano ba lang dapat at nung proteksyonan sa mata, Sir Josil? Isa lang Sir Josil ang i-mention ko. Kung may laptop ka, may desktop ta, may desktop ka ukon may smartphone ka. Amo lang nang isa lang i-mention ko ha, kung nga akin ang lanon na mag-Visionix Plus. Tungod ngayon na sila nag-emit sang blue light, nga kung sige-siging tanaw na ton dira, mahimo sila makapakapoy, makapastress sa mata, kagtinuga ko pa Sir Josile, kung hindi ka kabalo sila mag-exercise, bala sang 20-20-20, wala nga suggestion.
0: Oo.
1: Pag-abot sila sa pahuway sa mata, kung nag-tutok kasi mo sila nga gadget or sa screen nimo, so kapoy kaayo na sa mata, which is makabulig dira ang Visionix Plus.
0: Siling niya may maintenance na ako para sa akon high blood. May best kung kaisang nagapalang hubag-hubag ang akon sininga tiil. Pagkatapos nagapalang alay, inabanyusan ko lang sang Santon Plus Herbal Oil. Pero ano ang mayo kong himuon pagid siniman, Dok Leo?
1: Di man amigid siguro, ti, digapon mo kung anong root cause ang imosaring hypertension eh.
0: Oo.
1: Kaya ti, kung sige ka lang karon utod sang hilawon karon ti, pagkaga manubo mong yapon na mo.
0: Analingsing yapon.
1: Kagpasi nagtambok pa eh.
0: Oo.
1: Ang isa nga masuggest natin Sir Josil, kung magpungko ka or maghigda ka, mas marami elevate mo sa ring atiil. Kung may ara sa ginatawag sa isang pagpalang habong-habong o kung nagahabok dira. Kaya ti, posible may fluid retention. Ang sambong ako nalibon Sir Josil, makabulig man ano, para nga mapagawa nato na excess ring fluid sa atan sa ring lawas. Kasi siyempre ang pagbanyo sang Santon Plus Herbal Oil Sir Josil, makabuligid. Kag tiara eh Sir Josil, kati kung nagapadayo ng sintoma ngayon na siguro try abi i-istorya ha, i-konsulta sa imo sininga doktor nga nagreseta sina. Kay posible tungod man sa imo sininga maintenance medicine kung nga ang nagahubag ina siya. Pero ang mahimo misa na kung sa balay ikaw, limitahan mo ang madamo nga pag-asin sa imo sininga pagtimpla sa mga utanon, kag makabulig man Sir Josil para mahatagan kasang nagakaigo sa nga sustansya, nutrients pag-abot sa nutrisyon, para nga mga vitamins at minerals sa kinanglanon para mapabakod ang aton sa nagkaugatan, may benepiso sa kurason at blood circulation, makabulig ang pagtumar Sir Josil sa Ultimate Trio, Santon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, ng Santon Vitamin C, bisan twice daily lang, bisan between meals mo lang siya ibutang, alas 9, halimbawa sa aga, kung alas 10, kag alas 3 naman sa hapon. Kag tiko nagahubag, try masahe gamay, o kung na mulup physical manipulation, kag gamit banyo sang Santon Plus Herbal Oil.
0: May isa diri, 22 anyos ako, kauluya lang o galing, Okay, way man ako sang damo gid nga mabugat nga ginaubra. Pero siling niya, bisan ara lang ko sa sulod sa kwarto, bala, nagabasa ang akon ilok. Anong maayos ni man?
1: May mga kondisyon na Bisar Diyos, yung nagtawag na ito, sa nga hyperhidrosis, so kung excessive, bala nga pagpamalhas sa isa ka tao.
0: Oh.
1: Pero ang isa nga makabulig, dira, no? Parang ang pagpangalis nga o mamat-amat na ito, marimadyuhan, tub-tub, masurusunan. Pagpanilo sa lawas, Sir Josil, kahit kung damo kagaw sa ito, sa nga lawas, sa ito, sa nga panit, pag magtabuay sila sa balhas, ti alis nga o ganyan nga ito, sa nga dapug o kung nga ito, sa nga baho nga hindi sa nga kaaya-aya. Abi kung magpanibin ka o kung magpaligo ka, tre abi gamit sang Sunthone Plus Herbal Soap. Tapos pa bay ilang anay abi kun ihulom-hulom dira mga isa tub-tub duha sini ka minutos kun ikaw sini nagahabon sa imo sini mga singit sa imo kilikili kag sa bilog mo sini nga lawas.
0: Inaya sa ilok pero kon sa inyo sini nga guya kon may mga nagamanifesta na nga na punggod gini. Ang malayin, subong kayo kung pungguron yan, yung mga kabataan, bata, pablas nyo, may girlfriend ka na guro, may boyfriend ka na guro, may pimples ka na haw. Pero kada makonta actually, kung kaysa sina ang nagadikta mo, ang hindi naton bala pagpanglimpyo sa ato sila nga guya. Pero kung ang ginapakita nyo habon nga manami sa guya, may habon kita dira, Clear Skin Herbal Soap. Nga manami gid man ini sa guya. Anong may ara sa Clear Skin na herbal soap, Doc Leo?
1: Una-una, Sir Josil, may mga punggod manabi nga ti hormone related mo.
0: Ukon
1: hormone induced. Di sa mga pamatanon bala, instead magsige ka mo inom soft drinks, o kung magsige ka mo dira milk tea, o kung mag iced tea, o kung ano man dira, try nyo bala inom bala sang Sunthone Plus Coffee Mix. Amo na bala nang try nyo yung nabla. Simple lang katama, pero may soya bean powder ina nga makabulig balance sa hormone eh. Para hindi pag-imbalance bala ang hormone. Although sa mga pamatanoon, natural lang na nga may mga imbalances. O kung dalas ang pagdako, may mga imbalances sa magid. Kapaghamtong bala, nga nagaresulta sa punggod sa iban. Pero, tungod man sa lifestyle, Sir Josel, nga hindi nagakaigo man sa mga ginakaon, mga ginainom, kagkulang sa hygiene o kung pagpanglimpyo. Dira sinang masulod, Sir Josel, ng papel o kung role sa nisang Clear Skin Herbal Soap. May glutathione, kag may ginatawag kojic, nga makabulig para nga amat-amat pahamison ang kutis, may mga dark spots, may mga pinalian, dira kung regular naton sa nga ginagamit.
0: Selling niya, construction worker ako, masamiga pala na kita nga kung sining lawas. Mamangkot lang ako, Tani, kung pila siling yung limit sa pag-inom, selling niya sang cease the pain. Ang inyo ginamuno nga pain reliever, Doc Leo?
1: Depende man, Sir Josel. Abi sa kung anong degree sa pagpananakit sa lawas, hindi na nagpananakit sa lawas. Kag, like, may palanakit sa lawas, Sir Josel, nga makaya mo pamanihulag-hulag mo.
0: Mm-hmm.
1: May palanakit sa lawas, bala nga pahigdaon niya gid ka. Kaya actually, ang mensahe sa pagpananakit sa lawas, nagahutik sa imo, kung primero pala ang gahutik sa imo, ipahuway ako, anay.
0: Oh.
1: Kaya may dapat ako i-repair diri sa sulod. Pero kung ginakontra mo na siya, kaya ginakaon mo, gyapon sang bawal o kung makapata ang uric acid, mga mataas ang sugar, dira, nga hindi maayos sa pain tag inflammation, di problema agad sang lawas, ang iban sa mapilitan sa pag-inom sang pain reliever, Sir Josil. I-try mo lang once a day, kagkong daw nami, manang ginatawag efekto sa imo. Blanway kita, Sir Josil, nagkasiling na imdon magid ni sa kada apat ka oras o kada walo ka oras eh. Observe mo lang sa imo, Sir Kogalingon, at least once a day, observe mo kung daw pagkahapon nga daw ara na naman nagamanifest naman liwatang pagpananakit sa imo sa nga lawas, i-follow up lang. Pero as much as possible, sa akon sa nga suggestion lang, pinakamanami mo himuon kapin ba kung nagbalik-balik magparanakit sa lawas ni mo, kadto dira sa Yes to Health Wellness Center para nga magpakonsulta na ikaw para ma-assess bala kapin ba kung may mga result ikaw, Sir Josil, may mga blood chem, ano pagin yung mga test madala ni mo para nga may assessment ka mahimo. Dira nga ton sa nga alternative medicine consultant.
0: Selling niya halos aga-aga nag-jogging ako. Ang problema sinin may mga beses selling niya nga luya nga akong sinin nga lawas. Labay lang akong selling niya kung mag-inom ako turbo dietary supplement for men ninyo nga ina. mabalikan kapag siksalawas ko, hindi ayahan sila magpalamukol sila yung atubang ko.
1: Da istorya bla Sir Joselyn, mas kabasko ng linog dito sa Mindanao, no, damo-damo na kalaguba. Pwede ta ka lang pa ibandred. Ang punto, Sir Joselyn, pag jogging, nami gina sa aton sa sexual health.
0: Mm-hmm.
1: Kada gabulig na pabakod sa aton sa muscles, nagpanami sa aton sa blood circulation. Pero sa kung ano man yung kabangdanan, ayhan may mga imbalances pa sa aton sa libido. Dira, ayhan tuman kita ka-stress. Hindi lang basta madala sa pag-jogging-jogging, Sir Joselyn, no? Aga-afekto sa aton sa emosyon. Makabulig dira Sir Joselyn pag tumar o kung pag-inom sang turbo dietary food supplement. Kibisan pa sa aton, galipaminsaron, Sir Joselyn, may ara siya sang benepisyo. Kada medyo kagumon, balay mo pinsar, ma-divert Sir Joselyn, way kagana eh. Pero makabulig galit dira ang makakaglavovas ka ang asang kapsina dira. Kaga ang manami diri, Sir Joselyn, kumbaga daladala mo ang armas, daladala mo ang magazine, pero ma-activate mo lang si Sir Joselyn kung ara na sa ginatawag patagawayan.
0: Ang manang hambal nila nga kampiyon imo sa linya pusil. Mm-hmm. Pagkatapos sa linya malahalo ni mo bala.
1: Mm-hmm.
0: Ang problema sa linya amido.
1: Dako yun yung problema.
0: Oo. Pero para mabulong ang amido, aradang turbo dietary supplement for men. Actually, for sexual activities, mga 30 minutes before. Pero pwede nyo na magamit supplementation man para sa mga resistensya nyo bla kung may competition na jogging, mga athletes, bla, pwede nyo man inimagamit mo. Kag aside from that, nagapanami man sang blood flow sa lawas ta, Dok Leo.
1: Correct, Sir Joselyn.
0: Dok, nami patani istorya, pero danawili kami, Dok Leo. Alang-alang na tas simpo, Galeo. Wow, salamat gin sa pag-upod nyo, ha? Sa isa naman kedisyon sa ato sa ringa pagparagad sa programa The Secrets of Health. Edo, langalang tas tiyempo ko. Anta na lang sa iya siling parting words. Ato siling certified naturopath practitioner and consultant, Doc Leo Amos, Doc.
1: Pagabot gani sa pag-maintain sa aton siling mayong panglawas, mayong siling pamatsyagan, hindi safety nga magsalig lang kita para sa aton siling kapusan, para sa aton siling nagustuhan, kag para sa aton siling mga naluyagan. Tungod may gugmagali, nga kapahamakan, amangin padulungan, kundi kita makabalo, magpili sa nagkakaigo sa ni sa aton lawas nga kinahanglan. Pero, hindi kita magsala. Kung Santhon Gold Capsule, Premium D3 Capsule, kag Santhon Vitamin C, ang aton sa nagiratumar, matagan kita sa nagkakaigo sa nga nutrisyon. Mapabakod ang aton sa nga lawas, tungod ang nutrisyon, isa sa nagapanguna nga pundasyon sa mayong lifestyle, kag maayong panglawas. Ganyan ugaliyon naton ang pagtumar sa Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, kag Santhon Vitamin C. Sa kinaandan ng inyo certified naturopath practitioner, Dr. Leo Amos, nga nagabilin, aton lawas salungan antes pa man mangin ulihi ang tanan kasi no pasagresling health is wealth, more than gold, cherish it before you are old.
0: Salamat gid sa ato sa ringa certified naturopath practitioner and consultant, Doc Leo Amos. Tub-tub sa masunod naman sa ringa edisyon na sang programa The Secrets of Health. Para sa XFM Panay Cagnegros, ako naman si Katrupang Joe Salbanias, XFM News.
2: Inyo nabatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health. Tugtog naman sa masunod na talakayan, diri lang sa The Secrets of Health.
3: Yes to Health!
4: XFM.
5: Sample Plus Gold.
6: Ako si Morito. Ano namamaga ang aking atay? Sa loob ng dalawang linggo na paggamit ko ng Sample Plus Gold, nawala ang pamamaga sa aking atay. Maraming salamat sa Sample Plus Gold.
5: Sample Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sample Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
7: Mas pinalakas, mas pinang vitamin C. Santhon Vitamin C. Siksik sa lakas, puro at natural. Santhon Vitamin C. Palakasin ang resistensya. Mag Santhon Vitamin C na. 7 pesos lang. Gawa ng kumpanyang Yes to Health.
8: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3, at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties, at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency, at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark, at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
4: Sakit ng katawan? Mag Santon Plus Herbal Oil.
9: Edgar, Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
4: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
10: Santon Plus Herbal Oil.
11: Sister Pain.
12: Edgar, sa ka-service ko, may harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako. Salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara ko sa iyo. Badyag ko tayo. Wala nang kasakit ang ako likod.
13: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
14: If symptoms persist, call your doctor.
15: Ibili sa mga butika.
16: Santon Gold Coffee Mix.
17: Ako si Amelia. Di pwede pagigo sa mabatian ko nga Santon Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Tamak muna. Ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Antay

0: Human, ang sobra nga alkohol mahimo ini nga makahalit sa atong atay. Depensahan ang lawas batok sa hypertension kag diabetes. Turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C. Mga sangkap sang Evergreen Herbal Capsule ang inyong katimbang sa ikaayong lawas. Evergreen Coffee mixed with turmeric, malunggay, and mangosteen. May kape ka na, protektado ka pa. Produkto ni Doc Hico, FDA approved. Mabakal sa mga butika.
1: Exciting!
2: Exciting!
3: 3,000 pesos cash! Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa'yo. So, ano pang hinihintay nyo? Sali na! Zanton and XFM, libo-libong papremyo! Malagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Per DOH FDA CFRR permit number 0098, series of 2026.

XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.

0: Banua, syudad sang Rojas, probinsya sang Capiz, mayong hapon Pilipinas. Adlaw sa karon sang Miyerkules, petsa 17 sa bulan sang Hunyo tuig 2026. Kaupod niyo sa karon ang inyong mga newscasters, katropang Ira Arsiga.
1: Kag ako naman si katropang Joy Banagudos.
2: Express Balita, Express Balita.
0: Sa mga headlines para sa top of the hour news.
2: Headlines.
0: Senator Joel Villanueva nagabot bilang bag-o nga miyembro sang majority sang Senado. Senator Win Gatchalian gin-elect bilang bag-o nga Senate President, samtang Senator Tito Soto bag-o nga Senate President pro tempore.
2: Headlines.
1: Megastar Sharon Cuneta ginpakamalaot ang pagdalahig sa iya pamilya sa isyu sa mga minaleta nga kwarta.
2: Headlines. Express Balita, Express Balita.
0: Kagaroon lito na kita sa countdown sa atong gimpalinyada ng mga headlines sa nagapanguna nga top of the

0: President si Senator Win Gatchalian ini matapos nga nakakuha sang majority vote salin sa quorum sang Senado. Si Gatchalian ang nagtalos nga pwesto ni Senator Alan Peter Cayetano. Nagserbe si Gatchalian bilang Senate President pro tempore kag acting Senate President sang June 3. Ginominar ni Senator Ping Lacson si Senator Tito Soto sa posisyon bilang Senate pro tempore. Gilayo naman ini nga ginsigunduhan ni Senator Mig Subiri kag ginboto sang mayorya. Matapos ginkumpirmar opisyal ini nga nagsumpa sa atubang ni Senate Leader Win Gatchalian. Nagsumpa man si Senator Mig Subiri bilang chairperson sang Committee on Rules. Napilian sanday Senator Erwin Tulfo kag Senator Kiko Pangilinan bilang chairperson kag vice chairperson sang Senate Blue Ribbon Committee. Ginathagman ni Senator Mig Subiri nga katapos ang nasambit nga komitiba ang tanan nga mga katapo magluwas lang kay Senator Chiz Escudero. Napilian man sa Senador Panfilo Ping Lacson bilang chairperson sang Blue Ribbon Committee nga iya na anay ginpamunuan. Kaupo niya sa Senator Francis Pangilinan matapos mapilian nga vice chair sang panel sang Hunyo 3. Madumduman ginpatawag ni President Ferdinand Marcos Jr. ang special session para pahanugutan ang Commission on Appointment agod aktuhan kag matalakay ang Cabinet Military kag Foreign Service Appointments. Kalagit na ang pagpasar sang pila ka importante nga hagna. Sa pihat nga bahin, nauna na magabias sa puesto si Senador Alan Peter Cayetano bilang Senate President Santo sa iya Facebook post subong nga aga. Sa iya post, ginpasalamatan niya ang pila ka mga kaupod sa Senado kalakip sanday Senador Jinggoy Estrada kag Rodante Marcoleta sa ila kaligon sa tunga sang mabaskog nga pag-ipit sa politika. Ginathagban sini nga wala siya sang malain nga buot sa mga kaupod nga nagsaylo sang suporta sa bagong nga liderato. Express Balita.
1: Ang padugang balita nasyonal, ginpakamalaot ni megastar Sharon Cuneta ang pagpakita sang litrato sang iyang pamilya sa ginhiwat nga press conference kahapon nga adlaw Hunyo 16 sang ginaligar anay bodyguards ni anay Acobigal Party List Representative Zaldi Co. Sa nasabit nga pagtililipon liwat nga ginhingadlan sang 18 ka mga anay bodyguards ang ngalan or mga ngalan sa mga opisyal kag personalidad sang gobyerno nga ginaligar na kabaton sa mga minaleta nga may unod nga kwarta halin sa anay kongresista. Sa press conference, ginpakita sa mga anay Marines ang mga litrato samtang ara sila sa Misibis Aviation nga ginapanagiyahan ni Ko. Sa isa sa mga litrato, makita ang mga maleta nga may unod nga kwarta nga ginaligar idulong sa mga politiko kag pila ka mga individual. Lakip dere ang mga ginaligar nga litrato nga nagapakita kay Sharon kag sa iyang pamilya, lakip ng iyang abana nga sa Senador Kiko Pangilinan samtang yaraman ang mga ginapahayag empleyado ni Ko apang wala sang ginhatag nga detalye angot sa nasambit nga litrato. Sa social media post, ginboyagyag ni Sharon nga nagbisita ang iyang pamilya sa Marawi agod nga magpasalamat sa mga local officials sa kadalagan sang iyang abana sa 2025 senatorial elections. Ginsilingan niya ang mga butigon ang mga nagadalahig sa ilang pangalan kag ginkwestiyon kung maghatag man lang siya sang kwarta or sila sang kwarta nga asa Marawi pa. Ginatagang pagtamod ni megastar nga padayon siya nga nagatrabaho kag nagataping kag ginapangambudlayan nila kung ano man ang mayara sila sa karon.
0: Express Balita. Mga katropa, nabatihan ang mga top of the hour news nga buylog yung gadadulong sa inyo sang Zanton Gold Coffee Mix. Ang perfect blend sang kape nga may kombinasyon sang glutathione kag collagen, mga antioxidant kag gabulig sa skin elasticity, skin health kag overall health. Ang Zanton Gold Coffee Mix miyara man sang natural and common herbal ingredients pareho sang mangosteen, turmeric, spirulina, chia seeds, moringa, bitter gourd, kun marguso kag premium coffee nga puno sang health benefits. Perfect blend agad may refreshing energy nga suporta sa ikayong lawas kag nagahatag sang natural glow sa panit. Enjoy a delicious cup of coffee that cares for your body with Zanton Gold Coffee Mix. Standby na mga katropa sa

0: programanya X-Rated.
1: X FM. Southern Blast Gold.
2: Ako gali si Shirley.
3: Permigid akong ginatubuan sa mga hubag-hubag. Nagambal sa ako na imnan ko kuno sa Southern Blast Gold. Kasulod siyang duha kasimana, nagkupos na ang mga hubag ko.
1: Southern Blast Gold. Mas pinanakas, pinagaling, pinahusay. Southern Blast Gold. Sa mga butika. Southern Gold. Coffee Mix.

0: Southern Gold, Coffee Big, nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Bilisan natin ka. Suwabe ang aroma. Santon Plus Coffee Mix. Suwabe ang lasa. Magaan pa sa bulsa. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Santon Plus Coffee Mix. Mapibili sa mga butika.
1: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa.
2: Vision S Plus.
1: Ito ay may lutein,
2: beta-carotene, vitamin E, at CSND.
1: Put the plus on your balanced diet and regular exercise.
2: Take Vision S Plus.
3: Mahalagang paalala, ang Vision S Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa namang uri ng sakit.
4: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
5: Mabilis ako magkasakit noon. Hassle masyado kasi magastos. Noong nag-take ako ng Premium D3, napansin ko ang malaking pagbabago. Hindi na ako nagkakasakit dahil natulungan ako ng Premium D3. Just rin pala ng Tagum City.
4: Premium D3. Subok na makatutulong sa kalusugan. Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
3: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Walang gana kay misis. Lagi

0: kinis nga kutis, gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
1: Ako si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
0: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit na butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
2: Chronic pain?

0: Access, The Salty Doctor, Sis the Pain. Mabibilis sa mga butika.
1: Mga katropa, hindi na magpahuli. Kung ara ka sa trabaho, sa biyahe, o gachil lang sa balay, padayon ng energy kay diri sa XFM 106.5.

0: istorya sang kabuhi nga sarang makahatag sa aton sang inspirasyon.
1: Nay, makagraduate na gid man ako. Mabuligan na kamo ni tatay.
0: Katropa mo, exciting X-rated.

0: Mga Tropa. Wow. What's up, Mga Tropa peeps? Hello, hello, Roja City Capias, and all tuning in right now on your favorite Katropa station. This is your DJ Chica Babes, Katropang Ira.
1: Kaka-katropang Joy.
0: Makikaupod niyo naman kami subong sa isa na naman ka-episode sa programa nga X-Rated. Mga katropa, music, stories, and good company. Tiyari na tanandiriha. Kami magapanabi sa inyo mood for the rest of the day. Gani, stay tuned. Only here on XFM 106.5. Ang katropa nyo. Exciting!
2: Exciting!
0: Alright, mga katropa. Today is Wednesday.
2: Yahoo!
0: Yes, miyerkules nga adlaw subong. Kagdali na lang. Weekend na naman. Ay di, kamusta ka mudera mga katropa peeps? Saliwat ka, June 17, 2026 na kita.
2: Wow!
0: Kag!
2: Yahoo!
0: Siyempre, balaan nyo na mga motivation sa inyo katropa. 2 days na lang. This time mga katropa, tiululupod na naman kita hanga mag-istorya hanay.
1: Magdamya wanay.
0: Kag!
3: Magbardagulan!
0: Yes, babardagula naman kita yung subong nga Miyerkules edisyon sa programa nga X-Rated. Gani, pag-red, di na ka mudira, ha? Ang ato na rin nga pagpanamiyaw sa atong nga mga katropang listeners sa radio, Transistor Radio Manila o kunano Manila nga radio. Basta nagpamati sa XFM Rojas. Tima yung hapon gid sa mga nakapuesto na, sa mga ready na. Di ano na darang mga banat niyo abi pagwa na nadira sa aton nga comsec. Once again mga katropa, ha, happy happy listening.
1: Yes, of course, happy happy Wednesday afternoon gida sa aton nga mga katropa peeps nga sa subong nga mga tinion nakapwesto na sa ilang nga mga radyo nakatamua na dira sa ilang nga mga cellphone sa aton nga Facebook Live.
2: Wow!
1: Sa subong nga hapon. Ay, kamusta, kamusta ka mga katropa? Kamusta ba naging yung midweek? Sa subong nga Miyerkules ang hapon. But this afternoon ha, wala lang kita nagpalayag sa inyo nga mga cellphone dira or sa inyo paman nga mga transistor radio kami ti mga katropa nagpalayag man kita no sa aton nga XFM radio network app. Kung may mga application ka mo dira kag may connection ka mo ti i-try na dira open kay man ti for sure live na live kita dira sa subong. Kag syempre di makamagabahin sa ang syudad sang Roja sa subong nagainano magkamudra araw magkamudra sa 16 tanan ka mga kabanuhan Andrea sa aton sa bugos nga probinsya sa Capiz sa mga kaiping naton nga kaprobinsyahanan all over Western Visayas all over the Philippines or around the world ka man sumang katropa as an OFW ti ano bala oras dara sa inyo but ikon bulubakanti ikaw dara magkipagbardagul ka na dara sa aton nga comment section sa inyo nga mga katropa peeps kag di syempre subong nga adlaw subong nga hapon. Makaupo din liwat si Katropang Ira, Katropang Joy, kagabay ta, magkabay pa nga makahatag kita liwat sa inyo sang good vibes. Kalingawan, kagti makahatag kita sang iyo home, sa inyo dira nga mga labi, kumbaga.
0: Yes, mga katropa, kag syempre ginatamiyaw, taanay ang aton nga mga katropang club.

0: yari ng mga Yes to Health products
1: City.
0: Na pwede mong gamitin para maka-intra sa Santon and XFM libu-libu pa premyo. One blister sa Santon Gold Capsule. One blister sa Union D3 Soft Gel Capsule. One blister sa Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sa Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sa isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sa kumpleto ng ngalan, address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang nga detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Per DOH FDA CFRR permit number 0098 series of 2026.
1: Armando Dra ha sa mga barangay Talon.
2: Wow!
1: Kamusta, kamusta ikaw Dra Cole? Yeah! Dati sa sino na bisita naman kita Dra sa imo. Alright mga ketropa, dito na kita sa atin nga question of the day. Ni ara ho. Literal nga pamangkot ini mga katropa tips. Mga katropa, kaya nyo bala antuson nga mag-provide para sa tanan?
2: Oh no!
1: Aba grabe, ano kasi Superman? Para ganyan sa tanan. Ay, ito sige, mga katropa, for example, sa inyo nga family, sa imo dira nga uyab, o kung for example, mag-outing ka mo sa barkada nyo, tapos ikaw ma-provide para sa ila. Ay, grabe, no, hindi man manami ba? Kaya katropang join, no, kung 100,000 natin sweldo.
3: Katropang, ay, basta ba, kung may ara lang, di ba, why not?
1: Yes, take kung DPWH, tatani, kayang-kaya, no?
3: Kung mga anak kita song kontraktor, o kung may mga maleta, marangaton nga mga kwan.
1: Ay, bongga. Kasi hindi ta pamilya, iti providan ta.
3: True.
1: Sige na mga katropa, siguro, inagani, kaya kung dako ang sweldo. Ay, pero kay ti, syempre, hindi man kita sang manggaranon, hindi kaya, kilabi na gatanan, dara, ikaw ma-provide. O, sino man niya tinunto nila. Dapat kiranglan, mag-ubraman sila.
3: Yes, of course, for example, kung may mga ulo outing ka mo, dara, kung outing istoryahan, iba si pwede man dara ang kwan, ang KKB, o kung amot-amot, chipin-chipin.
1: Yes, ang iba, hindi ko magkadto, kay why ko iamot, tapos ara, umabot. Pero ay man inamot. Makaon lang gani iya, pero sige mga katropa, sa kondriya, hindi ko kaya ang providean, ina ang tanan. Kaya syempre, sa aton kagalingon, tagsa-tagsa naton ko kagalingon, may araman kita isang mga gusto sa aton nga kabuhi nga ginabakal. Ang aton talaga mga personal niya. Sa iti kong imo na lang tanan, ano pa ihanang gabiton mo. Dapat kuhan lang fair-fair lang sa mga galastusan. Dapat balance lang kay ma-out balance man yung isa lang.
3: True ka, true pag ay dumapi ang kamay ko ni ikaw lang isa, no, ang nag-provide especially gid kung ano man bala, wala man sang sure bol gid nga ginakwaan sang drag ko nga income. Di sa mga katropa naton dira kamo bay kung kamo pa mangkuton, mga katropa, kaya nyo bala mag-provide sa mga katropa nyo para sa tanan, no?
1: Pero si katropang Kenneth, ya silingya ho. Good afternoon, katropang Ira and katropang Joy. Ako ya, kaya nun ko gid antuson tanan ang ma-provide para kay katropang Ira. Oy, sige si katropang Kenneth, kayang-kaya niya ambot si Toto Val. Ano silingya da katropang Joy ho?
3: Yes, ha, si Toto Val naman ya, silingya. No. Why? No way.
1: Kisa na lang mag-English si Toto Val.
3: Sorry lang to. No way ko, no. Bali Toto Val. Ano siya? Sino swerte?
1: Ay, ang bogey na ito, no. Ano siya? Yeah, gold.
3: No, kapulis.
1: Ay, pero si katropang samputan vlog ko, nagsabat man siya. Oy. Ang bali niya, oo, kaya ko. Basta ako ang presidente.
2: Wow.
1: Diba? Di kayang-kaya sa nga ito yung mga katropa. Pero, may kapalit. Kinanglan maging presidente, anay. Si samputan vlog.
3: Oh, wala ta pa sure. Hindi ta sure kung ano. Hindi nga presidente, katropang. Ay, sang toda.

0: one their organization.
1: Ay, bas.
0: Pero sa katropang Lloyd, yes na yes mo ko no katropang ay. Sa linya, but the above is merciful. He delivers me out of them all.
1: Ay.
0: Nag-rhyme.
1: Grabe, pagkigya si katropang Lloydie Navales. Palakpakan to siya. I-drop na darang inyo nga mga sabat ha sa atin nga pabangkot subong nga Miyerkules kay di syempre para happy naman kita dari ah yeah! Di lang tawon ta kung di ingid bala ka mo asta pabugal-bugal ha be basi biyara itiraya nga ti kaya man niya mag-antos para sa tanan.
0: Wow!
1: I-drop na darang ha sa atin nga comment section kay later ato nila pagabalikan so sa bangani nga mga tinion mga katropa syempre ha nagapalayag na kita sa tag sa kalilisuan sang inyo mga radio all over Panay Island.
0: Wow!
1: Gani mga katropa, ano pang ginahulat nyo dira? Ay, tunuga na abas ko ang inyo nga mga speakers. Tunuga na ang volume sang inyo nga mga radio. Inyo dira nga mga Bluetooth speaker ti para damo pagidaang balabutan sang aton nga programa.
0: Wow!
1: Kag syempre mga katropa, kitang babatian pinagi sa FM band sa 106.5 MHz sa probinsya sang Capiz. Nagapalayag man kita dito ya sa XFM Antique sa 93.3 MHz. Diraman sa 96.7 sang XFM Bacolod. Good afternoon na dira ha kay ma Melanie Martisano.
0: Yahoo!
1: Sa City Olapak Duldol, Barangay Robles, La Castellana. Kagsaya dira ga Martisano family. Of course, hindi lang na mga katropa kay batian man kita dito sa 106.1 MHz sang XFM Kabangkala. Sa 87.5 MHz ang XFM Sagay City.
0: Wow!
1: Ay, kamusta dira katropang Sir Troy Tisoy?
0: Yeah!
1: Ngayong hapon dira sa tanang staff ha sa XFM Sagay. Amo man sa 98.5 MHz ang XFM Kanlaon.
0: Wow!
1: Hello-hello gida sa atong mga katropang sister station. Nga bisibisihan man sa tagsa-tagsa nila dira kabaga Ulo Brahon.
0: Yeah!
1: Imo, ano lang kami anay nga background dira ha ni katropang Joy.
0: Wow!
1: Para mas maganahan pagid ka mo.
0: Yes, of course, mga katropa, kahit di sa subong ang mga tinion. Sa nahambata na kaina, wala lang kita nagapalayag. Sa inyong mga radyo, lidra, hindi lang kita mabatian or malantaw sa atong Facebook Live. Kamanti live na live man kita this afternoon sa atong yang XFM Radio Network app. Wow! Yes, you heard it right, mga katropa. Tingko wala pa kamo dira sa atong application, mag-download na, mag-install na sa inyong mga cellphone. Pangitaan nyo lang sa inyong Play Store ang XFM Radio Network. So, try ko na, ako yung mayara na sa akong cellphone, mga wow! Katropa sa ating XFM Radio Network. Kag pag-open ko, abaw! Wow na wow, pili ka rin yung XFM station or frequency sa mga estasyon na gusto mo pamatian. Di wala ka na yung pagliso-liso ara, dayon. Isa mo lang kapindot, mga Yahoo! Katropa. So, pabatian mo din ang atong mga nanarisari ng mga programa sa so, mga nanarisari man, of course, ng mga estasyon. Di kung ari ka din sa Rojas ka gusto mo pamatian ang mga taga Manila. Tipili ka ng drasang wow! Estasyon, mga katropa. Siyempre, Luzon, Visayas, Mindanao. Di ka ba magkatoti anytime, anywhere. Available ang atong XFM connection. Pinagya sa atong XFM Radio Network app.
1: Right now, mga katropa, ti-live na live man kita ha sa atin niya secondary Facebook page.
0: Yeah!
1: Sagi hapon ang atin niya backup account, ang XFM Rojas 106.5.
0: Wow!
1: Natin sa subong Miyerkules, June 17, miyara ninyo sa 3,000 followers. Oy, thank you so much gid ha sa inyo nga mga suporta sa pag-like and follow kag di sa nga tulutan na sa aton nga live sumong hindi nyo gid pagkalipatan nga i-power share ha kay ti para kung makita man dira sang iban basi manamian man sila kag syempre bisitahan nila ang aton nga Facebook page kag i-like and follow.
0: Yeah!
1: ni mga katropa, i-share na nga itong nga live para damok pag ina makakita sa inyo dali nga mga katropa peeps. Wow. Kag sa ato naman dira yung mga comment section, sa ato nga comment section mga katropa, feel free get had to drop your comments. Ang always ginaton nga ginahambal nga inyo nga mga talamyawon dira sa kabuhi. Wow. Pamilya manina palangga nyo dira. Go na go gida. Nag-celebrate mamala sila sa gilaga birthday, reunion, kasal, fiesta. Ay, wow. Speaking of fiesta, happy fiesta. O kung lapit-lapit na lang akay don-don dadap. Tag siyam para mga katropa. Ang inyo, draga baga, pick up line. Wow. Pwedeng-pwede, ginabisan English. Pasugtan ah. Mga katropa, ha, go lang ng go akay dira sa atin nga comment section. Pwedeng-pwede, good.
0: Kaga, syempre sa mga katropa na ito, ang gati, wala sila kung saan data nga panglantaw sa ating Facebook Live. Wala sila pang comment sa ating live subong. Pero may gusto man sila, Tamiya One. Katropa ang ayra sa subong nga hapon, may gusto man sila isararout, may gusto sila ipanawagan, o kung ano pa man nga gusto nila ipanabot riya sa XFM Rojas. Di pwedeng-pwede mo sa gihapon, mga katropa. Mag-text lang kamo sa ating XFM text line number. I-save doon lang ato nga numero sa inyong mga phone book. 0908-862-5225. Once again, 0908-862-5225. Sa baka tropa natin ha, at hindi ka comment sa atin nga live, pwedeng-pwede masagya po na mag-text lang ka mo. Text lang ha, lang alam mga tawag kay ti nagka-programa si katropang Ira. Diligid masabat ang inyong mga tawag. And of course, don't forget man ha, nga mag-subscribe gin ang atin gin nga pag-inganiyo sa inyo mga katropa peeps. Nga mag-subscribe gin sa atong official YouTube channel. Malantaw niyo mangidara ang atin nga mga live. Kung nag-live kita sa Facebook, di nag-live makita sa atin ng YouTube channel. Pagkita lang ang 106.5 XFM Rojas City Capiz. Or pwede man nga katuan nyo ng atin ng Facebook Live sumong. Ara dira naka-comment or naka-caption ng atin ng mga link. Pinduta lang naka-color blue nga pagkado sa YouTube channel natin. Kag madiretso ka na inadayon dito. Kag syempre, don't forget nga mag-subscribe and hit the notification bell para always ka mo notified ni YouTube every time nga mag-start ng inyong mga ginabantayan gid yung mga public affairs program, ang X-rated program dres ang XFM Rojas. Kag syempre nga itong gina-promote gid nga Facebook account sa tanan ng itong backup page subong XFM Rojas 106.5.
1: Good afternoon nadira ha kay Mam Lorna Bautista sang Barangay Lunoy. Yahoo! Sa iyo dira mga kaapu-apuhan sa Family Bufil. Good afternoon gandira sa mibahin sang Luktugan. Nagapamati na ko na subong sa programa nga X-Rated. Thank you Mam Lorna. Kag syempre ha dira man ho kay katropang Master Budoy sa Hyundai Iloilo mayong hapon. Wow! Sa taasan ng Hilado Family Sang Unga Iloilo. Alright mga katropa, this afternoon ang aton nga first honor subong nga Miyerkules, walang iba kundi si Sir Melbs Anisco. Wow! Ay bongga si katropang Sir Melbs, so bago lang halin sa bakasyon naging first honor dayon. Alright, congratulations! Salamat, sir, ha, sa iyong mga pa-highlight. Kaga, syempre, siling niya, shout-out na ako, no, sa mga guwapahon, DJ I and DJ Ligaya.
0: Wow!
1: Nakatutok na kunos ang mga Marites kag tropang buklan, especially sa leader nila, ho, nga kay Ma'am Lorna Dolorico Altamea.
0: Yahoo!
1: Ay, grabe, may leader pag hindi mga Marites. Bongga, pag hindi sinong assistant, Sir Melbs, ikaw. Ay, siya gali ang kwanerator. Dira ako na sa Poblacion Sur, Ibisan, Capiz.
0: Wow!
1: Thank you, katropang Sir Melbs. Maayong hapon gidra sa iyong mga tropa dira sa Ibisan.
0: Sige, tayo of course pag-check to sa comment section aba, tinagapangaduhan na siya subong, hindi na siya tak-tak sa first three sa mga commentators. Si katropang Tutu Val sa Pure Flow Water Refilling Station, wala na siya nagpaulihi pa ho, nagpa-drop na sa iyong mga emoticon. Kag syempre iya nga hello nga may dalang tika-tika sa pader. Si katropang Tutu Val Dizon Escalada, may hapon ko na katropang Ira and Joy, may ikog pala sa bangro mas mamay.
1: Ay, waay to. Tipid kami, Ana. Why kami nagbakal sudan?
0: Imbis lang.
1: Imbis na lang to. Amon ginamantineran.
0: Sige. Thank you so much, katropang tutuval. May pagpulupamati, draha, sa iyong mga Bluetooth speaker. Buhi paihan ang iyong mga Bluetooth speaker. Sige. Thank you so much. Kag syempre, nagapang tatlo ya subong hapon. Si katropang Ma'am Emmy. Wow! Villagrasa Tandog. Syempre, ang Reina ba naman ng Jack's Laundry Hub. Nga nag-ngirit-ngirit sa aton kada hapon maglabay kita katropang ay.
1: Yes. Yeah! Ginapan ako siya gani. Gina-check ko gid my head. Kaya doon hindi ko makita. Ginamina ko. Ma'am Emmy na ba yun? Kaya wasip. Kaya nag-blooming mo na si Ma'am Emmy.
0: Hindi ka ba yan? Kay katropa. Kay Ma'am Emmy katropang ay.
1: Wala lang. Kaya siguro kuha lang gid. Malabo lang aton mata.
0: Ano gani?
1: Sige. Sige katropang Sir Melbs. The Pumpkin Boys. Solid fans.
0: Wow!
1: Ay, solid na solid. Ginaya mga Pumpkin Boys dira. At imayo lang nga pag tulutrabaho dira sa inyo. Si katropang Manias Leonard.
0: Wow!
1: Abaw early siya. Humayong hapon, Ma'am Ira and Ma'am Joy. Ginagreet niya gid ang Rebisco kag Grimline Warehouse sa Barangay Lawaan.
0: Yahoo!
1: Hello, hello dira. Hati, kamusta ang mga kaupdanan mo dira?
0: Wow!
1: Thank you katropang Manias. Sa kay Tito Gonsimo naga Bardag Gulman rin kung kaisang imo nga mga upod. Shout out na sa ila akag mayong hapon kid. Si Ma'am Senaline nagpa-highlight naman. Thank you Ma'am Senaline sa pa-followers and pa-top fans. Talaga inaano ka na dira sa school canteen. Gabay nga ubos ang narang imo nga ginabaligya asamtang nagapamati diri sa aton nga programa.
0: Sige, sa katropang Lloyd Dina Valles, good and enough ko no katropang Ira afternoon. Enjoy, home is not only my house, but also my beloved TUPV Visayas. Sige, thank you so much katropang Lloyd Dina. At syempre, ang ato ng mga alma mater, ginakonsider, tagimanay ang mga second home natin. Thank you so much, mga pagpulupamati, dira sa Bacolod City. Kamusta mga taga Bacolod, katropang Lloyd Dina? Ano ba lang mga major events dira subong? Si katropang Sir Melbs anis ko bigger louder shararout na kuno sa mga Five Cell Boys kay Engineer Palpa kay Ryan Wasa kay Herman Panot kay Rosella Bogart kay Donnie Lagto kay Castor kay Jalord Baog Bodua galing Baog diri
2: kay Papi Munyenyo
0: kay Astig Benjamin kay Roel Damog kay Robert Bobe kay Jan 34 kay Boss Claudio kay Jack Alog kay Ralph Calbo kag Sampo pre mapaulihi ba naman ang ilang founder nga si Romeng Support. Sa kadamo isang miyembro sa Five Cell Boys katropang Sir Melbs nag-ano ni sila man subong hapon nag-aulo brother at imailang pag pulipan na rabaho sa mga Five Cell Boys kabay pa ang sa jahan magkamunga malawagan ang inyong mga pangalan dari sa kahanginan. Si katropang Rafael Latorbo Digno, ang hapon ko ng mga gapahon, diwata DJ Ira kag diwata DJ Joy, nagatutok na siyempre ang direktoda sa mga hapon sa X-Rated Samta nagapahuway-huway.
2: Wow!
0: Sige, may pagpulupamati dira katropang Rafael ha, hilay-hilay na nga na ida, akay karoon, ratsada naman sa pagbulubiyahi.
1: Yes, si katropang Ma'am Senaline. Good afternoon mga guwapa. Also to all katropa. God bless everyone. Nagatanaw na ako now na. Ay, wong.
0: Yes,
1: Ma'am Senaline. Thank you Ma'am Senaline. So, shout out yun na kay katropang Pasete Kinet. Pagtutok na kay X-Rated na kay Ara na yung mukra. Ay, bongga. Pagkat si katropang Rafael. Yagi na remind. Ginabi ko, ay ka na pag-remind kay 99.9. Nay lang ang pagsalig sa imo. Pero ara sa giyapon. Si katropang Rio Vincent Hame. Hi DJ Joy and DJ I. Mayong hapon. Viewing na ako sa live niyo subong. Ay, thank you gid ka tropang Rio Vincent. Siguro samtang nag-duty-duty siya ti nagalantaw man sa atin nga live. Ika tropang Manias, o Ma'am Aira kag Ma'am Joy, malakat na ko sa sunod si Mana mapa umari ka ko. Mamiss ko kamo nga duha. Ay, mapa umari ka ikaw. Bidala aman kami dira. Ay, gusto mo ramon magkadto dira.
0: Oo, katropang idol, tara nito na lang ang mga gabarda gold ring ang mga katropa na ito. Manglalat as.
1: Yes, amo gani, no?
0: Sinong bilhin sa didi kita lang nga do.
1: Ay, upda kami, katropang Manias. Akay ti, gusto mo ramon.
2: Yeah.
1: Sa kay katropang totoo ba? Siling niya hong mamay na miimubuhok daw bihon. Chopstick na lang ang kulang. Ay, si totoo ba? Bala, makompliment. Nagid lang may mga kwan pa. Negative pa nga words. Tara, thank you to ha.
0: Sige, sa katropang Sir Mabs, ang Pam Crit Boys ko noon na lawag mo na ni katropang ay.
1: Ay, waay, do. Sige. Ano lang to, title lang sa Pam Crit Boys.
0: Sige, kaina may 5-cell boys siya. Subong may Pam Crit Boys na naman. Siyempre, aradra miyembro si Foreman Marlon, si Engineer Y. Ligo, si Christian, si Archie, si Bonbon, si Junjun Arlon, si Boko, si Justoni, si Vince, si Rodel, si Jasper, si Joey, si Bogart Catalan, si Jerry, si Ernie, si Joe Burr, si Vanger, si Elmer, si Digoy, si Melchor, si Papang, si Paro, si Sniper, si Joel, si Berber, si Noli, si Noel Kag, si Elmo.
2: Yahoo!
0: Ay, kadamo. Mas damo ang miyembro sa Pump Creek Boys kaysa sa 5-Cell Boys.
1: Yeah, sabi ganito. Hello, hello, dara sa mga katropang Pump Creek Boys. Nagainano ka mo dara ay hansubong hapon. At yung may hapon lang dara sa inyo tanan-tanan.
2: Yahoo!
1: Time check it out, mga katropa. It's 2:40 in the afternoon na. Padayo lang dira sa pag-komentar ha. Inyo mga sabat ha. Ginahulat-hulat sa gyapo na mo ni katropang Troy. Kaya sa aton nga pagpanumbalik, aton ni na balikan syempre.
2: Yahoo!
1: Mga katropa, this time we're gonna say BRB Danay. That's bathroom break. Magaboy lamang kita sa pila ka pa hanumdom. Kindly stand by.

0: Secret of Health.
1: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy. Tatuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sekreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam nyo ba na ang Santon Plus Gold ay mayroong bioactive compound na saponins? Ang saponins ang tumutulong sa ating katawan para labanan ang mga fungi, bakterya at viruses at pinapalakas ang ating immune system sa pamamagitan ng pagtulong sa paggawa ng T-cells para masiguradong protektado ang ating katawan laban sa infection at iba pang mga sakit. Ang saponins ay makatutulong din para mapababa ang risk sa pagkakaroon ng heart problems dahil nakakatulong ito na linisin ang ating mga ugat para mapanatiling maayos ang daloy ng dugo at maiwasan ang pagkakaroon ng high blood pressure, stroke at heart attack. Ang saponins na nasa Santon Plus Gold Herbal Capsule ay makatutulong din para makontrol ang ating blood sugar dahil tinutulungan ito ang insulin para magamit ang asukal sa dugo o di kaya naman ay maipalabas ito sa ating katawan para maiwasan at masolusyonan ang karamdamang diabetes. Kaya ugaliing uminom ng Santon Gold Herbal Capsule. Sabayan po ng pag-inom ng Santon Vitamin C, ang alkaline at non-acidic na vitamin C para mapanatiling malakas ang ating resistensya at para maiwasan ang heart problem, diabetes at iba pang mga karamdaman.
2: Sa panahon ngayon, high-tech ng lahat.

0: Plus Gold.
1: Yahoo!
0: Mabibili, sabihin at malapit na butika sa inyong lugar.
2: The secret of health. Nagahanap ka ba ng kape na healthy at walang bad side effects? Subukan mo na ang Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na may super antioxidant properties.

antioxidant na makukuha sa pag-inom ng Santon Plus Coffee Mix, mapagkukunan din ito ng mga isoflavones gaya ng ginistin at daidzin at glycitin. Ang ginistin na makukuha sa bawat pakiti ng Santon Plus Coffee Mix ay may kakayanan na tulungan ang katawan na pigilan ang pagkakaroon ng cancer sa pamagitan ng pagsasaayos ng hormone level sa katawan. Nabibinipisyuhan din ito ang mga tao na may osteoporosis at pinapababa din ito ang panganib sa pagkakaroon ng

0: sa mga butika.
1: The Secret of Health.
2: Ang karamdaman ng glaucoma ay isang grupo ng mga sakit sa mata na maaring magdulot ng pagkawala ng paningin at pagkabulag sa pamagitan ng pagkasira ng nerve sa likod ng iyong mata na tinatawag na optic nerve. Para maiwasan ang mabilis na pagkasira at mga pinsala sa optic nerve o galing uminom ng Visionix Plus Soft Gel, ito ay nagtataglay ng mga nutrisyon na mahalaga sa pangangalaga ng mga nerve sa ating mga mata. Iwasan at solusyonan ang karamdaman ng glaucoma o galing uminom araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel.
3: Pananakit at panglalabo ng mata. Nasinabayan ang pananakit ng ulo at nasusuka? Baka glaucoma na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo, pananakit, pamumula at pagkabulag.
4: Mag-Vision X Plus Herbal Capsule. Vision X Plus Herbal Capsule.
3: Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Taglay nito ang epektibong potent antioxidant tulad ng lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E na nakakatulong maiwasan ang glaucoma, cataract, tiridyo at iba pang problema sa mata. Vision X Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
0: The secret of health.
2: Dahil wala na po tayong oras, ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Lee Tuoy, nagsasabing, wealth is nothing without health. Hanggang sa susunod na talakayan dito sa ating

0: Lebanese ulo,
1: 31 years old.
0: Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakaawang sakit dahil mabilis akong kapitan.
1: Pero
0: dati yon,
1: ngayon,
0: hindi na.
1: Malaking tulong talaga sa akin ang Santone Vitamin C.
2: Santone Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C. Santone.

0: sumabot ka. Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
1: Coffee break na naman?
0: Ito, subukan mo.

0: ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula para sa tuloy-tuloy na gawain. Ugaling uminom ng Premium D3 Coffee Mix. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
2: Clear Skin Beauty sa

0: Soap, a quality product of Yesto Health Incorporated. Samsung Plus Herbal Oil.
1: Ako po si Isel Complicado, Balog ang Tiki. Masakit ang aking katawan lagi. Narinig ko na radyo ang Samsung Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
0: Samsung Plus Herbal Oil. Maaasahan sa sakit ng katawan. Samsung Plus Herbal Oil. Sister Pain.
2: Ako si Heidi, retired.

0: Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bibili sa mga butika.
1: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Santon and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Santon Gold Capsule. One blister ng Premium Day 3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Santon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number, isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka ng manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa iyo. So, sali na! Santon and XFM, libo-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR permit number 0098, series of 2026. Katropa, yari na nga itong winner sa itong weekly draw sa Santon and XFM, libu-libong papremyo.
2: Boy,

0: papel.
1: Oh, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi pagkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghibo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium V3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR permit number 0098 series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.

0: time check is 52 minutes past 2 in the afternoon. Mga katropa, you're still tuning in to your favorite katropa station here in XFM 106.5. Ang katropa niyo. Kaupod niyo sa gihapon, ang inyong mga DJ Chica Babe sa kahanginan, katropang Ira.
1: Kaga katropang Joy.
0: Sa programa nga, X-Rated.
1: Mga katropa, ang inining programa ang Builog ang Gradulong sa Xanthan Plus Herbal Soap. Ang Xanthan Plus Herbal Soap ang isa ka sabon nga makapakinis ang atong kutis, ang sabon nga makapatay sa kagaw, kagang sabon nga daw naka-perfume ka adlaw-adlaw. Ang Xanthan Plus Herbal Soap ang himo sa mangosteen extra kalin sa prutas nga mangosteen nga mahamot kag may astringent property nga nagapahugos ang atong panit kay nagabulig sa pagpasarado sa mga buho-buho sa itsura nga paditipunan sa balas kagiko. Ang Xanthan Plus Herbal Soap pang mayarama sa virgin coconut oil nga makapatay sang kagaw kag nagapabasko gid sang humot sang mangosteen bangon ang VCO isa sa mga ginakabig nga good carrier oil kag sa ni ko herbal oil mga katropa nga kun nilakot mo sa ibang ingrediente indi baguba ang iyang properties kag ka-epektibo gadero pang ginahulat niyo para sa natural nga pagpagwapa mag Xanthan Plus Herbal Soap kana mapakal sa pinakalapit nga butika sa inyong lugar pwede man mabakal online pinagi sa inyong mga Shopee kag TikTok Shop, Xanthan Plus Herbal Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
0: Alright mga katropa, balik na kita sa atin nga programa. Shout out, tigmayong hapon gina sa atin nga 10,000 viewers. Kamusta, kamusta, kamudera. Tiginagreeta na yung host, ang mayong hapon gina mga katropa na ito. Dari sa may Iker Multipurpose Building. Especially ha, dari sa may Philippine Crop Insurance Corporation. Ang ato lang dari katropa ang classmates. Nga di busy-busyhan man sila sa pagparik-parik man. Sa nga mga kuwana, trabaho. Kag syempre ha, dira ba sa idalom sa Gene Axis Boutique. Good afternoon lang dira aki ma'am Catherine Famula. Gana ka-tune in na sa mga hapon. Ang man dira sa Aqua Refilling Station. Kay ma'am kay Daphne Valverez. Kay ma'am Annalie D. Gala. Kag kay ma'am Desiree. Wow. Sa ila dira mga kuwana sa mga energetic nila dira ga delivery boys. Tinang halong ng asa pag-deliver sa mga tubig. Kag syempre kay Ma'am Emmy. Ay, of course. At yung hapo lang liwat ha, Ma'am Emmy. Gabay nga nagkapaniyaga na ikaw.
1: Siyempre sa mga katropa natin, yung mga katropang SGs nga nag-monitor again as always, samtang sila nag-julu-duty man sa ilang mga area of assignment. Sa mga katropa natin dira nga nag-duty sa bahin sa Cal sa poultry supply. Pati good afternoon kita mga katropa. Shoutout kita sa mga katropa peeps natin, kay katropang Elmer, kay Give Heart, kag kusino pa man dira nga nag-monitor sa atin. Subong, mailang pagpulo pa mati. Sa mga nag-monitor sa atin, sa bahin sa Kapelco, sa mga nag-assist dira ng mga katropang SGs naton sa ilang mga konsumidor nga nagabayad. Kaya syempre, sa mga nag-duty dira sa bahin sa Pueblo di Panay, sa my call center dira sa E-Performax, kaya kung sa diin ka man gusto mong opisina, diin ka mga establishmento nga nag-duty as our katropang security guard. So thank you so much kira sa inyong pagbulubantay, sa inyong mga ginabantayan dira, kaya samta nagapamati dira sa X-rated sa inyong mga katropa.
0: Sa mga ospital dira hay labi na sa Kaiping diri naton ho sa Capiz Doctors Hospital. Kabusta kabusta dira mga katropang doctors naton kag mga nurse dira ginagatrabaho subong ti more energy pa para sa pag ano dira pag asikaso sa inyong mga pasyente. Kag syempre sa iban pag inaton nga mga empleyado ha nga nagatrabaho man niya sa pribado o kun pampubliko nga mga opisina. Wow. Kamusta, kamusta ang inyong mga trabaho, abi? Tapos, sana ina, kahit para tauhay na kamo later. Kag sa mga katropa naton dira ha, sa mga negosyante dira sa nanaritsari nga mga establishment. Wow. Kamusta ang inyong business dira, ang inyong mga negosyo? Yeah. niya nagausad pa ba gabay ang nagausad ina basta ligalya mga katropa ti ginapausad din niya ni Lord ang wala lang dira ginapausad ang mga iligan. Shout out na sa inyo ha ano man ina ganigosyo ang inyo ginahimo dira subong gabay agati babawi ninyo ang inyo nga mga ginkapital.
1: Kaya sa mga katropa naman natin, yung mga katropang traffic auxiliaries nga nagbulubantay subong sa aton nga mga trapiko, sa aton nga karsadahon. Sometimes sila nagpulupamati, naka-monitor man rin sa XFM. Kaya katropang Elarde de Jaime, dira, kaya katropang George Aguil, kaya katropang James de Jaime, kaya katropang Obet Salvador, syempre sa inyo nga mga katropa peepsman, yung mga katropang driver, of course, nga nagabiyahe sa ilang nga mga salakyan, mga jeepney drivers na ito, mga bus drivers, mga van drivers, mga nagabiyahe sa tricycle, sa mga Terek Toda Boys dira. Kay katropang Rin Boreros, kay katropang Robert Bobe, kay Ian Dalmasio, kay Jason Benliro, kay Julius Malinaw, kay founder of course na si Sir Melvs Anisco. Wow! Mayang pagpulo pamati dira sa inyo ha, mga katropa.
0: Yes, kag syempre wala tamang ginakalipatan ang aton nga mga bahugod. Wow! Nga katropang vendors, nga bisan nagatagi ti ang kainiton. Ara sa gihapon sila sila nga mga pwesto agod nga makabaligya man makaatad sa nila nga mga baligya dira bugas manina ano manina baga utanon mga isda ba na dira ti good afternoon kasi inyo ha hilabi na dira sa may lipunan sa Chidoro Arsana Strada Center. Mayong hapon yung dira ho kay Ma'am Carmelita Union sang barangay Libas. Yahoo! Nga tinira man siya nagapwesto to asa TATC pero subong nga hapon syempre nakauli na siya kay para magpahuway-huway man. Shout out na ma'am ha sa imo mga apo kag syempre dira man sa may Burgos Tali Papa.
2: Wow!
0: Dira sa kay katropang Sir Ernesto Alvarez. Yahoo! Ara ka man subong sa Ligaspi Ilawood Barangay 5. Good afternoon. O kung basti ara ka dira sa may Matcom sa Atubang Sangbang Tinapay mayong hapon sa gihapon. Kamusta, kamusta? Tiisip mo na balang galabay dira ng mga tricycle. Sige, importante. May replay ang XFM.
2: Wow!
0: Shout out dira ha, katropang Sir Ernesto Alvarez. Sa mga pinalangga, paginaton, ho, nga mga mangunguma, mamumugon, mangingisda, babae, naging nga pag panabaho sa inyo. Katropang Eric, antay mo, sok. Sige lang, katropang Eric, akaya mo yan. Shout out andra sa inyo sa hamulawon pa na ay kag ano man lang ginahikot niya ni Time Mosok at halong-halong gina ang always natin niya advice sa inyo.
2: Wow!
0: Alright mga katropa, tibalikan tayo na ining tropa na ito. Andari ho sa Comsec kay Basi. Wala, ang balik katropang menias. Ma'am, ay tulok bi sa camera. Naman, ano, mapicture ka. Ati, sige, sa katropang Rafael Digno, ba, naghinarikik na naman siya ho. Ang balik tatabal, ma'am, ay bukas na lang kita mamahalin. O sige, to away ka. So, Sir Salomon Dancer na kag napabatsyag naman nagpabutsyag sa niya gabalat yagon. Happy na happy ang aton nga katropa San Pontevedra Capiz at the same time cool na cool abisan na tuman ka initon inom lang niya tubig katropang Salomon ha kay ti para way untat dira ang imo nga pag puga-puga sang manubela o kung ba si nagapulo pa huway ka naman dira sa idalom sang manga. Salamat sa pag-share sa aton nga live.
2: Yahoo! Sige, katropang ano ba nag-birthday? Dire kayo na sa ating comment section. Diba sa akong talan? Si katropang Danny D. Martin nag-comment sa ating program. Maayang hapon ko ng katropang Ira and Joy. Shoutout lang sa akong nga bata nga si Girlie. Wow! D. Martin nga nag-birthday kahapon nga adlaw June 16. Belated happy birthday na ako. Greetings coming from your daddy, Danny D. Martin. So kagapon siya ganun ang birthday.
0: Sweet gali si daddy. Ate kay sweet si daddy, kantahan tayo. In 3, 2, 1, let's go.

0: sa akin, happy birthday again sa bata ni Sir Danny Dimartin. Si katropang Girly Dimartin ko na kahapon nga daw nag-celebrate sa inyong special day. Buddy, happy birthday katropang Girly. Kaya syempre, ang wish ni katropang Danny sa imo amuman, ang wish sa mga katropa mo dream, ay lang pang lawason. Di of course, a happy life, a happy long life. Kaya syempre, or good health lang kumbaga, kag more birthdays to come pa para sa imo. Subong man sa mga katropa nato nga naga sa ulog sa ilang kaadlawan. Subong adlaw, June 17. Happy birthday kin mga katropa ha. Wish namon sa inyo ti magbakod, pakamundaray, pakabakod. Kaya man, bisa wala lang yan sa handa or gambay lang handa pa salamatan sa gihapon ina. Ang importante sa nan, ginabless sa gihapon kita kag buhi.
1: Yes, isa ni what ha? Happy birthday sa tanan nga my birthday. O, si katropang Rio Vincent Hame. Kamusta, DJ Ian, DJ Joy? Salamat sa pa-highlight mo, ha, katropang Rio. Ti, okay lang ang masabat na dira. Okay na okay as always. Tanang nga problema, kinakaya sa inyong mga katropa din. Kag salamat, gid, ha, sa pagpangamusta sa ambon. Kaya, syempre, ti, why gid na kinakalimtan asa natin nga mga katropa. Si katropang Kenneth ho, ati, good afternoon katropang Ian Joyce. Pa-shoutout lang ko na saya nga palangga. Katropang Kenneth, ikaw lang gid ang favorite ko nga DJ sang XFM.
2: Oh no!
1: Ay, dapat tanan kami yung katropang Kenneth. Ay, hindi ko yung magsugot. Pala ka na. Si katropang Eric, nagpa-highlight and pa-followers naman. Yahoo! Thank you so much. Amo man si Time Musok, si Ma'am Liza Digala. You're the best station worldwide. Ay, thank you, Ma'am Liza. Good afternoon. Ako na sa atan, katropang Joy. Nagalanog naman dito sa ila ang X-rated program. Subong sang XFM Rojas City.
0: Wow! Sige. Liwata ito na ba katropang ay mga sound effect kagina? Pwede ito pang dugang talakag.
1: Ang ano?
0: Sige na lang gani. Si katropang Ma'am Liza. O, yari na si katropang Ma'am Liza. Paayong hapon ko na katropang Two Beautiful Ladies na galanog ng X-rated program sang XFM. Si katropang Ma'am Celine. Pasete Kenneth, hagan-hagana lang Kenneth. Basi, balaha. May paandam.
1: Pusa, good.
0: Sige. Si katropang Ma'am Celine. Ma'am, ay, in love lagi katama sa imo si Kenneth. Ginadaw ko ka na niya.
1: Ara pare kay katropang Kenneth. Isa pa gid.
0: May tampay na, may zumba.
1: Ay, joke lang yun na katropang Kenneth. Aba, nakakadlaw naman dira si katropang Kenneth. Shout out lang dira sa Poblacion de Sur, Sigma Capiz. Si katropang nabasa, nagaliin ni si katropang Ma'am Senalimbo, nag-blooming na si Ma'am Ai because may nag-in love. Si Ma'am Senalin bala? Ikaw bala, Ma'am? Utro ka man. O, ari para sa imo. Isa pa kito. Si katropang Kenneth, request ng song May Minamahal. Abo. Sige. Sana all na lang.
0: Si katropang si katropang Johnny Rimaria, ari man sa atin comment section kaina. Hello ko na DJ Ira and Joy, mayroong hapon kaniniyo. Shout out ni Maria Family from Baez City and wow! Dumaguete City. Ay, may Baez City, gini katropang ay.
1: Kasi nagabi na isay sila dito everyday.
0: Amo lang, hindi gani ang Baez City, wala takamaan kundi ini. Basta ang Dumaguete City, shout out na kundi rin sa mga ni Maria Family. Or ni Maria. Greetings coming from January Re Maria. Thank you so much for dropping by katropang January. Kagmailang pag pulupamati dira sa inyo sa sumoga hapon. Si katropang Tuto Val, Merkoles na gali mga ma'am, abi ko Lunes pa na.
1: Grabe ka man to kag.
0: Ayaw man to.
1: Ayawa na gani kami pinadali sa ngadlo. Ikaw ginapinaatras mo man niya.

0: Yung Miyerkules pa lang to, pero ang kapo, itadaw Lunes na naman. Charot. Sa ikatropang samputan vlog, good afternoon mga taga Rojas City Capiz. Ang gaganda niyong dalawa.
1: Yahoo!
0: Ayun mo ihatag siya katropang ay.
1: Oo.
0: Kaya ko lang pa-record siya.
1: Amo na lang akay katropang samputan, akay man. Compliment ang iyang ginhatag. Sige, tropang Lloyd Navales, a combination of a Japanese and a Filipino partnership is very ideal. Wow, the Filipino workers are very skilled and very adaptive with a world-class training and guidance coming from a Japanese counterpart. Then it provides a perfect blend between both the Japanese and Filipino come up with a world-class workforce.
0: Yeah!
1: Okay, akatropang Lloyd, basta combinations ang Japanese and Filipino. Sige, katropang, di na kita katropang Joy o sila ni Toto Val. Ma'am Joy, may bukas pa.
0: Wow!
1: Talaga.
0: Dapat lang to.
1: Mm-mm.
0: Sige, katropang Solomon, thanks ko no. Abot ko kasi doon ni para ah. Sige, tropang Solomon, liwat, mainit-init ko ng hapon. Two beautiful ladies watching live na sige, tropang Solomon na naman. Asam ta nagapahuway-huway. Di wala siya nagapuga. Katropang ay, nagapahuway-huway siya. Sang puga, subong sa idalom sang mangga. Samtang, nagapamatisang X-rated. Kaya grabe ang init. Nagalanog na drink XFM sa banong wasang Puente Vedra. Kay naka-Bluetooth speaker. Sige, tropang Solomon, as always. Thank you, katropang ay, nagatropang Joy. God bless. Thank you so much, mga katropang Solomon. Pati ko may solid award. Gito sa pinaka-solid nga katropa. Iti isa ganyan sa katropang Solomon sa mga Kwan awardee.
1: Yes, sige tropang Toto Valman yaho, tinagalanog man ko nung iya nga Bluetooth speaker. Hindi man magpapirdi ang aton nga katropa sa banwasang dao. Di, kinakapano sa kuno Bluetooth speaker siya gani, dala sa may Pure Flow Water Refilling Station.
0: Yahoo!
1: Thank you, Toto Val. Di, salamat akin na kayo na inang imo nga Bluetooth speaker. Sige tropang, ano ho? Sige tropang Ma'am Elma Sobre Vega. Nagpa-highlight na. Magandang hapon mga katropa. DJ Ian, DJ Joy, watching live and listening na.
0: Wow!
1: Good afternoon, Ma'am Sobre Vega Elma. Ilabi na sa mga katropa naton nga nagapulo pa mati. Manakachi ni Indra sa may mahinsang antike. Si katropang samputan vlog ho, si Linya may ara na siya kuno sang app sa ngatun nga estasyon, katropang Joy.
0: Wow. Good job. Pero kay katropang samputan, nag-install.
1: Very good, Gideati. Five star ikaw.
0: Yeah.
1: Si katropang Ma'am Eleanor, mayong hapon once again, katropang Iron, katropang Joy, watching and listening here in Barangay Linaw, Kabangkalan City. Pangafe tayo sa mainit nga hapon. Listening with my husband, June.
0: Pero di kita yung katropang ay, kikita yung makapangape lang di, pero wala
1: yes.
0: Kita sa wondering.
1: Sige lang, importante, malamig ri.
0: Sige, may magpula pangape dira ha, kay katropang Ma'am Eleanor, siya nga husband, doon ka namin, ilang sa ilang kamino, adlaw-adlaw. Thank you so much, katropang Sir Melbs. Pa-shoutout man sa New Senate Press.
1: Wow!
0: Win in Chick, ang National Orchids, waling-waling, National Bug Maleta, National Animal Buwaya. Wala kayong prinsip.
2: Aray ko!
0: Sige, pera kayong lahat. Sige, tropang Sir Melty. Sige, ah.
1: Na-inburn na naman siya.
0: Taga, igan, isa na sa anong katropang ayaman na minami. Anong hiyataw mo na sa iya?
1: Kuha na lang, ari na lang.
0: Literal. Sige. Sige, kay katropang Sir Melbs, ha? Kalokal, maladra kay ang BP natin. Ara, sige. Sige, katropang... masunod siya si katropang Lloydy, the Mascara Festival. The happiness is in Bacolod. Sige.
1: Wow!
0: Thank you so much, Sika Tropang Lloydy, Sika Tropang Randis Artiaga Santisas. Abo, ari man sa atong comment section kag nagapamati ko na subong sa atong katropang. Ay, gabay pa nga nagapamati kasi nga hapon dra, katropang Randy. Basi may gusto ka na nga i-shoutout, ipanawagan dra sa atong programa subong. Ti feel free lang nga i-send in dra sa atong comment section.
1: Sika Tropang Elmer Valencia Bienes Jr. Good afternoon, katropang Ira Anjoy. Abo na kang bisita naman na nga aton nga pogi nga katropa. Salamat din ha katropang Elmer sa iba nga pa-highlight. Lipay-lipay kasubong ha. Ano na tabo dera? Shout out dera sa inyo sa Cal's Poultry Supply akag at the same time in lababo man nga aton nga agaton nga katropa. Number one man ko para sa Young XFM. Sige, away kaso ah. Si katropang Louis J. Dimo, nagapulo pa bati naman. Listening ng iyang duwa kadalunggan. Thank you katropang Louis J. Shout out yun afternoon sa Dimo family.
0: Ay, si katropang Kwan Ho. Si katropang may request si katropang Elmer. Katropang ay, request song katropang Ira. I love you, goodbye.
1: Ay, sige, noted.
0: Mga pang-birit yung mga kanta ni katropang Elmer.
1: Ang muna ng kaligdaan niya dra ang yung mga requested song.
0: Ay, speaking of Elmer, ari si ang katukayo ni katropang Elmer. Ho. Si katropang Elmer natin, diretso STMR. Happy birthday sa akin nga partner nga si Jonah Bell Balisi.
1: Ay, ara na ha, katropang Elmer. Hindi tayo na pag-skipan, katropang Joy. Kung may happy birthday song kaina ang bata ni katropang Danny, syempre dapat may ara man ang partner ni katropang Elmer Derecho Estimar. Para dira kay Mama Jonabel Balisi, happy birthday!

0: taliwat ha. Happy, happy birthday, good. Sa guwapa nga partner ni katropang Elmer Derecho Estimar. Di, bago ikaw magpuli, dapat may dala ka na nga sorpresa ha. Wow. Along-halong lang dira agabay nga nakaabot ka na nga safe na safe. Sa inyo dira puluyan sa may bahinsang panitan. Kag syempre sa imo dira nga partner, di more birthdays to come lang, more candles to blow pagid kag more blessings pagid para sa inyong family.
1: Wow!
2: Sige, sige tropang balikan ta rin katropa na ito sa dalong basi maligtaan na ito. Request, good afternoon kuno. Si katropang Elmer, si katropang Kenneth, kagwapa, gisang aura ni katropang Ira. May love gara ko sa iya.
0: Sige lang, bali ma'am sanalin katropang Kenneth ha, hagan-hagana lang.
2: Once a day lang. Mm-mm. Sige, si katropang Elmer, nagdala na ko da mangga, kain na.
0: Ay, amo galing eh, gwapo. Tapos ibaligya mo pa sa akon, kinse. Do, hindi man mayo ba? Ay, amo galing ining mangga. Sige, sugot ah.
2: Oo, sige manami, managyapon. Si Tuto Van, happy birthday ko na ma'am Joan Abel Balisi. May lumpia, padagag bihon, kagkabayo.
0: Uy, ganito, mangga lang ganito.
2: Oo, wala ganito, batian mo man to. Mangga lang, may kabayo pa si Tuto. Sige, sige tropang Lloyd D. Baez City is a province of Negros Oriental. Sige, thank you so much for the info, katropang Loiti. Si katropang Andrew Smith Vlog, ari man sa atong comment section, nagpa-highlight kag pa-followers. Si katropang Rio, kung di mo na kaya, DJI, ari ako, mabulos sa imo, mawakal sa mic.
0: Uy, grabe. May volunteer kita. Sige, abi, paglupa diri sa Rojas City, Capiz. Kay, mapabulos ako sa imo, one time lang ha. Basi kag hindi mo kaya. Mas hindi mo kaya nga magkadto diri.
2: Hindi ka pa katropang ay may reliever ka na.
0: Ay, thank you na lang ah. Kay Ma'am Delilah Y, nagpa-highlight siya. Hello mga DJs. DJ I enjoy. Gina shout out ni Ginag Abelio Family Sangpanitan. Listening naman. Wow. Kaya mayang hapon, gina sa floor store ah. Kamusta yeah. Ma'am Floor? Wala pa man balagi na utang na nangin mo mga baligya. Di sulati lang sa gwa ah. Wala utang. Sika tropang sino pa rin araw? Sika tropang Kenneth. Salinya, good afternoon. Bom, mga sano pa po maka extra drive.
1: Wow!
0: Uy nga, masinong ginaabangan mo sa extra drive, ha?
1: Yahoo!
0: Sige, hulat-hulat lang akay basi. Hindi doon takapasadig. Basta hulat lang.
1: Yahoo!
2: Katropang, ay, si katropang Menia, so, kagwapa, gani kay Ma'am, ay, kag.
0: Ay.
2: Oh, wala ka pa nagtulong sa kamera, katropang, ay, si Ma'am Joya daw kahipuson, daw buot-buot ang itsura. Daw lang. Katropang Menia.
3: Huwag subukan, masisira ang buhay mo.
2: Ay, tsako, kadira, daw. Daw lang malama, kadaw hindi man.
0: Si katropang, si katropang Solomon, about syempre bago tamang commercial ato na ini lawagon, wag-wagon na ato na mga katropa niya, si katropang Ma'am Emmy, si Ma'am Liza, si Dudoy, si Tata Oval, si Rafael, si Taimo Shock, si Ryan Sena de la Cruz,
1: Yahoo!
0: Si Yanyan Orario, amuman si katropang Melb, si Sir Chris Hong, wala subong, si Ma'am Nene Bacas de Latina, kay katropang Bernard V, kay Toto Joanne Balves, kay Sir Sammy Dilandang, ay naman nakabutwa sa atin ng comment section. Kay katropang Ma'am Lilith Bacanto, kay Ariel Fanugan, kay Joel Bellion, sa ngamul awon panay. Thank you and God bless katropang Ira and katropang Joy. Sige, mayong hapon ang dilatanan sa mga tropa peeps mo, Sir Melbs. Alright mga katropa, excited na bala ka mo kung ano naman bala nga istorya sang kabuhi ang aton pag-aistoryahan. Iniwalayhan makahatag na naman sa aton sang leksyon.
2: Inayhan, makahatag sa aton subong hapon sang inspirasyon.
0: O kung basi, konsumisyon.
1: Oh, no.
0: Malalaman later mga katropa. Ganyan ba lang tayo naman iniha. Pabati lang para yun lang dira sa pag-monitor, pag-tuto, kaysa aton nga pag-panumbalik. Buksan ta na ina. Yeah! Good afternoon na kay katropang Arnel sa Unoy. Good afternoon kuno mga katropang DJs. Wow! Thank you so much sa pag-drop sa mga comment dira sa aton nga comment section. Mga katropa, this time, mag-aboy lamang kita sa pila ka bahanumdom. So kindly stand by. Ang oras, alas 3:21 na sa hapon.

0: Gaganda ka ba? Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
1: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
2: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin?
3: Mag-Santone Gold Herbal Tea.
2: Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan.
3: Santone Gold Herbal Tea.
2: Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar.
3: Santone Gold Herbal Tea.
4: Mabibili sa mga butika.
5: Clear Skin Beauty Soap.

0: Soap, a quality product of Yesto Health Incorporated.
1: Santan Plus Herbal Oil.
2: Jenny Abelion, taga-Kitik. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santan Plus Herbal Oil na wala ang sakit na puso ko.
1: Santan Plus Herbal Oil.
3: Isang pahid lang sa puso.
1: Desminoria.
3: No harm.
1: Santan Plus Herbal Oil.
0: Sister.

0: oras, alas 3:26 na sa hapon. Mga katropang inanay nga programang Builog ang Ginadulong sa inyo sang Zanton Gold Herbal Tea. Mga katropa, tilawin na ang pinakabago nga produkto sang Yes to Health Incorporated, ang Zanton Gold Herbal Tea. Maraming ganang pag-inom sa inyo mga katropa matapos magkaon. Agad nga matunaw ang tanan nga kinaon sa atong ngatran. Ang Zanton Gold Herbal Tea ang himo sa malunggay, turmeric at cinnamon bark nga manggaranon gid sa health benefits. Ginapatam isman ni sang Stevia nga nakitaan sa pagtulog an sa mga eksperto nga ti para mabalanse ang aton nga blood sugar kagang insulin sensitivity sa aton nga lawas. Gani wala gid kabalak-an ha ang mga katropa naton nga nagasuprehair sang diabetes. Tungod mayari man ini sang santons nga sa ka-antioxidant gikan sa prutas nga mangosteen nga nikakas gid ang mga toxic kagaya gid kon sa aton nga lawas pinagi sa pag-inom sang Zanton Gold Herbal Tea. Maramit kag healthy ini mga katropa, gani magbakal na ha sa pinakamalapit ng butika sa inyong lugar o kung pwede man mabakal online para agis inyong mga Shopee kag TikTok shop. A quality product of Yes to Health Incorporated. Alright mga katropa, balik na sa atong programa sa gihapon ng X-Rated. Of course, Bill, tawanta kung may-ari pa dali nga, may-ara pa dali ang katropang Joy.
1: Okay, i-refresh to be katropang ay ang ato
0: niya. Kasi may-ara, balakang bulls ay yan naman kita dali kag magsunggod.
1: Oo, dami na diparahan ko to kay inang pinakaulihing nga comment bago kita nag-break. Bilang tawanta be si katropang nabasa mo na sa ganda si katropang Arnel sa Unoy, katropang Ay.
0: Yes.
1: Si katropang Arnel Solomon, na ba na ginadlaw kag si Toto Val, base ko naging kaon na si Tol Sammy, ka iadapong Ma'am Ay, Ma'am Joy.
0: Ay, amo gani, no, ba siya nag-arab-arab na to balat to, kagwain na siya makabutwa, why did siya makaluwas. Tagi, shout out na siya gapon, base kag bumutwa man siya. Si katropang Rafael, maga DJ pa request ng song kay Tagal Kitang Hinintay, by Sponge Cola.
2: Wow!
0: Sige. Alright mga kitropa, hindi ta na pagpadugayon. Buksan ta ng istorya sa kabuhi nga gintig uluhan. Ang boyfriend ko nga puro lang tugan.
2: Oh, no.
0: Dari naman sa 106.5 XFM Rojas, ang katropa niyo.

0: DJ Ian, DJ Joy. Please hide my identity po. Call me Jam na lang ah. Kag may boyfriend ako mga DJs. Siya, si Ruru. Kag apat katuig na kami nga magkarelasyon. Sa tuod lang, super proud gid ako ya sa amon nga relationship. Kay man, hindi siya maluho sa amon nga mga dates. Okay na kami na ya sa pares lang. Siomay, kisagani, street foods. Gani mahambal ko gid nga very practical gid ining nobyo ko. Tropa may disadvantage man gali kay kung ano siya ka-practical. Amo man siya kamarot. Nag-umpisa siya sa gabay lang na amount. Tub-tub sa padako nga padako. Babe, ikaw anay sa dinner ha? Next time ako galing ah. Okay ah, wala kaso. Pero DJs, ang next time niya, naging next sahod. Ang next sahod niya, naging next cut-off. Tapos ang next cut-off nga na, naging, bawi ko galing sa sunod, babe. May binayaran ko, abi, ya. DJs, hindi man ako ya, dalok nga klase sang tao. To be honest lang, nagdako man ako sa pamilya nga wala-wala man sang una. Sanay gid ako ya DJs sa pagtipid. Minaga naintindihan ko gid siya. Ginapanumdum ko na lang gani. Basi short lang gid ya ang nobyo ko nga si Ruru.
1: Fast forward mga DJs, last year nag live in kami nga duha ni Ruru sa isa ka gamay nga apartment. Desisyon namon ina nga pareho. Kag kung siya paganing pahambalon, para kuno makatipid kami. Tunga na kami sa renta. Tunga kami sa utilities. Kag sa groceries. Mga DJ, sa una namon nga bulan nga pag-live-in, okay girang tanan. Pangaduwa ka bulan, medyo na-late na siya sa paghatag sang iya nga amot sa akon. Kag sa pang third month naman, kulang-kulang na halos daw katunga na lang. Kag pag-abot sa ikapat nga bulan, aba, di wala na gid. As in, wala na gid bisan isa ka sentimo. Babe, pasensya gra. May inagraving benta ko this month. Emergency, grabe sa balay. Bay, magin pahulang ko ang kwarta kay mama. Kay man tinaluoy ako sa iya. Kag ako naman niya mga katropa. Sige ah, okay lang. Tungod hindi ko man gusto nga ma-pressure si Ruru. DJs, pagdugay, nahahalata ko nga ti siling niya wala ko na siya sang kwarta. Pero may pang-inom siya kada Friday. May bago pa siya nga sapatos. May panggasay nga motor. Kag may mga parcel nga nag-alabutan sa apartment.
2: Wow!
1: Yes, kag tanan ina para sa iya mga katropa. Kung ginapamangkot ko siya gani. Abi ko, wala ka extra money. Sabat niya tayo sa akin. Grabe ka man. Muna malang ganing happiness ko. Kasunod mo pa. Mga DJs dito, gira ko na okiyan sa iya nga sabat. Doon naging malain pa ako nga tao. Kay man pati mga luho niya kuno ginaintrahan ko na. DJs, paano manabi nga hindi? Kay man ako man na nagabayad sa kapel ko? Ako man na nagabayad sa MRWD? mga internet, sa amon nga mga pagkaon sa sulod ng apartment. Ako tanan, ako man na nag-a-adjust kung short siya sa budget.

mas naglala ang tanan sang time nga pati family niya mismo sa ako na ya nagapabatsyan. Una, si mama niya nag-message sa akon. Jam, nak, basta may extra ka man da? Pang maintenance lang ni tito mo. Papa ni Ruru. Sa sweldo lang kuno ni Ruru galing iiban. Mga katropa, naghatag ako sang 1-5. Kay man, bulong ato mo. Mabudlay na magbalibad. Dan sumunod ang utod niya. Manang jam, pwede pa Gcash 500. Baydan ko galing pag may allowance na. Sumunod naman ang gumangko niya. Tita, may kwarta ka da? Bayad ko lang tani sa mong project. DJ sa una, nahuya-huya pa sila sa akon. Pero later on, daw normal na lang yung tanan. Kis agani, una pa sila yung message sa akon nga dapat kay Ruru. Ginistorya ko ina ang nobyo ko. Babe, ngaman sa ako na sila yung gachinat. Kagapinangayo, ha? Siyempre, kay total, ikaw ang akon nga future wife. Gani, family mo naman na sila. Kag-isa pa, balandaan nila, babe, nga mabuot ka. Yes, mga katropa, compliment siya. Pero ngaman, dugulpi ko na lang yan naging responsibilidad. Ni James Ari Pagihit kaysang last December, nagplano kami nga magbakal sang mini refrigerator. Kiman, dugay ko naging iniya nga handong. Kay Abby, budlay gid kong wala ikaw ref. Bali nagtipon ako kag nakalikom ako sang 6,000 pesos. Siling pagali sang boyfriend ko. Siya galing kuno madulang o kun madugang sang kulang. A week before kami mabakal kuntani, abaw nadula ang kwarta sa drawer. Sa drawer nga ginatago-tago ko. Hindi mangit siya sobra katago mga DJs. Pero balaan ni Ruru kung diin ini nakabutang. Kinulbaan ako. Gintawgan ko siya. Babe, nakita mo ang kwarta di sa drawer? Ay, kinuwa ko da, babe. Hinulam ko anay akay may emergency lang gid. Ha? Ayos eh. Anong emergency, how? Si mama, abi, babe, kinanglan niya gid pangbayad sa lending. Don't worry, agay ibalik ko man. DJs, naginhawa ako sang madalong. I don't know kung matangis bala ako o masinggit. Siling ko sa iya. Ay nga man, wala ka man lang naglisensya sa akon. Babe, dawlain ka bala nga tawo. Kwarta lang na, magpartner takag. Ruru, kwarta ko na iya, gintipunan ko na. DJs, ang pinakamasaklap, kaysa na gani ang nagkuha, siya paya ang akig.

0: Jace, dito ko na-realize nga every time may concern ako, ginasumbat niya sa akon. Every time nga mag-set ako sang boundary nga ginatawag, ginahimo niya ini nga proof nga kuno hindi ko na siya palangga. Pagkaaga sa to, wala ako nag-duty. Napapungko na lang ako sa baldusa. Samtang ginatulog ang amon nga mga bills, ang amon nga mga balayran sa kuryente, balayran sa tubig. Tapos wala lang kami stocks ng grocery. Kulang, nagid pati ang bugas na amon, managubos na sa talagbasan. Tapos, makita mo ya siya. Tulog ba? Nga daw wala lang sa problema. Pagbugtaw niya, DJ, siling ko, Ruro, kinanglan mo na magpuli sa balay niyo.
1: Oh, no!
0: Ava, kunyari nakibot siya. Ha? Nga, ahaw. Tungod lang sa 6K mo nga to, oh. Ay, Ruro, hindi lang niya tungod sa kwarta. Tungod kay Kapoy na kuya maging partner mo. Kapoy na ko maging provider, maging emergency fund, kag shock absorber mo. Aba ka uay man sa imo, babe, ah. Tanan mga couple, nagabuliganay man. Buliganay? Di yan ang bulig mo, Ruro. Itudlo, bisa ako, hindi ko makita. Ang bulig yung ginatawag, may kusang ambag. Initiative ba? Hindi kay ako na lang yatanan? Tapos doon ikaw pa niyang gana mang guilt trip sa akon. Avo, pagkatapos sa itong mga DJ na okyan siya, kag nag-impake sa mga kagamitan niya. Wala na ko nagduro, istorya pa. Isa pa, hindi ko man gusto nga ako yang maubos, kakabayad sa mga bills namon. Sang tawo nga wala malang kabatsag huya. Sa subo mga DJs, so totally wala na siya sa apartment namon. Mas mabudlay financially kay man. Solo ko tanan or solo ko na lang tanan nga ginabayran. Pero the weird man, kay daw nas mas mag-anya ang tanan. At least balaan ko na kung may nagakadula nga kwarta. Ako lang man mismo ang nagagastos. DJs palangga ko pa siya sa gihapon. I don't know, pero honestly, ginapulupangita ko man siya every time nga madudumduman ko ay amon nga mga good memories. Pero ang pamangkot, yun palangga niya ginambala ako mga DJs. Nga man pala nagabot sa punto nga gin pabayaan niya nga maubos ako. DJs and mga katropa, kung ako ba or kung kamubi pa man ko ton, tama lang bala nga gin pahalin ko si Ruro sa apartment? O kung dapat pala ginhatagan ko pa siya sang tsansa tungod nga may pinagsamahan man kami. By the way, dali na lang astang ako ni istorya sang kabuhi. Ini na lang si Jam, kag ini man ako nga X-rated story.

0: pakinginig ang programa ang Buhilog ang Gradulong, San Clear Skin Herbal Soap. Mga katropa, panahon na agad nga ipamper ang imong kagalingon gamit ang Clear Skin Herbal Soap. Ang Clear Skin Herbal Soap ang mayaras ang glutacogic, kag virgin coconut oil o VCO nga nagabulig. Agad nga mapunggan ang early signs sa skin aging o kung pagtigulang sa gato nga selula sa panit. Ini man nagabulig, agad nga mapaputi kag mapakinis ang gato nga supat gamit ang natural nga mga ingrediente nga sa Clear Skin Herbal Soap. Ini man ang anti-aging, moisturizing, whitening, firming, exfoliating, treats blemishes in our skin. Kaya na nga ma-achieve ang pure light and fresh skin gamit ang Clear Skin Beauty Glutacogic Soap. Ganihin mo na nga natural nga pamaagi sa imong pagpagwapa mga katropa magamit na sa Clear Skin Beauty Soap nga mabakal sa mga butika sa inyong lugar kapareho sa Mercury Drugstore, Watson's Pharmacy, The Generics Pharmacy, South Star Drugstore, Grace Pharmacy, Super K Drugstore, kag pwede man mabakal online. Pinagi sa inyong mga shopping kag TikTok Shop. A Clear Skin Herbal Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Yahoo! Alright mga katropa, tino ba ti antaginong istorya sa kabuhi ni katropang job nga literal gid aga puro tugaan ining uyab niya nga si Ruru. Ay ti katropang joy the consumption na naman ang dala sini sa aton ho.
0: Ganyan kay Miyerkules pa lang consumption natin
1: si abogani ati sa dahamban niya una positive pa ang yaga pananaw sa ilang relasyon o galing may disadvantage kanong pagiging practical sining nobyo niya ho kay kung ano siya ka practical amo man siya gali kamarot. Ay ti ati sige ana sobrahan na siya sa pagtipid ginauna niya din lang yang yakaw galingon. Feeling ko niya katropang joy do selfish katamba ining nobyo niya ga si Ruru. Kay man permi lang siya tugaan bawi ko permi lang emergency mas ginauna niyang family niya. Ay pero ang ilang mga bills niya sa ilang nga duwa kay nag-decide sila nga mag-live-in do wala niya gina atubangan no.
0: Kag amo gani ang klase sa partner nga tibo hindi magid paghando mo na nga makaupo asa sa ulihi ka tropang ay
1: yes kay ti magaugtas ka lang mas stress lang dira ang imo nga itsura inog ta sa iba ga partner hindi lang ina ka tropang joy kay hindi lang partner niya ang naga pangayo sa iya pati kuno family sini naga pabatsyag man nahilabtan na sang iya nga utod sang utod siya nga boyfriend sang mama si ni tita niya kag gumangkon pagid ho ay grabe ha ikaw man abi ka tropang jam bigay ka man ang bigay. Uh-oh. Kundi na sana yung imbo nga mga family dira family sang boyfriend mo.
0: Oo tama kag daw ginabuso kay ti nabalaan nila naman nila nga gahatag kadayon.
1: Yes.
0: Ay ginabuso ang imbo nga kabaitan kumbaga katropang jam.
1: Ang balambala lang sa nirurong nga ikaw daan akong future wife. Mm-hmm. Kag isa pa balaan nila nga babuot ka utot mo. Kay para ano mahatag na lang siya nga mahatag ay kinaging okay lang gani at to kay katropang drama o galing last December ho kay mabakal siya tani isang refrigerator nga mini ref lang ha kay di marami magidiabi mga katropa kung may ref kita sa balay mo ay nakatipon siya sang 6K o galing sang tion nga pangitaon niya ng kwarta nga mabakal lang kung tani o ay naya sa drawer nga ginatago-tago niya kay man kinuha naman galiya sang iya boyfriend kay hinatag kuno para iha bayad sa linding ni nanay niya.
0: Hindi ta sure pero grabe man ang agyan ni katropang jam ha sa iyang boyfriend na iyang nakalive-in. Imagine unbelievable mag-boyfriend pala ka muna no na lang bay kung mag-asawa na ka mo sa ulihi ay
1: yes mo nakita ko gina si katropang rurog kaya-kaya lang sa katribo kanami sang life niya ba samtang si katropang jam do gina stress na pinanumdum na. Yes sige lang ang iya nga pamagkol pero ang iya nga last decision ti hindi niya na kinaya maging provider wala niya ginatakuran mag-provide para sa tanan mga katropa kaya nag-decide siya nga palayason ining iya nga nobiyo.
0: So subong kuha niya siya katropang ay strong independent woman.
1: Yes pero ginapulo pangita niya kuno sa gihapon
0: makuha niya siguro makita niya gurang isa kasulok sa ilang apartment. Nagabalik-balik ang past.
1: Yes. O sige ganit ni katropang totoo valo. Consumisyon gini ang mga ma'am. Abo. Dok, subong ka lang nagugiyo na. Ambal ni katropang ma'am sa nalimbaw. mga ma'am, may kilala gid ko sina gaabo sina wala gid mga huya. Sakto ka ganyan, ma'am Senalin, pero aton-aton lang na ha.
0: Sige, si katrapang Rafael, kung ako ang sender, tama na ang ginpahalin mo sa kaydaw ginahimo kadang niya nga gatasan. Dapat siyang lucky siya, dapat mangita paagi sa inyo nga kinawala. Sa ulihi, makarecover kagid asina bisan ikaw na lang mag-isa.
1: Uy, tumpak kagid niya katrapang Rafael. Dapat mga lalaki ganyan dapat ang magtrabaho sang mayad-ayad.
0: Oo, kag maluwas nga kwan siya katrapang ayon sa ilang financial irresponsible, ti batugan pa siya ho, perfect.
1: Sige, ang pamangkot ni katrapang Jam, kung kita ko nung pamangkoton, okay, tama ba lang ginpahalin niya? Ti si katropa mo din kung si Sir Rafael patamba ko no ina ah. Ti kung sa akon, tama ba na iya katropang Jam? Pagaling doon ang hinayang man siya sang ila nga pinagsamahan.
0: Ay, wala.
1: Nga 4 years. Oy, 4 years. No, hindi mo niya tiaw-tiaw. Adamo naman guro mga good memories. Di, sige lang. Hiway man siya nagpangayot chance sa imo. Ti ayaw nila pag-ihatag. Alangan, ikaw pa yan sila. Ikaw pa magduso sa iya. Ano siya siniswerte?
0: Kagiga doon, hindi ka man manugon. Katropang Jam, kayo ilang tawa ba lang ginimo. Doon, yes. Hindi ka man manugon. Napabaid ang mga memories. Himo, kaliwat memories sa tama nga lalaki.
1: Yeah, sa another nga lalaki.
0: kung gusto mo, kung gusto maging kinasubuan ikaw nga makita darang inyong apartment, halin ikaw i para fresh start.
1: Halin ka sa isa ka kondo mo. Alright mga katropa, di ka ba ha? Gamay nakuha ka nga advice diri sa ambot ani katropa ang joy. Basta ang imo mga katropa, ang imo mga DJs diri, ti nag-ugiyon man sa imo nga desisyon, yati tamang-tama ginag imo nga ginhimo. The best decision ever. Alright, ati mga katropa, isa naman kay istorya sang kabuhi ang aton nga nabuksan nga puno sang leksyon.
0: Aba, puno man sang inspirasyon.
1: Kag puno man sang consumisyon.
2: Oh, no.
1: Hindi ka kuno mang hinayang sender kay Bembang malang na balik katropa Rafael. Nagpahabol pagit si katropang Rafael Turbo Aprovebo. Sige ah, sa mga katropa na aton dira ha, ginagupon sa aton subaga hapon, mapa-Facebook Live man o kung sa radio lang. Thank you good mga katropa, hanin ng pisada hasta pagtakop nga pag-upod rin sa aton nga programa. See you naman tomorrow. Ninkaw po niya lang inyong mga DJ Chika Beep sa kahanginan, katropang Aira.
0: Kaga katropang Joy.
1: Partner natin sa technical, katropang Nilo Zada. Dari lamang sa 106.5 XFM Rojas, ang katropan mo. Exciting! Oras, alas 4 yung punto na sa hapon.
3: XFM. Namamayagpa sa anong sulok ng mundo. Luzon, Visayas.
4: Sa XFM
3: Cebu. XFM Bacolod. Sa XFM. And Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyot ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM. XFM 103.9.
5: Sample Plus Gold.
6: Ko si Naldo, pagsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Sample Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinumbukan ko rin, sa araw-araw ko na pag-inom, okay talaga. Nawala na yung arthritis ko.
5: Sample Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
7: Top of the morning coffee. A great way to start the day. But after a few sips,
8: oh yeah,
7: that's a tummy burn. Let's do it again. And this time, with Xanthone Coffee Mix. Besides giving you a natural boost, it is also friendly to the belly. And since it is made with herbal ingredients, it helps boost the immune system naturally. So the next time you wake up and make coffee, make sure it's Xanthone Coffee Mix. Get it at your nearest leading pharmacy today.
9: Available at Leading's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
10: Vision Next! Marami na ang natulungan!
11: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang bumaling sa Vision X Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision X Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
10: Vision Michael X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
2: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
4: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman. Alert na alert palagi. Try nyo rin.
2: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
12: Introducing the Turbo. Once you start using it, you feel that power. Keeps the engine running when you need it the most. The drive. The satisfaction for more action.
13: Go! Let's get it!
12: Wait, I'm not talking about the car. This is for the driver.
13: Uh-huh.
12: You know what I mean. Turbo Food Supplement. Get it at your nearest leading drugstore today.
14: Available at Diddings Pharmacy, Queens Pharmacy.

0: kid how?
1: Kaya pagbugtaw ko, balita din mo.
0: Nga, XFM kid.
2: Eh, nanyang music ah.
0: Nga, XFM kid.
2: Ay, pura ka lang music magkatapos bugtaw ka, may harap kayo sa mga balita. Blabs, ang aming bigit sa mga DJs nila.
3: Wala sang konkreto nga sa bat. Wala sang katumbas nga rason kung naka-X. Simply,
0: may how kita pa.
3: Enjoy lang.
0: Nga, XFM kid how?
4: Timo!
3: FM 103.9
5: The Secrets of Hell.
6: Naabala kinahang lanon ginaton nga kabalo kita sang pasunod sang pagsulod sang pagkaon sa aton siningalawas. Gana siling blang eating food in a specific order. Hindi lang siling niya nga arti-arti lang niya, no? Kung pasosyal-sosyal lang. Actually, ang pagpasulod naton sang pagkaon sa aton lawas in order, ini because of our digestive system works. Kung paano nagatrabaho ang aton sini nga digestive system pag abot karon sa pagtunaw now sang aton sini nga mga ginakaon. Dapat una tubi, pagkatapos raw vegetables ukon luto nga prutas, pagkatapos cooked vegetables, and then protein plus carbohydrates, and then fats. And then kung may ara, depende sa opsyon nyo, maalabab nga tubi or herbal tea before eating. Now, that's why gina-recommend na ton. Pwede ka mo makainom sini sang Santhon Gold Herbal Tea before eating. Mga 15 to 30 minutes santis ka mo magkaon.

0: ka. Kung hindi naton dinhi mapasunod sang husto, ano bala ang posible nga mangin resulta? Isa sini nga posible nga mangin resulta ang pagtaas sang aton sini nga blood sugar. Ikaduha, poor digestion or bloating. Mahina ang aton sini nga pagtunaw kung gabutod ang aton sini nga tiyan. Kung ginauna naton sa aton sini pagkaon, among heavy proteins or fats. Pangatlo, either constipation o kon diarrhea. Ilabi na gid kun maulihi ang fiber sa aton sini mga ginakaon, ginuna nato ng mga makalamay, ginuna nato ng carbohydrates, ginuna nato ng mga mamantika ng mga pagkaon. And then next sini reduce ang aton sini nutrient absorption. Sayang lang ang aton sini mga ginakaon hindi maayo maabsorb sa aton sini nga lawas tungod hindi saktong ya sini nga pagpasunod. And then ang isa pa gid diri, posible ni magresulta sa weight gain or poor satiety. Posible nga magresulta gali sa ginatawag overeating. Posible nga magresulta sa cravings kag weight gain and obesity over time. Pero once nga mapasunod ganini mo, dali ka makabatyag sang kabusog. Ang isa nga masuggest na konsene sa inyo, among kombinasyon sang tatlo ka mga suplemento para kita sini ang protektado ha kag mabakod ang aton sang depensa batok sa nagkarinlain nya balatian, tugas sang infection, tugas sang pagluya sang immune system, tugas sang kakulangan sa mga sustansya, bitamina kag mineral sa aton sang lawas. Santhon Gold capsule, premium D3 capsule kag Santhon Vitamin C. Try nyo bala i-combine ining tatlo kasi kadamo sa mga benepisyo sini nga madulot sa inyo sini nga ikaayong lawas.
1: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santhon Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santhon Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
0: The Secrets of Health. Gina-encourage gina naton ano nga magluwas sa mga utang naton nga gina-prepare dira o kon mga prutas dira nga gina-prepare naton kinanglan gi kita sini ang may suplemento.
2: The Secret of Health.
0: Ordinaryo man lang sa mga Pilipino kon sa aton ang pagpangapi adlaw-adlaw, pero dapat pilion naton ang aton kapihon nga hindi ordinaryo ang iya sini nga mga benepisyo. Kasubong sa Santhon Plus Coffee Mix, a Santhon Gold Coffee Mix, gabulig for tissue repair para sa may mga joint problem dira, may mga joint pains, nagabulig sa para ma-improve ang aton sini nga complexion. Sa mga gusto magnami, pagdating ila sini nga panit, maghamis, magputi, kag ginabulig

0: Higa niya nga mag-glow, kag mag-youthful ang aton sa niya panit. Pinaagi sa glutathione, pinaagi sa collagen, nga sangkap sa ring Sunthon Gold Coffee Mix, may benepisyo sa aton sa niya tulaan, sa aton sa niya mga joints, sa aton sa niya cartilage, sa aton sa niya panit, bisan pa sa aton buhok, sa aton sa niya kuko. Idugang mo pa ang mga masustansya pagin niya mga sangkap, araman ng balunggay, arang mangustin, arang spirulina, kagiban pagin ng masustansya ng mga sangkap nga makuhaan nimo sang madamo nga benepisyo.
1: The Secret of Health. Sunthon Gold Live Testimony.
2: Aror balik si Niloal Laguna. Laging nga sidi sa haring gabi, matari, sumubok din ng Sunthon Gold. Wala pa nga ho yatang saling. Hindi na ho ako na sidi. Kalaga pong napakagaling ng Sunthon Plus Gold.
1: Mabibili sa mga butika.
3: A typical week would take long hours of doing ad-libs, introducing songs, doing time checks, song sponsorships, researching topics, preparing a script for shows, coordinating with the tech team, the sales team, the other teams for an interview, often starting early in the morning and continuing into the afternoon, with no holidays if needed. Staying updated on current levels while maintaining cutting-edge creativity, and of course, the voice. They say to handle such a job would require a certain passion and time management. But the secret is Xanthone Vitamin C. The only vitamin C you'll ever need. Xanthone Vitamin C. That's a C with a double E. Take it every day and you can sound just like this. Available at Dieting's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Watson's and other leading pharmacies. Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few, if your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup. Available at Dieting's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
4: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Sunthon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric, at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Sunthon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Sunthon Gold Herbal Tea.
5: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis, luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal para always looking young and fresh. Mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil, available sa mga butika.
6: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Sunthon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Sunthon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Sunthon Plus Herbal Oil.
7: Sister Pain.
8: Ako si Sarah sa aking kutipan ni Lilo.
9: Sa aking call center agent.
8: Bermigid ako nagkakamigraine tungkol sa pulaw sa trabaho.
9: Ibalgid yung efekto sa akong sang Sister Pain.
8: Resigda, sige naman hulang pagsakit sa akong ulo.
7: Sister Pain. Hanggang pain. Fast and safe. Sister Pain.
10: If symptoms persist,
7: consult your doctor.
10: Sa mga butika.
7: Sunthon Gold Coffee Mix.
11: Ako si Mirbesa, ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa work mo ang Sunthon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kag glutathione. Kapahubin pa sang na
7: work. Sunthon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Pabili sa mga butika.
12: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Sunthon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Sunthon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Sunthon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang sa isa ka white legal size envelope. Sulatan sang kumpleto nga ngalan, address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue FDA CFRR permit number 0098 series of 2026.
10: Daw pareho lang nga nagakaon kasangutan kag prutas sa pag-inom sang Evergreen Herbal Capsule sa sustansya kumpleto. Pito ang sangkap: turmeric, malunggay, saluyot, ambalaya, wheatgrass, barleygrass kag vitamin C. Katimbang mo sa ikaayong lawas kag ang Evergreen Coffee mixed with turmeric, malunggay kag mangustin. May kape ka na, protektado ka pa. Mga produkto ni Dr. Spin Hiko, FDA approved, mabakal sa mga butika.
13: Namamayagpa sa anong sulok ng mundo. Luzon, Visayas,
14: XFM Cebu,
15: XFM Bacolod, sa XFM
13: and Mindanao, with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online, XFM Network Philippines, nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM. Go!

0: Ngayong hapon pa, Kolod.
1: Happy Wednesday, yung mga pinalangga ko, mga katropa.
0: Hello, sexy pink.
1: Okay. Ano nila, hindi ako, Lori, ako, no?
0: Pusa pink. Pusa pink na lang. Oo, kuya lang, hindi color ko man, oh. I'm so colorful.
1: Ay! Tie-dye.
0: Ano ni sa bajulet kag sky blue.
1: Ano naman ka tulo-tulo niya ka vocal yun?
0: Sang time ka ginubrani na si Ponsa. Amo na nga, hindi ka mo mag five fingers kay tulo laway nyo. Kamusta mga katropa? Hari naman kita din sa isa sa pinakakwelan nyo nga. Segmento tuwing hapon, no? Extra service ko po rin inyong Uncle Bob, a.k.a. Boy Turbo, a.k.a. Guapo, a.k.a. Ka-vocal. Sorry. Taupod si...
1: Sexy rin nga magapainit sa inyo sa kahanginan. Kagmahatag ka sa dya nga, hindi nyo gid malipat ha.
0: Siyempre din lang sa inyo man nga paborito nga radyo 103.9 XFM Bacolod. And siyempre ang oras subong, alas 4:17. And ang pecha subong, Hunyo 17. Igiapon, 2000 by the size. And siyempre, ginatambiyaw ito din ang atong mga katropa nga nagtutok man giyapon sa aton nga YouTube, no? Sa aton nga XFM 90.3 Bacolod live stream. Diyan nyo makita ang amon mga dagway sa ina nga YouTube live stream.
1: Kag-live na live kita subong sa amon nga page nga XFM Bacolod News and Public Service Authority. So kung may hara kadaya nga ipatamyaw or may birthday celebrata na pwedeng-pwede mo ganyan makomment kag, please do like, share, and follow. Ginagay permis sa ato nga page para at least updated ka sa amon mga chismis ni Uncle Bob.
2: Kuri-kuri-kuri-kong! Kung gusto nyo man mag-text-text sa akun o matawag, yata kita sa XFM official hotline number
0: 0915-628-7926. Dara nga number kita matusik-tusik. Thank you! And sa mga nagkapamati, dara sa ilang mga panimalay na nagkasigabong ang ilang mga Bluetooth speaker.
2: D, what's up, Doc?
0: Ano ka? Do ka uniform si mo sa bang dayaw?
1: Yes, kay nga si yes.
0: Ay, kay sala gali ang ano natabunan sa microphone ba? Ay, hindi ko mo. Oh! Ka uniform sa blaso bomb no ya. Ako gagapon ako. Ako ang gagapon na ka uniform.
1: Oo.
0: Dito po siya naman subong balos. Mabalik sa Monday ko naman pink kami. Sige, pag-itata na pag-it.
1: Ma-pink.
0: O baon tang bayo ni James King. Eh, siyempre naman, mamangkot kita rin kung may klase ba lang. Aton nga Sir James King subong po nga. Wala nyo naman naging check na, ha? Kung kailan, wala po ka vulkan. Ay! Ay! Ay!
1: Adugay! Agay.
0: And siyempre, no, sa mga nagpamati din sa aton sa ilang mga car audio, no? May hapon, drive safe, no? Sa mga lalaki din ang mga driver, eyes on the road, ha? Not on the bumper.
1: Ang siyempre, sa mga katropa, tada nga nagpamahaw niya subong ang iba, nagpangapi-ngapi.
0: Ate, siyempre.
1: Siyempre, padayunan nyo lang na yung inyong pagpangapi, kagpamahaw di. Samtang, nagpamati sa among programa nga extra service, no? Wow!
0: Kalaing galing kong init, mag-uasin mo ilong ba?
2: Mihara kita sa klase kahit iabri klase na ginman tukibon ta naman kundiin aton makita na nga aton nga
0: Sir James King, no, sa iyang episode nga Klasadia katropa listener and solid supporter James King din ka na
3: ayun ha ko mga katropa iyan Klasadia sa puno hello Mangalit kasi lang ako, good birthday na ako,
0: Alright, congratulations sa nagdaog sa Santon Plus Coffee Mix. Manamit ka din at brother, no? Amo na sa katropa ka tang nagdaog ba o kanamit ka na ipari sa kape? Asa kape sa tinapay.
1: Do hindi amo wow.
0: Do ka sugi daw do ka laing gi mo nagkaon kasi ki mix ng ikaw lang isabla.
1: Okay? Ay too odd.
0: Lo ko biko pa ko sino ko sa mga poda pulo ka bilog bala gid at ako isa. Eh.
1: Ay mo ka o mo ka man dunglan.
0: Why gid gid ka na mit gid. But maybe na mo. Ah charot.
1: Ah.
0: Alright, eh, syempre na mga katropa. Alas 4:25 na sa ngapon and speaking of nagdaog no, daog-daogid ang lawas mo kung katropa subong palang imnuntaw tumaruntang nga ito nga ultimate trio, no? Kaya nga, wala ka gidya kaperdihon. Daogid ang sistema mo. Kaya nga, ining mga suplemento nga gina-introduce ta sa inyo sa ultimate trio, mga katropa, dako gining nga bulig para naman maging healthy ka. Kag hindi ka masakiton, hindi ka dali matapikan sa mga balatian, kag pagsik ka sa pang-adlaw-adlaw naton nga pangabuhi. Ano ba lang aton nga ultimate trio? Ginabidahan sa aton nga Sanson Plus Gold, which is amuning ka panguna, kay tungod may ara inisang mangustin nga rich in antioxidant, mga katropa. Ginapangkakas niyang tara niyang mga toxic sa aton kanawasan, kag may ara siya sang ampalaya. Ining ampalaya, mga katropa, mapait lang ni ha, pero grabe ang sustansya nga mahatag sa aton lawas. In fact, magabulig ini sa aton, pinaagi sa pagtunaw or pagpa-lower down sa mga kolesterol sa aton mga tagiposoo, no? At the same time, nag-regulate sa aton ng mga blood sugar para hindi na mag-shoot up, pag hindi na magsaka. At the same time, may ara kita sang malunggay. Ngayon yung malunggay ni, may ara inis ang ginatawag nga vitamins and minerals nga na mga makapabulig, pahilti sa aton, adlaw-adlaw kag mapapagsik. Garlic, ano ba lang trabaho sang garlic sa aton lawas? Anti-inflammatory, pangkakas sa mga bukol-bukol sa lawas, kag mga pagubag-ubag, kag anti-cancer. Kabalo naman kita nga wala pabulong sang cancer, amo na gani nga, tap na unta na nga hindi ta magka-cancer, mga katropa. Last but not least, spirulina, rich in protein para naman aton Sanson Plus Gold kumpleto. No, 6-6 ingredients kag mga organic nga mga substance nga para sa ato, no? Ini supplemento, food supplement, it supplies food nga do hindi tabla makahon na do adlaw bla. So amo ning purpose nga food supplement base may mamangkot. Tibulong na sa supplemento gani i-supply ang kulang sa lawas. Thank you. And siyempre, dugang atas ang premium D3, mga katropa, ini isa sa mga sunshine vitamins ta, mga katropa. Importante naman niya sa aton. Kay gabago-bagoon ang aton lawas kung wala kita sang init nga halin sa sunshine, no? Labi na gid nga ang vitamin D3, isa ini ka nagapabaskog sa aton nga immune system, no? Kaga ginapabakod diyan nga hindi ka daw lapyo blado adlaw. Labi na gid nga mga katropa tanga naga call center, mga security guard tanga mga nagapulaw or sino man tanga mga empleyado ta sa field, no, nga need gid magpulaw, amo na ni ang time para mag premium D3 ka mo. Kay biskan tulog ka mo sa aga, ara ya ang vitamin D3 sa lawas nyo. Gakakas ini sa mga virus kag bakterya man, kay amo na ni iya ikaduha nga trabaho ang paglimpyo sang aton nga sistema pinaagi sa pag remove sa mga virus kag bakterya sa aton kalawasan. Thank you.
1: Kagdugangan tapagid sang iniuman nga paborito nga Santon Vitamin C, isa naman ini ka supplement nga kilala tungod sa kombinasyon sang Vitamin C kag Santons. This is non-acidic capsule, amo na gani nga kung may ara kaya sang sensitibo nga tiyan or nang medyo bloated, ay pwedeng-pwede kag diya mag-inom ya sang aton nga Santon Vitamin C kag syempre nagapadugang man ini palig-on sang imo nga immune system, mga katropa. Tungod nga Vitamin C siya, nagabulig ini tahan ang lawas ta batok sa sipon ubo kag iban pa nga balati, especially sa aton da nga mga kabataan kag sa aton nga nanay da, no, parehas ko nga mother man, no, nga pagbugtaw daan sa aga medyo sako na ti amo ginaiyang nami iya mabusi ang aton nga energy kag asta magabi magkuhit sa aton nya si Mr. Ya may energy patay gyapon nga bilin niya kag aton mga bata, wow, di ba hindi ka na makulbaan nga maljutay ubo lang da iseskulahan sang iya to pad iya bindi niya malatna ng ibu bata dali-dali kung nakasantan vitamin C siya.
0: Kurik-kurik-kurik kung amo na paginaulat nyo, mga katropa, bakla nyo na sa mga butika malapit sa inyo or kantuan nyo na lang aton nga physical store dira namtang sa door number 46 Vinco Building, Lizari Street, Barangay 39, Bacolod City. Thank you!
1: Kag kung tamaran ka naman magkato sa butika or gusto mo yang i-deliver na lang yan sa imo, ya pwedeng-pwede kagid mag-order sa online kag available na sa Shopee, Lazada and TikTok kadto ka lang sa official store sang Yes to Health 2011 kag mag-add to cart na. Thank you.
2: Alright, taranta mga produkto. Produkto himo ini sang Yes to Health Incorporated, no? Nga nagapati.
1: Health is wealth.
2: Kaya mag-Yes to Health. May sarok at tuig. Subong na nag-dungan ba? Namihan ko pala sa purba mo. Subong pala sexy di, no? Katropa. Kaya, ka-very decent. Diba lang nga sa babaw mo. Doka uniform. Gito mo na. Hindi ka lang mo magtulok sa dalom, ha? Kaya naka-gring-gring siya nga mga doka pek-pek short. O, diba? Marami pala sa mabaw ilang taon, hindi na siya magpanaog kay pagkakita mo, ano naman, short na o lapit-lapit na sa cycling. Yan naman mga maong na bala nga ginguring-guring lang, bala nga doka...
1: Tattered. Oo,
2: tattered nga doka lapit lang, bala nga daw. Sa lang kabika, makita mo na daw yun ang ano, kuiba. Ang mga bayad. O, diba? Pero at least, diba, sa Subong, medyo... Tingala ko, wala, may kailang taong Subong. Okay, wala ka mo yung makita kay medyo... nakatago, ha? Bas, guro, ha? Bas, may ipakita naman sa ti. Ilan taong ka mo, ha? Amo ng budlay, eh.
1: Iyan, yeah, nun talaga. At balaton talaga mga katropa.
2: Oo, diba? Kaya... Amo ng budlay, kay ako na ako. One or two or three ang viewers. Kaya ti, wala... ano man lang taon na sa akon? Diba? Na lang sa 6D, 10 to 15, no, diba? Tisubong kayo, nakabayo ka, oh, lang tawa, 5 sila. Ari na, shoutout na mga katropa na nga nagtutok sa aton ng official page. Siyempre, sa XFM Bacolod News and Public Service Authority page lang gid. Please do like, share, and follow. Ari din, nagkapanguna nga aton nga katropa. Solid gini yan, no? Walang araw na hindi ito nag-message sa amin at para magabati. Walang iba, si Susan, amin na Nanette, Vasquez Susan, Good PM, Uncle Bob, and Sexy D, and sa lahat ng staff ng XFM Bacolod City. Thank you! Oh, imagine, from Batangas pa na, ah. Eto naman si Elvira, no? Si katropang Elvira Gilogo. Good afternoon, Uncle Bob and Sexy D, no? Good afternoon, Sir Mitch and Sir James King from Kabangkalan. Thank you! Eh, nariman din nga ito nga. Ay, inablosh. Sa pagharay inablosh ko, nagkakalipay gina ko. Hinablosh ko, no? No, good PM da. Ang bali, hinablosh Marge Isparaz, no? Good PM, tita, tito. Correct, correct. Correct, good, no? Tito, kay sexy, subong kay tita, eh, no? Ang inablosh mo, dahil di awa man.
1: Boto, lapit na lang nga December to, ah. Wala talaga nga ano ang imo nga Pasko.
2: LDI Farm, no?
1: Oo.
2: Amna
1: LDL.
2: LDL Farm, amo na siyang cock farm, no?
1: Oo.
2: Damo na cock
1: chicken.
2: Di damo na mga cocks.
1: Cockroach.
2: So sa mga gusto daw mahilig sa mga cock. Cockpit, cockfight. Wala ko mo ito. Sakra kakak.
1: Kaktus.
2: Natabog naman, no? Dugay naman yung makakas.
1: Kakita mo yung kung galing ako nga kumpare. Galing nga si Ninong Nishal. Happy, happy birthday, prekaga damo. Pagin nga birthday ang mag-agi sa imo. Mabuhay ka hanggat gusto mo ka. Halong permi sa pagbiyahe. Kaya ti nag-biyahe niya sa Pasugo Rider sa Silay. Amula na, pre. Thank
2: you! Te, sugabi ko galingan mo magdalon ni pagkaon. Ah, talong-along sa tarang siyempre sa kabilugan niya ng mga rider, no? Kaya I was once a food delivery rider. So tanan ng mga papang mamang ta nga nagabiyahe, no? Whether you're orange, yellow, green, pink, black, or ano pa da klase nga color, no? Kay tinti ta pwede lawagon mitan nga company. Halong gig kamo tanan na, and may God bless you. Bato lang ta sa kabuhi, ah. Kag siyempre, buwas ko no, bati ko kay Sir Mitch, may ara kita sa interview, no? Nga, isa sa mga nami, isang story sa iyang kabuhi, no? Isa ini ka summa cum laude, no? Sa isa ka ka-eskwilahan diri, no? Nga, matagaan tagid, sige na tuwag nga, ano ma... Dumano tagid bala ang
1: mga katropa, mamotivate.
2: Mamotivate kita kay inspiration kay
1: despite
2: sang kapigaduhon ko, no, despite sang mga grabe nga trials, grabe gid nangibabaw gid ang iya nga pagiging resilience, no, pisa niya nga hindi mag-graduate gid kuya and with flying ano pa, 'di ba?
1: Ay, ano ka mo daga ID? May applya naman ni sila goro utangan nila mo.
2: Kamo na ka seryoso ko din, no? Gay kamo da ano ha.
0: Pero nabuyon ka mo karong microphone. No, basta abangan ta buwas kung sino ni aton bisita aton na Tokibon ha. Kay interview na namo ni Sexy D Buwas diri lang sa aton nga programa no Extra Service every Monday to Friday 4 to 6 p.m.
1: Ano na siya, babae or lalaki?
0: Ato na ni Tokibon. Ato na balaan. Kahibis ka na ko, wala man kabala.
1: Ah, wala ka makabala.
0: Mr. Yalao Gina, Sir, Sir Mitch, no? Ato na manager no, number niya na kamo may interview boss kaya mo na sige main pagi I was once a scholar man mo so duma kainchindi kita nga hindi kita lalim no kung gusto mo gito to dyan damo pagi actually bis kang wala ka subong sa ginatawag ka pang tuition kaya mo gidya kung pangitaan mo gidya pagi iban gini ka trabaho ya sa tao sa gabi tapos pila sa aga dipindi na ya ara sa aton tanan niya pamaagi no galing kay sugo sa katamaran git gapang ibabaw tapos ang sugo sang rason laban niya go braba ba hindi dinaw ya pagbindi ah meron man iba amo na lang balila lang mo bra sa iban nga hindi mo mo bra ano ko sa mo babra. Alright. Eh, syempre na mga katropa, ano ba lang pagka ubrahon ta subong? Syempre, karon nga hapon, madayo na gini ang pagbasa ta sang sulat, no? Nga, duwa na kadlaw nga na-postpone, no? Kahit isa, ginakulang kita sa oras kay medyo malawig-lawig. Ini, party ni sa lalaki nga matato! Nga doon na-discriminate?
1: Oo.
0: Kaya kami biklo, para doon ma-excite sila.
1: Party, gini sa, kumbaga doon, lain ang pagtanaw sa iya, kay tungod nga, damo siya sang tato, or puno siya sang tato.
0: Aw, oh, tapos?
1: Anong pagtanaw siya, guru? Alien.
0: guru, drawing board. Sige, ato na to kay Bona. Ato na to kay Bona ang
1: inistorya. Okay, nag-comment din si Irish Araneta. Good PM si inyo duwa, Uncle Bob. And to my ni Sexedy, good PM nini. Kaga, dari siya yung nag-comment sa pag-share ko yung isang live.
0: Sige niya.
1: Ni.
0: Nagpagilunggo yun, nini, no. Kung lalaki, no. Ano ba, nini?
1: Ni kasi subong medyo kwan ka subong ni medyo nasubuan ka subong lanta ka samon kay para ka lanta ka kadlaw ka blan ni
0: ay ano ni man kasubuan ka manaw ne nano subo man ay nani uy nani ipi na sige kung na subuan ikaw ni no pamati ka lang risamon ha kaya try natin nga palipayon ka.
1: Ay, stats ko na stats. Ni, i-click ang live ni. Kag dito, comment ni. Hindi ka na mag-comment sa buwan ni.
0: Ay, matunaan mo man na adasing na. Kadto ka sa XFM, Bacolod News and Publix. Or kadto ka na lang sa ginshare ni Sexy D, no?
1: Oh, i-click mo ang live. Oh. Then, draka comment. Kaya para makita ni Uncle Bob ang mga comment kay...
0: Ginastok ko na. Ginastok ko na. Tuod na. O, nang taong gabi, no? Uy, tawo. Okay, very good. Kaya ibang bala, mga perfect. Profile pic nila, mga Indo.
1: Sapat.
0: Mga, diba? Ina bala, naglagolagaw ko bala, Sexy D, no? Naglagolagaw ko, no? Nagkanbas-kanbas ko, mga lakas. Kamahal na gidyan, no? Baklon mo, mahal pa, Brenda Barato. Ikaw na lang da. Kita mo dupungit lang adako.
1: May pamangkot ko bala sa imo, bala. Gaka turn off ka man sa babae nga mango.
0: Nang super. Sorry ah. Medyo I'm a person with wit, be, no?
1: Wit? Oh, what look?
0: So, wit. Hindi the reason why, it is because, siyempre, kung ako daan nga nagdako man nga may iniskwilahan, kaga hindi lang ko basta-basta sila nga, wise pa ko daan sa dalanon. So, for me, may, as long as may sense, pero hindi man eh, it's a given situation, may haram mo niya nga babae kung anon mo nakaroon niya kay hindi man siya bikaroon niya kay nakasarang mag-eskwila. Pero para sa akon, bi, pwede ko man siya tuduan. Namiyaan ko na, mag-one-on-one kami, tuduan ta kan paano maging hindi mo na pero for me hindi siya hindi
1: pero para sa kunya hindi gid man sila kinanlag makaskwila para at least maging maalam
0: chakto
1: biskan wala kaya ka eskwila kung may pinanilagan ka
0: correct.
1: Dila ma work gina yung gapon kiti isang una miyara ko before nga dugi na tripping-trippingan ko bala na gobra siya sa S gobra ko that time sa SM then siya nagobra musang kita mo na ang SM na ng mga name na sa dagko ng mga na kay sila nagobra bali ina nga lalaki do pangayaw do ang lugar ina do to sa Mindanao ti isadaan ng taga diri sa to mailing may magko sa mga Cebuano do mga na bala. Ti one time, ang ilang boarding house, ang boarding house, ang upod ko, isa lang. Ti nagpanyaga ko to, nagkibot na lang kuya, wala ang kolbabya nga, nang magkanto ko to, may sudan ako, may cook na ko, doon wala ni.
0: Sana all yung mga kabuhay mo, tanan!
1: Oo, ti, hasta nga, ay, ti, isang muna siya, sex din, gabigo-bigo live mo, ti, may aragi ko na yung second account, di nga, syempre, ano na yung account ko yan, separate ba lang, kabalo mo na nga ako nga, habi. Did pa add ko siya, miya ambo ko i-add ko sa Facebook. Ambo ba ako kolbab gin black ko sa blada yon nga Silingin sa ko naka-burk ka na.
0: Anong burk man?
1: Naka-break. Ang spelling B I R K. Naka-burk ka na.
0: Oh, te, sige. So buong man ko tonta ka, so turn off ko diyan sa imo. Kay gin black ko. Hindi ah, Ario. Tsak, may punto ya si ano, kay ti hindi siya karon niya ka kabudlay niya karon niya kumang mas struggle na karon yung life yung ala ka. Naka-Birken. Naka-Birkenstock ko.
1: Alam niyo ko, Chiri, kung nakatig-up ka na ako.
0: Naka-Birken. Burp. Hindi ah. Pero, honestly, not to discriminate.
1: Oo, oh, wala ko yung
0: discriminate. We're not, it's our, ano, yeah, preference ginatawag. We're not discriminating. But again, it is your responsibility as well as a human being to educate yourself not only in terms of schooling. Ha?
1: Diba kalaw? Ay, maloyag ka sa babae. Oo. Nga. Natawang ko blanay kung ano ni ang spelling sa kamuni. Kiba si Bula ka ron sa lahat. Diba?
0: Sakitan ko gani ha. Kaya ako dan ang pinakanumero nung nga grabe gidya sa wrong spelling. Ay, nako. Amor ang balila gani, hindi na lang pag-i-chate. Tao gina sa kay hindi gina siya kabalo mag hindi ko ya I'm not into constructing letters and everything pero imaginein mo na nalapas na surpass ko na it is because my dad told me if you want to be a good speller good in English all you need to do hindi man igrobudlay is to everyday read. Once you read books, you read newspaper, you read anything reading materials, nag-broad, nag-alapad ang imo, nga vocabulary.
1: Nag-enhance.
0: Ano na siyang, ano man, check ko nibi sa dictionary, amo ni siyang mag-pronounce, amo ni siyang mag-spell, amo ni siyang synonyms and antonyms, amo ni siyang meaning niya.
1: Amo ni siyang verb, adverb.
0: Amo ni siyang verb. Di ba? Pero,
1: ay ko kamalo ko din na yan ang butang ang burk.
0: Din ang burk. Din ang burk ko man. Din ang burk ko din ng boxer. Burk na boxer pa, di ba? Pero anyway, kung sa babae naman niya, kami mga lalaki ha, though hindi ginabisamon, gid bala. Pero kamo sa babae, kinanlan dapat, mas alam din ang lalaki sa inyo mo.
1: Kaya diba?
0: You look up to this guy mo because he's a provider, yes. He's everything eh. Pamuna gani, pero sa babae, I think there's daw hindi ginmantaman. Kiti, it's us naman niya.
1: Depende man sa babae. Tipe, kung for example, lang yato yung ginapangaluyagan, do kawala man niya knowledge, okay lang na iya. Kati, di ba, nung makaduwala man na iya, pakialam, yung importante niya siya. Kung yung kilig, kasi kiligun gina siya. Pero sa akin niya nga, kabalo ko yas ang ano ya, hindi ba sila nga maalam sex at iha. Pero tiya, may idea ko bala pagabot kiti syempre kadamo ni isang lalaki nga nagpangaluyag sa ako. Kumbaw, mag-ula ko yung kasulapo nga nag-burk na siya.
0: Pero again, disclaimer lang sa mga nagpamati, it's our own opinion and preference.
1: Hindi
0: kanya-kanya man ta preference. What I mean is, we're just sharing na para sa iya daw, ka-turn off. Sang, kumbaga daw, hindi man niya silingambal yung alam kagi dapat. Pero sometimes, be responsible on how you chat people, no? Or ano, kumbaga maging ano, kabla chak tombal niya, i-search anay kung ano. Ba siguro typo error man, hindi man. Do ka,
1: salo. Ay, dito yun. Lain
0: ka dyan, no?
1: Layo, dito
0: yun. Baka tuntong alaki naman.
1: Bindi ka chatay namun niya nga. Bako nga duty pa ako. Kay pwede kuya ka cellphone niya mo. Kay titungod nga karaoke ang ginauyatan ko. Tia,
0: nan.
1: Ang cellphone allowed gidya sa amon magamit sa sulod sa ginadutihan.
0: Correct. Which is, namiyaan ko sa ginbasa sa imo nga nene o nga ako, Mario.
1: Oo, kay maalam na siya.
0: Oh, Ario,
1: pero ginkaon na siya sa kalam.
0: Ario, ambal niya o. Bani katropang Sherry
1: Araneta
0: ginda inya pag spelling mo.
1: Bait.
0: Subong pa lang danain man ang spelling mo, hindi na ako mabili ba? Sige. Anyways. Ang ina estudyante di spelling ila, wag ilain mo pang spelling mo, hindi na ako mabili ba? Ang bali ako, if we don't have the privilege to be in school, there's thing called self-taught, so, which is, I agree, no? Help yourself, no, to learn, because this is a very competitive world. You go out here in this world, hindi mo man gusto nga maging biktima ka, no, sa mga kung ano-ano ng mga ano kay ti, 'di ba, labanan ng mga matitikas.
1: Kagisa pa ang mga parents ta, hindi man na silingan nakatapos na, oh, 'di ba? Diba? Pero ti subong nakabalo man sila sa mga spending.
0: Damo ako kilala nga mga wala ganing katapos, puros mas manggaranon pa sa aton, no? Kay tungod grabe sila
1: ako ka. Ako ganing mas namian pa
0: ko. Sabi ko, ma'am, baga ako ganing mas magara. Kulbaan mo mula si Moses, hindi.
1: Hindi.
0: Hindi ka magdasnan mo dahil yun ang word ko kayo. Madhulog ko rin sa bangko, ma'am, baga ako ganing mas magara. Alo?
1: Ano yung timing mo lang? Ako, mas gusto ko pag ganito sa lalaki kis ang mamangkot paya mo nga mamba. Bala, anong spelling sang amuni? Antis bala mag-type bala? Kahit ti, ako yung willing to teach gid kuya. To doon ta, eh, hindi ka balo. Pero ti ikaw, ya, kung nag-trying hard ka, hindi man yapon amo.
0: Mas mayo, amo na
1: sa ginagawa. Kita na lang ito yung istorya. Hold mo.
0: Amo na ganing mas mayo, gidya nga. Be honest na lang to yourself. Kung hindi ka diba? Kabalo, ay, ano ito ganing spelling sang ano?
1: Oo, diba?
0: O, hindi ko, or kanin, kung gina-chat mo, ay, sorry, hindi ko bikabalo kung ano ginang exact word nga gamitong. Pero do ka, ano, bala namahaw ka na?
1: Oo, diba?
0: Akag kung hindi mo malang kaya mag-English, nga mag-English ka, pwede ilungguhon mo na lang.
1: Oo, ma.
0: Diba, be! Naib na. Kung pagka totoo ka na lang, no? Kung hindi mo kaya...
1: Pero natumduman ko naman pag-intra ko sa una sa lingay, sa mambulak. Namungol yan sa Sex ED.
0: Ano?
1: Ang pamangkot sa akin, how are you?
0: Tanong isa bat mo, I'm 12 years old.
1: Oo! Namungol ko kuya, kahit siyempre dalasang kulba first time
0: sige,
1: ko.
0: Sige, anong pamangkot si mo?
1: How do you believe in forever?
0: And I'm 43. And I thank you, ganon. Do you believe in forever? Sige, babe.
1: Yes. Nagabilib ako sa forever nga. Wala ko galing gabilib sa forever nga pag-updanay diri sa kalibutan. Pero, nagabilib ako sa forever nga pagpalanggaanay. Kay Biska nara, nataya, mapatay, natayaran, tayo sa heaven niya. Still, ara gaya po na pagpalangga mo sa tao.
0: Nakot ako ba? Kasama mo na ang same question.
1: Do you believe in forever?
0: Yes. I believe that I do not believe in forever.
1: Why?
0: Because tatlo lang kami, it will never four, it will be three ever.
1: Why?
0: And I,
1: you're so...
0: And wait. I, thank two.
1: Backstage na yun, ang bali Irish, so ka-turn off, good man na. Siling pagid niya...
0: Nina Blos
1: Marge. Ang bayan yung account ang kalbab, naka-jam na ko si mo sa silay. Ah.
0: Ay, ala, wala ko ka-dumdum. Pero sige,
1: ano gikanta mo?
0: Sige, dumdumon ko lang. ano kasi piccolo? Ano yun? Dapat sa kinablos na huwag. Mali ang money, katropang Marge. Mali, salamat gid sa patamiyaw sa amundi, tito-tita, LDL, no? Okay, LDI Farm.
1: Nasaan bala, hindi bala pag-ibig liter, bala? Big liter?
0: Ano naman, Lakpue Drug Incorporated
1: Endorser
0: kamangabulong, kamanok, kagpanabong. Ah, okay. Basi pwede ko dahil. Galakat na siya. Pagkanto mo na yan sa XFM siya.
1: May mga ulo, ikalaw. Ay, mantuman ng pamilyar.
0: Mama, sangilok.
1: May mga ano, sebala na gani. Ang ano, gani. Ang gusundang mga sa TL, gani.
0: Bulang.
1: Oh, may mga bulang. Sebala pagkanto, yada sa inyo. Pagkabot, yada may mga bulang ng mga TL.
0: Gani, kabudlay na. May mga tuhud.
1: Ang bali Irish, no? Si Balasi.
0: Magabali kita sa... Hindi ko madumduman, pero... sa may anugid mismo gali sa... Sa nadumduman ko, dira sa may mismo sa Old City Hall, correct?
1: Alright, anyways... Wala, pa-jam sa imo.
0: Ha?
1: Wala ko ka-jam sa imo.
0: Kakanto ka sa barko.
1: Pero nakita ta ka sa The Palms.
0: Okay.
1: Kagwapo gito yung sa imo yun. Time. So, bungang bot, ano natabo?
0: Makasubo. Ito na buhi.
1: Upot kami ni, di ba ni ne? Upot ta ni no, nakita ta siya ka to cars the pants ni no.
0: That time guwapo ko, kaya ang edad ko, guwapo man mo. Subong yan, kaya edad ka, pila na.
1: Oh yes, Uncle Bob. Kag wala ko yung nag-expect yan. Mainagaling katawang, ginalantaw ko that time. Yung katenta kantal na to gali. Maupod ko man.
0: Hindi ko bala kabalo kung malipay ko sa ginambal mo. Guwapo ko sa sumang. Grabe law. Ay, naging ko subong. Why na ko di ka naging natayaw? Why na ko di ka naging natayaw?
1: Wala ko ba talaga bakalaw ay yung ano na tabo sa kaya mas nagguwapo-guwapo ka ng
0: Alright. Wala na kita sa oras mong katropa. Karoon na kita, Master Yano, discartidor man, no? Naglawing ni kita. Isa naman yung karoon ng drama na lang. Alas 4:51 na, ginihimo mo podcast ang aton nga programa. 4:51 sa hapon. Magabalik ang inyo nga paborito nga programa. Express Service Company ninyo nga, Uncle Bob Wed.
1: Sexy rin nga magapainit sa inyo sa kahanginan. Kang mahatag ka sa dyan nga, hindi nyo gid malipat ha.
0: Siyempre, diri lang sa nagapanguna, 103.9 XFM Bacolod. Katropa nyo?
1: Exciting.
0: We'll be back.
4: Kaman ka rin sa sentro. Kam sa Bullseye.
5: Department of Agriculture. Kamusta ka?
6: Ayaw nga.
7: 103.9 XFM. XFM 103.9.

0: Pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pipili sa mga butika. Southon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malu, isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Southon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahaganhaga na ang akon joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Southon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Pipili sa mga butika.
2: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mo gamitin para maka-intra sa Santon and XFM libu-libu pa premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto ng ngalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase. Kag pirmahan. Ihulo ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang nga detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFR RR permit number 0098 series of 2026.
3: Sa mga may balatian, wala sang maayong adlaw. Pero ari ako subong sa pagatag na naman sang inspirasyon, kagkasanagan, kagimpormasyon. Dari sa aton palatuntunan, edukasyon para sa ikayong lawas. Welcome sa palatuntunan, edukasyon, edukasyon para sa ikayong lawas. Programa nga magadulong sang sigurado, kagmapuslanon nga mga impormasyon. Kilalahon naton ang Evergreen Herbal Capsule, kag ang Evergreen Coffee Mix. Akon man bugal nga ginapagilala sa inyo ang naturopathy nga isa ka sistema sang alternative medicine nga nabase sa teorya nga ang mga balatian mahimo nga mag-ayo ukon matap na paagi sa husto nga pagkaon kag nutrisyon. Edukasyon, edukasyon para sa ikayong lawas. Istoryahan naton ang parte sa cancer. Bao may apat gali ka 4 main types of cancer, meaning carcinomas ang isa pagid, sarcomas ang isa, leukemias ang isa, lymphomas. So tibalaan nyo naman na siguro, i-research nyo bala, pero ining ato nyo

0: especially your ears, tira, somewhere there, over there, the pa there. Abot pala, tao ina, may mga series of test pa ina. Abot lang, basta doktor lang pa mangkutan nyo. Ina ko ng luyag naton nga magastuhan, gid kita tindi naton pagtagaan proteksyon lawas naton eh. Ari kita diri iya, agud maghatag sang pag-asa, maghatag sang proteksyon, maghatag sang prevensyon. So istoryahan naton iya kung paano makabulig ang duha ka produkto ni Dr. Spinhico.
1: Evergreen Herbal Capsule.
0: Ang Evergreen Herbal Capsule nga may sangkap nga turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barleygrass, kag vitamin C, pito ina sila. And of course,
1: Evergreen Coffee Mix.
0: Ang Evergreen Coffee Mix with turmeric, malunggay, kag mangustin. Nga kun i-challenge naton ang ka-epektibo sining mga produkto nga ini o kun sang mga sangkap sang produkto nga ini. Basi masulayan kita. Gina-challenge ko kamo kung gusto ninyo ipang research ninyo in your own capacity, no? Damo sa pamaagi, pero iniya may mga sources kami iniya, may mga pagtuon iniya nga nagasuporta nga ang curcumin, isa ka compound nga ara sa turmeric. Suno sa pagtuon ini nagapakita sang potential nga anti-cancer effects sa mga nagkalain-lain nga mga mechanisms.
2: Edukasyon para sa igayong lawas.
0: Ang balunggay o kun malunggay ara sa Evergreen Coffee kag Evergreen Herbal Capsule may promising anti-cancer properties sa mga nagkalain-lain nga mga laboratory and preclinical studies nga makabulig patay sa mga cancer cells. Ang saluyot o kun ampalaya, amo ni sinatawag nga Corcurus olitorius. Madamo ang mga pagtuon nga naga pamatuot nga inisya may antioxidant, anti-inflammatory, analgesic, and anti-cancer properties. Di masaligbat man ang amarguso, ang ampalaya. May triterpenoids, fatty acids, proteins, and carotenoids nga nagapakita sang anti-tumor activity. Ang tumor, siyempre benign niya. Ang cancer, iya, amo nang malignan. Salamat man sa high antioxidant content sang wheatgrass. Sabat ni wheatgrass, you're welcome. Nagapakita ang mga pagtuon nga ang wheatgrass makabulig man patay sa mga cancer cells. Ti ang barleygrass, bebe, tika on the be. Ubdayon. Tika, may ingredient ang barleygrass extract, no? Nga ginagamit ini nga magprevent upon makapaganhagan sa mga nagkalain-lain nga mga balatian.
1: Ang Evergreen Herbal Capsule kagang Evergreen Herbal Coffee mabakal sa mga butika malapit sa inyo. Sa dugang kasayuran, mag-text sa kay Doc Crispinhico sa 0926-555-4150.
2: Edukasyon para sa igayong lawas.
3: Nga XFM kid how?
4: Kay pagbugtaw ko balita dayon mo.
3: Nga XFM kid.
5: Inami ang music ah.
3: Nga XFM kid.
5: Ay, pura ka lang music pagkatapos mugtaw ka pala may arapis mga balita. Blabs ang amin pagkita mga DJs nila kan.
6: Wala sang konkreto nga sabat. Wala sang katumbas nga rason kung naka-X. Simply
3: may how kita pag
6: enjoy lang.
3: Nga XFM kid how?
7: Tipo!
6: XFM 103.9. Go!

0: Alas 5:08 na sang hapon, mga katropa! Kagpadayon kita sa aton nga programa, Extra Service. Kaupo na inyong Uncle Bob, a.k.a. Boy Torbo, a.k.a. Kabaw Kalwed.
1: Sexy din nga magapainit sa inyo sa kahanginan. Kagmahatag ka sa dyan nga, hindi nyo gave malipat ha.
0: Siyempre, diri lang sa inyo nga paborito nga istasyon, 103.9 XFM Bacolod. Thank you! Eh, nag-ora subong, ginadulong sa inyo. Sa nga itong paborito na suplemento pag-abot sa ato ng mga beautiful eyes. Walang iba, ang Vision X Plus. Ining Vision X Plus, mga katropay, sa inis sa mga suplemento nga manamigid sa ato nga kalimutaw or mata. Balaan mo, nagabulig ini, siyempre mag likaw sa mas delikado pa yun nga

0: kahamtangan sa imong nga mata, no? Hindi tala pagulaton nga mahulog pa siya sa mga serious nga mga balatian, no? Like katarata, glaucoma, or pterygium. Bangod ining Vision X Plus na mga katropa, may ara inisang vitamin E, zeaxanthin, lutein, kag beta-carotene, nga kabalo kita, maayugid sa ato ng mga precious eyes. Kung subong pa lang, medyo haggard na ang mata mo kay tungod sa radiation sang cellphone, sang tablet, sang laptop, sang PC, kag kung ano pa dira, pues, subong pa lang, tap na on mo na, kag igaan sang maayo nga nutrisyon ang aton nga mga kalimotaw.
1: Dugangan ta pagihid na mga katropa ang paborito nga suplemento pagabot sa mga kalalakihan amo ang turbo. Syempre sa turbo mga katropa, ang turbo gawa sa maca at clavawaska nga mga natural herbs nga mga ingredients para ma-enhance ang libido sa mga kalalakihan kag syempre mag-improve ang performance pag-abot sa loving-loving or chuk-chakanay. Syempre kung gusto mo yung ma-satisfied kaya ni Mister, tistingi nga painuma ang aton ng mga Mister sa nga turbo. Kaya hindi ka lang sila nga madimat, pangitang-itaon mo ginyo. Wow! Pangitang-itaon mo ginyo. Kasi ma-addict ka naman bala. Ang iba niya nag-addict sa ano, ay gidewa sa ako, ang iba na-addict sa cellphone, tawabla. Dugay-dugay, hindi naman yung sa kabati, kung ano naman niya ako, gindrama. Kasi turbo, mga katropa, wagas ang lakas.
0: Kuri!
1: Huwag ka kabati. Ay, yun, libak, parang kaganero, parapo. Huwag ka kabati.
0: Oo, anong kabati. Kung inyong ka, grabe, naging katabo sa Senado, subong, no? Do, actually, no, pagkabot ko na sa balay, 6D, nakatutok lang ko na sa mga live sa mga ano, kaya nga, patikos, nga, umul-umul, ka lang, sinubilib lang tuod sila, alam, no? Kaya kabudlay, gadya. Wala ko bigin-migin na paringa, kaya wala pa man tadan, pero, taong bayan naging gambal, pero kanin gambo ko, ang tanong, masulbar ba na rin?
1: Anyways, dugang patamyaw na yun, ho.
0: Dugang patamyaw si Jelwena.
1: Marge Esparas, hindi sila magwapo, tita, tito, kung wala ang lawaya. Yes, correct, pasalamat. Correct. Kaya sa lawaya, kaya hindi kaya. Hindi kaya magwapa, kung magwapo, kung hindi tungod sa lawaya. Ang permila niya ang lawaya, ang ano, ang kakapasibang nansa. Arimedria, si katropang Jelwen, Good PM Sexy D, kag Uncle Bob, Dan Sharing, may mga traffic rerouting naman ini sa Buas kay Charter Day sang Bacolod City.
0: Charter Day bala sa Bacolod, Buas? Yes! So, boom, na mo kabalo.
1: Hindi kami updated.
0: Eh, medyo kaga, medyo damo-damo ginitaw, Buas Gali, sa ginatawag nga NGC. Timitukar ko to, Buas, sa Chateau Frescoti. Kita na ito to eh. Good luck sa rerouting. Ito. Temprano, oh. Gigo bilin Buas kay Buas. Ala, di ko ni Maggi.
1: Pero lapit ka malang, di?
0: Oo. Oh, diba? Galing kiti kabalo ka man pag trumapik, da iya. Kulang na lang sa unong.
1: Napilit.
0: Excuse. Ang sa unong. Excuse.
1: Duga nga patamyaw, gali ah. Sa kunda kumari sa mga taga-Bago, may bago, gali nga Kalanaan, Sans Eatery and Cafe. Sa may before kabala magkadto sa Bantayan, mayara da sila mga katropa nga talabahan, inasalan kaga may gamay nga mga sudan or karinderiya. Basi kung makasaboy ka mo dito kay kagabi ara to Sexy D ba o kay ang
0: diba si sana to daw
1: ang owner yo kumare ko tiya i-propose ko pa to gani nga ma-vlog ta to para at least diba makilala mo nang ilang nangamay lang ito yung business niya
0: eh naman di may manukot ka pa na alam niya yung manukot ka na alam niya vlog ano makalagaw naman? Taka dali, blaw na ako maglagaw. Pwede ito kakanta, pwede ito kakanta. Dalanda lang tagamit ah.
1: Pwede eh, ang balaw. Pwede na ito kabasking.
0: Oo, oh, sige ah. Kaya madala na ito mga gagamit. Actually, nakabasking na ako dira sa Bantayan. However,
1: kita ko man.
0: However, ang signal, why giniya signal? Biskan isa ka network. Walang globe, walang smart, walang dito. Grabe mo. Walang giniya.
1: Di, pero tignan nakakanta ka man to gani.
0: Pero do ano to nang ano to nang tawag to do nag-connect ko to sa isa ka tao to
1: nag-hotspot ka
0: oh kay budlay gyud
1: Bako wala huya. Manya bala sa imoy. Kaya bala-bala pa ng bula. Bala-bala pa ng sugo. Si mo basking ka to. Tapos na perwesyo. Kapag ibo sa tawo.
0: Hindi ah. Ikaw na ang bigay mo sa lugar da. Wala ko nag-expectar. Kaya siyempre na baka puno. Ika signal na. Kaya damo tawo mo. Pero wala agad dyan. Biskit isa ka bar. Ito. Oo. Siguro yato nga SIM kay ti wala. TNT. Wala Globe. Wala Smart. Probably me. Ah, wala dito. So, eto na. Ginapanawagan at sa aton nga music. Ari na ang aton kasugpo, no? Sa aton nga, I mean, sa nga dugay ta na nga tupiko or sulat nga parte sa taong may tato nga pagkabasaw ni Sexy D kag ari na ang iya nga istorya.
1: Yes, mayara naman kita subong sulat nga pagabuksan or pagkabasahon, mga katropa. Ini nga sulat gintig uluhan sa hindi gusto ang ginikanan ko sa may tatu. Dear Sexy D, dugo pa nga aking kadayo. May ako lang si Imo. May lota mo lang. Ikaw naman di, ako naman daan. Muntamang ka na. Dear Sexy D, ako si Paula. Isa ako kadalaga nga nagahigugma sa isa kalalaki nga mabuot, responsable kag maayo mag-atipan. Hindi siya manggaranon Sexy D, pero kabalo siya magrespeto kag makibagay. Ang problema ko, Sexy D, hindi gusto ang akon mga ginikanan sa iya. Tungod nga, madamo siya sang tatu. Para sa ila, daw siga siya tanawon, kag daw wala sing maayo nga pala abuton sa future. Masakit gid para sa akon Sexy D, kay wala nila makita kung paano ko palang gaon kag tratuhon sang ina nga lalaki. Hindi siya palahubog, hindi man babahidor, pero daw gina-judge na nila dayon based lang sa iya itsura. Palangga ko ang akon ginikanan Sexy D, gani hindi gid ko gusto nga magsuway sa ila, pero hindi man ko gusto nga hindi ko pagipakigbato ang lalaki nga nagahatag sa akon sang kalipay. Sexy D, paano ko bala mapaintindi sa akon ginikanan nga ang pagkatawo sang isa ka persona hindi dapat paglantawon base sa kung ano ang makita nila sa physical or appearance sang isa ka tawo. Sa liwat, ako gali si Paula kag madamo gid nga salamat. Kagini amo ang iya nga istorya.
0: Ling? Darling.
1: Darling, okay.
0: Ikaw, kabudle. Alam mo,
1: Ling. Kabudle, gusto ko kumplito. Wado yung pagkira, Ling, kabudle. Ling.
0: Eh, Ling, oh, ginaling, Ling. Tamang ka kayo ginalan. Tawa ka, gina, kablo ka lang yung ginaragaan ko. Gito, ikaw. Di, ano pang gusto mo nga balunon? Gusto mo, kay karo, malakat ka. Makanto ka sa ginikanan mo. Di, pareho, may prepare ko sa mong sandwich kag, para sa ginikanan mo mo ni mga prutas. So, basi, si mama mo namian sa mga mo ni mga prutas. Ano ni siya ng, ganining sirguilas kag lansunes ah.
1: Thank you kid so much. Thank you kid so much.
0: Gani mo namian ko pala sa imo. Manak isa magka-cute kasi mo mag-English pala Ling. No, kada ka Ling.
1: Ay, hindi, ang gusto ko yung inanamin ko. Thank you so much kid pala.
0: Oh, thank you kid so much man. Ano mo na siyang pinakabago nga thank you nga inilunggo bala nga. Kung may taglish, may ilunggish. Thank you kid so much. Terno mo ng bayo mo sa kolor sa tsura mo.
1: Hindi ah. Thank you, Gid, kiti. Wala mo ko ginapabayaan. Kung tani makita, lang ikang ginikanan ko nga mo ni pag atipan mo sa ako, no? Mas mayo pag ita ni Palanga, no? Ano abi ko nga, ipakilala ta na ka sa ila.
0: Ang pakilala? Wala di problema sa akon, kaya buot kitang karakter ko. Kung gusto mo, mag-set ka appointment, kita na lang ni madalas ang prutas. Di dugangan ko pinya, kag durian, para pumalang-alang sila itampan na sa akon.
1: Pwede na.
0: Sige. Babakal na lang ko, anay. Ha? Pero galing nga, Ling, kasi hindi mo na yan sila masaklaw sa akon mga tsura. Kaya do, alin ko sa kabalo ka na, tubag walang kugwa. Kaya hindi ko man ihungod nga nagkabanda ako, ti. Amo ni ako nga, kaya kung wala ko toto, kabalo ka do, salaan ko nga, Jake Cyrus.
1: Hindi pa lang ga, hindi ka niya maminsar kag biskan ano ang matabo, biskan ano pa ihambal nila sa imo, ipakibato ta kaya gapang palangga.
0: Oh, salamat kita. Kaya ipakibato, bagay ako, biskan amo lang ko niya. Pero, ang mapasali.
1: Pero tiyan, before kita tumagad to, gusto ko tayo mabalaan ang meaning sa mga pika mo.
0: Wala mo kinalimtan ba? Grabe. Una sa tanan, didrita sa sintro.
1: Hindi pwede ikaduwa na?
0: Ay, ikaduwa. Dere, ang dere na yon, ano ni siya?
1: Bulbul.
0: Hindi. Deodorant nga nagpute. Pero sige, hindi na. I mean, are, strawberry ni siya. Sang una. Ito na buringan ko. Kinimo ko bagul. Pula nga bagul, oh, para buhay.
1: Ito may sulat pa lang nga in-check. Ano na sa'yo?
0: Ano ni siyang meaning? Suwatsali.
1: Suwatsali?
0: Oo. Ang meaning niya na ambot. Ambot.
1: Tapos may tawo pagid. Ano na gano'n ang tawo?
0: Si Kilua. Iba lang mo sa'yo nagapangkilo ko mga isda. Ari naman sa kilid.
1: Ano siya? Dragon?
0: Fly.
1: Dragonfly.
0: Oo. So wala pa siya pakpak kay Bibi pa man. Inulat-ulat ko magdako.
1: Oh. Sa piyak-piyak, wolf?
0: Wolf ni siya, no? Kumapatay siya, bukog. So, amo na ginapakita. Ari naman, dragon dog.
1: Dragon dog. Oo.
0: Kag-ari naman,
1: ano na may babae ho?
0: Oo, nang babae ni siya nga buot. Tiko, hindi siya papakiga. Hindi mo niyo
1: siya. Sa piyak yun, wala na babae.
0: Ari ni siya na yun.
1: May mga isda pa.
0: Oo, may isda. Ari sa babae man ni siya. Oo, ari. Babae ni sa palangga. Kasi na tumbok siya. Tumbok siya. Kaon siya, damo.
1: Ayaw pa kaon.
0: Oo, kaon siya isda. Tumbok siya. Damo na. Hindi mo pa pakanunin mo. Tato, tumbok. Tapos dire,
1: ano na sanda iya?
0: Dudu. Dabo. Anyways, sige lang kay panimabato.
1: Sa tiil yung palangga, wala kayo sa tiil.
0: Sa tiil, may ara ko, pero ti kabudlay mo na yung pagwa. Gusto mo masuli ko, aw. Kaya pwede ko na yung mapagwa. Ya, nga tato, gusto mo gidaw? Gusto mo gidaw? Gusto mo gidaw?
1: Alam, may babae man, no?
0: Oo, pero kabudlay.
1: Ano, kahilig sa iyo.
0: Hindi na pala mamangkot. Kaya kabudlay sa sitwasyon ko. Gusto mo ma-split ko din sa babaw, aw. Budlay na niya.
1: Kaya may babae to, ano to? Ano, mahilig ka sa mga babae ng mga ano, mga past,
0: mahilig ko ya sa babae.
1: Mga past mo sila, mga ex mo.
0: Hindi. Mahilig ko mag-model sa una. Ti concept yan nila, ipasibangod mo sa ako. Kalain man na. Kasi kita bi ko may salig ka sa ako na darling.
1: Ay, hindi oh. Hindi niya mo abot sa lingon ko ya parang gaya.
0: Ti sige, pero ikaw wala kagid man tato, 'di ba? Kahit hindi mo gusto. Diba?
1: Wala.
0: Oo, gilang, pero hindi ko pagsunda.
1: Isa ako sa nag-idolize sa mga mga tato.
0: Gani. Todo hindi tanong yan. Magiging ginubyo mo ko, di ba? Pero anyway, sige. Katuan ta si nanay mo o si tatay mo. Mm-hmm. Ari medyo mabudlay ni. Ito ang karakter. Sige, katuan ta sila. Subong na kita. Arina? Na, si nanay mo man, oh.
1: Ay, palang gai, manuktok tanay kay para at least balay. Okay. Ay, inhale, exhale lang ito lang gabi.
2: Inhale. Ah, kung ba anak, wow.
1: Ito ka ba ko, tuya ha? Brush ka.
2: Grabe mo si Wyman, tag-uab para mag... Ako, Wyman. Dr. Villanueva, ribla ko nga. Nga-cleaning sa akin pa. Law ay sa mga pag-ambalaw.
1: Kasi balik di ba sa tato, wala mag-anong ginigalan.
2: Kasi hindi ko kabalo-bala kung naluyag ka bala sa ako, napilitan ka lang. O gila, insulto mo ko.
1: Ha?
2: Hindi man, kay katani makabatsyag ko na. Sariling amoy.
1: Sige.
2: Okay man ah. Sige na natin, naubos ng music. Wala pa
1: lang. Wait lang. Makakwanta. Nay?
0: Oy, Erica.
1: Si Paula ko na, hindi ko si Erica.
0: Nagambal ko, Erica. Kabungol sa imo. Amo na gani nga sa talanyang bata ko. Ikaw ginanginainitan ko. Gwapa ka na. Bulaw-on ka pa.
1: Siyempre, di pa ko masunod, Nay.
0: Katulo gani, oh. Why, katanay ko ton, Bads. Nasiga kay katulo. Ang laho. Ay, ang buhat na lang ito. Naguba man lang niya sa sugod. Tungan cotton buds to bala nga. Ano ba? Ano na? Ano na ganing daw may stick na sa ano? Cotton buds na?
1: Oo.
0: Wala mo ko yung abi ko yan. Cotton buds. Kaptan sa puntakag. Nasok mong punta bilin. Amo to na. Buslot. Nagbuswak. Okay man na. Hindi man isa tamang kabaho, be? Hindi man na.
1: Pero labay. Alam lang ako na eh.
0: Mm-mm.
1: Nang may upod ako diri nay.
0: Ay.
1: Ipakilala ko sa imo. Ang akon nga nubyo nga si Paulo.
0: Si Paulo na naman ah. Ang doa. Doa-doy. Ah, sige pasod la. Kikilatison ta.
1: Ah, palangga. Sulod yan ay palangga.
0: May
2: nga hapon da nay.
0: Anong balma?
2: May nga pa nay.
0: Paano mo ko tawag nanay? Kim bata ta ka nang gwa kasasakang ko? Ha? Paskin sa bulik kaya ko nagwaya.
2: Joker, ang galing.
0: Wala ko galahog, iho. Wala ko galahog.
2: Budlay man sa akon, pero istoryahan na yung bata mo. Para,
0: Tingadala mo din siya. Di ba nakabal ko sa imo nga kumagadto ka diri sa balay? Hindi, ipagdala ang ini nga lalaki. Kay kabalo ka na gid nga indo. Kainit, gid ang ulo ni papa mo sa iya.
1: Nay.
0: Hindi ka magrason. Una sa tanan. Erica.
1: Nay, palang ambal ko. Ipako ka rason, Nay. Dali lagi bala, Nay.
0: Na-advance ako yung mag-isip. Kabalo ko ang ipakadto mo di siya para ipakilala, para batuno naman.
1: Hindi, Nay. Actually, gabrigyan na sa prutas, Nay. Dalaan niya ka
0: di prutas. Mayo man! Pagpila na! Pagpila ng imopin niya.
2: Wala ko nang ginabaligyan, Nay. Actually, inahatag ko na lang ni sa inyo.
0: Ah, okay. See? Pangunahan mo pa ko.
1: Hindi, Nay. Ang ako ng butsilingon is, hindi nyo matani pag-i-judge si Paulo based sa kung ano ang nakita nyo sa iya yung itsura.
0: Paririhos lang na sila gihapon, Day.
1: Ay, hindi nga si Berto, wala mo to gani pika, pero napriso man na.
0: Tisabong pagwa niya damo na sa pika? Anto nga bala?
1: Nay, si Paulo, klase nga lalaki
0: na tao. Basi bagugwa na. Hindi ko. Basi sa una, wala na pika, nagsulod, nagwa. Kamarata, kabalota.
1: Hindi, Nay. Si Paulo, arty singer, Nay. So, sa mga singer, normal lang ina nga may mga pika siya. Pero ito...
0: Diga, si Jojo to sa piyakbala, ito singer man to nga. Wala man to isang pika. Ha,
1: nay,
0: sige
1: si,
0: be.
1: Nay, si Jojo, yeah, sa simbahan to singer.
0: Ah, sa simbahan to singer.
1: O-choir to siya, Nay.
0: Ay, ka-o-choir sa iyo.
1: Si Paulo yan ay nagatukar niya saya sa may sa Royce Hotel
0: na ay basi mo nang ga
1: hindi na yan
0: nang garakrakan
1: kung makabalo ka lang si gusto mo mabatian kung ano ang kanta ni at yung tingog ni Paulo
0: ay hindi na ako gusto mabatian
1: ay hindi na ipabati ko sa imo ka para at least di ba
0: wala gid ako nagapangarap tandaan mo Inday nga mabatian pa siya
1: hindi baby. Yeah, sampuli ganyan
0: si mama. Ipilip, gini mo lang sang babae nga ini. Ang mga bagay nga kabalumang kita nakabudlay na gin sa panahon.
1: Nayaman ba ko pamati eh.
0: Sige. Huwag kita mahimo. Balos-balos ang kabuhi. Sige, pamatian ko. Paulo! Gaya ko bisang example.
1: Oo. Palanggang imo, ito palang paborito, ito palang kinakanta ko, ito palang sa imong Arnold Beneda, ito palang sige.
2: Pao, nagpili ka pa palang ka. Proud ka sa akon. Apro ako? Gin pa mangkot mo ko nalipay ako. Wala.
1: Hindi pero, dapat ka malipay.
2: Try ko gitang best ko. Sige. Arnold Beneda?
1: Oo.
2: After all these years?
1: Pwede, good.
2: Sige. A faded wedding photograph. You and me and our first dance. Tapos na po.
1: Wala pa na.
0: Ay, kanami sa iyang atingog. Grabe ah, in fairness ha. Pero abi mo. Uy, pwede na to. Bungol ka, bulawukon ka. Ha? Kabalo ko nga kapila mo na nabatian ng bana mo. Or, sorry sa word, migo mo, no? Pero, wala gi ko japon nalipay. To, hindi mo kayo madala. Kung ang bata, kung nadala mo sa pakanta-kanta mo, kapar magbika, siya ka maghatag sa iya nga bunggin bilya, kainon mo kayo to. Ay, wala ka ba no? Tawagong ko yung hatiya, dalam la. Dala, tawagong ko yung tiya, iya. Josipet! Josipet!
1: Ay, nagbakal. So, kung sa tingin.
0: Wala. Ara lang na siya. Josipet! Day! Dali di ba na, day? Palapit di. Kung kita mo, ara siya.
1: Nabakal sa
0: tingin. Josipet! Po, ini. Ara yung makahambal ni. Makahambal ki Josipet. Balos-balos lang ang kabuhi. Josipet, dali di ba na, day? Dali di ba na, day? Day, sabat na kaya. Kasi tumangan ko, sabat! Day, na ba na, day? Day. Di ba?
1: Oh, yeah. Anya.
0: Oh, di ba? Ini, Paolo, saksi ni si Josipet. Ha? Hinablos niya ni utod ko ni Ara, i-transform our blood, no? Kami pamilya, gid sa mga singer. Di ba, Josipet? Saksi ka kung ano ka nami ang tingog sa aton nga, sa imo nga hinablos. Di ba? Sampuli sa gani, day. Sampuli gani. Nakabati na ni si Paolo.
1: Sinama, ha? Mo.
0: Hindi, Paolo, may ginatago nga talent ang imo nga amiga. Pabalo sa ila. Pabatia sila. Ang all by myself
1: ay,
0: mo.
1: Babe, di ba? Ginakatakan. Takabala, babe. Ito pala nga. Ano, kita lang duwa.
2: Gani. Sige na bala, babe. Kanta ha bala all by myself, please. Eh, di ba? Amo na itong team song. Kaya yun ang all by myself, ya. Yeah. Oo. Oh, amo na nga sa nga naliagan ko sa iya, tita. Asi. Sige na, sampuli bala. Pabatia siya sa kung paano ka mag all by myself anymore.
1: When I was young.
2: Kung ka na kami.
1: Amula to.
2: Diba?
1: I never needed anyone.
2: Aba, makagyugi-yugi ko siyang ginagumay ko.
1: And making love was just for fun.
2: Just pa lang to ha, kanami na.
1: Those days are gone.
2: Ay, dugi na sa nibay.
1: Okay na to, nai-nai. Okay na to, nai.
2: Okay.
1: Nakatutod si Pet.
0: Ah, diba? Kasi nalakatad yung si Pet, kito nabulayan siya. See, next time hindi ka mag ano. Kabalikit sa iba. Pero sa tutuod lang, tita, miska na mo lang ko ni Damo Tato, wala pa ko sang record sa barangay. Wala agi kumigin ubra, miska pakwa pa ko NBI or ano. Simple lang man kung musikero nga may handom nga mabuhi ang bata mo sa malimpyo nga paagi. Ay, Tato, okay man ang ginano. Pero kaburot! Nakusog sang burot. Sa imo gina na yun. Kaburot-burot. Anyways, mabalaan ta lang na ah. Pero isa lang mambal ko sa imo, Paolo. Hindi kaya mag-expect na dali ka naman mabaton. Kinanlan mo gid siguro na may pamatudaan ka kay base sa imo nga looks. Tuwala ka sang maayo nga ibinuhatan. Masakit man! Pero ginikanan ko ya. Kailangan ko protektahan ng amon nga dalaga. Okay? Tandaan mo na. O, sige na, sulod na ka mo. Kay milaktan pa ako, mapasimbahan pa ako. Kabudlay mang kasala. Manubina pa ako. Sige na, kabuhat bala sa iya nanay. Kay ka-juice nun.
1: Oo, ganit.
2: Pero diba? May pagkadimunyo siya, no?
1: kay makarelate ka ni, o. Oh. Ano mo ikaw bipadvison ko ano?
0: Wow! Wow! Buwas lang!
1: Hindi kayo siyempre may tattoo ka. Para nasip, at least bala ikaw ma-defend mo man na may mga tattoo da. Amo na bala.
0: Before ka na ako anay, no?
1: Oo.
0: Okay, pwede mo na. Woo! Okay, katropang Erica, no? Okay. Una sa tanan, proud ko sa imo kay ginapanindugan mo gid ang imamigo, no? Gina-defend mo siya nga, which is ikaw lang gid man na makadepensa sa iya. Kay ikaw nakakilala sa iya. Normally sa mga tao subong kami mga tato, pirmi lang kami ma-judge. Based on ano, kagiman ko ah, nga nagpungko lang ko sa jeep. Guys, dog din ang mga katigulang. Nga I am bot. Di kung sa kung amo ni kagwapo man lang ang makawat ang cellphone mo, yatag na lang. And yeah, ito, nice, yes, natabo na. Which is, amo na nga wala na ko gasakay. Kaya ito kalain. Tapos, at the same time, ang ginamata-mata ka man eh. Nga, inabalang kapisik lang sa yun. Inabalang yung kasil. Tapos, kapisik lang sa yun, di ba? Eh, siyempre, bantay lang ka mo. Dula gina. Dula gina, giya ka. Samaw. Pero as time goes by, nag-modernize na ang utak ta. Almost tanan, halos may tato na. Mapa-nurse, doctor, abogado, teacher, army, tanan halos. Because na-accept na sa society na tato is a form of art. Decoration sa lawas. Diba? So, kumbaga, it's an expression of your artistry. Because my daughter, imagine, oh, ang ako na bata, si Kuya VM, dati hindi man nahilig sa tattoo, di ba? Pero may tattoo siya sang pag-chef niya, pag-graduate niya, because he's proud na chef na siya kag ang class number nila. Di ba? So, sometimes it's a code, it's a art, it's a representation, it's a memorable nga harap lang tatay mo be, or ido mo nga nag-passed away, do it symbolize your deepest appreciation and love to a thing. For example, Killua, my favorite character. So it's a symbol, it's one way to express your ano. So kung ang nanay mo nakahambal na hindi man ko magiging bias, pero sometimes protection na mo or doon na judge lang kay tungod amo ka nakapalangga, pero times close by makakilala niya amo na ganyan. Damuon mong times nga kakadto ang imong amigo, nga gabanding ka mo, kay who knows, makambal ang imong gini ka, ay nagsala ko sang iyang ano, sang time nga madanlog na ako rin si nanay, huwag masaloy, ay ala na, Lois, dumaluyag pa yung nanay. Wala din ako nagdahog nga kabuot kali sa imo. O at least may karibal ko na. Yahoo! Diba? So at least wala, kumbaga, gay lang yun sa moment. Kasi, hindi mo man pwede kontraho nanay mo. Kati, blood is thicker than water, tandaan nyo. Pero, hindi anay lang. Kaga, mas, ang nakainsindigid dyan, nga magkatag sa imo, sang advice, ang nagdano sang sulat, nagbasa. Check CD.
1: Yes, may mga senaryo, gin na iya nga, kisama, judge ka muna, iya nga, muna, no, labi na gid sa mga bago pres, bagugwa sa presuhan, bala, pero nagaburot gid sa yan, no.
0: Nagaburot gid siya, nagaburot gid pa tanaw tanak karon.
1: Kasi ari di bala wala.
0: Okay, oh. Sige na, go ah.
1: Pero nang may yara gina scenario nga may mga kaso sa mga muna nga mga ano nga mag-ugwa sa presuhan, pero ti hindi man nayambot silingon nga kung amo niya ang naagyan nila, i-judge mo sila kay ti ang tawo nagabag-o man mo. Muna naman ba ko sa imong mother katropang Paula.
0: Kag sexy hindi tanan niya na priso may sala, iba na salaan.
1: Oh yes.
0: Iban na plantidan, iban di tanan. Mm-hmm. So I never.
1: Ano ko nga ni ikaw na lang ni advice, gipasa mo pa sakon.
0: May ubra ka man.
1: Pero bilib ako sa imo katropang Paula, no, kay ti nang ikaw mismo bala naga gimpakigbato mong imong nobyo sa kay mother mo kagin pa inchindi mo man si mama mo nga hindi pwede nga i-judge siya basta-basta ya ang nobyo mo base sa amula na nakita niya, no. Kaga chakto tong bali ang kolbab kinanlan nga makabanding kamo para at least bala makilala ni mama mo kay kisa kita abi nga mga tawo nang ga-judge na ta sa isa ka tao nga hindi ta pa makilala mo. Kumbaga, why pagani nang amuna na ipananaw niya sa iya. Tinga si ano to, amuna eh, ang abuot pananaw ko siya, pero tingawat man sa doka mo na bala.
2: Grabe mo lang mga words mo lang. Diretso ka, naib lang mo. At magdusin ko, matan di ako.
1: Ito wala mo ito tattoo.
2: Ay, oh, tsak to na. Oh, diba? Mas damo, ganun nga grabe. Pag hindi ka-criminal instinct. Kaya nga, disinti, nakabarong, nakatay, di ba? Madamo. Sorry. Tumata sa langit ang mga lakas.
1: Yan yung mga buaya, di ba? Grabe pa na. Mga purma nila, mga barong nila, mga mahalod pa na. Grabe pa na. Mga brown, di ba? Pero sa likod sa tanan kawatan, ang galiyan, di ba? Ganun yung mga katropa, hindi tayo pag-judge ang to. Don't judge the book by its cover. Naku, nang ginambal nila mo. Agree ka man na.
2: Uti kung the cover itself is lost, judge it by the page. Yara, isang kakakas na mo lang doon. Tigaan ang aparte yung bili ng humok.
1: Kaga mga katropa, ang mga tao na nga, like kay Uncle Bob, may mga ano na, for sure may mga every guhit na sa iya yung nakamot. May mga meaning, kag may mga...
2: No pain, no gain. Dari na namang ipotwas ang
1: ang... Oh, yes. Na, may mga dalum nga inagyan ba?
2: Dalum, may dyang agis ang dagom eh.
1: Iya mo na nga, hindi tala sila i-judge. So sometimes, isa, mabatian ko ang mga tao ko, no, may mga tattoo, may mga diferensyang utok.
0: Blessed man!
1: Di ba, pwede mo lang nga ipopo.
2: Tani, hindi ko DJ. Tani, hindi na tang DJ yun, di ba?
1: Pero kiss ako, Romy, haragin man diferensyang utok. Wow, wow,
0: no, no, no, baby.
2: No, no, no, no. Come, ka na. Eh, namihan ka mo. Amo na dapat, tao. May diferensya dapat. So, mga, kapo ka lang ako. Amo na. Di ba hindi man? Tataro mo kami sabto noon. Kao na. Di ba na? Lago ka. Blah, baby.
1: May harag yung diferensya eh. Kita. Sarap mo makatarap pa. Kung wala diferensya utok mo, jogging ka, gumawa mo ka na iya.
2: Ang mga ganyan mag-jogging, kuya, lain.
1: Ah.
2: Kung may kita o tao. Ang jogging, ang jogging ka doon ako kumapanti yun. Ano sa... Pwede mali pa yun ako ka-jogging. It's a freedom. Freedom ni Naton niya kung
1: freedom,
2: paano
1: to bulibar. Express.
2: Oh, kung kaduman, no, kada mag-jogging, karoon niya nga doon, mamu ka na, iyo, labot ni Daya, di ba? Pero makita mo kung mag-jogging, very sexy, kuya.
1: Ay, toon.
2: Uy, hindi kaya ka.
1: Kung hindi, kuya, pwede
2: kasakit,
1: ka-jogging.
2: Kasakit yun sa tuodan kung maglumpat, hindi niyo, so, guwa, pwede ka lakat nito kasi.
1: Ay, hindi ako, kung hindi, kuya, pwede mag-jogging. Kaya lain ang tulog ko, nila mag-jogging, kuya.
2: At yung labot ni Daya, no? 4.1 pang dito.
1: Araw-araw.
2: Ayer araw-araw nga oras this. Isa na lang niya ka pa sa iyo, 1 minute mo. All right, itapusan na nang imo.
1: All right, amo lang to ang advice sa imo katropang Paolo. Padayon lang gid sa pagpalanggaanay nyo nga duha ni katropang Paolo. Akag stay strong kabay pa maglawig ka mo.
2: Correct, correct, correct. Madamong salamat sa imong ipadala nga sulat. Mabalik ang inyong extra service ko po ninyong Uncle Bob kag Sexy D. Adri lang yapon sa 103.9 XFM Bacolod. Katropa nyo.
1: Exciting.
2: We'll be back.
3: Namamayagpa, namamayagpa sa anong sulok ng mundo. Luzon, Visayas,
4: XFM Cebu,
5: XFM Bacolod, sa XFM
3: and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyot ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM 103.9

0: XM Kid how?
1: Kaya pagbukta ko, balita da yun mo.
0: Nga, XFM Kid.
2: Yung namiyang music, ah.
0: Nga, XFM Kid.
2: Ay, wala ka lang music, magkatapos bukta ko, may harap ka sa mga balita, blabos yung amin, bigit sa mga DJs, nalakad.
3: Wala sang konkreto nga sabat. Wala sang katumbas nga rason kung naka-X. Simply,
0: may how kita pa.
3: Oo, enjoy lang.
0: Nga, XFM Kid how?
4: Timo!
3: XFM 103.9.
5: Yes, to hell!
6: The secrets of hell.
7: We will be talking about this type 2 diabetes. May duha ka klase sa diabetes, the type 1 and the type 2. Ang type 2, amoy ning ginatawag, Dok Leo, matong siling ni mo, acquired, no?
8: Yes.
7: Na diabetes. If we speak about insulin therapy, anong botan ba sa ni Dok Leo?
8: Kinanglanon mo, Sir Jose, sila, no, magturok sang insulin. Mm. Kung ang problema, gid ni mo sini, sa imo sining pagtaas sang blood sugar, kinanglanon ni address sini sang insulin. Pero pag abot sini sa ginatawag type 2 diabetes, hindi ni first line naton nga choice o kon recommendation pag abot sa type 2 diabetes.
7: Mm.
8: Mahimo sa may mga ginatawag type 1 diabetes, kung kulang ka gid sa insulin, kinahanglanon gid ni mo nga ginatawag mag-insulin therapy. But then again, kinasiling namo ni Sir Josil, didirin ni sa aton sini nga mga medical doctors nga linyada sa ila sini sa pag tackle sang ini nga mga asahi sa treatment.
7: Ang iban sini naga katakta ng tiyan, mm-hmm. kaya rin nila ni sa tiyan ginaturok ang iban, ha?
8: Mm-hmm.
7: Ang kalabanan gindiri sa tiyan, nagahubag na.
8: Mm-hmm.
7: Sa adlaw-adlaw, aga hapon niya turok sang tama ka fine needle, pero sakit pa ng agi niya. That is what we call as the court of last recourse.
8: Yes.
7: Kung wala na gid.
8: Kung hindi na nang inefektibo ang iban nga treatment.
7: So, hindi nga pagbatsyag nyo niya taas sa blood sugar ko, siling nga may insulin ko. Bisan pang masiling naton, it could help. Pero kung pwede pa malang, may iban pang pamagi aside from insulin therapy.
6: Santon Plus Gold.
4: The secret of health.
7: Makabulig ang pag-inom sa Santon Plus Gold, Dok Leo, to bring back the sensitivity sa aton lawas sa insulin?
8: Yes, Sir Josil. Bangod sa iya sining mga sangkap, like for example, ang moringa, makabulig ni panubos ang blood sugar kaya makapa-improve sang insulin sensitivity. Remember, ang problem naton is insulin resistance. Why na nagapati sa insulin ng aton sining cellula? Ang bitter melon, in fact, mismo ang aton sining Department of Health and Philippine Institute of Traditional and Alternative Healthcare nag-endorso sini Sir Josil sang ginatawag charantia nga para gitinisya sa diabetes o kung mataas ng blood sugar. Pero, nag-a-act man ni siya, Sir Josil, like insulin. Nag-abulig man ni siya para nga madulong ang glucose dito sa aton sininga cellula. Nag-angko ni siya sa charantin, bivacin, kag may polypeptide P, mga compound sa kinanglanon, Sir Josil, ano, para nga hindi magtaas ng aton sininga blood sugar, kag kung mataas ng aton sininga blood sugar, mabuligan niya panubo. Samantalang, ang garlic naman niya, nag-reduce ang cholesterol kag triglycerides. Ang isa sa problem, Sir Josil, sa insulin resistance, makapulan sang fat sa aton sininga cells, hindi na magpati sa insulin kung may sugar nga dapat ipasulod dito.
7: Hindi na sa kabatsyag.
8: Yes.
7: So, parang makabatsyag sa liwat, dulaon ta na mga fats that covers sa aton sining body sensors to make it insulin sensitive.
8: Again.
7: Again.
8: Yes.

0: strong pain, fast and safe. Yeah. Sister pain.
1: If symptoms persist,
0: consult your doctor.
1: Sa mga butika.
0: Santhon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Mirbisa, ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa world mo ang Santhon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kag glutathione. Pahubin pa sang nawon.
0: Santhon Gold Coffee.

0: minuto na 5:57 na sa hapon mga katropa. Kag nagbabalik na naman ang inyo nga Uncle Bob and
1: sexy din nga magapainit sa inyo sa kahanginan. Kag mahatag ka sa dyan nga hindi nyo gid malipatan.
0: Siyempre, diri lang sa extra service sa 103.9 XFM Bacolod. Kag ining oras ginatulong sa inyo sa atro paborito nga kape, ang Sanson Plus Coffee Mix. Ining Sanson Plus Coffee Mix ta mga katropa, isa ini sa mga paborito tara nga kape nga non-caffeinated kag hindi kagid ma-acid, no, hindi magpalpitit imong akorason. At the same time, may ara ini sang moringa kag mangustin and soya powder nga naga pa-healthy sa imo nga kape. Kumbaga nagkape ka na, healthy ka pa. Kabulig man ini sa mga hormonal imbalance sa aton nga mga kababaihan. At syempre kay wala na kita sa oras, no? Gina-remind tagin ka mo, no? Buwas charter day na. Happy, happy charter day sa Bacolod. Kung sino man na maglagaw sa inyo sa NGC nga area, no? Please, halong lang kita sexy din, no? Sa inyong nga pagbutang sa mga bag, yes, nyo bala, no? Ibandaan kung ara sa kilid. Hapos lang kita brian, no? Nag-likod. Amo na gani nga, i-safety nyo, ganyan yung mga gamit. Kagang kabataan nyo, ha? Sa mga small kids, hindi git pagbabay, eh, kay medyo madamo ang tao. Basi bala, madula.
1: Especially sa may mga motor, da, no? I-safety nyo, ganyan yung motor, none, nga makita nyo kung lapit lang sa inyo.
0: Correct. Kag madabutahan, gidya kandado. Kay subo nga panahon, kada sigid madula sa motor. Biskan magambal ka pa ay kilis ni may alarm ni no. Isa lang kapuksi to nila sa dalom to, hindi na mag-alarm at the same time, maandar pa. Mm-hmm. So if I were you guys, no, pila na ka mga motor nga nadula. Malapit duha na kabulan pero unlimited na gid ang kuha sa mga motor. So if I were you, kung palangga mo motor mo, siptihon mo, okay? So once again guys, adlaw kita mag-ululupod diri, no? Siyempre sa mga programa, no? Hindi lang ini, damo sa programa nga magasunod sa aton. Kag mas nauna pa nga programa, alas 6 pa lang, may mga programa na kita diri, no? Mapabalita man, mapa-entertainment, kag kung ano-ano pa diri nga mga balita, nga mga programa, suportado gid ninyo mga katropa mo. Naging nga damo gid nga salamat sa inyong tanan. Kita na naman kita, buwas, no? Same time, same person. Kag another naman nga, mga storya nga atong tagaan drama kag advice. Siyempre, kaupod lang diri ang inyo nga Uncle Bob aka Boy Turbo aka Ka-Vocal Wed.
1: Sexy rin nga magapainit sa inyo sa kahanginan kag mahatag ka sa dyan nga hindi nyo give malipat.
0: Siyempre, diri lang sa 103.9 XFM Bacolod. Katropa nyo?
1: Exciting!
0: Bye-bye!

0: XFM kid how?
1: Kaya pagbukta ko, balita din mo.
0: Nga, XFM kid.
2: Ay, nami ang music ah.
0: Nga, XFM kid.
2: Ay,
3: pula ka lang music, magkatapos mukta ko, may harap kayo sa mga balita. Blabos yung nami, bigit sa mga DJs, nila kanjo.
4: Wala sang konkreto nga sabat. Wala sang katumbas nga rason kung naka-X ka. X, naka-X. Simply,
0: may how kita pa.
4: Enjoy lang.
0: Nga, XFM kid how?
5: Timo!
4: FM 103.9
6: Santon Gold Live Testimony.
7: Lin Anyo Sapo, 46 years old. Dati po nag-worry ako sa health ko kasi po laging masakit yung didi ko, yung paa ko laging masakit na mabanhid talaga. Tapos po sir, sabi ko subukan ko itong Santon Plus Gold. Bumili po ako ng isang pad, sinubukan ko po siya. After 1 week na po, sa awa ng Diyos nakakapaglakad na ako tuwing umaga. Yung didi ko sa awa ng Diyos, wala na po akong nararamdaman. Masakit patuloy ko po itong iniinom itong Santon Plus Gold.
6: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santon Coffee Mix. Ihalo sa 1,000 ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santon Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santon Coffee Mix. Sarap!
8: Daig ba ang Zen Zone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun. Dahil deserve ang good vision for the first. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win ng palingin. Kaya iwasang masin zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
9: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
6: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili.

0: walang pain. Fast and safe. No! Sister Pain.
1: If symptoms persist,
0: consult a doctor.
1: Pagpili sa mga butika.
0: Santhon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Redel. Damo ka pamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, kapangapi man lang ko. Api nga Santhon Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa.
1: Pagpili sa mga butika.
3: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamiton para maka-intra sa Santhon and XFF libu-libong pa-premyo. One blister sang Santhon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santhon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto ngangalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Santhon and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR permit number 0098 series of 2026.

0: Love, like, and share Boss Rem's Facebook page for heartwarming content and cash prizes to win. Don't forget, love, like, and share Boss Rem's Facebook page.
1: Exciting, bro!
2: XFM 103.9.
3: XFM News. XFM time, alas 6:15 sa gabi, mga katropa. Gikan sa 103.9 XFM Bacolod. Yari na ang nagapangunang balita. Ang football superstar o superstar nga si Lionel Messi naghimo sang maragtas sa ginluto sang Argentina ng Algeria 3-0 sang Sabado Hunyo 17. Sa unang hampang sang Argentina sa ilang 2026 FIFA World Cup title defense, ginluto sang team ang Algeria bangod sa dakong performance ni Messi. Ang hampang giniwat sa Kansas City Stadium. Ang tatlo ka mga goals sang Argentina nagaling kay Messi. Ginescore niya ini sa ika-76 na minuto sang hampang. Ini ang unang ation sa karera ni Messi nga nakascore siya sang hat-trick ukon tatlo ka goal sa isa ka hampang. Sa isa ka torneo sa World Cup, ang ikatatlong nga goal ni Messi sa hampang mo ang iya ka ika-16 nga goal sa kabugusan nga partisipasyon sa World Cup. Kasi ni gintabla niya si Miroslav Klose sang Germany bilang pinakamataas nga scorer sa pragtas sang Men's World Cup. Inambalita sa 103.9 XFM Bacolod. Pabaskugon ang immune system, mag-premium D3 softgel capsule. Para sa nagugyon nga Pilipinon sa Pilipinas, ako si katropang James King, XFM News.
2: XFM 103.9. Namamayagpa sa anong sulok ng mundo. Luzon, Visayas,
4: XFM Cebu,
2: XFM Bacolod, and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines, nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod 103.9 XFM.

0: heading home na? But steady lang ang South Drift. I-full swing ka na katropa ang sinadya. Tag-musikahan. Extra drive. Extra drive. Music, entertainment, trivia, kagibang pa ang mga shocking revelations. Extra drive. With Mommy G and James King. At XFM. Extra drive. Let's call it a day, baby.
1: Tripacolod and the rest of the Negros Island region, and welcome na sa inyong programa ang
2: Extra Drive!
3: Gabani ka pala kay Lolo, kung kay Lola gusto mo pala mabatihan kung anong trending ng viral sa social media, papos ka pamagi maging carry sa sining programa.
1: Correct! Basta ka mo nakatutok lang ha sa, of course, sa ato niya programa, kaupod ang mga viral nga wakalan.
3: Ako si Katropang James King.
1: At ako naman si Katropang Mommy G. Daga pamati ka mo sa
2: 103.9 XFM Bacolod!
3: Oras, alas 6:27 na sang gabi, mga katropa. Ikaw bala naka-timpla na sang imong paborito nga kape? Pwedeng Santon Plus Coffee Mix, pwedeng Premium D3 Coffee Mix, pwede man Santon Gold Coffee Mix.
1: That's right, ang mga kape nga manamit. Pero you can find your tawag si correct fit, no?
3: Mm-hmm.
1: Kung ano yung gara sa taste ninyo na masarangan, no? Sa inyo yung palate. Di ba? Kung
3: maka-palate.
1: Well, amo na ang kinahanglan ninyo. So, try ninyo ang atan nga mga produkto pareha sa ginambal ni Katropang James King. Ako sa diin, sarang hindi mabakal sa tanan ng mga butika malapit sa inyong lugar. Pero, mas good news kay nga, kung magkato ka mo sa mga leading drugstores nationwide, ara man ini sila.
3: Correct. Of course, imoni sila ang Mercury Drugstore, South Star, TGP, Generica,
1: Watson's,
3: Derisato, Grace Pharmacy, Sincere,
1: Rose Pharmacy.
3: Yon.
1: So,
3: ang aton nga Yes to Health Store.
1: Ang aton nga Yes to Health, ati Draya, Completos, Ricados, kumbala.
3: Correct. Kumbaga,
1: So, kanto ka mo din sa may door number 46, Winko Building, Lizarre Street. Okay?
3: Yon.
1: So, tomorrow, it's
3: I need
1: gonna
3: you.
1: Be ano? A holiday tomorrow. Yeah, diba? It's the 88 Charter Anniversary sang Dakbanwa sang Bacolod.
3: Charter Day, mga katropa.
1: So
3: may parada.
1: May parada tomorrow, aga pa. So,
3: mga boy dulce si ano, si Katropang June, si Mitch.
1: Katropang Andrew.
3: Chandro, makapot Chandro.
1: Amunta ako. May ano pa siya, gali.
3: May programa siya.
1: Di sila lang doon. Pero, of course, ang ato niya yung participation, no? Inyo gid nga makitaan sa parada tomorrow para sa atong 88 Charter Anniversary. Pero it's gonna be a local holiday tomorrow.
3: Yes, 30% mga katropa. At least meron ka.
1: Traditional, diba? So, duty ka na!
3: Duty ka na. Pag wala ka na duty, wala kang 30.
1: Correct.
3: Nugdugang pa na pang gasolina.
1: Wala ka sa 30, kanugon pa na
3: po. Hindi so, 30 pesos, ha? Basta sabi mo 30
1: yeah,
3: pesos.
1: 30%. 30% of your basic salary. Dugang
3: yes.
1: na si Muya. Buwas. So, diba, kompleto, naka-130 ka
3: this month?
1: Diba?
3: This cut-off? May tawa ka.
1: Good
3: may,
1: news! Ano gusto niyo? Good news, pambayad utang.
3: Pagdugang-dugang.
1: Yes, ang importante. Importante, gabayan.
3: Yes, okay. Ang importante, mahalaga.
1: Correct, mahalaga. Nga huwag iwasan si Judith.
3: Tsaka si Manny.
1: Manny Ningil.
3: Yan.
1: Sa ato niya yung weather condition. Hopefully tomorrow hindi na mag-rain sa aga. Pero it seems like na wala magigdaga ulan sa aga, no?
3: Correct.
1: Pero pagkalabot naman sa utod, medyo mainit-init sa gihapon.
3: Mm-hmm.
1: Paglabot naman sa gabi, yaran na nagatupa-tupa. May pag-ulan o hindi gaday pala ng panalaglithi.
3: Pagpanalithi.
1: Ano, gapilit na nga ako nga nila. What's your matter? Ulang sa feeding program.
3: Pag-galom.
1: Pag-galom, yes.
3: Oh, speaking of feeding program, mga katropa, kumustangin yung mga arroz kaldo.
1: So, mga mo din nga panyempo, nga matugnaw na kung ano, namigid manhigop arroz kaldo.
3: Pwede
1: ka ni Batshoy.
3: Tapos makahangkahang pa na, mga Bidji, no?
1: Nag-leak daw na ako na sa Batsoy.
3: Sa nag-leak, speaking of Batsoy, mga muna yung mga pagkaon. Balot, may nakita ko balong. Itong ano, naka... balot nga naka...
1: Oh, ginsugba nila.
3: Hindi, aside from that, naka ano siya, daw, ginabaligyan na, pero nakaputo siya, nakapak siya.
1: Balot ah, na-pack na? Oo. Ang balot? Na, sinapanitan?
3: Hindi, wala siya napanitan. Ikaw pumapanit.
1: Ay, ikaw pumapanit. Ah, nami, ang kuya yung nabilang itong ginasugba mo siya, ginagrill mo siya, tapos yung nabutahan sa mga spices and everything. Oo. Gusto ko na siya matilawan, pero wala pa akong matilaw.
3: Good luck, cholesterol.
1: Muna galing nga dapat, may pambato ka dira. Oh. Ang ato ni Santo Plus Gold.
3: Yun.
1: Diba? Kagangatan nga, Santo Gold Herbal Tea.
3: Mm.
1: O para iwas na kamudera, iayas ang worry-worry.
3: Correct.
1: Okay?
3: So, mga kabataan naton, kumusta? Sa mga first and second day. Kay last week, ano, laban na naman mga biji mo.
1: Wala pa masyado formal classes. So, this week, no, iban galing mga colleges na nagsugod na. Iban yan, kakagraduate pa lang.
3: Gapaway. Gapaway. Ara sa balay.
1: Kakagraduate lang, June.
3: Kakagraduate.
1: Oo,
3: uy, may ara, no?
1: Kakagraduate lang, BCC, I think, kahagap.
3: Ay, may nakita ko post ka na kagina lang, post ang isang estudyante, nga daw nag-trend siya sa Wong. Tungod
1: kaya because nag-suma, first ever suma cum laude, sa Bacolod, City College.
3: First ever.
1: Oo,
3: diba?
1: Diba?
3: May nakisa ko nakita, Mami G. Kagina. Ano daw, ginsurpresa yung pamilya, ya.
1: Nga
3: daw, una daw, ano ba daw, gabay, ginpakita siya nga video, ang video mo sa pamilya, ya. Pero wala siya. Ginasunlog yung cum laundry. Tapos, laude. Mga muna ginano yan. Sana. Tapos naman soli cum laude. Tapos yung sugpon sana. Pero in a video presentation doon siya. Sa ulihi, ano gawin lakpak. Tapos nag, ano yun, dulaan na naman siya. Ano, sa, ay, ano galing. Joke lang.
1: Joke lang.
3: Pero sa ulihi, nabutang is, ano, magna cum laude. Dili lang siya.
1: Dari sa Bacolod.
3: Dari lang sa Bacolod. Lain pa na guro itong nakita mo. Lain man itong nakita ko.
1: Lain pa ginaya. Okay. Dugin, ini siya yung suma cum laude. Ginataga ni siya isang ba,
3: first ever
1: recognition.
3: Diba? May ganun.
1: So, di lang ko sure ha. Pero base. Kung madayon, ining pat-schedule ni Sir Mitch.
3: Maka-guess siya.
1: Yes.
3: So, well, ako yan,
1: Magna. Magda 9 years.
3: Magda 9 years. Inunahan mo na. Magda 9 years ko sa kolehiyo, mga katropa. Kasadya bala sa kalye.
1: Magda 9 years.
3: Oh, diba?
1: O, diba? Kung hindi kayo gusto yung magbuya sa papalon everyday, diba? Magda 9 years ka talaga.
3: Mayo gani kayo ko 9 years lang. Kayo ibang gani. Doktor, 10 years. Okay. Yung kada. Perdi.
1: Oh,
3: at least na-break ko record. Nila sa that 10 ako 9. Magna, 9 years. 9
1: years. So,
3: abogado gani pila. Dara-dara
1: diba? Mo na. So, ang iba niya suma.
3: Suma?
1: Subahon mo pulong.
3: Sumalangit na. Magna, suma, ano pa ganito sa cum laude?
1: Oh, cum ay isang pinaka lower than magna.
3: Madamo man yan. Sang una yan, Bicuya, daw isa lang na maka ano sina. Pero hindi gali. As long as malabot mo ang isa ka level sang ganun, sang grade, no? Kung magna ka, cum laude ka, bisan tatlo, dua,
1: pwede. Depende sa kung lain-lain na kurso ang ginkuha mo.
3: Pero ba't ikaw sa mga media, going back naman niya sa mga daw mga high school, 'di ba? May sa una may mga section 1, section 2, section 3,
1: dumuyo. Regular na. Hetero.
3: Yan, may pangalan.
1: Hetero na siya. So, but siningon ng ginsamo na.
3: Ginsamo na.
1: So, para at I guess mas gusto ko na. Pero may ara niya gyapon, ano, ang star section. Inaiya. Kay Tibudlay naman na sila iisim po sa mga medyo,
3: correct.
1: You know,
3: though may mga daw special section.
1: Tubo. Budlay isim po.
3: Pero hindi daw mga daw isa lang ka section, no? Tapos the rest daw mga regular section.
1: May mga regular section na.
3: Ang namiyan ko lang dahil, Mami Gia, itong daw, hindi, kalaway man, actually, ko nga grade nyo, puro 70 mo na, yung pun kamukha mo lang na da. Mm-hmm. Daw ay, kay kung ginasimpon niya, isimpon sa laya, may buligay, may balance.
1: May buligay, correct. Oo. Kung puro kamuwasay, binugan kasi, puro wasay. Diba? How can you help, no? So, pero kung mag-amo na iya, at least may arabalasang, dara mo makuha ang teamwork, eh.
3: Yes,
1: no?
3: Oo.
1: Kabalo mag-play, no? Ang tagsa-tagsa, sa
3: makabulig, role nila. Makabulig siya, maging inspiration man siya.
1: Oo, inspiration. Amoy na. So, wala sa discrimination.
3: Correct.
1: Just like in Japan, ano? In the early years sa mga kabataan, they were not teaching the academic nga inabalang paindis-indis gid sa scores nila.
3: Tama.
1: In fact, ang ginatudlo sa ila is ang panggawi.
3: Yeah,
1: no?
3: Panggawi.
1: Yes.
3: Tapos may progression sa kada, sa pamatasan sa bata, yes. Behavior, disiplina.
1: Because abugin na siya ang pinakauna dapat. Sakto-gid, no? Sakto. Kay man, once gani ma-master na nila, then dako gid ang chance na they will learn more. Eh, di ba, ano sila eh, nang disciplined sila katama. So, they
3: correct.
1: Know, they can live actually, no? Nga sila-sila na lang, kay independent na sila because they know how to work. And
3: tama.
1: Then, after that, sa mga years nga daw, maka-insyende na sila, then that's the time nga tagaan na nila sang importansya man ng academic.
3: Yes. Pero may mga times mo lang, Mami G, nga nakaglabot sa galabot sa point ka ang ano, like sa Japan, mo daw paglabot nila sa mga daw mag college na sila, may ara naman tong daw wala pala na balance sang well abot kung sinong basta siguro may part ang ginikanan nga wala nila masyado na balance ang life no sa academic kagagang temporal or leisure sa kabataan. May mga times, Mami G, nga nagagawa sa mga balita nga pressured mga bata. That's why nagaresulta sa, you know, may depression.
1: Hindi ko sure sa mga kabataan, pero ako yan sure ko sa mga naga-working stage na.
3: Mm-hmm.
1: Because of too much pressure, work. Mm-hmm. Kung diin sila maabtan, pagpuli nila, dra na sila kakatulog.
3: That's real.
1: Kakatabog yun na yan sa Japan. So, ang amo na yan ang pressure nga nakita ko dera because they really have, because of the high standard of living, they have to work. Fast-paced sila eh. So, parang ano man, ng may pahuway.
3: Grabe yung ano.
1: Pahuway,
3: man,
1: I mean.
3: Nakaarigi ko, Mami G, itong tutorial. Very long ang mga hours nila sa adlaw, Mami G. Imagine mo, dere sa aton sa Pungsod, Pilipinas, we work 9 hours. Sila, they work 14 hours a day.
1: Yes.
3: O galing ang ano lang, kung nagtrabaho nila sa muna, may araman sila malawig-lawig ang bakasyon.
1: Mm-hmm. Di ba, ipaglawag ta, yes, diba? They are entitled to how many years, days, no? 31 days, pero paid. Di ba? Muna ang mga country. So, amo na gayga gusto ko dito ko nami sa ila.
3: Dito ka mag-senior?
1: Hindi, dito,
3: dito ka mag-pension?
1: Paano ka pension dito? Kay wake ka to na kubra? Nami ako mag-kubra ka dito kay bayad? Ali mo yung ali?
3: Or pwede na, basta maging citizen ka nila.
1: Correct. Hindi, no, it's not, no need nga mag-citizen ka nila. It's as long as you work there.
3: Ano ba yung like sabihin nga mga pungsod, be, kung pwede ka mag-citizen, basta mag-senior ka, may ara kaya batuno. No? Although, kung immigrant ka, hindi niya parehas ang ilang daw natawag. May diferensya lang.
1: May diferensya na. Pero, ang manami ilang, because dahil mayaman sila, no, they can give what's due sa ilang mga citizens.
3: Yes, so, health and everything.
1: Yes, ang health is very particular gid sila. It's because that is the kumbaga ano tawag sa gani amo na ang naga-drive sa ila yung mga employees na mag-work and work
3: priority pa sang ilang pungsod.
1: Yes.
3: Nakakaingit no
1: kay mga work ang citizens or netizens or citizens no kung baldado ang ila yung baldado ilalawas.
3: Tama.
1: Sa sobraya ka work so
3: pero siling nila kami gino no pun mga katropa, ginaano na nato ng kultura sa ibang nga mga pungsod. Nami lang bala, ano, wala taman sa masyado ginakumpira sa aton. Well, yun ang kultura nila, yung inanadakan nila.
1: Gusto ko nila i-compare.
3: Nakakaingit, no?
1: they compare.
3: Natunduman ko lang, Mami Gia, the way ang culture nila, labi na gid, kamo nagakato mga students, no? May mga students nga nagapatudlo sa English diri. Kaya medyo mas closer ang ilang anong ang culture nila sa mga Pinoy sa pamatasan. Kung matunan mo naman sila, ay tood kami muna. Kapulite ba lang? Kapulite? No?
1: So, di ba, hindi gidya manigar, na hindi ta ma-compare, no? Kahit di, syempre, makita mo, ahoy, amo na ilay ang pungsod. Diri ayan sa aton, will this be the start, no? After so what happened, kagina, no? Another shake sa Senate? Because there's a change na naman sa ginatawag yung mga Senate, ano natong gani, no? Senate President, no? Leadership nga ginatawag
3: leadership, dito sa Senado. Naman, oh.
1: Kay man, kay ina, diba, nag-concede na ini si former Senate President
3: Alan Peter
1: Cayetano. And because nag-attend man sa special session nga ginpanawagan ni Presidente Ferdinand Marcos Jr., supposedly, di sila kalabot 13. Diba? Mm-hmm. Kung wala nag-attend si Senator Joel Villanueva.
3: Okay.
1: So, there were 13, no? Dito sa Senado. So, but silingon, there was a quorum. And because ang ginabasihan para ka-elect sang Senate President, 13 votes.
3: Oh.
1: And natigayon get, no? Nga naislan si Senator Cayetano with Senator
3: Tito Soto.
1: Sherwin Gatchalian as the Senate President.
3: Pro tempore
1: naman is Senator Tito Soto.
3: Mm-hmm.
1: And the majority leader is Subiri. Deputy Majority something, nanipat ako. Ining si Joel Villanueva.
3: Ote, mga katropa. So, ina, mainit sa Gyapon. Eh, wala takablok. Hanggang kailan? Hanggang saan?
1: Hanggang dyan lang ang aming kalang. Oh, parehas lang ta, diba? So, appear ta na tomorrow sa kay Sir Erwin Salinas. May baluan na to ng mga updates pa yes, ano?
3: Yes, correct.
1: Kung ano na niya ang mga nagakain. In fact, kagina, may aranan kita sa mga explanations from different political analysts, ano? And
3: nag-attend naman kagina si, ano, si Senator Bongo, Senator Loren de Garda.
1: Sang appointment, commission on appointment. So, nag-aral-attend sila. Si Amy Marcos. She said, Senator Amy Marcos, she said, okay, no? Sa bago yung leadership sa karon. So, there was also...
3: Pero aggressive sa Gyapon, kaginag-aggressive sa Gyapon sa mga, ano, sa mga discussion.
1: Mm-hmm.
3: But then,
1: pero,
3: anyway...
1: Napansin ko lang, ha? Ako lang giniya ka-observe at ako nga mata. Or might be, ako lang ginaka-observe, no?
3: Oh.
1: Pagsunod ni Senator Joel Villanueva, hako siya dahil si Senator JB Ejercito. Pero naglikaw siya kay Tulfo. May medyo tong... hilaw ang pag-tap siya sa kay Senator Risa.
3: Nanonotice ko
1: manin. Akala ko akalang.
3: Medyo ito ba? Even, you know, si, ano, last time si Escudero. Hindi makita mo kung genuine or not.
1: Yes.
3: Makita mo, ibig sa video, makita mo.
1: Oy, pero ano ah, kagina, si Senator Erwin Gatchalian, Senate President Erwin Gatchalian. Erwin, nga ka Erwin kumani. Win Gatchalian. And si Senator Tito Soto. I guess that was Mig Zubiri. Isuriyahan ay sila ni Marculeta.
3: Gani. Nagpalapit gani siya, no? Si Villanueva kay Marculeta. Kapunggulang si Marculeta.
1: No,
3: Well, siguro trabaho lang.
1: I guess, trabaho lang.
3: Trabaho
1: wala
3: lang.
1: Personalan?
3: Meron pa rin. May konti.
1: Mahirap personalan. Pero wala sila may mahimot. kaya mo nang ila katungdanan.
3: Oh, gani man. Hmm. So bantayan nato ni mga katropa, no. Tutuklata. Pero maglikaw lang kamo para hindi kamo maano, tawag sino man, para hindi kamo matakan na maglingin ulo sa mga peking ng mga post-post.
1: Yes,
3: na.
1: Mga post-post. Oh.
3: Namiya magano lang kamo sa mga legitimate nga mga ano,
1: trusted,
3: mga
1: legitimate.
3: Yes, nga mga news sources,
1: mga katropa. Wala nga mga infos na kita pagwa.
3: Tama. So gani, padayon man ang pagtutok, bali impormasyon, entertainment. Extra drive, katropa. Mm-hmm. Chill ta ko po si katropa ng James King.
1: Dapat may haugi daw. Mm-hmm. Ako naman si katropa. Mami G, kagamuang nakatutok sa
2: 103.9 XFM Bacolod. Extra drive.

0: Exciting!
1: Sample Plus Gold.
2: Ako si Naldo, magsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Sample Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinubukan ko rin, sa araw-araw ko na pag-inom, okay talaga. Nawala na yung arthritis ko.
1: Sample Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Santone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
3: Ako nga pala si Herina. Mayroon akong UTI. Sinubukan ko ang Santone Vitamin C at laking gula ko dahil naging okay na aking pagihi. Subukan niyo rin ang Santone Vitamin C.
1: Santone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
4: Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santone Cafe Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasa ng kape na. Santone Cafe Mix. Mas masarap kapag healthy. Santone Cafe Mix is now available in your leading drugstores. Vision Next. Marami na ang natulungan.
5: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang bumaling sa Vision Next Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision X Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
1: Vision X. Epektibo, subukan mo rin. Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
6: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
7: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
6: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
1: Mga Parigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
8: Clear Skin Beauty Soap.

0: Chapter 5. Exciting!
1: XFM 103.9. XFM News! XFM News!
2: Kike sa News Center sa 103.9 XFM Bacolod, yari na nagapanguna nga balita. Mga senador nga nagaserbe bilang katapos ng Senate Majority Block ang napilian bilang bago nga katapos ng Senate Blue Ribbon Committee. Sa isa ka pinasahing sesyon nga ginhiwat kaina sang aga, Hunyo 17, ang mga katapos ang mayorya ang pareho nga napilian bilang mga katapok man sa gamhanan nga panel. Ini matapos sa gindeklarar nga bakante ang mga posisyon sa Senado kasunod sang liwat nga reorganization subong adlaw or kaina nga nagtuga sang pagbag-o sa liderato sang kamera kag sa mga or mataas sa kamera kag sa mga pinuno sa mga komitiba. Sa piyakabahin, kipahayag ni Senate Majority Leader Mig Zubiri nga ginhinyo ni Senator Francis Escudero nga kakasun siya sa Senate Blue Ribbon Committee sa tiyon sang pagpili sa mga katapo sa mga komitiba sang Senado. Ang Blue Ribbon ang isa ka pinakamabaskog ng komitiba sa mataas sa kamera kung sa diin ang komitiba ang may gahum sa pag-imbestigar sa mga mayor nga isyu kaangay sa mga proyekto sa pagkontrol sa baha. Una na nga napilian bilang chairman sang komitiba si Senator Erwin Tulfo na nagbulo sa anay chairman na si Senator Pia Cayetano. Inabalita sa 103.9 XFM Bacolod, pananakit sa kalawasan magamit sa Santa Plus Herbal Oil para sa nag-uugin ng Pilipinhon sa Pilipinas. Ako si Mommy G, XFM News.
1: XFM News. XFM News. XFM 103.9.
0: Mga katupa, exciting!
3: Kumaan ka rin sa
4: sentro, kamsa bullseye,
5: department.

0: Extra Drive. Extra Drive with Mommy G and James King on XFM.
1: Oras! Alas, 19 na sang gabi mga katropa. Mayo-mayong gabi. Kumusta mga katropa natin? Ang iba niya, bagulang katigang. Ang iba niya, bagulang kaabot sa ilapan ni Malaya. Ang iba niya, naglagaw pa. O, nag-message kay nanay, tatay, nay, malate lang ko gamay ha. Kayo upod ko nga akong nga mga classmates.
2: Take advantage kay wala klase, boss.
1: Yes! Ganun. Ay, ari ko din upod ko mga classmates ko. Ara kami, ara ko dada yun.
2: Abaan namin, no? Kay nalising siya, kamo, ara na kamo da.
1: Nay, me, di, pwede ka pulaw. Muna ba?
2: Oh, ay, hindi ka kapuli. Pero anyway, no, well, ang ako niya tani iyang wala pa mang gikasugod gid ang klase ah. So most probably no nga wala pa man sila sang lessons gid.
1: Yes.
2: Sige, go ahead ah.
1: Alung lang ah.
2: Oo. Pero ari na naman oh, intriga na naman ang pag-iistoryahan nato.
1: May intriga na naman.
2: Ang ini nga intriga, ginadulong gid sa inyo sa Ancess the Pain. Kay man masakit-sakit ang ulo mo ni pagdabalaan mo ni.
1: Atud ka.
2: Malakit, inside masakit ang ulo mo, masakit ang imo yung adugan, o masakit ang imo ang kalawasan. Mag-inom, Ancess the Pain for all types of pain.
1: Diba? Kahit anong pain. Ancess the Pain.
2: O, diba? Kadaming segue. Okay. So, Ancess the Pain, by the way, is himo sa Yes to Health Incorporated. Yes, sarang man mabakala, no? Sa mga butika, ang ipanglawag data nationwide.
1: Okay.
2: Okay. So, ang intriga sa karoon, kag makita naton nga nag-circulate na online, excuse me, ang ginhimo na naman liwat sa isa ka drug artist nga ginakilala bilang si Pura Luca.
1: Ay, yan naman siya.
2: Pura Luca
1: siya.
2: Vega.
1: Si Vega? May bago siya.
2: Liwat na naman, no?
1: Nakadakop
2: na naman siya sa kontrobersiya. Pagkatapos nga ini siya ang nag-perform, nga kung sa diin may mga naglapta nga photos online, nga siya ang nag-serve sa communion mismo sa open table sa Metropolitan Community Church.
1: Ara na naman, sa giniwat niya. Dahungod na nabala mo.
2: Ate, amo na sila niya, once is enough, twice is too much. Pag thrice, ano gani?
1: Thrice is the punishable by law, by...
2: It's a choice to get to
1: public
2: yan,
1: execution.
2: Uy, wag naman. Anyway, sa June 14 lamang, no, ang church ng Metropolitan Community ang nagpost ng series of mga photos sa Facebook page nila na nagpakita nga ang mga members sa mga LGBTQIA plus community ang nag-attend sang mass kaupod ini si Luca Pura Vega. Nga kung sa diin, ang iyagin tutuod ka pangalan is Amadeus Fernando Pahente. Bodo kakuan pa tayo sa pangalan niya ho. Tumakon mo, Amadeus Fernando. Oh, Amadeus. Duka villain bala sa... Anyway, si Vega nakita niya naga tindugit no sa altar katupad ang isa ka priest or pastor.
1: Tud na siya.
2: Or pastor, no? Nga may aras ang wooden cross pa behind them. No, ini siya ang nagasuksok sa bayok na gold strapless dress. Kag nagasuksok sa long wig Vega at one point. At ang palagi suksok niya sa una, no? Sa naging controversial ini siya.
1: Pero hindi daw siya lang sa isa secluded place, Mami G, no? Daw ano gid niya, scripted ni mo? Daw giniskripan, di maayo mo, ginplanuhan pala mo. Piling ko
2: let's
1: lang.
2: Let's see, no? Let's see kung anong explanation nga ang amo nang nagwa, no? So, amo to ang iyang nga panapton by Abby, no? Kagining si Luca Vega ang naghambal, no? Sa isa ka podium nga may some projected graphics sa wall behind the performer. Kag naghambal nga, let us create spaces that believe there is still room for interpretation. No? Samtang limited lang ang comments sa sininga post parte sa kay Vega, syempre, mga internet users mayara sa nagagawa nga supporters, mayara nga nagagawa syempre opposers, no? Kag sila ang nagpahayag man, no, sa gilaya nga saloobin sa social media. And ugaling, no, mayara gidaya sa mga against, no? Hindi ba sila yung against, but they're just trying to they're just trying to picture out nga ina ba lang yes sa inyong komunidad, okay na, why na sa problema, but sa others, no, medyo hindi na naiyanapi, no, tani maintindihan man kuno kay sa mga Katoliko ang Eucharist and liturgy sagrado kag hindi dapat himuon nga platform sa anuman nga ideology ukon performance. So baga dokasak religious, no, sang action si Luca Vega.
1: So isa galing ni siya ka ano mami Gino ta ka daw
2: sa church kani
1: religious gathering.
2: Na, oh. So dito ginhiwat sa isa ka church. So but silingon may mga ano gidiya eh, mga miyembro, no? Isa naman ka social media user na describe sa iya kagalingon as a Catholic kag membro man sa LGBTQA IA plus community. Kag sunod sa iya, I quote, some may argue that no offense was intended or that this falls under religious freedom because it occurred within your own church community. Pero sa mga religious freedom, wala na yung na-exempt, no? Ang maski sino sa responsibilidad nga i-exercise, no, ang prudence, respect, and sensitivity sa mga pagpati, no, or beliefs ng iban. So, freedom without responsibility becomes recklessness. Kasi ling nila gani, no? Freedom always comes with responsibility. So, you must learn, no? Kung diin ang imo yaya nga, diin ka bala, limit mo, no? Oh. Sa pag-express ang
1: gagawa,
2: sa freedom
1: daw, gina, kumbaga, may term sila nga, reclaiming our space as queer people.
2: Oo. Kahit di mo na ginapakigbato ginila, diba? Kadung naman ni mo, nga sa...
1: Kumbaga daw, ka... humans man sila, created man silang Ginoo, hindi
2: don't
1: sila gusto mo daw.
2: Asking for equality, ah.
1: Oo, gawin mo gid. Daling ang, well, hindi mo malikawan nga, hindi ka mo malikawan makakriticize ka kay, when you say paghambal mo, abing reliyon, ano mo, sagrado.
2: Lain-lain ang pagpati. You're talking about beliefs here. And you must respect those beliefs, diba? So, ingat ka sa mga, kung ano ang ginahimo ni mo, no?
1: Kung tapos isa pa, kung ano maayo man lang ang tuyo mo, ngay pagwa mo pa. Tawo mo na. Ngay pagwa mo pa sa social media. Pwede naman na kamo makagather kamo.
2: Kamo lang.
1: O kamo lang. Well, okay. Sa bagay na butang nila, the reclaiming our space as queer people. Tuyo man gid nila ngayon.
2: Gusto gid nila ya.
1: Suportahan ng ilang ano ang tawag nila, the pride. No?
2: Kay di sa tuwod ba sa Pride Month, diba? Okay, dadugtuman mo sa 2023, diba, na sala na
1: yes,
2: siya sa mainit-init na tubig. Yes,
1: 2023 siya.
2: Oo, kay man ang Catholic Church, kaga mga supporters, no? At
1: Ginano siya nga daw, ano ganyan ito? Ano? Nang grata?
2: Ama namin? Persona, oo, yes.
1: Persona nang grata.
2: In, ano ni siya?
1: Inserbihan siya sa daw... reklamo,
2: actually, ang natamo si Nakaiti, daw sa wala man lang to, no? No, it's not really nga wala lang to. Kaya in fact, nangayo ni siya ganito sa social media sa suporta. No, nagapangayo ini siya sa financial support
1: na
2: magastuhan
1: siya.
2: Niya. Yes, ang iyang mga kaso. Okay? Ang Catholic Bishops Conference of the Philippines, no, o kung CBCP, ang gitawagan ni ang action niya na completely disrespectful. Kaya ginawarningan, no, ang mga elemento of religion na not used properly. Parehas ang actions border on mockery and profanity. So, by ginfile ang church leaders na complaint batok sa kay Vega. Madamo-damo ng mga syudad kag probinsya ang nagdeklarar nga ini nga persona or performer, persona non grata.
1: Kaginilin nila pag gina-welcome. Tapos ka, aliwa mo, Gino, anong purpose niya nga daw, sorry ha, kay ako na nga personal na yun. Well, I believe, kagina-respeto tayo sa queer, pero ang ano lang ba lang, pwede ka man nga, you don't have to dress like that. You don't have to dress like that, or, well, choice niya, wala tamahimo, ko siya.
2: Yes, ang, probably choice niya.
1: Ano siya, sa mga ready siya, kung ano mga consequences, ano po posibleng mambal sa mga tao siya, sa iya, pwedeng ginandaman niya ngayon kaugalingon. Para ipakig, you know, i-reclaim gani yung ginatawag nila nga daw space para sa mga queer people.
2: Most probably, you know, kahit nahimo niya na eh. Mm-hmm. And badamo ang nagsuporta sa iya, no? In fact, na-acquit ni siya sa mga charges sa iya, no? Ang tanan-tanan niya charges, no? Ang Isaya ka prosecution.
1: This happened in Cebu, no? Cebu? Is this in, somewhere in Cebu?
2: Oh. Ang iya nga performance.
1: Mm-hmm. Anong yan ba ang pinakabago niya?
2: Ang pinakabago niya?
1: Na naga,
2: hindi, siya nag-serve. San Juan City.
1: Sa San Juan City. Mm-hmm. Okay. So, pero siya nag-serve sa ano? Siya nag-serve sa...
2: Communion.
1: Okay.
2: Mm-hmm. So kaya na-acquit ni siya, James, di ba? Mm-hmm. Sa mga kaso. So, may might be na nagkapati siya nga ma-acquit lang sa Sagyapon.
1: Gani, no?
2: Mm-hmm. And, ang iba naman niya, ang ako nag-ano ko sa punto, no? I'm one with the point nga kung sa diin, nag-ano ka na eh, gintapakan mo na ang freedom, no, sa iban. Kumbaga, ang right ba na sa iban, gintapakan mo na. The right nga, wala sang may mag-ano sa mga religions nila. Diba? Or parehas na sa mga Katoliko. Kahit yung Katoliko, ganyan nga nakaigo. They are Christians.
1: In a way, Mami G, it's treated as very sacred. That's why, may go sensitive gina, you know,
2: very sensitive, kaya wala gani religion ang ginaistoryahan. So, lain-lain ang pagpate, dira. Ang respeto, supposedly, is aragin mang ibabaw. Diba? So,
1: well, nabutang pag gani di, even kanong simbahan, nag-greet sa mga followers, no, para sa pride, saying nga, happy pride, mga mahal, happy pride, beloved.
2: Diba? Nag-greet siya, pero doon ka, isa ka mistake ginihimo mo, no? Dasang gisulit mo pa. Galing lang, kaya hindi man siya ma-consider, it's because gin-acquit siya gani sa tanan-tanan ng mga kaso niya.
1: Mm-hmm.
2: So, what's the ngon? Ang nakabutang di gani, kaya ang prosecution, wala na proof or did not prove Vegas performance violated. Nga, ang law, ang public order, ang morals or good customs ang in-violate. So, para sa iya, siguro, he's doing that because wala gin siya may gin-violate. Amo na ang pagpati niya.
1: Kaya
2: nakaso
1: niyo
2: na ganito, na-dismiss pa.
1: Mm-hmm. Feeling ko yan daw, ang mga nag-file sa'yo, wala nag-appear. So, hindi nila gusto mag-ano. Hindi nila gusto nga daw magdugay o kumagastasan sila. Kumbaga lang, gin-filean lang siya sang kaso.
2: Mm-hmm.
1: But then anyway, mga katropa, kung nga man ang gusto, bayan na siya kung ano mo gusto. As to nga, so wala man siya nga... ginatapa o ginasakit ng mga tao. Galing, nga muna na, pinaguang, ano, disrespect, makabig mga disrespect.
2: Panakit mo na yapon sa Balatsyagon.
1: Di anong tsura yan mo? Sino yung tsura? Sino yung ginsuro yung tsura di?
2: Amo mo ng tsura niya sa amay namin, di ba? Ama namin, gali. Amo mo ng tsura niya.
1: Tsura sa
2: galing ato niya, ang payo niya is different, no? As in, naka-dress gin siya yung daw Jesus Christ with the thorn crown sa iya nga ulo. So this time naman niya, ang tsura niya lang with the long hair, pero lain ang bayo niya.
1: Well, good luck ha. Kung sapakon pa na siya or basitak ka ng iba na magsapak sa iya para hindi lang siya para hindi siya mag-trend or hindi na siya magsikat.
2: Hindi na lang pagsapakon pa, no? Para nga mahipusan na lang.
1: Okay. Sige ha. Well, 7:32 ang atong oras, mga katropa, no? Sa mga nakatutukag na pamati lang da. Ang kabalo kita nga importante gid katama sa ato na kung pa ang pagrespeto sa tag sa kang mga pagpati ano man din ang relihiyon amo ni man sa congregation gid so importante ya wala lang sa may ginasakit ginatapakan well iniya makabig man naton nga daw nagliwat well kung ang depende na lang kung sa pakon siya liwat o kung hindi.
2: Yes,
1: pabalanta na lang ha.
2: Anyway, baka nang susunod na kabanata again.
1: Well, actually, kita din, nasapakta siya, kinadiscasta.
2: Kinadiscasta siya. Ay, hindi talang bimalikawan because nag-ano siya yung viral sa social media.
1: Oh,
2: diba? Mga viral ang ginatakot ta.
1: Tama.
2: Anyway, no, speaking of respeto, ang Yes to Health Incorporated ay nagrespeto gid sa wellness, no?
1: Yes.
2: Sa tanan-tanan. Amo yung nagaling nga may mga produkto nga saranggin nga makaprotekta kag makabulig sa aton. Pareha sa naman sa aton nga Ultimate Trio, ang aton nga Santol Plus Gold, amo ning pinakamabakal, no? Pinakakompleto kag mas kita pagita gid sa tanan. And syempre, harap man ang aton yung nga makabulig sa aton nga mga katulanan, ang Premium D3, kag ang aton nga Santol Vitamin C for the whole family because ini siya ang makabusang atin yung immune system to protect us batok sa mga uso na subong, katrangkaso, ubo, sipon.
1: Yes. Mami G, aside from sa ato Ultimate Trio, you know, aras sa Gyapon, of course, bakal man sa Gyapon ang aton nga Santon Plus. Ang Santon Plus na ito, muna nga aton nga
2: original.
1: Ugali, pagupod sa pagabot sa ano, kung luyig nyo sa mas damo pag ingredients, ang muna may aras Santon Plus. Ini na available sa aton Yes to Health Wellness Center, mga katropa. 7:34 ang aton oras. Kaupod sa Gyapon, para sa programang Extra Drive, katropang James King.
2: At ito pang Mommy G, tutok lang, dali sa
1: 103.9 XFM Bacolod.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Antoinette Valle po, taga Siniluan, Laguna. Ultrasound, meron po akong gallstone. Talagang hirap, nahirap po ako talaga din sa sakit ko. Sabi po sa akin ng tatay ko, try ko daw po yung Santon Gold. Nung umiinom na po ako noon, hanggang ngayon po, hindi na siya maatake po.
0: Mabibili sa inyong mga suking butika. Kape na may natural energy.

0: Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga smoking butika.
1: Balanced diet?
2: Check.
1: Regular exercise?
3: Check.
1: Fisionex Plus?
3: Check.
1: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Fisionex Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Fisionex Plus.
4: Mahalagang paalala, ang Fisionex Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting paggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
6: Pag-health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
5: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
7: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturo dietary food supplement for men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas palakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men para sa mga lalaking tigasin.
8: Chronic pain?
9: Ang sakit.
8: Mag-assist the pain.
9: Muscle fever.
8: Acute pain.
9: Kahit ano pang pain.
8: Basta pain.
9: Mag-assist the pain.
8: Kamkarang pain.
9: Fast and safe.
8: Assist the pain.
9: If symptoms persist, consult your doctor.
8: Assist the pain.
9: Mabibili sa mga butika.
10: Isa naman kaabyan natin ang nagpamatuod sa kanamit kagbenepisyo sa Xanthan Gold Coffee Mix.
11: Ako gali si Grace ang silay. Sa nga-discover ko ang Xanthan Gold Coffee Mix ni Andy Coca. My Glauca Pathology. Nagnami pamatyag ko kay naghamis ang panit ko. Beauty conscious di ko madaan. Gani sa Xanthan Gold Coffee Mix na gid ako.
10: Xanthan Gold Coffee Mix. Nakapangapi ka na? Nagmaskog kag nagwapa ka pa. Xanthan Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Kag sa mga drug stores malapit sa inyong mga lugar. Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamiton para maka-intra sa Xanthan and XFF libu-libong pa-premyo. One blister sa Xanthan Gold Capsule. One blister sa Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sa Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sa Xanthan Gold Coffee Mix. Paano maghimo sa isa ka-raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka-white legal size envelope, sulatan sa kumpleto ngangalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash kag para sa grand draw. More than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na Xanthan and XFM. Libo-libong pa premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue FDA CFRR Permit Number 0098 Series of 2026.
12: Exciting!
13: Exciting!

0: Time a las 7:46 na sa gabi, mga tropa. Well, we have reached the end of the line para sa programa Extra Drive sining gabi. Was a happy charter anniversary, City of Bacolod, from your XFM family. We from the or XFM Bacolod joins the charter anniversary, 88.
1: Yes,
0: charter anniversary.
1: Holiday boss, pag gusto ka mo tulog.
0: Pag gusto tulog?
1: Yes!
0: Pulaw ka mo para makapagusto ka mo tulog.
1: Correct! Yung may point!
0: Salamat ka madamo sa inyo ito na mga katropa. Buwas na makitabag of the night. Ako si katropang James King.
1: Kaya ko naman si katropang Mommy G. Tutok lang always, Drisa. 103.9 X.

0: posible nga mangin resulta. Isa sini nga posible nga mangin resulta ang pagtaas sang aton sini nga blood sugar. Ikaduha, poor digestion or bloating. Mahina ang aton sini nga pagtunaw kung gabutod ang aton sini nga tiyan. Kung ginauna naton sa aton sini pagkaon, among heavy proteins or fats. Pangatlo, either constipation o kon diarrhea. Ilabi na gid kon maulihi ang fiber sa aton sini mga ginakaon, ginuna nato ng mga makalamay, ginuna nato ng carbohydrates, ginuna nato ng mga mamantika ng mga pagkaon. And then next sini reduce ang aton sini nutrient absorption. Sayang lang ang aton sini mga ginakaon hindi maayo maabsorb sa aton sini nga lawas tungod hindi saktong ya sini nga pagpasunod. And then ang isa pa gid diri posible ni magresulta sa weight gain or poor satiety. Posible nga magresulta gali sa ginatawag overeating. Posible nga magresulta sa cravings kag weight gain and obesity over time. Pero once nga mapasunod ganini mo, dali ka makabatyag sang kabusog. Ang isa nga masuggest na konsene sa inyo, among kombinasyon sang tatlo ka mga suplemento para kita sini ang protektado ha kag mabakod ang aton sang depensa batok sa nagkarila inyo balatian, tugas sang infection, tugas sang pagluya sang immune system, tugas sang kakulangan sa mga sustansya, bitamina kag mineral sa aton sang lawas. Sunthone Gold capsule, premium D3 capsule kag Sunthone Vitamin C. Try nyo bala i-combine ining tatlo kasi kadamo sa mga benepisyo sini nga madulot sa inyo sini nga ikaayong lawas.
1: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Sunthone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay ng vitamins, minerals, phytonutrients at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Sunthone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
2: The Secrets of Health.
0: Gina-encourage gina naton ano nga magluwas sa mga utang naton nga gina-prepare dira o kon mga prutas dira nga gina-prepare naton kinanglan gi kita sini ang may a suplemento.
2: The Secrets of Health.
0: Ordinaryo man lang na sa mga Pilipino kon sa aton ang pagpangapi adlaw-adlaw, pero dapat pilion naton ang aton kapihon nga hindi ordinaryo ang iya sini nga mga benepisyo. Kasubong sa Sunthone Plus Coffee Mix, a Sunthone Gold Coffee Mix, gabulig for tissue repair para sa may mga joint problem dira, may mga joint pains, nagabulig sa para ma-improve ang aton sini nga complexion. Sa mga gusto magnami, pagid ang ilas rin nga panit, maghamis, magputi, kag ginabuligan niya nga mag-glow, kag mag-youthful ang aton sini nga panit. Pinagi sa glutathione, pinagi sa collagen nga sangkap sini Sunthone Gold a Coffee Mix may benepisyo sa aton sini nga tulaan, sa aton sini nga mga joints, sa aton sini cartilage, sa aton sini nga panit bisan pa sa aton buhok, sa aton sini nga kuko. Idugang mo pa ang mga masustansya pagin nga mga sangkap, ara man ang balunggay, ara ang mangustin, ara ang spirulina, kagiban pagin nga masustansya nga mga sangkap nga makuhaan nimo sang madamo nga benepisyo.
2: The Secrets of Health.
3: XFM 103.9
4: Sunthone Gold Live Testimony.
5: Sonny Villanueva po, masakit ang ulo ko, masakit ang katawan ko, namamanhid ang katawan ko, pero pag nag-inom po ako, Dok, nawawala yun po, tapos relax na relax ako, nawawala ang pagod ko po, Dok.
4: Mabibili sa mga butika
6: Sunthone Vitamin C, ang alkaline.

0: Vitamin C. Ang Alkaline, no Vitamin C.
1: Mapibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
2: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon kag Vitamin D3.
3: Ako si Elsa Nieves. Ibawalan ako mag-inom sa kape. Tungod binabat job ko sa akong heart. Ipalikaw ako caffeine. Pero nagpangitakit ko sa kape na damo health benefits. Muna intilawan ko ni ang Premium D3 Coffee Mix. Abi ibala, sawuan ko gid. Patsyag ko gid niya relax akong kalawasan. Ibagit kong healthy coffee.
2: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may santon kag Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
5: Mapibili sa mga butika.
6: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea?
7: Girl,
6: di mo kailangang magtiis.
7: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
6: Isang pahid lang sa puson, menstrual cramps o dysmenorrhea.
7: No more!
6: Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
8: Sister Pain.
9: Si Sairan, isang baybay Rojasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapanita ka mo sa

0: pain, fast and safe. Yeah! Sister Pain.
1: If symptoms persist,
0: consult your doctor.
1: Bibili sa mga butika.
0: Santhon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Mirbesa, ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa work mo ang Santhon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kag glutathione. Makapahubin pa sang nawon.
0: Santhon Gold Coffee.

0: FM 103.9.
1: Santon Gold Live Testimony.
2: Juanita Badaho, masarakit ang katawan. Tapos laging namamaga ang binti ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Narin yung pamamaga ng binti.
1: Mabibili sa inyong mga suking butika, kape at gamot. Ngayon, pinag-isa na Santon Plus Coffee Mix. Pinaghalong-isa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya, mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
3: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at CSND. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
4: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag-gamot sa namang uri ng sakit.
3: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
5: Bilang isang wholesaler agent na naka-greater shift, importante na lagi energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi ako magtitake ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
6: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
3: Sister Pain.
7: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa edad long training, hindi ka maligawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki, nagatake mo akong lalisa. Sister Pain para dire-diretso ang training.
3: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
3: Santon Gold Coffee Mix.
9: Si Stephen, isa ka office manager. Alam mo na ako ng tilawan na kape. Inbidyang sabor sa Santon Gold Coffee Mix. Manamigit sa akon panlasa. Taas ini sa antioxidant properties.
3: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
10: X. XFM.
11: FM.

0: walang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Ibilis sa mga butika.
1: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
0: Premium D3 Coffee Mix. Supple Plus Gold.
2: Ako si John, problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko maunat ang aking mga paa. Narinig ko na meron Santon Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti nang nawala ang rayuma. Salamat sa Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
3: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
0: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaipiktibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika. Woo!

0: You are tuning into your favorite radio station. This is XFM Katropa Mo.
1: Exciting.
2: Gano kagabun ah. Igong-igong.
0: Good evening, people of the world. Mabuhay.
2: Good evening.
0: Magapalayag na ang programa nga
2: Phone Pal.
0: Nakaupon nyo katropang Troy Tisoy.
2: Sa katropang Dolphy lang ka.
0: Wapo na LL pa.
2: Wow ha. Ika pa ko be.
0: Lips to lips.
2: Bigala na tamsi pa.
0: Gab isang
2: sang June 17, 2026. It's a Wednesday.
0: Doa pa lang kadlaw antes ang sweldo wala na bilin.
2: Ba, tuod.
0: May nag-abot naman.
2: Kasi nag-murmur kaguro.
0: May nag-abot naman.
2: Nga? Yes, I know.
0: Monthly amortization. Kumakayod para sa utang. Ikaw, ako kumakayod para sa utang. Ikaw?
2: Kumakayod para mag...
0: Lalaki?
2: Ha?
0: Mang lalaki?
2: Mag-murmur eh.
0: I-welcome na ang tanan nato ng mga katropa nga naka-tune in na sa tanan nga XFM Radio Station sa Bilog nga NIR kag Panay Island. Mga taga-Bacolo, nagabamati ka mo sa XFM 103.9. Upod na si katropang
2: Chris.
0: Correct.
2: Thank you, Chris. I love you.
0: Sa Kabankalan, mabatian kita sa XFM 106.1 with katropang
2: Papa Rodel.
0: Correct.
2: Wow, thank you, Papa.
0: Sa Kanlaon, batian kita sa XFM Kanlaon 101.7 with katropang
2: Shitty Boy
0: Baby Ron.
2: Oh, talaga.
0: Sa San Carlos, mabatian kita sa San Carlos XFM 98.9 with katropang
2: Supremo.
0: Correct.
2: A.K.A. Samurai.
0: Sa Iloilo, mabatian kita sa XFM Iloilo 100.7 with katropang
2: Alex
0: Janre.
2: Oh, nabusal na yun sila nga duwa.
0: Oh, sila nagabulos-bulos. Sa Kalibo, 96.5 XFM with katropang
2: Kuya Jay
0: Noel. Sa Rojas, XFM Rojas 106.5 with katropang
2: Neil.
0: Correct. Dahil lang, ang balya deo. Good evening, sir. Hindi kami gali maka-hook up, sir, kay mag-silo kami transmit. Wow!
2: Sino
0: na? Rojas?
2: Ah, okay.
0: Mabuga sila kuno 1 million watts.
2: Wow! Sana all! Harong da, Neil.
0: Sa Antique, mabatihan kita sa XFM Antique 93.3 with katropang
2: Shamin.
0: Kuya Jay.
2: Oh, okay, sa Antique. Nagalit si Kuya Jay.
0: Oo, oh, si Shamin niya sa Kalibo na yan.
2: Okay, okay.
0: So, kompleto na ang tanan nga XFM station sa Bilog nga Negros Island Region kag Panay Island. So, maumpisa kita sa pagbalik namon. Sa mga gusto magtawag, pwede nyo na masave ang amon nga mga numero. XFM call and text line.
2: Sir, 912-0076-793.
0: And 0915-8311-431. 0915-8311-431. Mabalik pa ang phone pal. Nagapamati ka mo sa XFM. Katropa mo!
2: Exciting!

0: Lotus Herbal Soap.
1: Norma Oda, Pagasibalong. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
0: Santon Plus Herbal Soap.
2: Pili na!
0: Santon Plus Herbal Soap.
3: Mga parikoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo!
4: Balanced diet? Check! Regular exercise? Check! Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Ice yan! Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
3: Para laging healthy, uminom araw-araw ng Santone Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat, at kahit anong problemang pangkalusugan. Santone Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika.

0: 43 minutes after 9 o'clock and you're still tuning in to your favorite radio station. This is XFM Katropa Mo.
1: Exciting. Thing is style.
0: Ang phone bala programa ginadulong na sa inyo sang ascorbic acid, Santon Vitamin C, pabaskuga imo immune system pinagi sa pagtumar sang Santon Vitamin C with Santon Plus Gold, your food supplement for healthy body and stronger immunity.
1: Kag ara man ang Santon Plus Mangosteen kag malunggay capsule, pinaka-epektibo nga food supplement para sa may mga bukol-bukol, sis kag tumor.
0: Ang tanan nga Yes 12 products ni Boss Rem sarang mabakal sa Mercury Drug Store, Southstar Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy nationwide. 44 minutes after 9 o'clock, napanawagan na namon ang mga mapawalwal sa amon program.
1: Ang ginakaplanda.
0: May dala pa konsensya para sa to ang ginbulagan si asawa. Gusto na makipag-uli pagkatapos nga maistorya kami ni Dolphy.
1: Nan, amugid.
0: May ara siya sing realization siya nga kabuhi nga base pa lang mag-workout liwat ang ila relationship kung bag-uhon niya na ang iya kaugalingon.
1: Yes, of course. Kag bag-uhon niya man ang iya nga style eh.
0: Kung may bag-uhon ka ba, Dolph, sa imo kaugalingon, ano?
1: Ay, bag-uhon ko kini nga ako nga sex organ. That's it.
0: Ako, mumana bala.
1: Good ka.
0: Gusto ko ang kadakon sa ako daw para sinabla sang hal-o.
1: Ang grabe ba?
0: Ang lusong na bala. Ang ginagawa sa lusong. Ang dako-dako.
1: Ang ginabayo-bayo.
0: Ang arang microphone na lang bisay mo atubang una mo na kadako.
1: Wow, ah. Si ang punait.
0: Dako ba sa ulo sa bata?
1: Ano-ano mo lang man.
0: Dahil sa totoo lang, Dol. Mm-hmm. May dulonggan lang ni isang totoy.
1: Mm-hmm. Oh. Ate German Shepherd. Ano mo lang man.
0: Kudako eh, no?
1: Oo eh. Maano ka pa, mabutang ka pa sa Guinness Book of Record.
0: Ano, Dennis?
1: Janice?
0: Bo, Janice!
1: Kasi kayo, hindi naman pwede sa Guinness Book of Record. Sa Janice kaya eh.
0: O, di ba? Ano naman sa?
1: Hindi pwede kayong bintawa.
0: Luwat, ano? Ano?
1: Guinness Book of Record.
0: Di ba?
1: Genius.
0: Di ba, Dol?
1: Hindi kaya pwede kayong binto. Sana
0: ako. Nalipat na lang sa kanil palawa. Iba mga kututan eh. Wala na blanco na ko. Wala na nadula na.
1: Sige na lang.
0: Hindi na tatugan eh.
1: Madumduman mo ginakaroon.
0: I-connect ko pa naman tani, no? Ay, hindi. Arang dumduman ko na. Balaan mo, Dolph, ang mga gagmay ko, no, Dolph. Amo pa na kuno ang mga chick boy.
1: Mga aggressive na yung mga gagmay, ya.
0: Amo pa na kuno.
1: Gapati ko na, ya.
0: Grabe, ginakuno sila po, uya. Mm. Mga gagmay. Amo't anong ilang yung ginapakibato man?
1: Ha?
0: Nga may mga sikaka man sa ilan, no?
1: Oo, eh, kayo.
0: Masang gamay?
1: Wala man na iya sa padako-dako o kung sa pagamay-gamay, ya. Sa performance man na iya.
0: Ang sa ako naman, ya, ang pinaka-importante, mapalipay mong babae, hindi lang sa amo nang abutan.
1: Correct.
0: Nga rin kung mag-updanay, kamo balarang kampante siya, simo. Gamay-gamay lang da nga punchline mo, makakadlaw mo nang amo na ang weakness ng mga kababaihan mo. Ilang binagit kong daw komedyante ka. May kilala ko ganun, laway-laway na, pero ang iyang nanubya.
1: Sense of humor.
0: Ang iyang nanubya, Dol. Mm. Laway man.
1: Batuan ganin ni Snow White ang mga duwindi.
0: Lain naman tuya kay Snow White ang duwindi. Lain tuya kay ang duwindi to mo tuyang iyang ang nagabulig sa iya, di ba?
1: Wa yung man ko na ba? Sa duwindi ya.
0: Oy ta kabalundo kay.
1: Amugit ya.
0: Kay ginsulat sa libro.
1: Correct.
0: Oy ta to kabalo ko basi ginapait sa duwindi to.
1: Oh yeah. Ang ipagwa lang to yung prinsipi lang to yung iya, di ba?
0: Kaya higit yung iya sa ngimuya. Pati yung mga duwindi, dalasawa ba?
1: Oo eh, pati pag ito lang Frog Prince bala.
0: Oh, ano to yung Frog Prince yan?
1: Ah, wala pa to sa iya ka tigbay. Doon sa pagka Prince nga gwapo, yun ang fight ito sa iya. Amotogin na yun sa mong pagkain. Basta napahits na naka. Hindi mo ko pa balikon sa pagkapapinsipi.
0: Bali ang istorya sa Snow White na itong Frog Prince.
1: Ang Frog Prince gito yan.
0: Alay mo na yung abi ko gani ang prinsipe na himo sing paka. Amo na.
1: Kung sa bagay.
0: Di ba? Wala kang nagbasa sa istorya ni Snow White.
1: Isa mo lang, Japon nga prinsipe, ka pang liyan siya. Kita mo, Prince Charming, Japon nga lang niya.
0: Ito, sino to nag-kiss siya sa lips nga nakabugtaw siya?
1: Ha?
0: Sino to nag-kiss sa lips nga nakabugtaw siya?
1: Si Kwan to yan, si Sleeping Beauty. Ah,
0: Sleeping Beauty, ito ka na iya, pero gandam ka man sa'yo, mukha galingon nga sa ulihin, mangin Barbie ka man.
1: Barbie lot.
0: Arap lang mga munyeka na balanggag. May nga Barbie yung na-display sa mga supermarket. Balang, color pink.
1: Ganit, suha ko munyeka sa kukulam ko, Barbie gitman. Ragdal na balang ginagamit nila.
0: Hindi, ang ano ginaya, ang ginagamit ko dito sa mga ano, mga, sa mga manughiwit.
1: Ano?
0: Amo na ang mga tsaka ng mga munyeka ang ginatugtog sa dagom.
1: Kundi, kuhan na lang.
0: Ano?
1: I-level up man ka mo.
0: Nga ano dapat?
1: Manikin na lang para dako na
0: hindi na madutlan sing karayo maga mo na.
1: Ang manikin?
0: Oo, ang katika-tika siya na. Tingnan mo, may harap bala bag-usubong bala.
1: Ano?
0: Ah, do tawag yun dyan.
1: Ba? Akwa ng sex doll. Dala kami na sa muna. Do tayo lang madakpa ni ano. Malunta naglagman ni Cody.
0: Pero ang ara bala mga butang bala. Legitimate na bala sa Japan. May shop yun na bala sa
1: may
0: mga
1: shop
0: muna.
1: May shop yun na no? Sila, oo.
0: Naagyan ko to. Wala ko nagsulod. Kaya basi may mga kilala sa akon.
1: Ato pagpa Japan mo.
0: Oo.
1: Kami yagan ni eh, nagsulod gid kami to ya.
0: Ikaw mo na iya.
1: Pag ano
0: kita ba?
1: Kung sa bagay, pag open gid na blas ang isa man to ka mall sa Bacolod.
0: Abi ko sa Japan. Wala naman to.
1: Oo, sa utso-utso bala. Bakit ang pangampangan ko ba itong nga lumpat-lumpat nga, no?
0: Ha, dude?
1: Oo.
0: Si humok man, humok.
1: Humok siya, daw rubber siya, tapos nang yabi-yabihan mo na siya sa punta, da bala.
0: Oo.
1: Baka tumbok-tumbok man ang pizza raking mo.
0: Oo. Oo, yun mo ganyan, nakabakal ka, wala.
1: Ha?
0: Wala ka nakabakal.
1: Pani, galing kaya mo man ito pag-raid bala.
0: Ang akon to yan, natilawan niya itong pagpapromo sa Bacolod pata.
1: Nga
0: atong ring bala nga may bulitas-bulitas.
1: Ah, okay. Oh.
0: Tapos di battery siya, dul. Pag on mo, no. Vibrator, galigi.
1: Dokuhan siya. Isang tango man siya sa imo nga. Dason, maano lang siya, magiyo lang siya nga iyaya.
0: Siyempre, on mo man eh, may boton.
1: Amo na ganing aboton ka sa lain ko to mo dali dalagit kami madakpan niya
0: kamanyak si mo dot no
1: malaki bakita ni Cody ya nga ano nga ID midya po
0: pwede na ka po katawag sa XFM call and text line sa SmartCard PNP
1: sa 0912-0076-793.
0: Kag sa Globe, 0915-831-1431. Good evening, caller.
1: Hello?
0: Yan lang. Check taan na yung loudspeaker. Taka dali. Mayang gabi.
2: Mayang gabi, Troy.
0: Okay, dahil lang yun. Isulod taka sa ano ha?
1: Sa galapon.
0: Mayang gabi, Migo. Batian mo na kami. Hello? Ay, hindi sa kabati. Nilagay, luwat. Migo, mabatian mo kami, hindi. Ah, hinahinay.
1: Hinahinay, sa iyaw, oo.
0: Hindi pag i-loudspeaker, be?
2: Ha?
0: Hindi pag i-loudspeaker.
2: Why, bro?
0: Oh, dahil lang. Dahil lang, kita.
1: Sige, be.
0: Oh, Ariam, batian mo kami.
2: Batian, bro.
1: Ara na.
0: Pangalan?
2: Buklo.
0: Si?
2: Poklo.
1: Pampamatian ko.
0: Puklo?
1: Oo. Puklo sa ano?
0: Dali lang gid bala. Ano gid bala ang pangalan mo? Gaya kami sang tarong ang pangalan. Bigay hindi namon maintindihan.
2: Puklo.
0: Ha?
1: Puklo gid siya.
2: Puklo.
0: Putlo.
1: Oo.
0: Si Putlo. Putlo, P-U-T-L-O.
1: Hindi pagsuli, ah.
2: Putlo, Troy.
0: Ay na, ano man na, ano?
1: Ang ano na lang, Biang, imo pangalan nga naka-register sa birth certificate, me? Ano bigay ngalan mo?
2: Putlo.
0: Isa pa na karoon ka, sala ka pangalan, hindi ka pag-i-entertain, ha? Ngalan mo nga ang sa birth certificate, Ged.
2: Putlo, ganit, Troy.
0: Ay, hindi ko yung mapati, ah. Buta, hindi ka na ako mag-istorya sa imo, ah. May ngalan ka pang iban, wala. Ano ko nung pangalan niya ni Man?
1: Oh, Man.
0: Na, ano ni siya? Taga diin ka?
2: Uway-uway.
0: Di nang uway-uway naman nga lugar.
2: Dabaw sa sindin-sindin mo.
0: Ha?
2: Dabaw sa sindin-sindin mo.
0: Ah, wala kami katultol. Taga, ano ka guro? Taga Mars ka. Sunod ka na lang, ah. Do, kulang-kulang kay Muya. Are, oh, line number one, good evening.
1: Hello.
3: Mayang
0: gabi. Gabi. Pangalan?
3: Jason.
0: Taga din si Jason?
3: Taga Kalibo.
0: Kalibo Aklan. Liyo ko lang ko, sir, mute sa imong radyo, sir.
3: Akin, paalam ko na lang gani. Akong radyo pa, hindi lang po sa cellphone na mabit.
1: Ang muna gani, ang imong cellphone, painayan mo man.
0: Ang hindi pag painayan ang cellphone, ang radyo.
1: Ang imong headset.
0: Okay na. Sa cellphone ka lang pamati, Migo, parang batian mo direct mo nga. Migo, pamati iadang imong cellphone kay para makasabat ka dahil sa mong pamangkot.
3: Okay, okay. Oh, ano ko lang, ano na gusto pamati sa anong sa cellphone.
0: Oo. Jason, pila na edad mo?
3: 32.
0: Okay. Sa diin, ikaw banda dyan sa Kalibo Aklan?
3: Dari lang ko sa Andagaw, ah.
0: Sa Andagaw. Lapit lang.
3: Andagaw, Kalibo.
0: Lapit lang yun sa town proper sa Kalibo.
3: Oh, lapit-lapit.
0: Ah, lapit-lapit. First time mo mag-join sa Amon program?
3: Oh, time ko.
0: Makaintindi mo lang ikaw sing hiligay nun?
3: Ako, baluman ko niya mga klanon mag-ilonggo. Pero ambot lang ang ilonggo kung kapalam sa klanon.
0: Ah, hindi tamon ka maan dyan.
1: Oo, hindi kuya kabaloy ah.
0: Dalong-dalong. Dalong-dalong yun dyan nyo.
3: Kaya mo ilonggo nga ano. Kaya mo din mga ilonggo nga kato sa aklan. Nakarubay na. Pero wala gapang kabalo nga kinatudlaan manamon.
0: Mabudlay yun. Kaya ako, dugay mo ako sa bura. Dugay mo ako sa Burakay isang una. Pero hindi kuya kabalo mag-akyanon yun.
3: Gani.
0: Oo, so...
3: Kalawang-luwang nagagugagug sa uban-uban.
0: Naka? Mali. Intindihan mo?
1: Wala, kid. Wala. Pero first time mo nino? No?
3: First time ko.
1: Jason, may inisip...
3: Kasi gani, ginalantaw ko ang ano. Ginalantaw ko ano. Live, ano ka rin ako nang...
1: Live
3: ano,
1: naman?
3: Ano ka mga session sa XFM, oo. Oh, may katropa lang yung ginamention mo. Wala, ano.
0: Ah.
3: Wala sang ano pala nga lugar.
0: Oh. Ah, oo. Okay, balaan mo ang amon nga program, mabatian sa Bacolod, mayara man kami Cebuano nga stations. So that is why hiligay nun ang amon ginagamit. Kaya may mga Cebuano man nga hindi man makahangop sa straight nga hiligay nun. Gid. That is why kung kaisa ang amon nga Ilonggo, may mix na nga Cebuano. Amo na.
3: Pero na-mention ni mo, sir, nga ano? Pero na-mention ni mo nga may live ka mo sa Facebook. Ano na ino? Ano? Kaya gusto ko kami makita po sa Facebook.
0: Okay. Ang amon niya nga official nga Facebook sa amon program, amo na ihambal mo lang Troy Tisoy. Ay, ihambal. Type mo lang Troy Tisoy 2.0.
3: Oh. Ah, okay.
0: No, Troy Tisoy.
3: Sa isang hapon, nga, ano ko, yung search ko nga sa Vivo, wala ka mga live dito.
0: Oo.
3: Kaya ano ko din gano'n yung ano, Troy Tisoy 2.0.
0: 2.0. Oo, muna, makita mo kami dyan. Nag-live kami dira sa amon nga Facebook page. Nga daw, na-intriga. Ah, okay. Na-intriga kagit sa amon nga mga itsura. Hindi man kami magpaperde, ha? May itsura man kami.
3: Hindi, kay balan mo gusto. Hindi lang sa boses, gusto ko makita. Ganyan yung mga taubong man, siyempre. Pagkakiligay sa pilagatlong, magsaglaganay, bala kita din, magsaglaganay.
0: Ay, hindi gadya. Malulya kagit dyan sa amon sa dalalayon.
1: Daw ano ang kuha? Kung makita mo ko daw si Pia, man ko.
0: Si Pia?
1: Horseback.
0: Makita mo kami sa FB Live, isang lilion mo subong makambal kagit nga, ah, pwede na. Kung maka-addo sila, maka-addo sila sa Kalibo, ilibre sila namon pakadto sa Boracay, ah.
3: Ay, wait, yes.
0: Pwede ba? Pwede.
3: Kami yung mga klanan, nag-alugit kami yung mga free teacher to Boracay, yun na problema.
0: Ginap, wow. Ginapangita o ganing ako nga tin ID, Baladol.
1: Oo.
0: Kay sa Boracay, hindi ko nakakuha sing tin ID mo. Amo na dapat i-present ko sa JT Port. Para wala na kubayran environmental fees, amigo Jason, no?
1: Boracay.
0: Kung taga-Akyan, taga-Aklan, gini kao?
3: Oo, may kung taga-Aklan ka, ma-i-minisyon mo lang ang araw ka gamay, nag-rapos pa taga, wala ka na tayo bayad karon.
0: Oh, kay Suryahon mo kami gili Japon sa nga Akyanon, di man tajamong kasabat gili doon. Disqualify mo sa
1: Japon. Eh, kung pwede, matagalog na lang ta.
0: Hindi Tagalog, ito ya dito. Matagalog ito.
1: Okay.
0: Hindi kayo sa JT Port, ante para sa akin, mayara ko sing tin ID, nga ginisyo sa Boracay Malay Aklan. No, may tin ID ko. Pero pag sulod mo da sa JT Port ang mga naghahatag da sang ticket, Baladol, isuryahon ka man na nila kang Akyanon nga language. Si kung magangangaga ka to, disqualify.
1: Ah, okay. May ka pa gani kaysa may gani kaysa port kay ga ka to ya.
0: Sa din kay how?
1: Jade Court.
0: Nahidlaw nang ikaw pala sa Boracay, nakakadto ko way back in year 2024, guro to 2025. Nakadaog ko sa raffle, nakapaburakay ko. Nan. Tapos, mga 2000, ano guro dot, no? Daw 2007, 2009, daw dira ko sa Boracay, gaubra sang una. Sa ano? Sa hindi ko na lang paghihambal.
3: Total master sa pero wala kito sa Boracay.
0: Ah, wala pa ikaw kakadto sa Boracay. Pwes, kay nagkilala ay, ay tatatlo, pulihan ka namon sa Boracay.
1: Correct. Subong pa lang, pulihan ka na namon.
0: Ano gali work mo, Jason, dyan sa Kalibo?
3: Ako no work?
0: Oo.
3: Sa hotel lang ko nang katrabaho.
1: Roomboy?
3: Ano po?
0: Roomboy ka?
3: Ay, hindi sir. Sa reception ka. Reception ka.
0: Wow! Hindi man ikaw dito nag-work sa hotel nga amon gin partyhan sa last December?
1: Oo.
3: Diri sa Kalibo?
0: Oo. Oo. Ang hotel to gani nga sa entrance niya may 7-Eleven.
3: Ah, okay. Pwede na ma-mention ang pangalan.
1: Oh, pwede na ho.
3: Ang Marzon, ay hindi, wala ko sa Marzon.
1: Amo na siya, amo na siya.
0: Ang may 7-Eleven gani, i-entrance?
3: Oo, amo na, may 7-Eleven.
0: Ano ngalan, ano ngalan?
3: Marzon.
0: Oh, naamo na siya.
3: Marzon Hotel.
0: Oo, kay...
1: Memorable
0: na sa amon kay...
3: Wala ko talaga obra. Wala ko talaga sa Marzon. Ipanggihan ang hotel sa obra.
0: Memorable na sa amon. Memorable na sa amon ang hotel nga na kay sa guardhouse pala nga daan. Type na ni Dolpe yung gabantay.
1: Oh, hindi. Ang waiter.
0: Galing. Kagsamo na ang hotel. Si Dolpe, una yung ating Christmas party sa XFM kami, mga extrang hero kami, kay bago lang kami hire, una namo na Christmas party, naka-attend sa XFM kami sa Kalibo Ginhild, nakadaog siya 20,000.
1: Memorable, ginaikayo sa akon.
0: Pagkatapos, bida-bida, gin sa saot-saot, gin siya ka nag-wig-wig, pagkadugay-dugay, pagsaka sa kwarto, nagtaas siya BP. Habang yan na miyon, kung ginaya kay bago-bago lang tayo ka daan, yes. Ako sila, ya?
1: Dutaya. Oh. Ano mo?
0: Dutayan ka ma?
1: Dutayan pa ko mamiringan. Ganon kay siga pang suga.
0: Ay, kasadya. Sir, sa edad mo, sir, 33, Sir Jason, laka pa nobya, o kung may asawa ka na sa unang ginbulagan?
3: Nasa nubyan ako mga duha pa lang ako na nubyan sa bilog ko nga sa buhay.
1: Bro, wala ka pa asawa?
3: Wala, nobya lang, oh.
0: Manami, manbala na kung single ka pa Japon sa edad na 33. Kaya nga, ha, kita nga mga lalaki, Migo Jason, kung makapangasawa, gid man kita like mga tag 25, 29, tapos edad mo 33, hindi pa man naulihi ang tanan. Maka, makabira ka pa na mga dua guro.
3: Dati ang balila, lampas ako na sa kalimbaliya sa mga video.
1: Uy, alam, isa
3: na. Tapos na pinapangita ko, man na ginatawag nga, ano,
0: pero
3: ang edad namon.
0: Pero swerte.
3: Swerte
0: ka gani, kaya nakalabot ka pa 33 nga single, gani. Mabalaan mo lang, guro, akong love life, guro. 18 pa lang, kuya. May live-in na, kuya mo. Dol? Diba? Direkwalin sa una sa sagay.
3: Yes. Mga edad ko 18 para balik ko magigitan.
0: Hindi gali. Hindi gali.
3: May narubalaman mga ano na po.
0: Hindi, malain gali.
3: Iwagit.
0: Malain gali, Migo. Kung 18, dapat sa edad mo na nga 18, since nga nag-adult ka, asa mag 33 o kung mag 40, balbal ka gina, balbal, maayogin. Pula ka balbal ka na gidman.
3: Nakabalbal na gidman.
0: Saging na, saging ibalbal mo.
1: Dugay-dugay na to.
3: Ano, dugay na gidman naman na gano'n nagtawag ko.
1: Mga pila na katuig na wala kakabalbal?
3: Siguro mga isa na gidman katuig.
1: Ay, isa katuig. Ay, gusto mo nga balbalon mo ko?
0: Mapabalbal ka lagi, Adolfia, no?
1: Oo, eh.
0: Ano gusto mo ibalbal sa ibang puso? Kukun guna?
1: Ha?
0: Puso, kukun guna?
1: Ang lusong.
0: Lusong.
1: Ang lusong, Kwan NG?
0: Busong.
1: Ang lusong, Kwan NG?
0: Ah? Lu.

0: hindi ko kasampot. Lo.
1: One year ka nagali, wala amigo, kabalbal na. Pero ang pinakalaway mga relasyon, ang una, kaduwa mga nanubya?
2: Ang ikaduwa.
0: Ang ikaduwa, ah,
1: Gid. Pinaka mga tuig?
2: Wala, naglambot lang ganito mga katuig. Nagalang kinagpa Manila. Sa kabalitaan ko na lang, may iba na sa ganito sa Manila.
1: Nugon ba? May gwapo ni Sagong Rudolph. Kaya tingin, hindi man naman baton ang hotel. Kung siyempre sa,
0: front, sa reception.
1: Sa reception pa siya.
0: Correct. Oh,
1: may gwapo ni. Kila height mo, Migo, Jason?
2: Ang height ko?
1: Hmm?
2: 5'6 lang ko.
1: 5'6?
0: Si taas na
1: taas na. Pilang luy-luy, Son? Son, pilang luy-luy?
2: Luy-luy.
1: Ah, wala ka luy-luy. Gapilit lang sana daw pangit. Pero gintimbang mong imo itlay, tupong man siya o kung bangian.
2: Nung una, wala siya tupong. Puro gintagaan ko, gigatayin para magtupong siya.
1: Wow! Hindi mo na siya pwede matupong.
0: Ginano mo para matupong? Ginano mo siya nga nagtupong?
1: Aging pa sop-sop niyang galaylay.
0: Kaya ako ba na kabaluan ko na magtupong sina?
1: Ginano mo pagpatupong mo, no?
2: Ano, sir?
1: Ginano mo ko na pagtupong?
2: Nakasaluda ang nakasaluda kasi
1: diri sa cellphone lang. sa cellphone pa mati, sa radio.
0: Oo.
1: Ginano mo
2: pa nung kuno kaya ko radio.
1: Oh, ginano. Are

0: dapat ang maglantaw na siya ang naga Santa Cruzan bala.
1: Para?
0: Siya ang kakilala ka na kay Reyna Justicia.
1: Wala.
0: Ang naga uyat ba sa timbangan naman na oh.
1: Oo. Oh.
0: Ama si Reyna Justicia.
1: Ah. Damo kina bala ano? Manang hindi uwin gusto mo pareho sa imo. Dahil lang tawagan si ano ha? Tawagan si
0: Jason.
1: Wala siguro pang tawag ba? May ari tayo pang tawag sumong. I-dial ko lang sa piyakalinya.
0: Jason, tawagan ka namon liwat ha?
1: Namisuryahon si Jason. Nakikasabay sa aton ba? Basta kasabay na si Jason. Bisa na sa alas 12. Pakita ko lang music music. Ay,
0: correct.
1: Pate, ka na sa ilang music music nga na.
0: Ara.
1: Tawagan ta sa... Oh, pabalo-balogin nga nakapalod. Jason?
0: Oo,
1: oh,
0: may hanggap eh, Jason.
2: Ano lang ko, sir? Ma... Hello?
0: Oo, oh, ano, Tane?
2: Sir, ako ni sir si Jason. Matawag na lang ko liwat, sir. Kasi nag-call dali sa telepon. May nagpa-assist pa, oo.
1: Sige. Okay. Karoon na lang. Tawagan na lang liwat.
0: Oo. Oh.
1: Namati. Oh, sa'yo mo.
2: Nag-call dali, sir. Nga, no, ano sa ano?
1: Ah, gusto ko sana tawag. Okay. Sige. Bye-bye.
0: Salamat kay Jason.
1: Oo. Hindi ana nawag jud siya, nagapamati man to sa radyo to.
0: Oo, nga gitawagan sa nga nakabati siya.
1: Ay, Jason, nagitrainta ka da imo yaya kay Troy kay Dolphy. Malungkat kidang imo nga mga ano, okay. Mga kabuhi.
0: Amo kina pagsilinga malutgutan ka kid. Nadaan niya pila na katuig nga wala ka katinlaw.
1: Ah. Boy, anya na kung nagalagom na mo.
0: Amo ko siya eh.
1: Malanggit om na bala.
0: Amo na siyang inatawag nga from brown to violet.
1: Oh, 10! Oh, 10! Matiyan ka ng time check ka muna ha.
0: Oo ah.
1: Kapag bala sa imo, di bala na pwede.
0: Oo, sinag-siling.
1: Nga may una yaw.
0: Te, ano man gali?
1: Dapat ano, 10.07, 10.09, 10.10.
0: Ano sa tunsa line now?
1: Mabalik pa ang phone. Manupod niyo si Katropang Troy Tisoy.
0: Kasi Katropang Dolphy lang.
1: Nakapamati ka mo sa XFM, Katropa mo.
0: Exciting!

0: na pagregla dahil sa dysmenorrhea?
1: Girl,
0: di mo kailangang magtiis. Mag-Centrum Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o dysmenorrhea.
1: No more!
0: Centrum Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Centrum Plus Herbal Oil.
2: Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santon Cafe Mix. Araw-arawin mong magkape sa rap at binibisyon ng mangustin, malunggay at soybeans, nasa isang tasan ng kape na. Santon Cafe Mix. Mas masarap kapag healthy. Santon Cafe Mix is now available in your leading drugstores.
3: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag Santon Gold Herbal Tea.
4: Isa naman kaabyan ang nagpamatuon sa kanami kagbinipisyo sa paggamit sang Santon Gold Coffee Mix.
5: Ako si Buyet, isa ka lolo, gadolong sugat sa Eskwilaan. Yuman na kabilog na akon apo. Ang kapabaskog sa akon, Santon Gold Coffee Mix. Baskog ko sa pagdolong sugat sang akon apo. Kay nagainom ako sang Santon Gold Coffee Mix. Nagainom man ang asawa ko, kaganami ang iyong kutis. Gani ka mo man, mag Santon Gold Coffee Mix na para magnami man ang iyong kutis. Kagmanami ang iyong pamatya.
4: Santon Gold Coffee Mix.
6: Nakakapi ka na.
4: Nagagwapo ka ba?
6: Santon Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Kag mga drug stores na pinsa inyong mga lugar.
7: Woo!

0: Hasta na kinalang kabuhi, kuya.
1: Lipot na lang kandila mo, Dol.
0: Kung sa bagay, lipot gani ang kuhaan, kandila pa.
1: Nagapadayan ang phone pala programa ginadulong sa inyo sa Santon Gold Coffee Mix. May glutathione kay collagen sa mga gusto magwapa-gwapo. Makakapi ka na, healthy ka pa!
0: Kaghimo man sa Santon Gold Herbal Tea. Himo sa malunggay, turmeric cod, cinnamon bark. Tumangit ka namit sa Santon Gold Herbal Tea.
1: Ang Yes 12 products sarang mabakal sa Mercury Drug Stores, Southstar Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy nationwide. May caller ta sa line number 2. Good evening.
2: Hello?
1: Hi, good evening. Pangalan?
3: Nenden po.
1: Again?
3: Nenden.
1: Pakitanggal, pakipatay ng ano, ng loudspeaker. Oo. Sa cellphone?
3: Wala na galon.
1: Naka-earphone, naka-earphone.
3: Wala pa, wala.
1: Wala. Sige, lapit-lapit lang konti yung bunganga sa mouthpiece, ha? Ulit, pangalan.
3: Agatin ko ba yung cellphone para marinig ko po?
1: Tunlin mo. Pangalan mo ulit, sir, pangalan.
3: Melvin.
0: Oh, Silay City?
1: Hindi yan Bacolod yung Silay.
0: Yeah. Silay is Negros.
1: Yeah. Bacolod, iba, na, na, iba naman yan. Oh, bakit Tagalog ka nga pala, Melvin? Saan ka galing? Sa Maynila din?
3: Sa Quezon po.
1: Oh.
3: Actually, sa Quezon din ako pinanganak po. Tapos kung 3 years old ako, dito po ako nilipat ng aking mga magulang sa Bacolod po.
1: Silay po, Silay. Silay.
3: Silay.
0: Saan ka ba talaga? Sa Bacolod o Silay?
3: Silay nga po, Silay.
0: Oh. Kaya nga,
3: Silay. Silay, isala po.
1: Hindi. Iba yan, sir.
0: Bacolod City is Bacolod City.
1: Yeah.
0: Silay is Silay City also.
1: Bacolod is the lone district of Negros Occidental. Tama, Dol?
0: Yes.
3: May sabi ko kayo ng magulang kung dito daw.
1: Mali nga. Huwag mo nga i-ano nga na mali talaga yung magulang mo. Iba talaga yung Silay sa Bacolod. Makinig ka sa amin kasi mali yung magulang mo.
0: saan ba kayo sa...
3: Pagpilipan ako ni mama, kuya.
1: Ah, huwag kang matakot. Ako ang gagalit sa mama mo. Ah.
0: Ako ang gagalit sa kanya dahil...
1: Mali.
0: At saka si Linon kami.
1: Oo nga eh.
3: Ang problema po kapag magalit sa inyo, kayo po magsalita pag kasasalit kayo.
0: Saan ba kayo sa Silay? Saan kayo sa Silay?
3: Ay, Silay, actually po, hindi ko po maalala, hindi po kasi ako lumalabas dito ng bahay.
0: Hindi lumalabas, hindi kayo lumalabas ng bahay nyo. Ano ba ang pinakamalapit na establishment sa, dyan sa inyo?
1: Yung naalala mong establishmento.
3: Dito parang, ano ba, parang, dito parang binalbagan po.
0: Uy, malayo yun. Kasi ang Binalbagan sa south.
3: Hindi ko sabihin kasi nakapunta na ako doon sa Binalbagan.
0: Kaya nga,
1: ito, yung tinatanong namin, ano yung establishmento na naalala mo pag namamasyal ka ng Silay?
0: Oo.
1: Name ng establishment.
3: Okay. Parang nakapunta na po ako sa mga mall. Ganun. Ikaw po talaga malala. Sorry po.
0: Wala naman mall dyan sa may
1: meron,
0: ano.
1: Meron.
0: Ano?
1: SM. Merong mall.
3: Opo,
1: SM meron Hypermarket.
0: Okay. May hyper. Pero hindi siya mall.
1: Mall na yan sa kanya kasi mali SM po, yung pangalan eh.
0: Lang, sige na lang gani.
1: Ano? Alam mo, Melvin? Melvin, makinig ka, Melvin. Melvin, makinig ka. Alam mo, ang gulo-gulo mo, ha?
0: Oo.
1: Naguguluhan kami. Paglapit-lapit ka lang sa amin, mabubunggo ka talaga namin.
0: Kasi yung Binalbagan... yung Binalbagan kasi, Melvin, sa south yon. At saka yung
3: okay.
0: Silay is in the north.
1: Oo, yan, oo. Yung nagsasalita pa north. Yung nagsasalita pa north.
3: What? Oh, no.
1: Oh no.
0: Bakit oh no?
3: Kasi okay, gano'n po talaga, hindi ko talaga alam basta
1: ilang,
3: Silay talaga yung ano. Pero huwag kang maglala, sabihan ko po yung magulang.
1: Ilang taon ka na, Melvin? Melvin, ilang taon ka na?
3: Ngayon po kasi 23 years old na po ako.
2: 23 ka na? Parang wala ka pang bait, ha?
0: Oo.
2: Bakit wala ka?
3: Wala.
2: Parang wala ka pa sa buot mo, ha?
3: Ay, hindi naman po. Ganito na talaga ako magsasalita.
2: Oo. Nag-aaral ka? Nag-aaral ka?
3: Ha?
2: Nag-aaral?
3: Ha? Nagtatrabaho na po ako.
2: Ano work mo, Melvin?
3: Minsan kasi sumisigwending ako sa mga tubigan po. Minsan sa, ano, sa school. Mang ganyan po.
2: O sige. Makinig ka muna. Huwag mo masyadong damihan yung sagot mo. Isa lang yung tanong
3: Sorry
2: ko eh.
3: Po.
2: Anong pangalan ng tubigan na pinagtatrabahuan mo para malaman namin kung saan ka banda sa Silay?
3: Water shop yata.
2: Oo nga, yung pangalan nga. Ang tanga-tanga naman ito. Pangalan ng...
3: Bago na po ako.
2: Ang pangalan ng tubigan. Ha?
3: Kinakabahan po ako.
2: Huwag ka naman kabahan. Hindi naman
3: tubig...
2: Gusto mo dibdiban ka namin para mawala yung kaba mo?
3: Huwag po.
2: Okay. Ito na lang. Makinig ka. Oh. Ano yung anong pangalan ng water station na pinagtatrabahuan mo?
0: Mm-mm.
3: Okay. RG Water yata makalagay po doon.
2: R, ano yun? R?
3: RC. RC Water po.
2: Oh, anong nakalagay sa address sa ilalim?
3: Ay, hindi ko na
2: maalala yun. Ayaw talaga magpahuli.
0: Hindi kasi mapadakopya.
2: Ayaw talaga magpahuli.
3: Mayayin talaga po yun ng mayayin.
2: Mabuti naman kasi kahit na mahiyain ka, kinakausap mo kami.
0: Mm-hmm.
2: Pero malapit na kaming sasabog na mainis sa'yo.
0: Kasi... Oo, kasi parang
2: langlang ka eh.
0: Hindi naman sa langlang, parang you're trying to hide something.
2: Oo nga, parang meron kang tinataguan.
0: Oo.
2: Naglalaro ka ba ng tago-taguan?
3: Opo, kaya niya lang po. Pero hindi po, hindi po.
2: Oh, ano yung gusto mo mangyari ngayong gabi? Ano yung ano mo? Yung
3: para yan na lang po.
2: Oh, ilatag mo. Kasi magulo ka na.
3: Oo.
2: Oh, ang dami-dami mo pang salita. Oh, bigay na. Ano yung kailangan mo sa amin? Bilis.
3: Sige po. Kailangan ko tinaganap ng babae, mabait. Tapos marespeto.
2: Ay, wala na yan. Wala na yan.
0: Wala kaming babaeng mabait dito.
3: Kahit maldita, ito po yung
0: pupukas. Ayan! O, mga maldita, mga suplada, ganon.
3: Yeah. Yung masarap sa kama.
0: Yun. Ang tanong, masarap ka rin ba?
3: Lagi umiingay paggabi sa trupang troy. Wow.
2: May tanong si Dolpe, masarap ka ba?
3: Oo naman, kasi mapa ito eh.
0: Patikim!
3: Pero hindi sila magsisisi kung tatawagan nila ako kasupang Troy kasi ano na kasi virgin pa. Ay, joke lang.
2: Sige nga, tingin mo na ano, Facebook nga. Sige nga, dictate mo nga.
0: Dictate mo nga yung ano, pangalan mo.
2: Sa Facebook.
0: Pangalan mo.
2: Bilis.
3: Wala po akong Facebook.
2: Oh,
0: wala.
2: Sinungaling ka eh.
0: PI ka talaga.
2: Ayaw mo talaga madalakpan ka eh. Sige na.
3: Sila na lang siguro po magano sa akin. Kasi kapag may makilala akong tao dito, sila na mag-a-chat sa akin or ako na lang mag-a-chat.
2: Sige na, dami pang chat. Mag-plug na number mo ah. Bilisan mo. Number 09.
3: Okay po. Teka lang po ah. 0962-497-6887. Kayo na lang po mag-save po ulit.
2: Sandali, hindi pa nga natapos eh. Oh, isa pa.
0: Ulitin mo.
3: 0962-497-6887 po.
2: Alam mo, may ano ka, may potential ka para ano, maging DJ din.
0: Sana.
2: Kasi yung daldal mo eh.
0: Oh, correct.
2: Mahaba ba yan? Mahaba ba yan? Melvin, mahaba ba yan?
3: Kayo may sabi yan.
2: Mahaba ba yan yung tanong namin?
0: Hmm?
3: Yung pasensya. Oh, mahaba naman yung pasensya ko po.
2: Hindi, iba yung pasensya na yon. Mahaba ba yan? Yung iba sa pasensya.
3: Kumitigat ka, tumuhugat-hugat niya eh.
0: Oo, talaga.
2: Alam mo ba kung anong tinatanong kong mahaba?
3: Oo, parang school meter po.
2: Parang ano yon?
3: Parang matuta po, Japan po.
2: Ayun na naman tayo eh. Dila yung tinatanong ko, mga iba-iba yung sinasagot mo. O, matulog ka na para tumaas ka pa.
3: Opo, sige po.
2: Bye-bye, salamat po, bye-bye. At least, sulod na sa Silay.
0: Gani man.
2: Salamat po, mga taga-Silay. 10:41, mabalik pang phone. Palo po dyan si Katropang Troy Tisoy.
0: Kag si Katropang Troy Tisoy lang ka.
2: Ining XFM, Katropa mo.
0: Exciting!

0: Walang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Ibilis ang mga butika.
1: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
2: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nag-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix.
3: Palakasin ang ating immune system araw-araw. Mangsaan Tone Plus Gold. May taglay na bioactive compound na alisin. Nakakapigil sa pinsalang dulot ng virus pati na mga bakterya. Saan Tone Plus Gold. Mas pinalakas. Mas pinatindi. Dahil extracted na ang pagkagawa. Saan Tone Plus Gold. Mambibili sa inyong mga suging butika.

0: 2 minutes after 11 o'clock and you are tuning into your favorite radio station. This is XFM. Katropa mo!
1: Exciting!
0: Nagbaka gulbi.
2: Boy, Anturel.
0: Nakagwa sa ano, sa kwadra. Nagapadayon ang phone pala programa, ginadulong na sa inyo sa Turbo Dietary Food Supplement for Men. Tiga-tiga na.
2: Tindog-tindog pa. Sa ginadulong man sa atong sang Clear Skin Herbal Soap, Cutis Porcelana, Cutis Artista pa.
0: Sarang mabakal sa Mercury Drug Store, Southstar Drug, PGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy nationwide. Line number 2, good evening.
3: Hello, good evening.
0: O, babae. Ay, babae. Gid man sa kadugay yun.
2: Correct.
0: Hi, girl. Good evening. Welcome sa phone, pal. Pangalan?
3: Lynn Ocampo po.
0: Ha?
3: Lynn Ocampo.
0: Lynn Ocampo. Lynn Ocampo. From where are you from?
3: Quezon City. Manila.
0: Nung kagabi, tundo. Bakit? Abot ba kami ng Manila? May nakikinig ba dyan sa amin sa Manila?
3: Sa Facebook lang po.
0: Ah, sa Facebook. Ah, saan yung probinsya nyo po, ma'am?
3: Ah, Bacolod po.
2: Uy! Wow.
0: Saan sa Bacolod?
2: Oo.
3: Handumanan.
2: Uy. Ate, Ilonggo, makagali. Oh,
0: matagal ka na dyan sa Manila kasi ang galing-galing mo naman nag-alog eh.
2: Oo.
3: Ay, ano na, mga 35 years na ako dito.
2: Uy, dugay na galing.
0: Ang galing niya mag-Tagalog.
2: Oo.
0: Hindi mo nahalata na Ilongga siya.
2: Correct eh. Pero sa sandad yan sa ano, masiling na siya Aragu eh.
0: Hindi. Ay, ito.
3: Caregiver kasi ako eh.
2: Oh, okay.
0: Caregiver. So, 25 years ka na, 35 years sa Maynila?
3: 35. 42 na ako ngayon eh.
0: Ang
3: tagal pa. Oh. Hindi pa ako nakaasawa.
2: Huh? Bakit?
0: Really?
2: Oo.
3: Eh, maghanap nga ako eh. Gusto ko, hanapan nyo.
0: Hindi ka pa nakapag-asawa pero nakatikim ka na.
3: Ay, hindi pa po.
0: Wow! Gusto mo sa akin ka na lang?
3: Hindi, wal.
2: Hindi pa ba nadiliga ng hamog ang uhaw na bulakla?
0: Hindi pa pala yan na bilangkad yan, ha?
2: Hindi pa pala napakas?
3: Ay, siyempre.
0: Totoo.
3: Nag-university pa po ito.
0: Hindi ka pa ba nakapag-boyfriend talaga since na nasa Bacolod ka pa or dyan sa Maynila? Wala talagang lalaki na nag-attempt na manligaw sa'yo?
3: Ay, wala po.
0: Bakit? Hindi ka ba maganda?
3: Hindi naman po. Hindi naman pangit, hindi naman maganda. Pero okay lang kasi takot ako sa mga lalaki.
2: Oh. Oh, ba't ngayon hindi ka na natatakot?
0: Ngayon malakas na yung loob mo na mga lalaki na?
3: Ay, hindi po. Yung kaibigan ko dito na lalaki, nagpahanap siya dyan sa Bacolod.
0: Oh. So dapat yung lalaki yung nagpapahanap sa iyo, ikaw na lang yung sumali kasi naghahanap ka din. Tama?
3: Hindi. Ano ko lang yan, pinsan ko lang yan. Kasi nahiya daw siya i-plug ko lang daw yung number niya.
0: Ikaw, hindi ka ba sasali? May lalaki na dito sa kabilang linya, kakausap sa'yo.
3: Hindi lang ko magkausap, pero hindi ako mag-boyfriend kasi bawal sa akin yung maghawakan.
0: Bakit? Bakit wala bang mahahawakan sa'yo?
2: bakit takot ka? Bakit takot kang hawakan?
3: Ang kinis-kinis nito na basta simula kasi mata ako na allergy ako ng hawakan ng iba.
0: Oh, meron talagang tao na ganun doon. Mm-hmm.
2: Hindi ka
0: baka sa akin hindi ka maa-allergy.
3: Ang taba-taba mo kasi.
2: Teh, maliwat ka pa.
0: Mataba na ba?
2: Maliwat ka pa?
0: Mataba ba ako?
2: Ewan!
3: Hindi ako mataba, ha?
0: Hindi ako mataba, ha? Medyo built lang ito, ha?
2: Actually, sino na nga ito?
0: Si, ano, Lynn.
2: Oh, Lynn? Hindi naman siya mataba.
0: Lynn? Yang sasabi
3: mo.
0: Lynn, yang sasabi mo sa akin na mataba. yung apelyido mo, madudugtungan ko na talaga yan. Madudugtungan ko yan talaga ng tian yan, Lin.
2: Hindi siya mataba, Lin. Kaso lang, marami siya, marami siya talagang...
0: Cholesterol.
2: Yan, yan.
3: Malaki lang siya.
2: Oo. Kwan yan, pero on.
0: Oo.
3: Hindi 60. Ako 60 kasi.
0: Sige nga, patingin ka ng Facebook account. Oo, 60 talaga.
3: Kitahin mo dyan, hanapin mo, Lin.
0: Spelling ng Lin mo, L-Y-N?
3: Opo.
2: Lin, ano?
3: Ocampo.
2: Lin Ocampo.
0: Oh, sandali.
2: Sige nga.
0: Ang profile picture mo, ano yung nakalagay?
3: Parang nakasalamin mo lahat ako dyan mo.
0: Nga pala. Sexy nga talaga, Dol. Parang parang Korean-Korean yung mata mo?
3: Yup.
0: Yan ba naman yung gusto ko? Yung parang chinichinita?
2: Hindi na yun, man.
0: Matuturong talaga yung mata mo sa akin.
3: Kaso, bawal lang hawakan, allergy kasi ako eh.
0: Pag ayaw mo talaga na gustong mahawakan, pasiritan ka lang, okay lang ba sa'yo?
2: hindi
0: pasirit ko lang to, susumpit naman ito eh.

0: masabi mo talaga na what a wonderful world.
1: What a wonderful world it would be.
2: Kasi ako eh.
0: Huwag kang matakot, eto. Eto, may papakausap ko sa iyo, ha. Kaibigan-kaibigan lang naman ito. Baka mag-change mind ka pa. Caller, line okay. Number one, good evening po. Hello?
1: Hello, caller?
0: Namatay na yung caller.
1: Basi allergy man. Allergy man guro sa babae.
0: Andali, andali. Eto na. Hello, caller, good evening. Pakitanggal lang charger at saka huwag i-loudspeaker para klaro yung pasok mo sa amin. Bumuburot eh.
1: Nag-charge siguro.
0: Hello? Wala. Hanap tayo ng iba, mahina yung boses.
2: Takot rin yan.
1: Pero Lynn, gusto mo rin bang madiligan?
2: Ayoko.
1: Bakit?
0: Ayaw niya nga pahawakan.
1: Lalaya yun.
0: Kung ayaw mo talaga hawakan, pwede ba yan makulkugan?
1: Eh kasi, baka may ano yan.
0: May ano?
1: May ingrown.
0: Hindi yan ingrown.
1: Ano tawag doon?
0: Sipil. Gusto mo ba yan yung sipil mo, Lynn? Papasukan natin yung ano, yung may tenga ng tuta. Sarantado si Dolmo talaga. Lalaki, good evening.
3: Good evening.
0: Are, Mayo. Magtagalog tayo, sir, ha? Kasi... una, ito, ipapaintindi ko sa iyo, allergy ito sa mga lalaki. Dapat galingan mo talaga magsalita sa kanya.
1: Oo, para maalis ang allergy.
0: Oo, sige nga, i-convince mo nga siya na magpa-fight din siya sa lalaki. Sige nga, mag-usapay kayo.
3: Ano gusto niya, Troy? Babae?
1: Hindi, allergy lang siya sa lalaki.
0: Allergy lang siya sa lalaki kasi hindi pa siya nakapag-boyfriend. Oo. Pero pag makonvince mo siya at makuha mo yung loob niya, dyan ka na papasok at ipasok mo rin kung gusto niya.
1: Yes, kasi virgin pa siya.
0: Oo nga, virgin pa siya in short. So,
3: kung nakapasok
0: ha? Ang dami mo naman tanong, discarte ka ba hindi?
1: Oh, discarte na, go!
0: Go, Tagalog.
3: Hello.
2: Gandang gabi.
3: Good evening po.
2: Good evening. Good evening.
3: Sinuka.
2: At sinuka?
0: Sinuka? Hindi yan sinuka, ha? Hindi yan sinuka.
1: hindi pa siya nakainom.
0: Hindi pa yan nakainom siya. Matakot ka kung yung sa kanya susuka sa'yo.
1: Susukahan ka talaga ng kobra.
2: Ano ba yun?
3: Hindi po ako sinuka.
2: Oh, sino mga pangalan mo?
3: Daryl.
2: Ano? Ilang taon ka na?
3: 47?
2: 47?
0: Lapit lang.
2: Eh, 42 ako eh.
0: Tama yan. Tamang-tama lang yan. Oo, tama-tama lang yan.
2: Baka may asawa ka na? Nakasawa ka na?
3: Hindi pa. Dati may asawa, ngayon wala na.
2: Hindi pa daw ko nakasawa.
0: Anong nangyari? Tanungin mo, Lynn, kung anong nangyari.
2: Anong nangyari? Bakit iniwan ka?
3: Nag-abroad kasi.
2: Hindi ka siguro marunong.
0: Yan yung virgin na pero marami nang alam. Baka na pa virgin lang to.
1: Kaya nga.
2: Siyempre, Troy, nagbabasa ako, no?
0: Sandali. Oh. Sir Daryl, taga saan ka nga, Sir Daryl?
3: Bata, Bacolod.
0: Taga-Bacolod din. Tama. Sige. Okay, continue, sir. Go ahead.
3: Taga saan ka?
2: Dito ako sa Quezon City, sa Maynila.
0: Pero tagahandumanan okay. Siya ha, tagahandumanan Bacolod siya.
2: Pero yung mga ano ko ano sa handumanan sa Bacolod.
3: May kasama kasi akong ano na

0: narinig ko yung apelyido mo, Ocampo.
1: Yeah.
0: May kasama akong nakatrabaho dati.
1: Saan? Ang dami naman taga, Ocampo eh.
0: Taga Bagos eh, dyan Ocampo.
2: Yun, naputol tuloy. Mm-hmm. Dali, sir, ha. I-reconnect natin, sir, ha. Si, ano, sir? Si
3: Lynn. Pero ako ya ang mga usually ang mga Ocampo, Iloilo ginamo.
2: Ah. Ang importante ngayon maano natin, matupo-tupo natin, yes, si Lynn at saka si Darrell. Si
3: correct.
2: Lynn, welcome back again. Darrell, go ahead sa mga tanong mo kay Lynn.
0: Okay. Magkakilala kasi 'yun eh, ano, yung kasama ko.
1: Ay, hindi po. Wala akong kilala dyan, magluwas sa mga ano lang, relatives.
0: Handumanan ka?
1: Opo, pero yung mga tita ko na lang, kasi yung mga parents ko na matay na, dalawa lang kami magkapatid. Ang mga tita lang namin nagpalaki sa amin.
2: Mm.
1: Kaya nga dito na lang ako tumagal sa Manila. Nag-caregiver ako dito eh.
0: Okay.
1: Na ako umuwi. Tagal na hindi ako kauwi sa ano, Negros.
2: Ibahin natin yung istorya, ha. Darrell, tanungin mo nga Darrell kung kailan ba siya pwede magpawasak.
3: Darrell,
0: kailan ka daw pwede?
2: Ilagay mo pawasak. Ano ba naman 'yan?
1: Ay.
2: Kumpletuhin mo.
0: Isunod ko na lang yan.
2: Hindi, tanong mo na nga ngayon para maiba yung usapan natin. Ang seryos-seryos nyo naman eh.
1: Hindi yun siguro pwede, Troy. Ngayon mawasa kasi hindi ako pwede mahawakan.
2: Hindi, yung ano mo ba? Yung pagmamahal mo ba? Kailan ba yan mababasag para mawasak yan? Hindi ka na matatakot sa mga lalaki. Hindi naman ganun ka, ano, kasama yung mga lalaki. Tama, Darrell? Magdiskarte ka nga, Darrell. Ano ba naman yan? Kami naman nag-uusap dito eh.
1: Hindi naman yung gana marunong eh.
0: Kasi may mga lalaki kasi sensitive din ako sa babae.
2: Oh, ayan.
3: Sensitive din siya.
2: May comparison kayong dalawa.
3: Correct.
1: Kayo pala. O hindi tayo pwede kasi sensitive din ako sa lalaki.
2: Hindi. May
3: friend lang naman.
2: Oo. Oh, may ano na kayo, Lynn. May common denominator na kayo.
3: Oo. Oh.
0: Mag-ano na lang tayo para comfortable tayo, para mawala na yung allergy mo sa lalaki.
2: O, dandahanin mo dahil.
0: Bumili na lang tayo ng turbo.
2: Ayun! Para yung, yung tinago-tago niya, uulbo din yan sa turbo.
3: Yung kaya, ano, ang kanyang cactus ay bubuka din.
1: Ano yung turbo?
2: Yung turbo po, yan po yung ano, yung nagpapatakbo sa sasakyan, turbo. At ingatan mo, Ma'am Lynn, at ingatan mo yung sasakyan ni Darrell, huwag mo talaga paparkingin na nakaturbo sa'yo.
3: Yes, kasi yung kambyada niya, palaging kwarta marcha.
2: Oh, yan yung wawasak sa ulbo-ulbo mo.
0: Driver,
2: yes, sir.
0: Driver ako eh kasi
2: marunong. Oh, ayan pa eh. Ganyan pala yan eh. Kaya pala.
1: Ang driver kasi si Flubber daw yan eh.
0: Oo nga.
1: Di ba?
2: Yes.
1: Driver si Flubber. Mm-hmm. Pero bakit iniwan ka ng asawa mo? Hindi ayun. Kan manguro sweet.
2: Ayun. Sagutin mo, Darrell.
0: Bakit? Nag-asawa
1: hindi ka marunong.
0: Matatangos ang ilong.
2: Ah, pinalit siya sa AFAM, Lynn.
3: Ito lang talaga.
1: Kasi may pera.
3: Ito lang talaga ang virgin na marunong.
2: Oo nga.
1: Oo.
2: Pero pag makatikim to si Ma'am Lynn kahit isang beses,
3: makukuha yung ano,
2: araw-arawin eh.
3: Correct.
2: Sisikatan yan.
3: Baka minuto-minuto pa nga eh.
0: Lynn,
2: kahit na iihi, wala na yung pahuway-puhuway ah.
3: Oo, ah.
0: Lynn.
1: Ha? Ilang taon ka na, Lynn? Ilang taon ka na?
2: 42.
1: 42 pa lang. Wala ba nag-i-60?
3: Pwede pa ng 42, ah?
2: Oo, ah.
0: gabasa pa na?
3: Uwi!
0: Ay, uwi! Alam nga naman, malaki ang gaihi.
2: Gadan lak pa gani kay Dolphy nga 63.
3: sa pagkakataong ito, Lynn, talagang bibili ka na ng catheter.
2: Kasi wala na tong hintuan na tulad ng prino-prino yes. Pagtitira si Daryl. Daryl, marunong ka ba tumira, Daryl?
0: Uwi nga.
2: Oh, ano, patalikod, paharap.
3: Ari na lang kita ba? O, te, ari na lang pamangkot, to. Galiad kong gatuwad. Te?
0: Bahala na kong gatuwad.
2: Bahala na ako kay Daryl. Sige nga, suyuin mo si ano, si Lynn. Kasi isang lugar lang naman tayo. Dito yes, lang naman tayo sa Negros Occidental.
3: Oh,
2: so, papasaan ba? Uuwi din naman yan si Lynn. Baka mag-meet kayo, Daryl, sa Bacolod.
3: Correct.
0: Na December pa ko uuwi dyan.
2: Oh, malapit na.
3: Dali na lang na.
2: Oo. Oh. Ano pa naman yan? Ano pa naman yan? Yung December is breeding season.
3: Yes.
0: Malamig.
2: Yes, malamig po.
3: So, ano, Lynn? Gusto mo na mapabreeding?
2: Gusto mo na, Lynn? Lynn, gusto mo na, Lynn, madapatan ng itlog ni Daryl?
0: Tagawalawak yan.
3: Ang itlog yun na balado umbok. hindi ka pa?
2: Daryl. Naniniwala ka ba, Daryl, na sa una lang yan yung takot-takot pag makatikim na, hindi na yan natatakot?
0: Oo, parang ninalaan mo na yan.
2: Oo nga. Itry mo talaga, Lynn, kasi... Hindi ka talaga maano, hindi ka talaga madidiretso sa langit kung hindi ka makatikim ng lalaki.
3: Oo, talaga.
2: Joke lang.
3: Ako nga, tumitikim, ikaw pa.
2: Daryl, i-describe mo nga yung ano, yung sarili mo for Ma'am Lynn. Para meron siyang idea kung magkita man kayo sa December.
0: Tingkit yung mata ko.
2: Ooh.
3: Wow!
0: Manubo ang buhok.
2: Oh.
0: 5'6 ang taas.
3: Wow!
2: Mataas din.
3: Ang haba.
0: Kasi sobrang haba.
3: Oh, sige na.
2: Baka pang turo ng kambing yan, ha?
0: Medyo chubby.
2: Wow! Matangkad, medyo chubby. Maputi o ano, kayumanggi?
0: Moreno.
2: Kayumanggi daw, Lynn. O si Lynn naman mag-describe ng self for Daryl.
0: Five lang ko.
2: Wow, five.
3: Okay lang na,
2: Ang ano, katawan?
0: Slim, tapos sexy. Kita mo siya.
2: Wow! Slim at saka sexy. Mm-mm. Anong size ka ba? Cup A, cup B?
3: Cup low.
0: Oh, hindi ako cup low.
2: Cup A. Daryl, cup A.
3: Naku,
2: Hindi, maliit lang yan yung cup A.
3: Ha?
2: Oh, parang
0: malaki
2: ano lang
0: yan. Malaki lang kung sapwet.
2: Yung cup A naman, parang nakadikit lang yan yung nipple sa panik.
3: At ito pasas.
2: Pero malaki yung puwet, Lynn.
0: Yes, kasi nag-exercise ko eh.
2: Wow!
3: Sumusumba?
2: Kaya pala lumiliit ang tutoy niya eh.
3: Kasumba na siya ko, no?
0: Siyempre, marunong kumasayaw.
2: Ayan na. Nakapag-describe na si Ma'am Lynn, Sir Daryl.
3: Daryl?
2: Ano, pagtsatsagaan ba?
0: Pwede nga.
2: Ayun. Okay lang ba, Ma'am Lynn, na ibigay namin or hingiin ni Daryl yung number mo para dire-diretso yung pagkakaibigan nyo?
3: At sa December, talagang maano ka na.
2: At may susundo na sa'yo sa airport sa Silay.
3: Yes!
0: Wow.
2: Tama naman.
1: para sige wala lang. Okay.
3: Oo, para sa December mabubulkit ka na rin.
2: Oo. Kaso nga lang yung isusundo ni Daryl sa iyo yung uto punebre.
3: yung may kurtina at saka may ano pa,
2: may sound.
3: May kasamang sound. Gusto mo ba malaman kung anong sound yon?
2: Alam ko yon.
3: Ano?
2: May bukas pa. Well, joke lang yon, ha? Daryl.
0: Tintong na mo ng gugmasang mga tigulang.
3: Wow!
2: Anong title?
3: Ang gugmasang mga tigulang.
2: Max Urban?
3: Daw bala mo?
2: Oh. Sino yung kumanta niyan, Sir Daryl?
0: Gakumpos na bala sinyo?
2: Gugma sa tigulang Max Urban or Victor Wood?
3: kuya nga version ng Iya Ka Mabuhay Singers.
2: Ang pangit naman yan ng mga nire-request mo. Yung mga love songs naman, para makapag ano ka ba? Para makapagtula ka na ididikit mo sa kailin yung kanta. Oh, title na parang team song nyo.
3: Ano kaya mga novelty man ang imo gina-request?
2: Oh, yan yung ipaano natin, papatugtog pag magsusundo ka sa airport. Oh, sige. Title ng love song, sir.
0: Hello?
3: Okay, Lino.
0: Kung ako magkanta, ha? Ay ako mag-gitara. Marunong ko mag-gitara eh.
2: Oh, pero sa ngayon, team song munang bubuuhin natin.
3: Oo, anong team song niyo?
2: Anong team song, Daryl, for Ma'am Lynn?
0: Mata, depende siya.
2: Ambot, masimo da.
3: Pero Lynn, sige, ikaw na lang. Anong gusto mo maging team song niyo ni Daryl?
2: Wala na, naputol na. Nalilingan sa kanya. Hindi naman game na game si Daryl. Pero type mo siya, Daryl? Sige, dali, tawagan ko ulit, ha. Oh, Ma'am Lynn?
0: Po.
2: Okay lang ba sa'yo na ibigay namin yung number mo kay Daryl?
0: Opo.
2: Ayun. Oh, Daryl, handa ka na ba?
0: Opo.
2: Parang ikaw yata makaka-first goal kay Lynn, ha. Pero Daryl. Imikitsure lang namin, Daryl, yung apelido mo hindi naman Linti, ano? Daryl?
0: Hindi naman.
2: Ano yung apelido mo?
0: Bilakampa.
2: Oh, so ang magaganap nito si Lynn Villacampa. Pag magkatuluyan. Lynn Villacampa. E. Kapa-kapa. Sige, okay na kayo. Deal na kayo. Mag-ano na. Sir, wag mo munang ilagay yung ano, ha. Yung tawag mo sa amin. Bigay namin sa iyo yung number ni ano, ha. Lynn, ha.
0: Okay.
2: Ma'am Lynn, salamat po, Ma'am Lynn. May babatiin sa Bacolod.
0: May itag ako ng number.
2: Sige, go ahead, ma'am.
0: Ito, 0905.
2: Okay.
0: 19.
2: Okay.
0: 51268.
2: Oh, ulitin mo.
0: 0905 19 51268.
2: Okay. Ma'am Lynn, salamat, ha.
0: Okay po. Thank you, Troy.
3: Thank you.
2: Sir Daryl, wag mong ilagay, ha.
0: Okay, po.
2: Okay, sandali. Ang oras, 11:28. Mabalik pa ang phone. Palupon nyo si Katropang Troy Tisoy.
3: Kag si Katropang Dolphy Langka.
2: Ining XFM, Katropa mo.
3: Excited!

0: It's 43 minutes after 11 o'clock. Madamang salamat sa mga nag-join sa phone pal nga programa. Kag sa tanan nga mga katropa naton nga nag-upod gid asta sa mga oras nga ini. Sa mga tech on duty, thank you so much. Sa ngalan sang mga mapisan nga mga station managers sang XFM Negros Island Region kag Panay Island, sa ngalan sang amon nga boss kag CEO, Boss Rems Dr. Emilito Uy and Madam Olivine Uy. Ako si katropang Troy Tisoy.
1: Ako naman si katropang Dolphy Langka.
0: See you tomorrow. Madamong salamat. Adios, amigos, amigas.
1: Muchas gracias.
0: Good night.
2: Nababayagtar, mababayagtar sa anong sulok ng mundo. Luzon, Visayas.
3: XFM Bacolod.
4: Sa XFM.
2: And New Danao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyot ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM. XFM 103.9 Santon Gold Live Testimony.
5: May linda ka sa pinubuan ba na parang nunal siya. Natakan ba yung mata ko at the time? Nag-maintenance ako ng Santon Gold. Thank you Lord talaga. Unti-unti ka bang nawala? So hanggang ngayon, nag-maintenance ako ng Santon Gold.
6: Santon Plus Gold. Santon Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C.
7: Ako si Yvonne, isang estudyante. Laki ang pasasalamat ko sa Santon Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado at always alert.
6: Santon Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C.
8: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
9: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag Vitamin D3.
10: Kasi si Lunasi sa una, gainyong ko sa ordinary lang kape. Pero sige, aslum sa akong siyan. Isa ka pala nung kapa ko sa Premium D3 Coffee Mix na ang akong ginakape. Adlaw-adlaw, okay ginang akong tumatsyag. Wala na ko gasuka-suka. Wala naman ko gina-atake sang acid. Premium D3 Coffee Mix kid. Ang the best na kape.
9: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon kag Vitamin D3 ka pa.
6: Mabibili sa mga butika.
9: Premium D3 Coffee Mix.
11: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain? Dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin. Mag Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag Santon Gold Herbal Tea.
6: Mabibili sa mga butika.
12: Wow! Guwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha, miss? miss?
13: Ha?
12: Oh, ma? Ikaw na?
13: Oo! Oh, guwapa sa kunay! Tungod miss ang Clear Skin Herbal Soap.
12: Clear Skin Herbal Soap?
13: Oo! Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
12: Hala, tingala ko naghuben ka!
13: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalo kayo na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
12: Ma, baklan mo mang kusina ha?
13: Oo, baklan ka ha. Pero dali lagid bala. Di yung tagli mabayad sa tusyon mo.
12: Oh, galit. Diriyo.
13: Ay, dali na.
14: Tila ba may hangin sa tiyan at masakit sa pakiramdam? Kabagyan! Mag Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
6: Sister Pain.
15: Yes, Gary. Sa kaservis ko, may harap sa mga chronic back pain. Ako ginangako. Salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis. Nagtumara ko siya. Matyag ko dahil wala nang sakit ang ako likod.
6: Sister Pain. Galang pain, fast and safe. Sister Pain.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
6: Sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
16: Ako si Amelia, maluwas na health conscious ko as in beauty conscious man ko. Gani, di pwede pa gigo sa mabatian ko nga Santon Gold Coffee Mix nga may collagen kag glutathione. Te, hamak mo na, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant na, anti-aging pa. Kag ang sabor kag presyo ay madaugid dyan.
6: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
8: Mabibili sa mga butika.
17: XFM.

0: Sister Pain. Pangalang Pain. Fast and safe. Yahoo! Sister Pain. Symptoms present. Consult your doctor. Pagpili sa mga butika. Santhon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santhon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lanakas. At gaganda ka pa.
2: X. XFM.
3: FM.

0: Sister Pain. Pangalang Pain. Fast and safe. Yahoo! Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pili sa mga butika. Sanfon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa worm mo ang Sanfon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kaglutathione. Pahubin pasang na worm.
0: Sanfon Gold. Coffee Mix. Nagkape ka na. Lanakas. At gaganda ka pa. Pili sa mga butika.
2: XFM kid how?
3: Kay pagbugtaw ko balita dayon mo.
2: Nga XFM kid.
4: Inani ang music ah.
2: Nga XFM kid.
4: Ay, wala ka lang music magtapos bugtaw ka mamaya kasi mga balita blabla sun. Ari bigit mga DJs nila kan.
5: Wala sang konkreto nga sa bag. Wala sang katumbas nga rason kun naka X. Simply
2: may how kita pa.
5: Enjoy lang.
2: Nga XFM kid how?
6: Timo.
5: XFM 103.9.
7: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto ngangalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo! Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang alitalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Per DOH FDA CFM RR permit number 0098 series of 2026
8: XFM.

0: Anton Gold Live Testimony.
1: Antoinette Bale po, taga Siniluan, Laguna. Ultrasound, meron po akong gallstone. Talagang hirap, nahirap po ako talaga dun sa sakit ko. Sabi po sa akin ng tatay ko, try ko daw po yung Anton Gold. Umiinom na po ako noon, hanggang ngayon po, hindi na siya maatake po.
0: Mabibili sa inyong mga suking butika, kape na may natural energy booster.

0: Pemex. Mabibili sa inyong mga suking butika.
1: Balanced diet?
2: Check.
1: Regular exercise?
3: Check.
1: Vision X Plus?
3: Check.
1: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
4: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
5: Pag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
6: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, mag-turbo dietary food supplement for men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas palakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men para sa mga lalaking tigasin.
1: Sister Pain.
7: Ako bali si Lisa and I'm proud Sister Pain News. But one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iban nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatya ko.
1: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. No! Sister Pain.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Bili sa mga butika. Santon Gold. Coffee Mix.
9: Ako si Domine, isa ka health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas ng nutritional value, ang Santong Gold Coffee Mix. Ining ang may mataas ng levels ng antioxidant gikan sa mangustin, moringa, spirulina, kagarlic, plus may collagen, kaglutathione pa. Gani, basta healthy nga kape, Santong Gold Coffee Mix.
1: Santong Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
10: XFM.
11: Nga, XFM, kid, how?
12: Kaya pagbugtaw ko, balita din mo.
11: Nga, XFM, kid.
13: Ay, nanyang music, ah.
11: Nga, XFM, kid.
13: Ay,
14: pura ka lang music magkatapos bugtaw ka. Blah, may harap kayo sa mga balita. Blah, sa amin, bigit sa mga DJs na lakad.
15: Wala sang konkreto nga sa wala sang katumbas nga rason kung naka-X, ka-X, ka-X. Simply,
11: may how, kid, apat.
15: Enjoy lang.
11: Nga, XFM, kid, how?
16: Di mo!
15: XFM 103.9.

0: FM 103.9. Santon Gold Live Testimony.
1: Christine po, before po kasi bukol-bukol po ako sa liig. Tapos nag-take ako ng Santon Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may re-recommend sa kanila yung Santon Plus Gold.
0: Plus pinalakas, Santon Plus Gold.
2: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C, bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
3: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Sansone kag vitamin D3. Pirmin ka pala wala sa mood, nagabadchag ka pala sa anxiety. Dilawi ang Premium D3 Coffee Mix. May stevia, Sansone plus vitamin D3. Masulhay nga utok, pagsik nga lawas, kag masadya nga adlaw. Ang ginatulong sa aton sang Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Sansone kag vitamin D3 ka pa. Bibili sa mga butika. A quality product of Yes to Health and Premium D3 Coffee Mix.
0: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
4: Kating babalik-balik lang, gamit na ng Sansone Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Sansone Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Sansone Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.
5: Sister Pain.
6: Ako gali si Arjo, isa ako kapanday. Apektado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga trite, side sakit, gidi akon mga kasukasuan. Mayo lang, mayara na Sister Pain. Dasig lang madula, dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
5: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagpili sa mga butika.
0: Santone Gold Coffee Mix.
7: Si Stephen, isa ka office manager. Damo na ako na tirawan na kape, pero lain gijang sabor sa Santone Gold Coffee Mix. Ang iya nga katamu.

0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bibili sa mga butika. Santhon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malu. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santhon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Bibili sa mga butika.
2: Nga XFM kid how?
3: Kaya pagbuktaw ko, balita din mo.
2: Nga XFM kid?
4: Ay, nami ang music ah.
2: Nga XFM kid?
4: Ay, wala ka lang music pagkatapos mugtaw ka blam. Mayarap ka sa mga balita blam. So, nami pagkat sa mga DJs na lakad.
5: Wala sang konkreto nga sabat. Wala sang katumbas nga rason. Kung naka-X. Simply,
2: may how kita pa?
5: Enjoy lang.
2: Nga XFM kid how?
6: Tingin mo!
5: XFM 103.9.

0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor. Bili sa mga butika. Sanfon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa world mo ang Sanfon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kag glutathione. Pahubin pa sang na world.
0: Sanfon Gold.

50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita saan mang sulok ng bansa. Sa Bacolod 103.9 XFM.

0: FM 103.9. Santon Gold Live Testimony.
1: Ako po si Rodeline Takuya. Ito po ako sa Singapore, 35 years old, from Iloilo. Nung una, mamit ako ng Santon Plus Gold. Maganda siya, epektibo. Nawala yung ubo ko. Numuhi ang kapatid ko. Nagpabili ako ng Santon Plus Gold. Kasi maganda, nawala yung ubo ko. Kasi may historia kasi ako sa baga. 2 months ako nag-take. Nawala yun. Oh. Marami kayo naghahanap sa abroad. Tuloy-tuloy nang nilang pag-iinom. Kita nilang epektibo ng Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Pagdating sa kape, iba-iba tayo ng timpla. Ang timpla ko, kakaiba. One coffee with mangosteen, moringa, and soya, please. Santon Plus Coffee, ang kape na may plus. Panalo ang may masarap na dagdag sangkap. Mangosteen, moringa, at soya. Kakaiba. Kaya sa Santon Plus Coffee ka na. Santon Plus Coffee, available sa piling drugstores nationwide.
3: Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil X na X yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng Slide. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
4: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3. At wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3U.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika. Turbo Food Supplement for Men.
5: Ako si Jaime, o sa ka-retired na sundalo. Sa una ka bata-bata pa, paspas pa muhulbot-buto o pusil. Karon kay gulang na, kurog-kurog na.

0: Turbo Food Supplement for Men.
1: Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
2: Turbo, wagas ang lakas.
1: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
3: Sister Pain.
4: Ako si Heide, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagpalanakit sa akong liog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Ba't yan ko gid balang ipikto?
3: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
3: Pagpili sa mga butika. Samphone Gold. Coffee Mix.
6: Ako si Ansang Sumag. Isa ka sudyante. Kadagabi.

0: Southern Gold, Coffee Mix, gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Southern Gold, Coffee Mix, nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Bibili sa mga butika.
1: XFM 103.9.

0: 103.9. Santon Gold Live Testimony.
1: Agapito po, taga Nara. Ang asawa ko ay high blood. Tatlong beses na siya ng hospital. Ngayon, nag-shift sa Santon Plus Gold. Hindi na hina-high blood ang asawa ko.
0: Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
2: Ako si Eric, dati ang hina ng katawan ko. Maambunan lang ng konti, nagkakatrangkaso na agad ako. Pero after ko mag-take ng Santon Vitamin C regularly, malakas na ang katawan ko.
0: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C. Pili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon. Kag vitamin D3. Yaa, mamantinir ka sang kape sang ordinary. Puro lang tamis. Wala sang health benefits. Switch ka na sa Premium D3 Coffee Mix. May stevia and natural sweeteners. Halin sa stevia leaves. Ang Premium D3 Coffee Mix. Ang may aramat sang vitamin D3. Nga pampapaskog sa atong natulan. Pampagana sang uto. Kag pampa-improve sa atong immunity. May Santon. Nga bugana sa antioxidant. Premium D3 Coffee Mix. Madamit na. Super healthy pa. Mabili sa mga butika.
3: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea. Gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
4: Clear Skin Beauty Sun.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Laging napaparay sa sakit ng katawan.
2: Sunfoam Plus
1: Herbal Oil,
2: garantisado
1: maaasahan
2: sa sakit ng katawan.
1: Kaya para sa maginhawang pakiramdam,
2: mag Sunfoam Plus
1: Herbal Oil,
2: ang pamahit na all-in-one
1: sa presyong magaan.
2: Sunfoam Plus
1: Herbal Oil.
3: Chronic pain,
4: ang sakit.
3: Mag System Pain,
5: muscle fever,
3: acute pain,
5: kahit ano pang pain,
3: basta pain.
5: Mag System Pain,
3: tangkalang pain,
5: fast and safe.
3: System Pain,
5: symptoms persist, consult your doctor.
3: The pain.
5: Mabibili sa mga butika.
3: Sunfon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Clarice Sanghandumana. Isa ka call center agent. Nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangkakuha sa pulaw. Kundi makapauli kuya balas ng glowing gihapon. Good thing may Sunfon Gold Coffee Mix. Maluwas na manamit gin. May free collagen ang gutatayon ka pa.
3: Sunfon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Sunfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
5: Mabibili sa mga butika.
7: X. XFM.
8: FM.

0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga bukika. Sanfon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Sanfon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Nga enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagka

0: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga butika. Santhon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa world mo ang Santhon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kag glutathione. Makapahubin pa sang nawon.
0: Santhon Gold.

more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita saan mang sulok ng bansa. Sa Bacolod 103.9 XFM.

0: FM 103.9. Santon Gold Live Testimony.
1: Juanita Badajo, taga Barangay Manalo. Masarakit ang katawan. Tapos laging namamaga ang bintik ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Na rin yung pamamaga ng bintik ko. Subukan po nila para mararamdaman din nila ang mararamdaman ko.
0: Santon Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinahusay. Mabibili sa inyong mga suking butika. Santon Plus Coffee Bean.

0: bibili sa mga butika.
1: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus Vision X Plus. Ayos yan!
2: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, we keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We're Reyes family and we're certified premium D3 users.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaipiktibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Ay, kapuya, uy, bilal ko gabi eh.
6: Naunsa di ay ka?
5: Grabe si Unyok. Dugi sa pian. Kusgan kaayo.
6: Unsay buot pasabot ni mo nga kusgan kaayo.
5: Kabalo baka kining turbo? Isulayan na mo ni Mr. Kagabi eh. Pastilan. Exciting kaayo? Nalipong ko.
6: Oo, the familiar sa ako ana. Nakadungog na ko anang turbo.
5: Oo, Mari. Turbo. Sulayin ninyo. Para wagas. Ang lakas.
3: Turbo Food Supplement for Men. Ihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
7: Turbo, wagas ang lakas.

0: Sister Pain. Pangalang Pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pipili sa mga butika. Sanfon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malo, isa ka-teacher. Sa Sige Tindog sa Bilog ng Adlaw, nag-aatake na ang pagsakit sa akong kasukasuan. Siling nila, okay sa joints ang collagen. Nabatian ko ini sa radyo ang Sanfon Gold Coffee Mix nga may collagen. Siling ko do pinasahi ni nga kapihaw. Nagbakagid ko, kaging kapi ko ini adlaw-adlaw. Tuod gid man, nahagan-haga na ang akong joint discomfort kag na-enjoy ko pa ang malangit nga sabor.
0: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
2: Namamayagpa sa anong sulok ng mundo. Luzon, Visayas,
3: XFM Bacolod,
4: sa XFM
2: and Mindanao, with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines, nagtataguyot ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod 103.9 XFM.

0: FM 103.9.
1: Couple Plus Gold.
2: Ako si John, problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko mauna ang aking mga paa. Narinig ko na meron Santon Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti nang nawala ang rayuma. Salamat sa Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
3: Ako po pala si Edwil. Binansagan ako dating payato dahil hirap ako sa pagkain. Ngunit nung uminom ako ng Santon Vitamin C, mabako at bumalik ang gana ko sa pagkain. Kaya't laking pasasalamat ko sa Santon Vitamin C.
1: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag Vitamin D3 sa madbalang adlaw mo bangod sa discomfort, tugas ang constipation. Mag Premium D3 Coffee Mix. Ang solusyon may Santon kag bugara sa fiber. Goodbye sa pagplanakit kag pagplanhigas ang tiyan. Ang pagpamuhin easy sa bulig sa Premium D3 Coffee Mix. Kung bloated ang tiyan, tandaan, ikape mo lang. Mag Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. A quality product of Yes to Health Incorporated. Premium D3 Coffee Mix.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain. Dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
5: Hirap sa paghinga dahil sa asthma? Huwag mag-alala. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil. Sister Pain.
6: Ako si Sara sa aking kapita ni Lilo. Sa aking call center agent. Burmig, ako nagkakamigraine tungkol sa pulaw sa trabaho. Ibang ganyan epekto sa akong sang Sister Pain. Nagsigda, sige na matulang pagsakit sa akong ulo.
1: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain.
7: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
8: Ako si Meribel, isa ako ka nurse. Ang sikreto ko nga active gid ako sa work mo ang Santon Gold Coffee Mix. Makatatlo hasta apat ako ka cups adlaw-adlaw. Maluwas naman namit ang sabor. Gusto-gusto ko gid ka may collagen kag glutathione. Makapahubin pa sang nawo. Maduty ka gid nga fresh.
1: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and the glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. At gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
9: Nga, XFM, kid how?
10: Kayo pagbuktaw ko, balita na yun mo.
9: Nga, XFM, kid.
10: Eh, nami ang music, ah.
9: Nga, XFM, kid.
10: Ay, wala ka lang music, magkatapos mabuktaw ka, may arapin sa mga balita. Blabos yung amin, bigit sa mga DJs, nalakag.
11: Wala sang konkretong asa.
12: Kag wala sang katumbas nga rason kung naka-X, ka-X, ka-X. Simply,
9: may how kita pa.
12: Enjoy lang.
9: Nga, XFM, kid how?
13: Timo!
0: XFM 103.9.

0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagbili sa mga butika. Santhon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malou, isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santhon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw-adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Santhon Gold Coffee

0: Mabibili sa mga butika.
1: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
2: Ice yan!
1: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take premium D3 araw-araw. It's better to stay protected, kaya ikaw din, mag-premium D3 ka.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Mmm, exciting!
6: Mahal, pasensya na, late ako uli. Kapagaw naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
5: Okay, ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
6: Sure ka?
5: Oo.
6: Exciting!
5: Pero pagkaonsa, para kusgan ka unya.
6: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan na energy. Nakaturbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
5: Lahi gyud. Basta naka-turbo.
3: Turbo food supplement for men. Himo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
5: Turbo. Wagas. Ang lakas.
3: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
7: Sister Pain. Ako si Danny, isa ka bus driver.

0: walang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga butika. Samphone Gold Coffee Mix.
1: Ako si Rodel sa Tapuli. Damo gapamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko gapangapi man lang ko. Api nga Samphone Gold Coffee Mix tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione. Sugod subong tanan ko nga office mate nag Samphone Gold Coffee Mix na.
0: Samphone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Samphone Gold Coffee Mix. Tagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Bibili sa mga butika.
2: Nga, XFM, kid, how?
3: Kaya pagbukta ko, balita din mo.
2: Nga, XFM, kid.
4: Ay, nami ang music, ah.
2: Nga, XFM, kid.
4: Ay, pula ka lang music, magkatapos mong talk-up lang, mayarap ko yung mga balita. Blabos yung amin, pagkita mga DJs, nalakad.
5: Wala asang konkreto, nga sabat.
6: Wala asang katumbas nga rason, kung naka-X, ka-X, ka-X, simply,
2: may how, kita, pag,
6: enjoy lang.
2: Nga, XFM, kid, how?
7: Tingin mo!
5: FM 103.9.

Good morning, Pilipinas! Good morning, siyudad siyang Bacolod! Welcome, welcome sa itong programa dito sa Exciting Pilipinas! Subong yung adlaw sang Webes! Thursday na kita, Thursday na mga katrapa, June 18, 2026! Wow! Bago na naman mga katrapa yung adlaw para sa atong tanan, kag good news! Paraya sa mga bakulod nun, tungod sa mga adlaw, June 18, 2026, special non-working holidays! Mga katrapa na wala na naman sa klase and wala sang obra here sa Bacolod City, mga katrapa. Dari lang niya sa Bacolod, ha? Tungod, Charter Day, no? Ika-88th charter anniversary sang syudad. That's why wala sang trabaho. Eh, grabe ba? Grabe ng mga kabataan. Bago palang bukas ang ilang klase. Pero duha na dayon ka-holidays. Ang ilayangan na... na-celebrar. Pero tia, subong mga katrapa sa liwat, June 18, Charter Day. Ka-88 na ang Charter Day sang city. So, karon, bulumantayan yung man kami dira kay May Parada. Magawpod ang XFM Bacolod! Magawpod kita sa parada mga katrapa sa bantay-bantay. Inyo kami dira ni katrapa Franz Andrew Burgos kag sino pagiganing maupod ula ko idea. Pero mga katrapa, live na kita sa ato niyang official Facebook page sa XFM Bacolod News, kung XFM Bacolod News and Public Service Authority. Aranadir ang live na ito, no kita o nakuho. And syempre, mabatian naman kita sa inyong mga tag sa karadyo, yara kita. Sa ato niya radio frequency, yara kita sa FM banda, sa inyong mga tag sa karadyo, yara kita sa... 103.9 and 96.7. Pati una ko dahan. And of course, mga katrapa, oras at ng subong oras. Alas 4.54 na! Bugtaw na. Sa ilayan ni Walter Villan. Good morning! Sila ni Tita Sally na taraje dira nga nagapang limpyo na sa dala noon sang Fuente Belia. Agapa! Good morning! Hi, Sir Lloyd Davales. Good morning! Bugtaw naman, Sir Lloyd. Damayong aga dira sa imo. Kaya sa tanan niyo mga katropa nato ni nagatutok sa karon sa itong programa dira sa Exciting Pilipinas. Mayong aga! Ano na mga dapat i-obrahon subong man? Ano na mga naka-schedule? Dira nakatalana nga ti mangin ano ninyo basihan sa inyong mga activities today? Mayara ka mo bala performance? Mayara ka mo bala sa check-up? Mayara bala ka mo sa shopping schedule? Sana all, you know, shopping shop. So, ang matamata nyo na check ang inyong mga planner, inyong mga schedule. Agad nyo mapareparahan. Aga pa, subong niya nga Huwebes. So, mga estudyante, dahaw ay klase, wala klase. So, dapat pagtinersin yung mga balay o kung obrahangin yung mga natala ng activities para sa next day. Oras natin 4:56 na mga katropa. Kag sa mga katropa natin na dira, subong yan nga aga. Nagatutupin sa aton na sa ilan ni Walter Villan. No, but thank you, kuro sa pag-shoutout aga pa. Sa ilan dira yan ni Tita Nanath Manalo. Good morning, man. Sa ilan ni Tita Mary Andlia de Simadra. Good morning. Sa mga katropa natin, nagatutok sa aton na... radio dira, no? Sa mga nagalantaw sa Facebook Live natin. Sa mga Facebook Live viewers natin, dira yung balin Sir Lloyd Navales, dira yung no office work for today. Yay! Sila lang katropang Lloyd. Dira. Kami may ari diya. Sige lang ah!
Nagtiyan mo na mga katropa, no? Subong galing kabahin pag isang programa sing Charter Day sing syudad. Wala labot sa parada karon biyara pag isang Banwahanon Award man karon sa gabi. Kagti ang guest speaker, subong yang 88 Charter Anniversary amuya si Kong Javi Benitez. So, as per mayor, siya ang mangin sa guest. Ang guest speaker sa syudad, bangod niya, siya ang head sa creative something, no, sa may House of Representatives, which is amuna siya ang department nga nagabulig nga tiang syudad bala mga katropa. Mangin isa ka gastronomy city. O for example, masulod ng isa ka city sa creatives and gastronomy. So, think ba, nag-apply na itong syudad. Hopefully, nga next time, matawag na kita din nga city for gastronomy and creatives. Masal kita gastronomy, mga katropa. Amuna siya ang ako, gastronomy. Gastronomy, ha? Amuna siya, mga katropa, ang nabalang inyo lugar. Madamo sa mga pagkaon nga. Kumbaga, luto. Gitalin din sa ato nga. Pwede natin ma-share. No, sa tag. Sabi nga, sample, baligyan natin yung mga chicken itasal. Ang mga niluto sa bakulod nun. Nga lamit, limpyo. Kagit, magsiling kita nga gastronomy. Nabalang ginuto. Mugi na hindi bala sa tawag nga fast food. Hindi mga muna, kundi mismo nga mga lutong bahay. Yung dabi ako na natural, organic, ang pagproseso. At, basi dasan kilala ko naman ang syudad, no? Nga amusin na. And sa ilan ni Sir Lloyd Navales sa mayong aga. Aga po siya kunubugtaw. Kay Ma'am Shirley Arevalo. Good morning, man. Sa kay Jelwin, naman ni Jelwin, dari sa itong good morning, katropang Wen. Dan sharing na siya po na salamat. Kaya pamating sa kunusubong sa 96.7. Happy Charter Day Celebration dari sa Bacolod City. Ay, tsakto! Happy Charter Day sa iyo, dara ka, katropang Jelwin. And nabalya, may traffic rerouting naman ini nga matabo. Yes, correct, good. Kamiyarangit sa traffic rerouting, masugod na ang pag-closure sa pilakadala nung affected. Alas 6, mga katropa. So, ha, sa mga nagabiyahe, dira. At least, aware ka mga miyara sa mga road closure for the parade. Sa ilan ni Ma'am Beverly Sarabia, good morning, man. Mayong aga! Nakatutok na sila sa atong tanan. Kag mga katropa, sumong aga! Mayo lang tanggap pagdiga mo, ah. Sa mga katropa natin, Dirayati, kamusta? May muta ka? Kaya nakuha. Sa mga bago, walang malabog daw. Ang kasabihan na, nagtulog, kataguro, may muta ka pang ako. Oh. Pero hindi mo na muna yun. No? Hindi naman muta ako mo. You can gain energy, of course, when you're sleeping. Oo, at least hindi ka natuyo, di ba? May energy ka. And so much more. Kasi mga kasabihan lang yan. Sa mga nag-digamod na subong, nag-lakat-lakat, nag-biyahe, no, mayong aga sa inyo katanaan. Kagsaliwat, welcome sa programa nato na Adria sa Exciting Pilipinas. Kaupod, si katropang Wendell Balinario. And mga katropa, alas 5 yung punto na. Alas 5 yung punto na, kay alas 5 na. Aray ng mga musika. Aray marakrakan taga pa. Rock'n as in rock and roll to the world. Mga katropa, just do your best. Just be yourself. Kasi sino ba sila? No si bala si. Good morning!

0: XFM Bacolod, News and Public Service Authority.
1: Santon Plus Gold, mas pinalakas.
2: I'm a retired captain. Overweight ako ng konti. Yung paa, every morning, namamaga. So I tried Santon Plus Gold. Salamat, very effective. Masarap ang pakiramdam ko. Ang laki ng naitutulong sa akin.
1: Santon Plus Gold. Iba ka sa lahat. Santon Plus Coffee Mix. Iba ka sa lahat. Tamang tapan. Sa lasa, panalong panalo. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
3: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
4: Ako nga pala si Jeff, manager ng King John. Unti-unting lumabo paningin ko dahil online ang trabaho ko. Malaking tulong sa akin ang Vision X Plus. Kaya kahit magamag sa kaka-reply ng customers, okay lang ang natakot.
3: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
5: Masaya ang buhay. Kaya inuumpisahan ko ang araw, nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule, ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Na ako'y exciting na discovery. Pampakusog!
7: Pampakusog? Wala ko nagkinanglan, anak preoy.
6: Historia eh! Laini pre, nadunggan ako ni sa radyo pang long lasting sa loving-loving kay misis.
7: Ha? Ka-exciting ko da na. Unsa day na? Turbo lang na ibawaan ko na astig o pang long lasting.
6: Unsa? Naka-turbo po di ay ka?
7: Wala o hala agad ka preoy. Karun pa ka na kay balo. Turbo lang ang malakas.
8: Oh! Turbo Food Supplement for Men. Himo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
9: Turbo, wagas ang lakas.
8: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika. Sister Pain.
10: Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagkalanakit sa akong niliog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Ba't yan ko gidbalang ipikto?
8: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Bili sa mga butika.
11: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat.
12: Santon Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santon Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santon Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Santon Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.

sa inyo mga rancho. Good morning, good morning, good morning. Mga katrapang, welcome sa liwan sa programa na ito. Nadiriya sa Exotic Pilipinas. Kaupon si katrapang Gwendel Balinario. Good morning. Now, kamusta, kamusta na kayo dyan? Oras na ito mga katrapa, alas 5:15 na. And sa mga nagagatutok sa atong subungo, good morning. Good morning sa ilayan ni Marlon Camport Villalba. Mayong aga. Sa kay Jesse James Tamba, good morning man. Namaliya, watching ko na from Damnam, Saudi Arabia. Good morning. Mayong aga dito sa inyo, Sir JC James. No, sa ilan ni Luisa Cachomba, good morning. Kambaliya din sa aton nga, good morning ko na ah. Nga pinata. Mga gusto ko yan. Pangagad, pangape, aga pa, no? Mga katropa, sa ilayan ni Rando Verdad de Los Santos. Good morning, man. Kay Andres Vincent Buyon Hugo. Good morning. Sa kay Nancy Loses. Ano? Kay Lola Nancy Loses. Good morning. Sa kay Arnais Irida. Good morning, man. Sa kay Melvin Tortola. Good morning. Sa kay Ma'am Beverly Sarabia. Good morning, man. Kay John Paul Salgado. Good morning. Sa ilan ni Walter Villander, mayong aga. Nakatutok na sila sa programa naton. Diriya sa Exciting Pilipinas. Sa ilan ni Sir RV Chris, kasi Chris, good morning, man. Mayong aga gina sa mga katropa naton. Thank you so much as pag-monitor, no? Sa ilan ni Marlon, diriya mayong aga gina. Oras na ito, mga katropa, 5:17 ate. Kamog down na kamuda. Ang alarm clock ka, naka, ano na bala, sa may mga obra ni ha, total T, ano man, subong, ah. Charter T man. Hinay-hinay, yung talang pukaw sa ini. Katropa, alarm clock, japon, ipaw ni Hunter, japon ng alarm clock. Tapos sa mga katropa, tadara, yung may mga obra, ako ni Mapa Kantuan. Good morning! Gising, gising, gising! Ay. Sa mga nag-drive pag ida wala subong, no? Nay-nay lang ha, medyo dulong-dulong pa mga katropa. Te subong nga webes, kon huwebes. Bago naman nga adlaw mga katropa para sa aton. Tanan nga mag-survive, nga maging kind gani ang balnila, di ba? Pero di mga katropa, this Thursday, yeah, medyo mapaang-paang, no? Aga pa paang. Kaya tinalikdan ka adlaw, to ka bugnaw to sa feeling. Kung subuto ka, pag-inuat, aga pa, no? Pero di mga katropa,

0: gan init sa Pilipinas, ya. The best nga mga Pinoy. Kung din gan init, mga pe. Kung din tugnaw, mahalo-halo. No, pero tayo mga katro, speaking of coffee, ya. Las 5, 18 na. And perfect for your coffee session. Then, nakainit na blasang tubig kay mga pe na ta. Mga pe na ta, mga katrapasang, pinakabago nga kapeseng Yes to Health. Tayo na yung mga katrapato niya, Santone Gold Coffee Mix. At may Santone Gold Coffee Mix, mga katrapang, pinasayang nga kape, hindi lang namit kag makapahealthy, makapagwapa, kag makapagwapo pa sa inyo. Ining kape, mga katrapang, amihar, lasang mangosteen, malunggay, chia seeds, turmeric, santone, plus of course, glutathione and collagen. Ang kape nga makapagwapa kang makapagwapo, kape mo na, skin care mo pa. Diin ka na, drink ka na sa Santone Gold Coffee Mix. Sa gusto naman rin yung magpapugtaw, huwag yung papukaw, aga pa. Of course, mayaraman kita sa atin niya, mga katrapa nga, premium D3 coffee mix. Hindi naman niya ang kape para sa aton niya nga mga gusto na siyang barako. Atong premium D3 coffee mix. Pero take note nga, marami pag-itini ang premium D3 coffee mix. Kaya hindi lang kape nga isog, ng kape-kape ang aroma kaglasa, kundi nami pag-ed kay, hindi mo na kinanglan pabutangan siyang sugar, mga katrapa, para sa mga diabetic, ano? Kung taas ang sugar, dira mga katropa, hindi ang paragid sa inyo. Kahit ay niya, may aras ng stevia bilang pampatamis. No need for sugar. So, healthy good nga kape. Ang premium D3 coffee mix. And of course, sa mga mahilig naman niya, magpainis nila mga tiyan aga pa, pero hindi sila gusto sa caffeine. Gusto nila sa something gamak ka pa. Healthy sa lawat at the same time. Namit ang sabor, meron kita sa Santone Plus Coffee Mix. Meron naman niya sa ingredients nga malunggay, suya beans, mga katrapa. Of course, may Santone. Nasa din naman, mga katrapa nga, ini naman niya perfect for the whole family. Especially nga nagbalik na sa klase sa karoon, mga katrapa. Manamigid ang Santone Plus Coffee Mix for your kids and for the whole family. Paris, tinapay, blaga pa. Pak na pak, swak na swak with our Santone Plus Coffee Mix. Oras natin 5:20 na, and at this time, ato naman, nagpadulungan ng ato naman yung mga katropang TikTok and video. Subong, bago na naman yung video, di ba uso ni Subong ang hindi nga, ano, nga line from a movie. Kaya ginahimo nila nga challenge. Gina-challenge nila through acting like happy, sad, angry, mga mamusin na, no, supportive, something like that. Ano naman yan? Ginahimo naman saot. Ginahimo yan naman saot. Kag, babato niyo pa ko ayan kung mas lala pa ko, diba? Oh, mabato niyo ayan. Anyway, sa good morning sa ila, di ba, Rona Desabal. Mayong aga. Mayong ang pagtutok sa programa natin. Are you ready? Ari na, wala sa patumpik-tumpik pa. Tumpik-tumpik pa. Ari na nga to niya nga. TikTok and video. Ari na. TikTok na.
1: Bakit ka ba nandito? Hindi mo pa rin ba natatanggap? Ha? Na naging akin si Adrian? Ha? Akin siya! Akin si Adrian! Akin siya! Akin siya! Akin siya! Wala ko sa'yo, di ko! Akin lang ang asawa ko!
0: Eh, kita nyo lang, kita. Doon sa ano bala. Anyways, ako na sa mga katropa sa trending ni si Anteo. Bungga bala ang niya choreography. May ito pong ulay. Ito pong ulay. Basta punta. Amo na yung uso. Kayo may harap na being unang sugod sa Wow OK Challenge. Wow OK Supportive. Wow OK! Disappointed. Wow. Okay. Asta nga, so on and so forth. Asta, ngayon di na wow, okay. Naglambot na sa mga lines, sa mga movies. Di Ariel, kayo ito kay Angel Oxy, na di ka kay Maha Salvador. Tama. Walang sa'yo, Nicole. Akin lang ang asawa ko. Akin lang si Natoy. Di ba? Awa na de. Chakta. Kaya naglambot na gani sa amo ni. Yaya, wala iya gin challenge. Lain man niya yan. Naging mo masaya sa own niya challenge. Gin, saot pagidya sa ang babaeng ito. No, the best, no? Anyways, nakapalipay sa atin. Niya, adlaw. Uburahan ko muna blang wow, okay challenge. Buwas, dere, live on air. Wow, okay. Sige, buwas. So good morning sa ilan rin ni Marlon. Ay, tapos yung kay Marlon. Kay Sangoy T. Jason. Good morning. Ang balinga, good morning. Shout out ko nung kay Bernie Lumbres from Barangay Ilihan. Good morning. So nga taga Barangay Ilihan dyan. Kay Karen Melieso, good morning man. Kirain ni or kirain siya. Toto, sorry. Mayong aga tira sa inyo. No? And of course, sa mga katropa natin, yan nagatutok good sa aton subong. Oras natin, 5.23 na, alas 5.23. And dari na kay tapos na kita sa rakrakan, dari naman kita sa giling-giling naman sa dari naman kita sa Zumba Pips. Ah. Are you ready mga katropa? With real... Real na real ang ating mga Zumba galawan this morning with Winnie Revillame. Arina, igiling-giling.

0: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
1: Fungi, bacteria, at viruses. Nasanhi na mga sakit ba ang iyong kinakatakutan? Mag-Santol Plus Gold, ang mas pinalakas at mas epektibong suplemento na makatutulong upang maiwasan ang mga sakit tala ng fungi, virus, at bacteria. Santol Plus Gold, ang kapsula na may saponins, isang phytonutrients na nakita sa pag-aaral na makatutulong maiwasan ang mga sakit na bacteria ang dahilan gaya ng UTI, ulcer, tuberculosis, pneumonia, at iba pa. Santol Plus Gold,
2: mabibili sa mga butika.

0: ng suking butika. Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix.
0: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
1: Premium D3 Coffee Mix.
2: XFM.

0: Get ready, Cebu! The biggest and the most colorful running event of the year is here. Join the Winter Color Run 2026 on July 18, 2026. Starting 3 a.m. onward at City de Marie. Choose your challenge. 6K, 12K, 16K and run for a chance to win amazing prizes. Four lucky winners will take home a brand new Honda Click 125 V4 motorcycle. Plus, win four iPhone 17, four MacBook Neo laptops, four iPad A16 tablets, four Sony wireless headsets, four Huawei Watch Fit, four smartwatches, four JBL Go 4 speakers, four Huawei free buds, and many more exciting prizes. Register now. Visit our registration booth at Avellana Sports Complex every Wednesday to Saturday. For online registration, message Windsor on Facebook or visit windsor.ph. Don't miss the fun, the colors, and the chance to win big. Windsor Color Run 2026. Run, celebrate, win.
1: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
2: And nagabalik sa inyo mga tags sa radio, mga katrapad rin sa programa natin, Exciting Pilipinas. Sa kamusta na inyong mga morning? Oras natin mga katrapa, alas 5.36 na. Oras, syempre mga katropa po dahil lang sa pagpamati. And thank you so much sa mga nagupod sa aton, sumong, sa ilan ni Antonio Jolly Sr. Sa ilan ni Lina, sa Kachombo, and sa tanan yung mga nag-monitor sa aton nga nagupod, sa ilan ni Rezame Alcalde, Karine Bellezo. Good morning. Thank you so much. Kag mga katropa, syempre, no, pantagin nyo kami dala sa dalanan kay mag-upod. Ang exit ng Bacolod sa parada sa 88 Charter Anniversary Celebration sa syudad. Mga katrawa, kita-kits naman ang buwas sa aga. Andri lang sa programa natin nga, Pampukaw kon aga. Andri sa Exciting Pilipinas. Thank you so much. And of course, hindi na pagliswapang yung mga tag sa karadyo. Magkabulos ang The Secret of Health and Express Malita after that. Kapod si katrapang Franz Andrew Borges. Madam mga salamat mga katrapa. Happy Charter Anniversary, Bacolod City. And of course, happy, happy Thursday. Good morning!
1: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
3: Supple Plus Gold. Ako si John. Problema ko, ang pabalik-balik na rayuma. Di ko maunat ang aking mga paa. Narinig ko na meron Santon Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti nang nawala ang rayuma. Salamat sa Santon Plus Gold.
4: Supple Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santon Cafe Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasan ng kape na. Santon Cafe Mix. Mas masarap kapag healthy. Santon Cafe Mix is now available in your leading drugstores.
5: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
6: Ayos yan!
5: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
7: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
8: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
7: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
9: Mga Paragoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
10: Sister Pain! Ako si Lani, isa ka ba

0: ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor.
1: Isa naman kabya natin ang nagpamatuod sa kanamit kag benepisyo sa Xanthan Gold Coffee Mix.
2: Ako gali si GC, Head Security sa isa ka bol. Nakatila ako sa kape nga Xanthan Gold Coffee Mix. May collagen gali kag glutathione do naghamis ang akon nga panit. Kanami gali magigop sa kape, kapin pa mabugnaw ang chimpo. Diri na kuya sa Xanthan Gold Coffee Mix.
1: Xanthan Gold Coffee Mix.
3: Nakapangapi ka na
1: kag nagwapo ka pa.
3: Xanthan Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Kag sa mga drug stores malapit sa inyong mga lugar.
4: XFM.
5: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
6: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
5: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
6: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
7: Nga, XFM, kid, how?
8: Kayo pagbukta ko, balita din mo.
7: Nga, XFM, kid.
9: Eh, nami ang music, ah.
7: Nga, XFM, kid.
9: Ay,
10: wala ka lang music, magkatapos mukta ko, may harap ko yung mga balita. Blabos yung amin, bigit mga DJs nila, kagawa.
11: Wala sang konkreto, masama.
12: Kag wala sang katumbas nga rason, kung naka X,
11: simply
7: may how kita pa.
11: Enjoy lang.
7: Nga, XFM, gid how?
13: Timo!
14: XFM 103.9.
15: Yes to health!
16: Iyari na ang programa na The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadulong sa mga impormasyon na may kaangtanan sa atin ikaayang lawas. Magatudlo man sa maid-id kag natural nga mga pamaagi, agud malikawan ang mga ginabatsyag sang atin lawas. Ganing dali na aton pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.
17: Mayong adlaw naman sa inyo tanan, mga suki namon sining mga sumulunod kag tagpalamati sa programa The Secrets of Health. Ang ato sining pagparagad sa sining programa ang tinutuyo sining mahatagan kamo sang ideya, informasyon kag maedukar sa kun ano ang mga nagakadapat nato sining himuon para matipigan tang ato sining lawas, para makalikaw kita sa mga masakit. Nagadako man ang problema ta kun may magsetin ang masakit sa aton, kay kinahanglan mo gid maggasto eh. Kinanglan mo gid mangita na sang tambal kag kun magset in nga ni mga simptomas ang masakit. Kakahulugan ina nga nagadako ang aton sining nga kinahanglanon nga galastuhon parang inugbakal sang bulong. Pinakaimportante sa tanan is prevention. Kun may ara man lang kita sang pamaagi tiempo para nga mangin healthy ang aton sining lifestyle. Ina mga abyan makabulig agud to makalikaw kita sa mga grabe sining pamalatian. Pwede ka mo makapasakop sa ato sering pagpanagad basi may mga concern ka mo darang masarangan karon sabton sa ato sering consultant dari sa programa The Secrets of Health. Sa ato sering pagpanagad o punta ang ato sering Doctor of Alternative Medicine Practitioner and consultant sa programa The Secrets of Health, Doc Leo Amos. Doc Leo, welcome na sa programa The Secrets of Health.
18: Welcome man, Sir Josie Lano. Gina-welcome na ito ng aton sini mga tagpalamati sa kutob sa manabutan sa aton sining tingog sa pagwaragwag kag sa kinandan. Yari naman kami ni Sir Josie Lano sa paghatag sa inyo, pagdulong sa inyo, sa pila ka mga mapuslanon nga mga informasyon may angot sa aton sininga ikaayong lawas. Hindi na kita maghulat nga magbalatian antes pa manginaktibo kita sa pagtalupangod sa aton sininga kalawasan. In fact, kadamo sang mga magamit naton sa aton palibot nga hindi mabakal sa butika. Ultimo ang pagsunod sa mga suggestion naton diri sa lifestyle modification para makalikaw kita sa badatian. Kag para magpabilin nga ang lawas maligon, kag para adlaw-adlaw kitang may proteksyon, ang paginom sang Santhon Gold Capsule, Premium D3 Capsule kag Santhon Vitamin C, kita sini ang mahimo nga mabuligan.
7: Yes!
17: Mag-inom ka mo sang Ultimate Trio. Inatawag na ito nini nga Ultimate Trio sang Yes to Health Incorporated. Sunthone Plus Gold Premium D3 kag Sunthone Vitamin C. Ining tatlo ka mga produkto ini si quality product sang Yes to Health Incorporated, duly approved sang Food and Drug Administration. At babakal sa mga butika nga suki ninyo, bla pamangkot lang kamo sa Sunthone Plus Gold Premium D3 kag Sunthone Vitamin C. Sa Bacolod City, available dira sa Yes to Health Store sa Barangay 39, Lisari Street in front sang Marayo Bank. Available da ang mga produkto nga ini. Kadto lang kamo da, kon volume ang inyo sini nga baklon, dako pang discount nyo sini nga makuha. And then sa mga kaiping sini nga kaprobinsyahanan dari sa aton sa isla sang Panay kag Guimaras, kadto lang kamo sa suki nyo sini nga mga butika kag pharmacy. Pero kon makadalikat kamo diri sa siyudad sang Iloilo, kadto kamo sa clinic sa Yes to Health Wellness Center sa A Young Building, Yulo Street, atubang sa Midtown Hotel. Libre dira ang konsultasyon adlaw-adlaw.
7: Yes to Health.
17: Pero diri kita sa mga hiyang niya sa kape, may kape para sa tanan pati kabataan. Kay wai niya caffeine kag wai coffee beans, ang Santon Plus Coffee Mix, may mangosteen powder, soya powder, kag moringa powder. Kita niyo wai kape, wai ya sang coffee beans, wai ya therefore sang caffeine. Pwede kay inom sini mga kabataan kaysa sang function sang isoflavone nga ra sa Santon Plus Coffee Mix, amo ang pagpa-activate sa ato sini nga brain functions.
18: Gantuman kita na kaimportante Sir Josiel, no? Kay tanawa bla subong mga pamatanon pa pero mga malipato na. Mahina na ang memory. Actually, naka-notice mo siguro ang kadamuan sa nga pag-abot sa spelling. Subong daw medyo mahina na ang mga ulihing tubo. Ano? Although hindi man tanan, isa sini nga makabulig sa aton sa Sir Josiel para mangin matinandaon kita, amo ang lecithin. Na nagabulig pa-aktibo sa aton sa nga brain. Pwede sa makabataan. Kag sa mga may edad-edad na Sir Josiel nga naga-malipaton man. Makuha na to na siya kung maginom kita sa Sunthon Gold Coffee Mix.
7: Yes to Health!
17: So para sa mga diabetic, may matamis kita nga kape, pero ay problema nga makapasutap sa blood sugar level kaysa sweetener is stevia, and that is premium D3 coffee mix, Dok Leo.
18: Kinasuggest ganin naton sa mga diabetic nga isaman sa kinanglanon nila ang pagpasilak sa adlaw para nga ma-activate ang ila sininga sistema dira lawas, especially kung may vitamin D sila para sa insulin sensitivity. Pero kuno ay kamo time, ari na lang kapihan nyo ah. Pilian nyo na lang ang premium D3 coffee mix. Ang isa sini sa advantage, may vitamin D3 kamo para man sa insulin sensitivity ni. Kagwaya man sin problema nga madisturbo nyo sa blood sugar tungod nga stevia ang iya sining hagin na gamit nga pampatamis sa dira.
0: Sunthon Plus Gold.
17: Ang hypertension may mga simptoma, may mga patimaan. O galing pag set in sang simptoma o kon mga patimaan sa lawas ta sini. Bot ang balos ni Doc Leo, ara na naduktan ka na.
18: Kag posible Sir Josiel, may mga nahalita na sini nga mga parte sa aton sini nga lawas.
17: Medically may explanations ini ang inatawag nato sini nga BP or blood pressure ta depende sa readings, no? The systolic and the diastolic nga reading sa aton sini nga blood pressure. Sa present nga pag sinalayo ang lifestyle ta, Dok Leo, pila dapat gid man sini ang i-maintain mo nga blood pressure para makasiling ikaw nga low risk ako sa possibility of having a hypertension.
18: Para mahambal naton Sir Josiel nga normal kag healthy nga aton sini nga blood pressure, ti dapat dira kata sa 120/80 o kon less sa dira.
17: Speaking about less, no, manubo sa 120/80.
18: Correct.
17: May ara kon kaysa nga reading nagataas ang iya sini nga over. Let's say for example 120 matuod, pero ang over yo kon sa galabot tag 90 tag 100. Ina nga mga kondisyon na makasiling ikaw nga you are at risk of a possibility of having a hypertension na Dok Leo.
18: Yes Sir Josiel, kay imbalance na sa dapat i-considerar gid naton ina siya. May ara man gani nga like 120 ang imo sini nga systolic, pero diastolic nimo is less than 80. May mga bagay kagyapon niya i-considerar sina.
17: So kung mag above and below normal, but tambalon something is wrong sa sulod sa imo sini nga lawas and must be corrected, Dok Leo.
18: Correct.
17: Pero kung may BP, ikaw blood pressure of 130 over 80. Ba't tamalun sini 130 ang iban sini okay-okay pa. Pero ara ka na galisa mo direct risk of having a hypertension, Dok Leon.
18: Kumbaga, Sir Josel, tinagaulo umpisa na ang pagtaas mo sini nga blood pressure. Kinanglan mo na sini ang pila ka mga lifestyle changes o kung ng iban sini inatagaan na sang ila sini mga medical doctors ang maintenance.
9: Supple Plus Gold. Ako si John. Problema ko

0: ay iban dok layot galabot tag 200 pa daw okay malang sa ila pero makitaan mo nagapalamula nga daw palanggit umlang ang pagkapula galabot tag 200 over 120 180 over 120 pero kaya gyapon sa ila sining alawas pero anong risgo mo sini Dok Leo?
1: At yung reason ni Sir Josiel hypertensive crisis na ni very high crisis na, risk
0: crisis na ni Dok Leo ha?
1: Yes masiling na nato yung emergency situation lagan ka na yun sa imo sining ha? Medical doctor kikinanglan mo na sining immediate medical help
0: in short kung nakalabot ka gali sa amo ni nga blood pressure basi matumba na ikaw nga way pilas.
1: Correct.
0: About this problem sa hypertension gulpi man lang ini naga set in sa aton ang ibang triggered for example ang iba nabi palakaon sang matambo labi na gid kon palakaon ka aligi bala sang alimango kag kasag nan numero uno gid na mamatambok pareho sa bisang baboy pero sa baboy just to give you a trivia ha ang pinaka masakit sini kag ang pinaka delikado hindi inang puti niya nga ma naga uyog-uyog kundi ara sa panit ang pinaka delikado gid sa tanan dira concentrated that's why nga ti magkaon kag ani sang panit sang litson sa mga plakaon sa litson kag sa nagakaon sa litson kon magkaon kita gamay lang sa panit bulong sa hidlaw kon gakaon kamo ah hindi nyo man pagpatami kay anything in excess kuno hindi man manami sa lawas
2: kung dati ayaw

0: now available in your nearest drugstores.
1: Kinanglan may baluan tani kon ano ang mga specific, for example, ang mga mataas itrisgo kon kulang ka sa amon nga bitamina kag minerals. Ano ini nga mga bitamina kag minerals nga dapat hindi magkulang always sa ato sini nga lawas, Doc Leo?
2: Ang ginatawag mineral nga potassium. Nagabulig ni siya para mabalanse nato nang aton sini nga sodium levels kag magrelax ang aton sini nga blood vessel walls. Ya kun sa diin ang kakulangan sini o kun ang low potassium levels, posible magresulta sir Josiel sa sodium retention nga nagapataas sa aton sini nga blood pressure.
1: So speaking about this potassium, masamin naton sini nga ginapakaon sa mga nagasuffer sang low potassium supply, saging dayon dalaganan ta.
2: Correct.
1: Inang way kagi balaluto nga saging. Ang dako galiit makuha kita nga potassium nga saging. Hindi nang sa normal nga ginakaon ta, but sa sub-aba lang hinatawag ta nga saging.
2: Correct, Sir Josiel.
1: And ang iya gali nga nutrition man sini, hindi lang ara sa masami na ito ginakaon nga unod. Kung inang sa daw labot-labot siya pagid, Doc Leo.
2: Isa man, sir, makuhaan na ito sang sustansya.
1: So, please be guided, ha? Mga tidbits of information ini kabay pa makahatag man sa inyo sang ideya kung paano ninyo tipigan ang inyo sa ninyo kayong lawas. Now, ining magnesium. Actually, gagmay man lang ining kinanglano naton sa lawas naton. Pero kung makulangan, kagali, ang sige-sige nga kulang ang magnesium supply sa lawas nimo, that could trigger sang imo sininga hypertension, Doc Leo?
2: Yes, Sir Josiel, ano? Kaya ang magnesium actually is a relaxing mineral. Nagabulig ni siya para sa aton sininga blood vessel relaxation. Di kabalo naman kita nga para nga ang aton sininga blood pressure manami kagabalanse, hindi siya magtaas. Dapat ang aton sininga kaugatan may pahanunot. Mayong iya sininga pagpahanunot sa lagaagi sinadira nga dugo. Nga kung sa diin, kung kulang kita sa magnesium, Sir Josiel, especially sa medyo malawig nga mga panahon, binulan o kung tinuig, nag-increase niya sa vascular resistance nga nag-resulta sa mataas nga blood pressure.
3: Masaya ang buhay! Kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: How about ining vitamin D? Actually, we can get free vitamin D kung kaya nyo man lang mag-sulay sa init, magpa-init, especially early in the morning. Nga early in the morning, bangod man kiti, hindi tama kasingkal. Pero as per our discussions before, Doc Leo, ang maximum nga makuha nato nga makadalawat kita at damo sining vitamin D kag madasig ang processing is between 10 o'clock, no? At 2 o'clock.
2: Kung kaya lang, Sir Josiel, no? Alas 10, alas 11, alas 12, alauna, alas 2, alas 3. Dira sina nga mga inoras.
1: Amo ni siguro nga wayti may ginastroke nga baka, no? Kay way ka panilong bisan ni lawig mus banglid, eh.
2: Gapabulad sa init.
1: Bastante sila yas vitamin D. So ang vitamin D, anong iya sininga function, Doc Leo? And if deficient ikaw sa supply sa vitamin D, ano ang nagakatabo sa aton sininga lawas?
2: Actually, no, masibod niya ang ginatawag role sa vitamin D, Sir Josiel, pag-abot sa balance sa aton sininga blood pressure. Kaya ang vitamin D, ang role niya sini, nag-a-adjust o kung nag-regulate o kung nag-control niya siya sa renin, angiotensin, aldosterone system, which regulates BP. Which is, ang low vitamin D levels ang ginaangot siya sa increased risk sang hypertension.
1: So, but increase ang risk, nagadugang sa risgo ni mo nga magka-hypertension ikaw. Bisan pa way ka sang history sang being hypertensive, kung kulang, kagsigisiging pagkulang sa vitamin D sa dawat. Ang masami sini nga ginamuno nila kung hypertensive ang tao na. In short, sini, may mga manifestation na nga ara na sa boundary ikaw nga magka-hypertension o kung magka-high blood. Ginalimit nilang imo sini nga sodium intake. Why? Nga kung masubrahan ikaw sodium intake, magabag kita sodium just like sang asin, ha? Sodium chloride na, eh. Nga kung masubrahan ikaw intake sang parat, na delikado para sa mga hypertensive, Doc Leo.
2: Kasubong sa nahambal na itong tagi na Sir Josiel, no? Kung nga akin ang lana itong sang potassium. Kaya ang potassium, amon iso nagabulig balanse sang aton sini nga sodium sa lawas. Nga ang pagnubo sang potassium, madulaan sang gwardya ang aton sini nga sodium. Nga kung sa diin, may ara kita sa ginatawag nga sodium retention. Nga magpataas ang aton sining nga blood pressure. Diarya ang ginahambalan naton among kakulangan sa lawas like magnesium, potassium, vitamin D. Samantala sodium naman niya sobra. Ang sobra nga asin sa lawas hindi man makapayo. Ginapahibalugid naton sa aton sining mga listeners, mga viewers naton nya ang more nga asin makuha naton sa aton mga ginakaon nga may labot sa hypertension dira sa processed food. Hindi sa asin nga table salt or rock salt lang naton.
1: No.
2: Kay araya makontrol ta pa na ya, matulo timpla ta pa na ya. Kun kulang madugang-dugangan mo, kun medyo maparat masabawan mo dugang. Mas labi nga magandam kita sa mga processed food nga damo sang sangkap nga sodium. Labi gid nato na ginarecommend sa ila nga maginom sang Santhon Gold Capsule, Premium D3 Capsule kag Santhon Vitamin C. Kun ang komposisyon sa ila sini nga mga pagkaon processed kag mga instant para nga rising imbalances nga matabo nga nagaresulta sa hypertension kun high blood pressure, dapat kunara ang potassium ara man ang sodium nga naga binuligay sila sa ila sini tagsa-tagsa ka obligasyon.
4: The secret of health.
1: Now, if we speak about green and leafy vegetables, ang limit nyo lang dira, basi hindi nyo bala fully ma-digest kung matamaan yung kamukabusog-busog yun bala. Dapat banaon nyo man nga ma-digest ninyo. Pero sigurado kita na hindi na kinanglan pa nga i-digest gida kag magtrabaho gida ito sining digestive system halaka pang puga tubla sa sulod para nga kuwaon niyang duga mambala ari ako kinanglanon duga awo gasip ihaboy na inom na lang sila si Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule kag Santhon Vitamin C. Why? Anong mabulig for example sa mga hypertensive, ano ang pag-inom sini kag ang pag-take naton and the advantage of those taking Santhon Plus Gold Capsule labi na gid sa may mga hypertension o kon may ara na sang high blood, Doc Leo.
2: Ang isa sina Sir Josel kasangkap dira sang Santhon Gold Capsule ti mera sa sambalunggay tinga daan ng deficiency nga daan nya nagaresulta sa hypertension, among kakulang sa potassium, among kakulang sa magnesium, kulang sa calcium kag iban pagid nga mga mineral. Sa sambalunggay may ara sina nga mga mineral, Sir Josel. Idugang mo pagid ang spirulina. Ang spirulina nagaangkon siya sang phycocyanin, isa ni siya ka antioxidant, anti-inflammatory and vasodilatory effect. Nagabulig pa nami ni sagali sa aton sini nga pag-function sang kaugatan. Ginapabakod nyo man sini ang aton sini nga mga kaugatan kag makabulig man siya para nga mabalansing aton sini nga ginatawag sirkulasyon kag magpanami pagid ang pag-function nar sang aton sini nga korason. Ang garlic nga nagaangkon ni siya sang allicin o kon allicin nga may vasodilation benefit man ni siya, Sir Josel. Nagabulig pa nami sa aton sining pagsirkular sa dugo kay ang blood vessel relaxation mayong iya sining pagpahanunot kag may manami man, Sir Josel, nga efekto pagabot sa aton sining lipid profile, sa aton sining cholesterol, sa aton sining triglyceride kag naga-enhance man ni Sir Josel sa nitric oxide production kay isama na siya sang approach o kung ginagamit man kag ginapausar sa mga tao nga hypertensive. Pero kung maginom sila sa Santhon Gold Capsule, kasubong lang, Sir Josel, ano, ang inang mga benepisyo na kuha man nila tungod sa mga nasambit na ito nga sangkap.
1: How about ining premium D3? May VCO, virgin coconut oil, malunggay oil, kag vitamin D3. Ano ang pwede sini mahimo sa mga hypertensive o kung may mga high blood, Dok Leo?
2: Amo ni Sir Josel, yan nag-modulate o kung nag-control sa renin, angiotensin, aldosterone system o kung RAAS o kung RAS balang ginatawag. Kini siya, Sir Josel, sa BP regulation. Isa man isa sa rason na kung nga ang dapat natong talupang doon ining renin, angiotensin, aldosterone system naton kay isa niso sa rason nga nagataas ng aton sining blood pressure. Kay nga aman, kung ang aton gani sining blood pressure mag-drop sa aton sining kidneys, masense siya nga nag-low ng sining blood flow, marilis niso Sir Josel sang enzyme na ginatawag renin. Ang renin nga ni itrigger nga naman ang chain reaction, maproduce naman isa sang angiotensin 2, amon ang active form, a substance nga nagapanarrow o kung nagaconstrict, nagapakitid sa aton sining ugat, kag nag-raise ang aton sining blood pressure. Ginastimulate naman sini ang pag-release ang ginatawag aldosterone, ang hormone nagabulig no para sa aton sining kidneys, i-retain niya ang salt and water, increasing blood and volume pressure. So kung i-combine na ito ni siya, ang iyan sining efekto, nagapataas siya sa aton sining blood pressure para ma-restore ang balance kung naganubo ang aton sining blood pressure. pressure. But the problem is, amo ni diri sir Dios ilang problem. If ang ining ginatawag ang relasyon bala sa sining system, ining ginatawag naton sa nga renin, angiotensin, aldosterone system, once gani karon nga mag-overactive siya, nagaresulta sa padayon nga pagtaas ng aton sa nga blood vessel constriction o kon sigi bala pagkitid sang alagyan, sang dugo, tungod nga nag-constrict ng aton sa nga ugat, excess of fluid retention, kag higher blood pressure over time. Amo ning problema Sir Josil. That's why no ang ining ginatawag RAS nga ini amo ning frequent target sang antihypertensive drugs kag ang mga ACE inhibitors and angiotensin receptor blockers are common treatments sa hypertension. Tungod sa amo ning rason Sir Josil kun naga-overactive na ini siya nga nagaresulta sa pagtaas man sang aton sa ning blood pressure nga amo man ni siya ang ginabuligan control sang vitamin D.
1: How about ang vitamin C? Ano ya ang role ya sini? Agudto nga hindi kita matamaan kag hindi mag-set in ang mga simptoma sa aton sang hypertension, Dok Leo.
2: Tama ka importante Sir Josil, no, ang papel sang vitamin C kag benepisyo niya sa pag-abot sa aton sining kaugatan. Kinanglano ng vitamin C para sa collagen formation sa aton sining blood vessel walls. Ginapabakod sining aton sining kaugatan. Nag-improve man niya sang nitric oxide availability para sa pag-agi sang aton sining dugo kon mag-circular ini alin sa kurason bakadto sa nagkalain-lain nga part sang aton sining lawas. Kaga more effective kit Sir Josila ang vitamin C para sa hypertension sa yadto mga tawo nga kulang sini kaga mataas ang ilang sini nga stress levels o kung stress sila pirmi halos adlaw-adlaw.
1: So ang vitamin C nga makabulig idea sigurado kita para nga ang lawas naton makafunction sa maayo, makalikaw kita sa hypertension o kung high blood. Ngalan is Santhon vitamin C. Alkaline nga vitamin C pa niya, Doc Leo. In short, sini, bisan taking before meals, hindi magsulab at sulok-sulok.
4: The Secrets of Health.
1: May mga produkto si Yes to Health Incorporated. Nadamo na nagapangita sini. Yesterday nakaagi kita sa isa ka drugstore kag nangita sang Clear Skin Beauty Soap. Kaya nabatian niya kuno sa ato sini nga live stream nga manami kuno pagpahamis ang kutis sa Dok Leo.
2: Gina-remind gid naton sa aton sini mga tagpalamati, babayi man ko na lalaki, may termino sang unang kilala ko Sir Josil mo. Nga para sa iya isa ka mortal nga sala ang magtulog nga waay nagapanibin san pa manghilamos man lang. Kaya nga man, ginapabayaan naton ang mga nag-clog dira nga mga oil, ang mga oils dira sa aton sininga panit nga may nagapililit nga mga higko, kaya mga kagaw-kagaw dira nga maghalit sa aton sininga panit sa bilog nga gabi. Hindi lang sila Sir Josil nga pampaputi, ah, kati may ara sa sang ginatawag ko Jake and Glutathione. Kundi, nagatinlo pagid sa nga aton sininga guya sa aton sininga panit sa aton sininga kutis sa pangkabilugan.
5: Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal para always looking young and fresh. Mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil available sa mga butika.
2: Nga ang ginarekomendar na ton nga kinanglan gig kamo magamit sini sang habon. Kati hindi man manigar Sir Josil. Ang oil hindi man na madala basta sa tubi lang. Pero dapat ang habon man nga gamiton man na ton ang swabe man sa aton sini nga panit. Why sa may mga maisog nga mga chemical dira kag mga sangkap nga hindi man makapairitar sa aton sini nga panit kasubong sang Clear Skin Herbal Soap.
1: Amo ni gani nga sa mga kabataan bala kay wa pa ma-expose sa mahigko sining environment ang ila sini nga kutis. Ginatawag takutis baby.
2: Correct.
1: Mahumok, hamis, dawa ay sang pores.
2: Abi mo Sir Josil, ang isa madunduman ko naman ang gin partner sina sang aton sining kilala no. Gagamit siya Clear Skin Beauty Soap ang ginakape niya Santhon Gold Coffee Mix. Kami ara sang glutathione and collagen. Kung nga mahumo, kung nga mahamis, kung nga ang ka ulumol sang panit sang bata, tungod nga bastante pa sila sa collagen.
1: Firm pang ila sininga panit.
2: Yes.
1: If you speak about mahamis inang hindi kitaon halos ang imo sininga pores sa imo sininga skin. At the same time, pwede man kamo magamit sang Santhon Herbal Soap. Ang Santhon Herbal Soap actually is para ini sa mga germs that causes dasig magbaho ang inyo balhas bala sa inyo sininga bayo or if not ang kabilin sa aton lawas, labi na gid sa masaming nga nagabasa nga parte sa lawas ta sa aton sining ilokdok layo.
2: Problema gid kun dali ba ako ron, every time nga balhason kita ati madumduman dayon sa iban sini ang luto nga bayabas. Aldong iban sini ti nagakaon iya sang luto nga bayabas, ginabutang panagani Sir Josil sa sinabawan. Hindi lang siling Sir Josil nga nagapanimaho ka bayabas, kundi katinlo ang aton ginaistoryahan diri. Hygiene nga ginatawag. Amo ni ginahimo sa aton o kon binipiso nga makuha naton kon Sunthone plus herbal soap ang aton sini nga ginagamit kay may antibacterial property sa Sir Josil. Lakip na gani ni mga samad balang dugay magpali.
1: Oo.
2: Tungod sa mga kagaw-kagaw, magamitan mo sina, mabuligan niya nga madasig magpali. Pati pa ni mga kinadtan sa sapat-sapat dira Sir Josil nga nagaresulta sa mga ginatawag dark spots, mabuligan niya man niya mamat-amat fade kon nagagamit kita sang Sunthone plus herbal soap.
5: Sunthone plus herbal soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Sunthone plus herbal soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Sunthone plus herbal soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
1: By the way, pag mention mo sa sapat-sapat ini Doc Leo, subong di ka baylo-baylo ato sining klima, ulan init. Breeding time ini and breeding period sang lamok.
2: Yes.
1: Amugin ng numero unang kontrata kay posible carrier na sang dengue. Tama ka makahalalit, maubos gidunod sang imo sini nga bangko kon nali ikaw di malason nga magka-dengue. So dapat likawan ta number one nga makutot sang lamok. So para hindi kita makutot sang lamok actually, instead nga magbakal kita sang simple nga mosquito repellent, bakal kita sang Sunthone herbal oil kay pwede nyo papanyo samtang nagapamasahe kamo.
5: Sunthone Plus herbal oil, ang pabahid na all-in-one sa Sunthone Plus Herbal Oil.
2: Ang ginatawag Sir Josil nga malikaw ka sa kagat sang lamok, hindi ka mapalapitan sa lamok kung mapamanyos mo na siya. Makabig na lang na to na Sir Josil nga bonus mo na lang na. Kaya kung nagapamanyos ka sang Sunthone Plus Herbal Oil, nagabulig manipahumok sa imo sining panit. Di kung mamasahi, balaan mamanipulate ang aton sining makaunuran na Sir Josil, nagabulig manipa-active sang pagfunction sa aton sining lymphatic system. Ang mga higko dira, mabuligan niya madrain man sa aton sining lawas. Panami sa aton sa ninga blood circulation, mahumutan, mahaklo o palang Sir Josil ang sense ni nagatawhay imo pamatyag, nagarelax imo panghuna-huna, naganami imo tulog.
1: Try it ang Sunthone herbal oil. Mosquito repellent pa ni siya. Hindi makapalapit ang lamok kag iman pang sapat-sapat para mangutot. At the same time, nami ang iya sining epekto, gapala mo ipoy imo sining lawas bala. Banyo sinyo bala. Bisan din na kamo magmasahe, batyagan nyo gid ang pag-usbong bala, batyag mo daga sulungaw ang hangin sa imo sining kugatan sa imo sinikunuran kung mamanyos ka mo sa Sunthone herbal oil.
5: System.

0: fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Sa doctor. Ibilis sa mga butika. The Secret
1: of Health. Kung inagi ka mo kagwanta, ha, sang palanakit sa lawas ninyo, ha, mag-sist the pain na Dok Leo.
2: Gina-discourage man naton gali. Yan itong mga nagapalanakit ang kalawasan, kapiyan pa kung daw hindi na matandog, hindi nyo na pag-ipilit nga ipahilot pa o kung ipapislit pa. Kundi, ang pinakapuntos ni, ipahuway na ton, kaga parang mabuligyan kita nga magtawhay aton sa nipamatyag, ma-alleviate ang symptoms nga ina o kung ang sintoma nga ina, pwede matumaran sang cess the pain.
1: Kung overstretch, kag-overwork ang inyo sininga mga muscles, ga pala manugman na dito sa sulod. So delikado man patandog nimo kay ma-aggravate lang ang banogya, hindi makuha ang sakit.
2: Tama.
1: So imnin niyo na lang sang cess the pain. Pero amo niyang ilimnon sa katulugon niya Dok Leo, ang Turbo Dietary Supplement for Men.
2: Isa ni Sir Josil sang ginatawag makabulig sa makalalakinhan para bala matuman Sir Josil ang obligasyon na ginatawag bala nga ulayhon sa katulugon.
1: Dapat unpredictable kuno ang isa kag isa eh. Kung unpredictable ka mo to maintain kuno sa good relationship, ha? Dapat hindi man bala mabasa ni Mrs. ang estilo ni Mister. Kag si Mister, budlayan man magbasa sa estilo ni Mrs. So, dapat always ready kung sa Boy Scout pa.
2: Amo na lang ng defensa mo dira si ni Sir Josil, kahit hindi mo mapaktan. Subong bala o kung buwas, subong bala nga oras o kung dugay-dugay, dapat may reserba kagid si ni Sir Josil para bisan anuman nga takna, anuman nga oras, magpanawag ang kinahanglanon, kumbaga sa termino sang kilalata, may ibuga kagid.
1: Pero kung gusto mo gid mabasa si Mrs., dapat nga siya pauyaton mo sang Turbo Dietary Supplement for Men. Paghatag si mo turbo, balaan mo na kung anong masunod sina. Dayon niya ka timean siya ups 25 minutes. So sa mga lalaki ini nga daw nadula na bala libido, daw ay nagana bala sa ila sining sexual activity sa inyo sining partner. 30 minutes before ang loving mag Turbo Dietary Supplement for Men. Mabakali ni sa sukit niyo mabutika kag pharmacy malapit sa inyo lugar kag sa clinic sa siyudad sa Iloilo sa Yes to Health Wellness Center sa A Young Building Yulo Street atuman sa Midtown Hotel kag sa Bacolod City sa Yes to Health Store sa Lisari Street in front of Marayo Bank.
0: Inyo nabatian ang The Secrets of Health. Tugtog naman sa masunod na talakayan diri lang sa The Secrets of Health. Santo Gold Live Testimony.
3: Aror balik si Niloal Laguna. Laging nga sidi sa haring gabi. Matari. Sumubok din ang Santo Gold. Wala pa nga ho yatang saling. Hindi na ho ako na sidi. Kalaga pong napakagaling ng Santo Gold.
0: Mabibili sa mga butika.
4: A typical week would take long hours of doing ad-libs, introducing songs, doing time checks, song sponsorships, researching topics, preparing a script for shows, coordinating with the tech team, the sales team, the other teams for an interview, often starting early in the morning and continuing into the afternoon with no holidays if needed. Staying updated on current levels while maintaining cutting-edge creativity and, of course, the voice. They say to handle such a job would require a certain passion and time management. But the secret is Xanthone Vitamin C. The only vitamin C you'll ever need. Xanthone Vitamin C. That's a C with a double E. Take it every day and you can sound just like this. Available at Dietings Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Watson's and other leading pharmacies. Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few, if your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing.

0: Karaming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
1: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal para always looking young and fresh. Mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil, available sa mga butika.
2: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisa mo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, dalpa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil.
3: Sister Pain.
4: Ako si Sarah, sa akin kutipan ni Lilo.
5: Sa akin po

0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagbili sa mga butika. Sanfon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikreto ko nga, active gid ako sa work mo ang Sanfon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kaglutathione. Pahubin pasang na world.
0: Sanfon Gold. Coffee Mix. Nagkape ka na. Lanakas. At gaganda ka pa. Pagbili sa mga butika.
2: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santon and XFF libu-libu pa premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kompleto ngalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulo ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang alitalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Per DOH FDA CFM RR permit number 0098 series of 2026.
3: XFM exciting.
4: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
5: For more information, visit pagcor.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
6: Arena Plus Sportsbook. Arena Plus. Gambling is for 21 years old above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
7: XFM kid how?
8: Kaya pagbugtaw ko, balita din mo.
7: Nga, XFM kid.
9: Inanyang music ah.
7: Nga, XFM kid.
8: Ay,
10: wala ka lang music magkatapos mugtaw ka pala, may araw kayo sa mga balita. Blabs, amin bigit sa mga DJs nila.
11: Wala sang konkreto nga sa
12: wala sang katumbas nga rason kung naka-X ka. X ka ka-X.
11: Simply,
7: may how kita pa.
11: Enjoy lang.
7: Nga, XFM kid how?
13: Timo!
14: XFM 103.9.
15: Mga katropa, exa

0: Center. Mga balita nga una mo babalat. Diri mo babalatian. Express Balita. Labas. Kang eksklusibo nga nasaga pinangis sa ginting kong kapwesa sa XFM News Reporters and Correspondents. We bring you the latest and the biggest news. Ini ang Express Balita. Express Balita. Kagkaroon, yari ang inyong mga newscasters.
1: XFM News Express Balita. XFM tayo mala sa isa, biyente na may nga kasyudad sa Bacolod, probinsya sa Negros Occidental, Pilipinas. Kakunsinin ka man sa mga bayan sang kalibutan. Welcome! Nandari sa pagpalayag sa aton nga palatuntunan ang Express Balita.
0: Express Balita.
1: At lawag kita sa buong mga katropa sang Webes, Hunyo 18, tuwing 2026. Kag subong aga mga katropa, holiday kita sa syudad sang Bacolod, bangon. Aton ginadumdum ang ika-88 na charter day anniversary mga katropa sang Bacolod City. Sa mga katropa naton dira, wala sang klase, wala sang opisina. Pero may mga paghinay sa lakas sang trapiko bangod, may pila ka mga parada nga pagahiwaton sa karon mga katropa diri sa syudad sang Bacolod. Subong agang inyong kaupod si katropang Franz Andrew Burgos.
0: XFM News.
1: Ikatulong ko sa inyo mga katropa ang mga detalye dari sa lokal, national, kag international, kag iban pa ang mga balita. Kag subong aga, ang XFM Bacolod mga katropa. Ang XFM 103.9 Bacolod. Inyo babatian dira sa mga radyo ninyo sa FM band kita. Sa radio frequencies ka 103.9 kag 96.7 kag mga katropa sa Northern Negros. XFM Sagay City, mabatian ninyo kami dira sa radio frequency naman na 87.5. Sa Southern Negros mga katropa, XFM Cabancalan City sa radio frequency naman nga 106.1 kag sa Negros Oriental. XFM Canlaon City sa radio frequency naman nga 101.7. Sa Facebook kag sa YouTube mga katropa, ang XFM Bacolod Facebook fanpage na to naman yung XFM Bacolod News and Public Service Authority. Sa YouTube, miyara kita, no? XFM 90.3 Bacolod. Sa inyong mga Android phones, may mo na ninyo makatropa ma-download. Galibre ang atong official streaming apps ng XFM Philippines. Sa Google Play Store app, inyo dira ma-access ang kapin sa isenta ka mga on-air stations sumalin sa Luzon, Visayas to Mindanao. Kag mga katropa, aton nga text line, akong hotline numbers ng XFM Bacolod. Ini ang 0915-628-7926 sa liwat. 0915-628-7926. Subong aga mga katropa itong padulungan ang mga pangulong tinalan sa lokal, national, international, kagibang padre lang sa Express Balita.
0: Express Balita. Headlines. Headlines.
1: Sa mga balita diri sa lokal.
0: Express Balita. Local news.
1: Kaso sang pneumonia sa mga baboy ang ginkabatay sa mga kasapatan bangod sang pagkambyo sang panahon suno sa provincial veterinary office. Kag senior citizen ginkastigo ang ginbunopatay sa banwa sang Isabela. Kag Kong Javi Abinites bisita sa 88 charter day sang Bacolod, Subunganlaw, job fair na talana sa isa kamo. Para sa atong mga headlines sa national news.
0: Express Balita. National News.
1: Prese ka senador, nagkumpirma sang Senate Presidency ni Senator Wing Gatchalian. Senator Cayetano nagpayag nga hindi na siya SP. Apang nagapabilin nga PS o kon public servant. Samtang pito ka mga grade 5 students sa Pelaso matapos gin pamuno sa babae nga grade 8 student sa Cavite, bullying inalantaw nga motibo. Sa Headlines International News.
0: Express Balita. International News.
1: Bugos ng pagbukas ng Strait of Hormuz, sumugod sa adlaw sa Biyernes, suno sa kay President Donald Trump. Para sa ating kabalita sa sports, Messi natupungan ng record sa pinakamadamong goal sa World Cup history. At para kanon sa ating nga balita espesyal, Octopus Paul gin-challenge siya sang AI sa prediction sang World Cup. Alas 6:24 na. Mga katropa, inyo nabatihan ng mga pangulong dinalan sa lokal, national, international, kagiban pa. Kagining inadulong sa inyo mga katropa sang Santon Gold Herbal Capsule.
0: Mga pangulong dinalan sa Express Balita. Dara sa inyo sang Santon Plus Gold. Boost your immunity. Mag Santon Plus Gold. Mabakal sa mga butika.
1: At napadulungan mga katropa ang mga kaundan naman sa mga balita diri sa lokal.
0: Express Balita. Local News.
1: Numonyang ginkamatay sang kadamaan nga baboy sa 1st District sandig sa pagpangusisa sang Provincial Veterinary Office. Suno sa kay Dr. Placida Limana nga basing sa mga examination sa mga district veterinarian nga ang sintoma sang mga nagkalamatay nga baboy among pagsipon kag ubo. Apang mailain man nga finding sa City Veterinarian sang Bago City, nagapakita sila pagpangusisa nga may mga itom nga dots sa panit sang baboy kag hindi numonya ang ginkamatay. Asang nagligan nga daw. Ginkumpirmar sang pamuno sang Hog Racers Association sa Negros Occidental nga madamo sang ilang members sa ikalima nga distrito ang nakaobserba sang mga pagpangluya sang ilang nga sinagod nga mga baboy kag nagakapatay sa madason nga adlaw. Ang pagkambyo sang panahon kag mapigaw nga housing sa mga kasapatan ang isa sa karon o kung isa karason sang ilang nga pagmasakit. Gani maghatag sa bakuna kag bitamina ang Provincial Veterinary Office kag inaibalo sa karon sang PVO kung sa lain nga area ang may madamo sang fatality kag kunbala bakabig nga alarming. Samtang may pagsaka naman sa kadamuon sang ash emission na si Vulcan Canlaon sang nakaligad nga tatlo ka adlaw. Bagay nga tugas ang pamangkot sa estado sa aktibo nga vulkan sa Negros Island. Suno kay Engineer Mary Ann Delinquin siya ang resident volcanologist sa FIVOX sa La Carlota Observatory nga sang Lunes may napulo ka ash emission sa kag sang Martes may 12 ka mga emission sa hindi man maglawig ang pagbuga sang aso kagyara lang sa 200 meters sa pinakamataas. Para kay Kinsha, mas maayo gani nga amusin ang kondisyon sa vulkan kung sanihin nagapagwa sang iyang nga gas. Ang malawi nga tiyon nga hindi makapagwa sang aso ang vulkan, among mas delikado. Mangod kun may madamo sang may ma-record nga volcanic wakes, inintimaan sang mas basko nga paglupok kasubong sang Disyembre 2024 nga nagtugas sang malapnagon nga evacuation. Patay ang isa ka senior citizen nga lalaki matapos ining naging pulihan kastigo kaginbuno sa duwa ka mga persona sa Purok 7, Barangay May Tubig, Banwas ng Isabela, gabi sang Hunyo 16. Ang biktima, ging kilala sa kay alias Ponciano, 64 anyo, samtang ang mga sospek ging kilala ka day alias Jonel, legal ang edad, lunsay ng mga residente sa Barangay 7, kag alias Jay, legal ang edad, residente naman sa Barangay San Agustin, sa nasambit nga Banwa. Sa next investigation sa Isabela PNP, nagkantong biktima sa uma, agod kuhaon ng iyang baka, kag nakalabay ini sa balay sa isa ka residente sa lugar, kag nakita sining duwa ka mga sospek nga nagainom. Ginpalapitan sa mga sospek ang biktima, kaginali na lang aging sumbag ni Jonel ang biktima, apang nagintraman si Jay kaginsipa si Ponciano, kabangdanan sa pagkatumbas sining kaginaligar, kaging kuha ni Jay ang binangon sa biktima kagiling sining aginbuno sa makapilang kabeses ang biktima. Gilay nga nagpalagi ang mga sospek samtang ang biktima ang giningagaw dala sa ospital apang gindeklarar nga dead on arrival sang doktor matapos makaagom sang isa kapila sa dugan kagduwa sa likod nga tugas ang pagpangbuno sa mga sospek. Sa karon nagapatay ng hot pursuit operation sa kapulisan para sa pag-aresto sa mga sospek. Pilason ang isa kalalaki matapos aksidente nga matiruan sang ergan sa sityo Kalipnisan o kung Kalapnisan, Barangay Nayawan, Banwa sa Kawayan, aga sang Hunyo 16. Ang biktima, ging kilala sa kay alias Aldo, 29 anyos, ka-residente sang nasambit nga lugar. Sa next investigation sa Kawayan PNP, samtang nagatugong sang hangin ang biktima, sang iya o kung sang iyang ergan, sa guasang hayob-hayob siniapang ginapatihan nga naglupok ang nasambit nga armas. Nangigaw ang biktima siyang natuong nga bahin sang ulo, kagilain ni nga gindala sa ospital para sa nagkakaigo nga pagbulong. Sa karoon, nagapatay ang investigasyon sa kapulisan sa natabo nga insidente. Inakabig na nga case closed ang kaso sa 38 anyos nga maestro nga ginpatay sa isa ka college student sa sulod sang iya nga balay sa isa ka subdivision sa barangay Ali, siyudad sa Bacolod, gabisang Hunyo 12. Kumadumduman, gipatay sa 24 anyos nga suspect ang biktima matapos sining ginagdang ang maginom sa balay sa biktima kag natabo ang krimen kung siringging kugak ang ipainom sa muriatic acid sa suspect ang biktima. Sunod sa kay Police Captain Jay Arias, ang station commander sa Bacolod City Police Station 7, ginbaton sa piskal ang kaso ng murder. Matapos magwa sa post-mortem examination sa biktima, ngining ginpilit painom sa kemikal nga makamamatay. Duga pa ni Reyes, nagagawa sa investigasyon nga ang motibo sa krimen ang may kang tanan sa kwarta. Bangon ang suspect, nagpadulong sa balay sa biktima agod nga maghulam sa kwarta. Kaginaligar nga may ginhimo nga sensitibo nga butang nga nagresulta sa krimen. Patay ang isa kalalaki matapos nga makuryente sa sulod sang pribado nga propiedad sa Sitio Irrigation, Barangay Batuan, Banwas ng San Enrique, Agas ang Hunyo 16. Ang biktima, ginkilala sa kay alias Juan, 32 anyos, isa ka mangunguma kag residente sa nasabit nga lugar. Sunod sa kay Police Captain Rosini Cabuena, ang acting chief of police ng San Enrique PNP, nagpadulong sa lugar ang biktima agad nga magpamuhin. Apang pagkatapos sini naglakad ini sa barbed wire apang ining na kuryente nga nagresulta gid sa iyang kamatayon. Nakuhaan sang payag sang kapulisan ng tagiya sang duta nga ang barbed wire nga natandog sang biktima ang konektado sa kuryente nga naangot sa kubo o kung sa diin mayara sang water pumping machine kag ginapatian nga basa ang biktima. Desidido man ang tagiya sang duta nga magpalabot sang bulig sa pamilya sang napatay. Ginpahayag ni Bacolod City Mayor Greg Sataya nga nahatagan sang solusyon ng problema sa kuryente sang kapin 90 ka mga residente sang Araw Relocation Site 2 sa Barangay Vista Alegre. Sunod sa alkalde, magabutang sang temporaryo nga poste ang Negros Power samtang gina proseso ang mga aplikasyon sang mga residente. Magabulig man ang syudad sa pagkuha sang electrical permit, OBO permit kag iban pa nga mga kinanglanon. Dungan pa niya, personal niya nga sabto ng pila ka mga balayran sa permit gamit ang iyasweldo. Samtang ang mga engineers ng syudad ang magabulig sa technical requirements. Ang gasto para sa service entrance na lamang ang kinanglan nga handaan sang mga residente. Magapatigayon sang job fair ang Public Employment Service Office o Conpeso bilang kabayan sa selebrasyon sang ika-88 nga Charter Day sa Bacolod City, Subo nga Huwebes. Patigayunon ang aktibidad sa third floor north wing sang SM City Mall sa siyudad sa Bacolod dali na alas 8 sang aga tuto alas 5 karon sa hapon. Sunod sa peso, magapakigbahin sa job fair na kalain-lain ng mga kumpanya nga nagapangita sa mga aplikante para sa lokal kag overseas ng mga trabaho. Ginalauman nga magahatag inisang mas madamong oportunidad sa mga job seekers nga nagapangita sang obra kag nagahandom nga makasulod sa nagkalain-laing industriya. Ginangyo ang mga interesado nga aplikante nga magdala sang ila resume kag iban pa nga mga kinanglanon nga mga dokumento sa pagpadulong sa among aktibidad. Kag para sa atong pinakauli nga balita sa lokal, ginimbitar ni Bacolod City Mayor Greg Sataya sa Negros Occidental 3rd District Congressman Javi Benitez bilang guest speaker sa selebrasyon subong sa ika-88 nga Charter Day sa Bacolod. Gimpahayag sa alkalde nga isa ka media sa isa ka media interview nga pagpili kay Benitez ang may kang tanan sa paday nga aplikasyon sa Bacolod City agud maging kabahin sa UNESCO Creative City of Gastronomy. Sino kay Gasataya? Nagkakaangay si Benitez nga maging guest speaker sa selebrasyon. Bangod siyang head sa Committee on Creative Industry sa House of Representatives. Dugang pa sa alkalde, nga dako ang papel sa creative industry sa pagpauswag sa ekonomiya, kagkultura sa syudad. Gani importante nga mapadayon ang paghatag sa suporta kag importansya sa sining sektor. Ginalauman nga maghatag si Benitez sa mensahe nga maikang tanan sa pagpalapnag sa creative industries kag sa mga inisyatibo sa Bacolod. Agod makalabot ang pagkilala sang bilang UNESCO Creative City of Gastronomy. Alas 6:33 na mga katropa. Alas 6:33 na. Mag-pause kita for a while. Mga balita sa national, international, kagiban pa itong panumbalikan pagkatapos gidlamang sini.
0: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
2: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santol Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santol Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santol Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Suwabe ang aroma. Santol Plus Coffee Mix. Suwabe ang lasa. Magaan pa sa bulsa. Santol Plus Coffee Mix. May kape ka na, may kabot ka pa. Santol Plus Coffee Mix. Mapibili sa mga butika.
4: Vision Next! Marami na ang natulungan!
5: Malaking tulong sa akin ang pag-take ng Vision Next Plus Capsule araw-araw dahil meron akong pteridium sa kaliwang mata. Paunti-unting naging malabo ang paningin ko. Vision Next Plus Capsule lang ang tinitake ko araw-araw. Effective ang Vision Next Plus Capsule dahil napansin ko unti-unting nawawala ang aking pteridium. Marilu, 38 years old, sa Mandaluyo.
4: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
6: Sino ba naman ang ayaw maging healthy sa panahon natin ngayon? Madali mo lang itong ma-achieve, kaibigan. Uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng Immune System Booster at Immunomodulatory Properties para panatilihing malakas ang mga sundalo ng ating katawan. Ang palaging pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapatalino sa ating immune system sa pamamagitan ng prosesong tinatawag na phagocytosis. Nakikilala nito kung sino ang mga kalaban sa ating katawan. Make your immune system intelligent. Take Premium D3 every day.
7: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe! Kissing!
8: Laging bitin! Ibalik ang baksi! Ibalik ang alab! Ng pagmamahalan!
9: One Turbo!
7: Oh, yes!
8: Turbo Supplement for Men! May maca at lavuasca! Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at baksi na pagmatagalan! Turbo Supplement for Men!
7: Mas lalakas ka pa!
8: System Pain!
10: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa agad na ang training, hindi ka maligawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki, nagatake ng akong lalis sa System Pain para dire-diretso ang training.
8: System Pain! Tanggal ang pain! Fast and safe! System Pain!
11: If symptoms persist, consult your doctor.
8: Sa mga butika.
12: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin! Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Santol Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santol Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santol Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Santol Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
13: Labas. Kaya-exclusivo mo na sa kaya ang isang ginti ko pa sa SFM News Reporters and Correspondents.
1: Alas 6:37 na mga katropa. Nag-ablik na ito nga pala tuntunan ang Express Balita.
14: Express Balita.
1: At napadulungan ng mga detalye naman sa balita sa National.
14: Express Balita. National News.
1: Pito ka mga grade 5 ng mga estudyante ang pilason kagduwa sa ilang yara sa critical nga kondisyon. Matapos ginbuno sa isa kababae nga grade 8 student sa sulod sa grade 5 classroom sa Bethel Academy School sa General Trias City sa Cavite, agas ang Hunyo 16. Sanig sa report, alas 8 sa agas ang natabo ang insidente yara sa sulod sa ilang classroom sa ground floor ang mga biktima sa nagabot ang 14 anyos nga babae nga grade 8 student nga armado sa kutsilyo kag ginatake sa ang mga biktima kag ginpangbuno. Sunod sa isa ka manunudlo nga nakasaksi sa insidente. Una nga nagdiretso ang sospek kag nagsulod sa ila kwarto sa second floor kag ginbutang lang ang iyang school bag antes madasig nga nagpanaog sa ground floor sa eskwelahan kung sirin hamtang ang kwarto sa mga biktima. Naglunta ang mga kinagamo sa nasabit nga bulutuan kag naglinaptang dugo sa hulot ka klasihan sa grade 5. Gilay naman nga gindala sa ospital ang mga biktima kag sa subong nga padayon nga ginaobserbahan. Padayon pa ang imbestigasyon sa kapulisan sa posibleng motibo sa insidente. Kagina siling ang bullying ang inakabig nga ang gulo sa mga pagpangbuno. Naglabot na sa 13 ka mga senador ang nagtambong sa ginhiwat nga roll call sa pagbukas ng special session sa Upper House of Congress sining Miyerkules. Kung sa tinalikdan ng Miyerkules, Hunyo 17, nagserbe ining pamaagi sa pagdeklarar sang quorum Nagtambong sa sesyon ng mga senador nga kaliado ni Senator Sherwin Gatchalian kaginalakipan ng Dayeg Senator Juan Miguel Subiri, Bob Aquino, Vicente Soto III, Panfilo Lacson, JV Ejercito, Rizal Ontiveros, Kiko Pangilinan, Lito Lapid, Erwin Tulfo, Rafi Tulfo, Subungman, ukon kag Rafi Tulfo. Samtang nga raman sa nasabit ng sesyon si Senator Joel Villanueva, rason nga posible nga makumpleto ang 13 para makapili sa bagong liderato sa Senado. Samtang iban pa nga mga senador nga kaliado ni Senator Alan Peter Cayetano ang no-show sa Gyapon. Mabasko nga ipanginwala ni Senator Francis Pangilinan ang mga aligasyon nga nalakip siya sa ginaligar pagpadala sa mga maleta nga may unod nga cash sa pila ka mga mamalidha. Ini matapos nga nagwa ang mga payag sa mga anay bodyguards ni Anay Ako Bicol Party List Representative Zaldico sa isa ka press conference ang Martes. Sa niing ipakita man ang litrato nga ginaligar may kang tanan nga kay Pangilinan kag sa iyang asawa nga si Sharon Cuneta. Sa iya pahayag nga may tigulong statement on suit cases. Yung pahayag sa senador nga aligasyon lang inibatok sa iya kag kulang sa nga mabaskong ebidensya. Suno kay Pangilinan, ang mga akusasyon ang tuyo lang nga gubon ng iya kredibilidad. Ilabi na subong nga nabalitaan nga siya ang mangin chairperson sa Senate Blue Ribbon Committee o kon subcommittee nga mag-imbestigar sa ginaligar flood control scam. Gindugang sining nga mas naakig pagid siya sang nadalay kang iya pamilya. Sa mga issue kag nagpaandam nga pasakaan niya sa kaso ang mga yara sa likod sang mga aligasyon. Kag para sa atong gawling nga balita sa nasyonal, ginlakip ni Vice President Sara Duterte ang iyang anay kritiko kalakip na sa Dayeg Senator Antonio Trillanes IV kag Ramil Madriaga sa iya listahan sa mga testigo sa palabuton ng impeachment trial. Basik sa pre-trial brief sa depensa nga ginsumiter sa impeachment court sa Hunyo 15, katuyuan sa pagtawag sa mga testigo ang mga pamatudaan nga wala sa basihan ang mga allegations sa articles of impeachment batok sa Vice Presidente. Magluwas ka na Trillanes kag Madriaga, ginalakipan man sa listahan sa mga posible testigo ang pila ka mga opisyales gikan sa Office of the Ombudsman, Office of the President, National Bureau of Investigation, Commission on Audit, Department of Budget and Management, Anti-Money Laundering Council, Philippine Statistics Authority kag iban pa ka mga ehensya sa gobyerno. Mayara man sa mga eksperto sa forensic, mga accountant nga mga notaryo publiko kag bisan ng mga investigador nga mga journalists nga mahimo tawgon bilang kabayan sang depensa. Alas 6:42 na mga katropa, yun ba tayo ng mga detalye sa national kagini ginadulong sa inyo sang Santon Vitamin C.
0: Express Balita, dala sa inyo sang alkaline-based vitamin C. Santon Vitamin C, wala sa hapdi sa tiyan. Nagabulig sa total absorption sa mga vitamins and minerals nga kinahanglan sang atong lawas. Santon Vitamin C, mabakal sa butika.
1: At yun ang padulungan ng mga detalye naman sa balita sa international.
14: Express Balita, international news.
1: Ginanunsyo ni US President Donald Trump nga ang Strait of Hormuz, isa ka importante nga ruta sang langis sang lubos nga pagbukas diwat sa Biyernes Hunyo 19. Ini matapos nga nagugyon ang Estados Unidos kag Iran nga tapuson ang giyera sa Middle East, isa ka dako nga tikang padulong sa pagtapos sang binulan nga inaway kag kinagamo sa ekonomiya. Sang sulok kay Trump ang mga barko kag mga kargamento sang langis magasugod sa pagalin sa Strait of Hormuz. Sa Lunes, gin-report sang Iranian media nga tatlo ka oil tankers kag duha ka cargo ships ang nagagi sa lugar kagayon paidalom sa naval ukon sa US naval blockade. Samtang natala naman nga pirmahan sa Biyernes sa Switzerland ang peace agreement sa tunga sang US kag Iran kupod ang mediator nga Pakistan. Kag para sa aton uli nga balita sa international, isa patay kag apat na pilason sang nagluntad ang 6.3 magnitude nga linog sa northwestern China's Qinghai province sang June 16. Sunod sa China Earthquake Network Center, nagluntad ang linog sa high altitude area sa Haixi Prefecture ng mga alas 5 sa isang hapon. May kadalumon nini nga 10 kilometers nga ginakabig nga manabaw kag ang impact masami nga mas mabatyagan sa duta. Suno sa state broadcasters ng China nga CCTV ginabulwanta 320 ka mga personnel ang gineploy para sa search and rescue operations. Ang mga dala noon, komunikasyon, tubig, kakuryente, nagpapabiling era sa Mayo ang kahimtangan sa sulod sa 50 kilometers gikan sa sentro sang Linog. Papang padayon pa nga ginimbestigaran ng kadakuon sang kahalitan. Alas 6:44 ng mga katropa. Mga katropa, mga balita sa sports kag espesyal atong panumbalikan pagkatapos gid lamang sinipre. Standby.
9: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
11: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santone Plus Gold. Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
15: Santone Vitamin C. Ang alkaline ng vitamin C.
16: Ako si Julie. Lagi ako nagkakarashes dahil sa aking allergy. Nang sinubukan ko ang Santone Vitamin C, hindi na ako sinusumpong ng aking mga allergy.
15: Santone Vitamin C. Ang alkaline ng vitamin C.
17: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
18: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santone kag vitamin D3.
19: Ako si Franz ang panitang kapis. Nervyoso git ko. Basta gani gainong ko sang order yung ang kape. Gato kang pagit pagka-nervyoso ko. Ipatilaw ko sa akong abyan sa Premium D3 Coffee Mix na miangid ko kung wala akong kapalpitate. Kalmado git, pero may akong lawas kagutok. Premium D3 Coffee Mix, langit ang kape ko.
18: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santone kag Vitamin D3 ka pa.
20: Mabili sa mga butika.
18: Premium D3 Coffee Mix.
21: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santone Gold Herbal Tea.
22: Mabibili sa mga butika.
23: Sakit ng katawan? Mag Santone Plus Herbal Oil.
24: Edgar, Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
23: Santone Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
22: Santone Plus Herbal Oil.
23: Sister Pain.
25: Edgar, sa ka-service ko, may harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako. Salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kamises na nagtumara ko sa iyo. Matyag ko dahil wala nang sakit ang ako likod.
23: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
17: If symptoms persist, consult your doctor.
23: Bibili sa mga butika.
26: Isa naman kaabyan ang nagpamatuon sa kanami kagbinipisyo sa paggamit sang Santone Gold Coffee Mix.
27: Ako si Boyet, isa ka lulo. Gadolong sugat sa eskwilahan. Di man natabilog na akong apo. Ang kapabaskog sa akong Santone Gold Coffee Mix. Baskog ko sa pagdolong sugat sang akong apo. Kay nagainom ako sang Santone Gold Coffee Mix. Nagainuman ang asawa ko kaganami ang iyong kutis. Gani ka mo man mag Santone Gold Coffee Mix na para magnami man ang inyong kutis. Kag manami ang inyong pamatya.
26: Santone Gold Coffee Mix.
27: Nakakapi ka na.
26: Nagagwapo ka ba?
27: Santone Gold Coffee Mix.
26: Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Kag mga drug stores lapit sa inyong mga lugar.
28: Labas. Kag-exclusivo ka na sa akin. Ang isang ginti ko ba sa asang SFM News Reporters and Correspondents.
1: FM News. Alas 6:47 na nagabalik na ito kapalat nuntunan ng Express Balita. Panayin nyo din nga kaupot si katropang Franz Sandro Burgos. Kag mga katropa, ito na padulungan ng balita naman sa sports.
29: Express Balita. Sports. Sports.
1: Sa nagapadayon ng FIFA World Cup 2026 mga katropa, nakaimo na naman sang maragta sa World Cup si Lionel Messi matapos makalista sang hat-trick sampang sang Argentina kontra Algeria sa Group J sang torneo. Nagatumod ang hat-trick sa pag-angkon sang isa ka-player sang tatlo ka-goals sa isa lang kahampang. Bangod sini, natupungan na ni Messi ang 16 top goals sang German striker nga si Miroslav Klose. Sa edad nga manog 39 anyos, sa masunod ng simana, si Messi na ang ginakabig oldest player nga nakascore sang hat-trick sa kompetisyon. Ang balita sa sports, ginadulong sa inyo mga katropa sang Premium D3 Coffee Mix.
30: Express Balita, dala sa inyo sang Premium D3 Coffee Mix. Ang kape nga may Santone kag vitamin D3, manamit na super healthy pa. Premium D3 Coffee Mix, mabakal sa butika.
1: Mga katropa, aton padulungan ng balita espesyal kopot si katropang James King. No, may kang tanan ini gyapon sa FIFA World Cup, no? Fever mga katropa. Kaya rin, may mga nagahinang katanay na isang prediction, no? Isa ni Bala ka Octopus gin challenge ini isang AI angot sa prediction sang World Cup champion kung sino mangin champion kuno sa World Cup. Pero ano yung mga katropa, sino ni sang Octopus nga gin challenge sang AI? Katropang Ed, kamusta ang akwaryo mo dira?
30: XFF Balita Espesyal. Balita Espesyal.
2: Ini ang 103.9 XFM Bacolod para sa atong nga balita espesyal. Kaupod sa liwat si katropang James King. Paingaga mga katropa. Para sa atong nga balita espesyal, AI ginhangkat ang prediksyon sa Octopus na si Paul para sa 2026 World Cup. Ginangkat sa mga artificial intelligence kung AI chatbot ang prediksyon sa Octopus nga si Paul para sa 2026 World Cup. Si Paul the Octopus ang nangin bantog bangod sa iyang prediksyon sa resulta sa International Association Football Matches. Nagsikat pagidini sa bukos nga kalimutan matapos magsanto ang iyang prediksyon sa outcome sa 2010 World Cup. Nagatag sa nagkalain-lain nilang prediksyon ang mga AI chatbot sa diin para sa ChatGPT, Claude, Gemini, kag Perplexity, ang Spain ang magkakampyon sa World Cup subong na tuig. Samtang wala pa makapili ang Octopus sa chatbox kung sa diin may nakabutang na yahay sa pungsod nga ginapananaw niya nga magdaog. Paday naman ang pagpanalawsaw sa mga eksperto sa accuracy o kung gusto ang AI forecast. Pwede na ang atong balita espesyal sa 103.9 XFM Bacolod. Enhance ang libido sa lawas. Mag-turbo dietary supplement para sa nag-uugyon ng Pilipinon sa Pilipinas. Ako si Katropang James King, XFM News.
1: Grabe mga katropa, no? AI versus Octopus. Napredict ang kung sino mangin kampyonato sa FIFA World Cup silinga 2026 mga katropa. Magkatapos sina until July 19. Natapos ng NBA, FIFA fever naman kita. Alas 6:52 na mga katropa sa mga nagatutok dira ang mga ang balita espesyal mga katropa ginadulungin na sa inyo tanan sa mga produkto sa Yes to Health. Mabakali na mga katropa sa Yes to Health Wellness Center ginamtang dress sa Dalan Lizares, Barangay 39, siyudad sa Bacolod. Kag sa mga drugstores kangay sa Mercury Drugstore, Negros Grace Pharmacy, The Generics Pharmacy, South Star Drugstore mga katropa kag sa Generica. No? Hindi ka mo magkalipat dira sa online sa Shopee inyo man ininga mabakal. And for the greetings, no, good morning dira kay Ma'am kay Sir Gary Victoriano, ano, good morning kuno, gapangapi sila dira. Salamat kita. Oh, sa kay Ma'am Mary Jean Balio Alio, kay Shirley Rivalo, kay Elvira Hilugo. Good morning sa mga katropa nato dira, no. Salamat. Si Ma'am Lila RV Chris Casires, kay Ma'am Lila Lumbrado, Jessica Gonzalez, kay kay Sunny Lidira. Good morning kay Marevic Casten. Good morning sa inyo, no. Salamat gid, buti enjoy the holiday today sa mga katropa nato. May pinaka-the best advice ang iban. Kung may nabiling ka pang leave, file leave para buwas, Biyernes, para diretso, long, long weekend. Oh, weekend. But starts ng weekend sang iban, no, umpisa na kay Tibuas, leave sila. Tana all. Mga katropa, reminders, liwat pa si Matingala, kamungad may mga naglinagabongs dalan. Parada, no? Nadungan sang, kaya na-celebrar nato ng ika-88 nga Charter Day, mga katropa sa Bacolod City. Sige, ang oras natin yung nakolabos na pagkabulos ang bulos ay kaupod si Katropang Erwin Salinas. Salubat, inyong kaupod. Inutagdulong sa balita si Katropang Franz Sandro Burgos. Para sa nagawag yun nga Pilipinas sa Pilipinas, XFN News.
9: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
11: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santone Plus Gold. Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
0: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa tungkol sa Santone Plus Gold.
3: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya Santone Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santone Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santone Plus Gold araw-araw.
11: Vision Next, marami na ang natulungan.
4: Problema ko sa yung mata ko kasi madalas pag nakatingin ako sa buwan, dalawa yung paningin ko sa buwan. Hindi naman ako ganoon dati. Yung palasahin na pala yun ng astigmatism ko. Nag-alala talaga ako, sir. Sinubukan ko talagang uminom ng Vision Next Plus kasi nirecommend sa akin yun ng kaibigan ko. Masaya ako, sir, kasi maganda ang naging epekto sa akin ng Vision Next Plus. Ako si Donald from Cebu City.
11: Vision Next, epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
5: Healthy ba na pagbabawas ng timbang ang gusto mo? Yung sumisexy ka na, nagiging healthy ka pa. Mag-premium D3 na. Ito ay nagtataglay ng medium chain triglycerides na pumipigil sa iyong hunger hormones. At sa kabilang banda ay pinapataas nito ang level ng mga hormones na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. Ito rin ay mayaman sa ketones na ginagamit ng iyong katawan kahalili ng glucose bilang mapagkukunan ng enerhiya. Be sexy in a healthy way. Take Premium D3 every day.
6: Turbo Supplement for Men.
7: Ako si Dan, 58 years old, isa kagwardya. The best kid yung experience ko sa Turbo. 30 minutes before magbakan. Pets the sun, ha. Ina, kapoy ba ko, ha? Lapyo pa sa pinula sa trabaho. Wala man siyang negative ng effect. Swabe gain. Kamutol, testing mo la. Kampiyon kid yung Turbo.
6: Turbo Supplement for Men.
8: Oh, yes.
6: Turbo, may maca at labu waska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at pagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
8: Mas lalakas ka pa.
6: Sister Pain.
8: Ako pala si Lisa and I'm proud Sister Pain user. Pero one time, nagka-sore throat ko. Wala ginsang iban nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatyan.
6: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
10: If symptoms persist, consult your doctor. Pagpili sa mga butika.
30: Isa naman kaabiyan natin ang nagpamatuod sa kanamit kagbinipisyo sa Santon Gold Coffee Mix.
12: Ako pala si GC, Head Security sa isa ka mall. Nakatila ako sa kape nga Santon Gold Coffee Mix. May collagen gali kag glutathione do naghamis ang akon nga panit. Kanami gali magigop sang kape kapin pa mabugnaw ang chimpo. Te, diri na kuya sa Santon Gold Coffee Mix.
30: Santon Gold Coffee Mix.
10: Nakapangapi ka na
30: kag nagwapo ka pa. Xanthan Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Kag sa mga drug stores malapit sa inyong mga lugar.
13: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang sa isa ka white legal size envelope. Sulatan sang kumpleto ngangalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Xanton and XFM, libo-libong pa-premyo! Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR permit number 0098 series of 2026.
6: XFM. The Secrets of Health with Dr. Erwin Lapos and Dr. Nelson Cadena.
20: Ami subong Dr. Nelson, nga proteksyonan na nato naton lawas. Inom ka mudaan sang Santon Plus Gold Premium D3 kag Santon Vitamin C. Agud nga hindi ma-stress man kamo, hindi magkadto sa cardiac arrest or sa stroke, kay protektado na inyong lawas. So sa mga kautura naton, kaya mo na siyang ginaubra mo. Once nga ga-take ka sang damo nga mga synthetic, bungga niya ang pag-protect sa imong lawas. So ang pag-absorb sa mga vitamins, ihimuon lang na niya waste. So masayang lang. Ano muna mga kautura naton nga may ginamintin sa ila balatian, prone sila sa ginatawag naton pagkaguba sa kidney, Doc Nelson. Amo nang ibandera mga balatian nila gamay lang una-una hasta nga gimintin nila. May mga mintinan sila tapos wala man sila mintin check up. Ang matabo, Doc Nelson, gakaguba ila kidney, gakakomplicate ila nga balatian. Then pakadto sa worse na nga sitwasyon. Madamo sa mga kautura naton nga nakainom sang Santon Plus Gold Premium D3 nga nabuhinan ang ilang pagantos ang ilang nga balatian. Ang iban naka-recover hasta subong sige pamintin kay nagpagsik ang ilang lawas. So sa aton mga tagpalamati dira, while gainom kamo sang mintinan, sige gikamo pa check up. Kung gusto ninyo check up nga libre, kadto sang aton nga clinic. Ang clinic sang Yes to Health and Wellness Center, libre ina siya. Nahamtang lang sa may iyang building, Yolo Street, Barangay Arroyo, Iloilo City.
14: Santon Plus Gold, gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold, kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado. A quality product of Yes to Health.
15: Amo na kamayo si Yes to Health, Dr. Erwin.
20: Yes.
15: Instead nga pabudlayan kanya, ginpahapusan ka. Anong hinihimo niya? Iyaginano technology. Para makuha mo ang imo kinanglanon nga hindi mo man makaon, kaya hindi ka kasarang magkaon in raw form. Karon in raw form, ginbutang sa capsule, ara ang tanan nga vitamins, tanan nga minerals, tanan nga polyphenols, tanan nga antioxidant, tanan nga anti-cancer substances from mangustin. Ang 49B ka santon antioxidant, ara. Ang subrasintogis ka antioxidant nga ara sa malunggay, ginbutang dira. Ang anti-cancer, ang anti-cholesterol, anti-tumor, kag ang anti-hypertension, anti-hypertensive effects ang aton nga ano, nga garlic, ara dira. Kag ang nagapugong para hindi magtaas ang aton nga blood sugar, halin sa ampalaya, ara gidira. Ang tanan mo kinanglanon, subong, ara dira sa Santon Plus Gold.
20: May bonus pa, Doc Nelson, Sir Josel. Ang anti-aging pressure.
15: Yes.
20: Dira. Kung sige ka inom sina, bisan edad mo 50 na, pero tulokon ka daw 30 to 20 pa.
15: Doga atras ang imong itsura sa imong edad.
16: Dugay magkurinot ang imong huyak ang tangkag panit.
20: So sa aton mga tagpalamati, ha, inom gid ka mo sa aton nga Santon Plus Gold Premium D3 kag Santon Vitamin C.
14: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
17: Ako si Eric, dati ang hina ng katawan ko. Maambunan lang ng konti, nagkakatrangkaso na agad ako. Pero after ko mag-take ng Santon Vitamin C regularly, malakas na ang katawan ko.
14: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
15: Subong ang panahon, Sir Josel, part na isang lifestyle disease. Ang paglabo sang aton nga mata. Halin sa gamay ang bata, subong gamay pa ang bata, subong exposed na sa multimedia, exposed na sa social media, exposed na sa radiation sang aton mga gadgets, which is at early age, at a very early age ang bata, gintuduan ta na siya nga magtan-aw dira sa mga monitor kag amoy na ang nagapalabo kag amat-amat guba sa ilang mata. Tingala ka ang bata mo magtan-aw kasi mo gapisok-pisok mata niya. Ina siya nagapakita nga sobra naka-stress ang mata sang inyo mga bata. Isa na karason nga sa diin nagaamat-amat na buron ang pananawan sa inyong bata. Ang pinaka-cause na siyempre ang too much exposure sa gadget, na overstrain ang mata, no? Nasubrahan ang mata sang tanaw dito sa monitor. Magdugay nga magdugay ina, wala ka kabalong bata mo, mag-abot 7 ka tuig, 4 5 ka tuig, 7 ka tuig, labo ng mata. Para malikawan ina, no? Painuma ang inyong bata sang Visionex.
14: Visionex, slay ang kaipitibo. Visionex Plus, mabalik sa inyong mga suking butika.
20: Para mabalik ang paglabing-labing nga tagaan ka sang maayo nga performance, no? Okay. Turbo Mel Supplement for Men, may ara makakaglabuwas ka sa mga pagtuon, nagapa-increase ini sa libido sa mga lalaki. Agod manami ang sirkulasyon sa ilang dugo, a quality product sang Yes to Health.
14: The Secrets of Health with Doc Erwin Lapos and Doc Nelson Cadena.
18: Mamayagpar sa anong sulok ng mundo.
14: Luzon,
18: Visayas,
19: XFM Cebu,
21: XFM Bacolod,
22: sa XFM
18: and Mindanao, with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online, XFM Network Philippines. Nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod 103.9 XFM.

0: grabe na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
1: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
2: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. One week akong hindi nakapasok dahil walang tigil ang pamumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat, Vision X Plus.
1: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
3: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Ako si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-premium D3 kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta-basta mamigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. D-Try Plus Premium D3 araw-araw. Siguradong healthy.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Sir, sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyod ka ani magmahay.
6: Para sa dynamis?
5: Para sa tour nyo ni Mrs.
6: Tour?
5: Oo, sir. Tour nyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
6: Sure ka, miss? Dalon ko nimo sa langit. Exciting ba?
5: Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
6: Sige, sugayon na ako na, miss.
3: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa baka o klabuwaska. Usa ka herbs na gatabang o boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
7: Turbo, wagas ang lakas.
3: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
8: Sister Pain.
9: Hi, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa dad na akong training, hindi ka maligawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki na gating kung akong lalas sa Sister Pain para dire-direcho ang training.
8: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.

0: Remix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Southern Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
1: Mga katropa, X

0: Plus Gold.
1: Ako si Morito na namamaga ang aking atay.
2: Sa loob ng 2 linggo na paggamit ko ng Santon Plus Gold, nawala ang pamamaga sa aking atay. Maraming salamat sa Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Mas pinalakas, mas pinavitamin C. Santon Vitamin C. 6-6 sa lakas, puro at natural. Santon Vitamin C. Palakasin ang resistensya. Mag-Santon Vitamin C na. 7 pesos lang. Gawa ng kumpanyang Yes to Health.
3: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
0: Sakit ng katawan? Mag Santon Plus Herbal Oil.
4: Edgar Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
0: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
5: Santon Plus Herbal Oil.
0: System Pain.
6: Edgar, sa ka-service ko, may harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako. Salamat sa System Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara kasi matyag ko tayo. Wala nang sakit ang ako likod.
0: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Bibili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
7: Ako si Amelia. Ipaydipagi ko sa mabatian ko ng Santon Gold Coffee Mix na may collagen kaglutathione. Hamak muna. Ara na sa kape ang tanan na ginapangita ko. Antioxidant, antioxidant, anti-aging.
0: Santon Gold Coffee Mix. Like a

0: Sister Pain. Pangalang Pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pagbili sa mga butika. Sanfon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatiyan ko ini sa radyo ang Sanfon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw-adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit na sabor.
0: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Pagbili sa mga butika.
2: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mo gamitin para maka-intra sa Santon and XFM libu-libu pa premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Diet

Ang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Per DOH FDA CFRR permit number 0098 series of 2026.

0: love, like, and share Boss Rem's Facebook page for heartwarming content and cash prizes to win. Don't forget, love, like, and share Boss Rem's Facebook page.
1: Kamaturan ang salandigan sang kalatalakayan.
2: Bullseye!
1: Pagtuloy sa mga detalye sa isyu kang balita.
3: Ang lockdown ay very extreme. We used it during the pandemic. So it impacts us to become a pandemic.
1: It's not Bullseye!
4: Ang Senado ay hindi sunod-sunuran sa Kamara kaugnay sa anumang bagay. Kabilang na ang impeachment, anuman ang ingaw-ngaw o sabihin.
1: Pagtalakay sa mga isyu, ikan sa mga yamo ang reklamo sa tao. Bullseye!
5: Nilibwak ko ng bata, tapos may balay ng ipapit masa ako. Pero wala man nila kinatapos.
1: Bullseye! Mga komentaryo na nakaangkla sa interes ng publiko. Bullseye! Bullseye! Prangka! Diretso! Bullseye! Kagkaroon, yari ang inyo anchorman.

0: May nga ka mga katropa, may aga sa aton tanan na panibago na pangadlaw subong Webes. Welcome na sa pagpangalaga na ito mga katropa, subong git nga adlaw. It's July o kung June 18, 2026. Webes. May palagwaon. Pragwaon, may aktibidad kita, Dries Bacolod. Ang aton nga anniversaryo, Charter Day anniversary, mga katropa-katropa. So na, abin nyo ang aton nga anniversary, ginadungan isa sa Mascara Festival. That happened every the third week nila sa October. So na mo, no? Tapos ang ano, sa Mascara. Pero subong mga katropa, ginidog na siya, no? Ang ining aton nga Charter Day celebration. So, separate celebration, separate commemoration sang adlaw, katropa, sang siyudad sa Bacolod, no? Amunay ang napirmahan sa Commonwealth ni former President Anay, the late President Manuel L. Quezon, ang Hunyo, Jesse Otso, katropa. So, subong, we celebrate the 80th celebration, 88th year of being a city. Diri sa Negros Occidental, katropa, kag subong may ara sa mga pragwaon, no? Sa NG, kung sa PCGC, no? Sa may parada, subong. Isa ang aton patrol, katropa, XFM, na kibuylog sa pag-celebrar, katropa, sa aton Charter Day celebration, subonggit nga adlaw. Wayman opisina, no? Sa mga wayman, no? Sa mga pribado nga mga ano, wayman sa opisina. Di holidays, Bacolod, ha? Bacolod lang. Pero kung guwa ka talisay, kaya hindi ka mag-celebrate. Hindi yan dala sa... hindi yan dala sa holiday ang talisay. Kagang iban pa nga mga... ano? Iban pa nga mga... tawag sila di? Iban pa nga mga sudan. Iban pa ka banwa. Kasi maka-celebrate naman talisay sila. Kaya bla, ma-well ka. Sir, ma'am, absent ka ma. Charter Day sa Bacolod. Sa Jagit. Mag-aga, sa nagkakapi-kapi na. Kumusta ang aton nga mga barangay, mga katropa? How are you doing today? I hope nga ara kita sa mayong sitwasyon. I hope nga wala kita nag-masakit. Wala kita nag-trangkaso. Wala kita nag-ligid sa aton hiligdaan. Galigid man, pero ti medyo pabugtaw-bugtaw late anay. Because katropa, ano kita, ng holiday, kway sa nga opisina, wala sa nga kunano pa nga obligasyon. So, patuyom-tuyom, anay tulog. Para relax, para okay man. Diba, katropa? Okay. Sa mga kapi-kapi na tunda, sa mga kapihan, may aga, kamay pa nga mayo man nga paggulo istorya, no? Sa mga latest nga balita sa aton nga mga barangay. Lapit na lang, katropa, makita ko na ang mga litrato sa mga aspiring candidates, no? Sa barangay. Ang bugbog na bugbog, pero bingi mga tinaga, change mo, no? Pagbag-o sa liderato, pagbag-o sa sistema, triple, no? Dari sa barangay, itong mga katropa, ang promisa, galinupad man. Ang promisa, galinupad man. I hope, no, mga katropa, hindi mangin mangin resulta Japon sa traditional politics ang aton nga barangay. Ang problema na kay barangay, ginasudlan man sa mga financier sang ano mo. Pinansyar sang politika sa syudad, probinsya, kag iban pa. Si, kilala ko ya ha, DS Bacolod mundi ha, sa iban yung mga lugar ha, klaro ko talang, basi may mga agrot naman da. May padlagan niya mayor, padlagan kapitan, si mayor ga adugit, naglumbayagid. Sige, suportahan tagid to. Okay, ato na. Trip din, no, nami, no? mabutsig kong. Yan nga, ari man ako na, nakarabili na ako na, tunga lang ta. Kapitan akon, may mga kapitan man ko, ikaw may kapitan ka man. Na? The best, eh, no? Daw, amo ng politiko, di ipaldo mas kapitan, eh. Ang iba nga mga kapitan gabaka. Sige, kinanglan makakuha ta pondo la to. Para maka dawa-dawa man ta.
1: Sinabi niyo na lahat eh. Sinabi niyo na lahat eh.
0: Oh, sama na mga katropa, daw ang politika tas Pilipinas kag kadamak na gid sumo ka. Ha? Amo na nga daw na may man interest politika pero daw hindi na. Kay basibla ma duha man kabagay mo. Either you bring change or madala ka to sang garok nga sistema. Ay nako ho. Anyway, may aga mga katropa. Welcome sa pagpangalagad ta sa atun nga para tuntunan. Check na ito na nai pila ka mga abiyan ta sa Facebook page ta. Nga nakaupod sa atun programa. Thank you. Salamat sa pag tutok mga katropa sa pila ka mga kauturan ta. Nga nagupod na we have Randy Santisas. Pati ba ka man si Randy? Nga ang aton nga politika di. Grabe na gidya. Damak-damak na gidya. No? Mamlia Lobrado, good morning. When subo, katropang win, subong man, tanan nga mga kamangkalanon, morning. Sir Epi Helye, mayong aga sa IMO, thank you sa pag-upod sa atin para tuntunan, morning. Naka-check in naman, mga katropa, si Sir Lloyd Novales, happy 80th Charter Day. No work and no class students, only here in Bacolod. Yes, sir. Amunta, ging klaro natin, giba, sa iblang kilala ta, mga kakuturan ta. Dito sila is bago yung absent mo sila. Sige, celebration sa chapter sa Bacolod. Mangyaga mga katropa, mabati ang kita pinagi sa 103.9 XFM Bacolod. Mabati ang makita sa pagpakaragad natin sa XFM 106.1 Kabankalan mga katropa. Check natin ang pinakamalatest development update sa atin nga pagpakaragad sa atin para tuntunan dari sa Bullseye. Aryo katropa, e-bike sa Barangay Hendumanan, ginpangto. Wala sang business permit, no? Ginkatuan kahapon sang BTTMD ang ining mga e-bikes katropa kay wala sa mga business permit. Taraon ta kung anong mga requirements karon para mapaintindi naton sa pinakamakuturan ta nga this is a requirement nga ginarikihir sang aton barangay para sa pagkuha nila sa mga business permit. No, we'll check on that later. Sa aton nga para tunturan mga katropa. Aray pag ino, SK Chairman, sang kamangkalan, patay matapos maksidente sa SK Chairman sa isa ka barangay sa Kawayan nagtaliwan no, matapos maksidente sa syudad sang kamangkalan. Today is a rumble natin. Today is the celebration of 80th anniversary sang syudad sa Bacolod mga katropa. Kag may ara sa mga aktibidad karon pa unta man ako ng mga latest updates sa libot o kon pagparada may mga aktibidades ang aton surat mga katropa sa June 2 ka celebration no ang aton Independence Day ang aton nga Charter Day katropa nga ginakomemorar naton. That's for June. Ang Maskara Festival, ya, lain naman niya mga katropa. Sige, no. Aray pila ka mga latest update ko. Headlines. Senator Win Gatchalian, formal na karapungko bilang Senate President sa Senado mga katropa. Samtang nag-go rollback naman, may ara naman kita sa gina-expect na nga I hope okay ni ka-rollback. No? Babatsagan sa tao ni ka-rollback mga katropa. Sa Dasun Simana, no? Effective June 23. Mga katropa, may mga dlagko pero hindi pa certain because ang final say depende japon sa Department of Energy kung ano kagun pila ang inubo nga presyo puro ano ni puro adjustment pa rollback ariyo ang ginalantaw lang tao sa 5-day trading katropa ginalantaw din nga may ara sang 8 tub 9 pesos nga rollback sa presyo sang diesel. Pagkatapos sa gasolina naman, may ginalantaw nga 5 tub 50 o kun 5 kag 50 centavos nga range katropa sang ipanubo pa sang presyo sang gasolina sa madason nga semana. Okay. Ari, medyo good news para sa mga nagagamit sa kerosene. May ara sang napulo ka pesos. No fix, no, mga katropa, sa 5-day trading. Sa presyo sang gasolina, sang petrolyo, katropa, nga daw nag-igo sa pulo ka pesos ang i-rollback. Kabay pa, ang ato naman ang ginahinyo di katropa sa ato Department of Energy, pakimonitor naman ang rollback nga ni. Kay kabalo kita, may mga rollback, pero kita ta ha. Lantaw lang kita mga katropa, ang petron amuna ay medyo makita ta perming nagpanubo sa presyo nila. Pabalo ka mo ha. Bisan sa mga gasoline station, mambal ka mo, i-mention tang ano nyo eh, mga gasoline station nyo eh, no, kung gusto nyo pa para magsikat ta, para mabalaan sa taong nag-implement ka mo sang fix nga rollback nga wala nag-aagi sa staggered basis, katropa. Ha? Kung pwede man lang sa mga kautura naton nga manubo-nubo sa inyong mga lugar na kung nag-implement gin sila sang fix nga rollback, dimension tayo mas lamatan ta, pero subong makita tas petron, ang petron ang medyo nag-implement sang dako-dako nga rollback sa first day sang implementation sining fuel price adjustment, mga katropa. Pero iban, hindi ito mabalaan, hindi ito makitaan. Amat-amat, piso-piso, no? Ano na yaman, abuloy, ha? Sa tagimatayon nga kabuhi sa tao, ha? Ay, nano na yaman. Ang mga ginapanawagan natin gani sa Department of Energy, dapat ihimo ta sa pamaagi para mamonitor tani, no? Ang istorya, yaman na sila mga katropa, ipaagi ta sa IGOV. Kung makomplain kita, no? Ipaagi ta sa IGOV sa online, kag may picture to upload, picture nyo, picture mo man, kay para ma-verify ang authenticity, mga katropa. Ang DOE na ang mandate sila is monitoring sa mga presyo, no? But because may ara kita sa declaration sang National Energy Emergency, katropa. Ang energy gin may mantra na nga magbantay, mag-implement, no, sang fix or sang imposition sang rollback sa presyo sang petrolyo sa mga gasoline station. Diba man, kot ang pira ka mga gasoline station. Sige ti, kami ha, ang implementation namon ang ginapasugdan man kamo nga amat-amat namon ginasukot. Karon kung kami mag-rollback nga amat-amat man ang ginahimo, ha, hindi gali, kasi mapordoy kami. Una mo na istorya, tatin ang kuloy nga istorya na, no? Kay kabaro naman kita, paldo-paldo man kita sa mga gasoline stations, Bakulod. Ah, ha? Dibla? Oo. Kabaro kita, kung hindi na nami inigusyo sang, ano? Hindi nami inigusyo sang Petrolios Pilipinas, nga damo sa mga gasoline station, gasoline station. Ano na nami nga negosyo? Because nga, ang ining negosyo, ang control sa gobyerno, de, business permit lang gid. Sa presyohanay, why isang control ang aton nga national government sa nadi sa pag-checkyar sa mga gasoline stations sa oil companies sa responsyon Pilipinas. That's why, amuna sa ang nami nga negosyo, kay why isang tama nga mga regulation. Pag gusto, kumuya mo. Amo na pinaka mga latest update na mga katropa, kag update man aton sa mga komitiba na nakuha sang pila ka mga senador matapos nga nagbag-o ang aton liderato sa Senado, katropa, kahapon matapos nga nag-convene ang Senado kag ang Kongreso sa hinyo man sa presidente for a special session. So may ara na talaka ito ang Senado, mga katropa, at least nakatrabaho ang mga ang aton nga mga senadores, kay hambal nila matrabahog kami mo, no? Tiyamo na bla, mga katropa, digit na dali, dili-dali, tungod sang liderato, tungod sang hindi kita gusto makuha sa aton posisyon, ha? Ti, why may mo? May ara na, 13 na ang bag-o nga majority. Subong nagbalik ni, ha? Kaysa una daw sila mani ang sa Amo na yung sistema. Anyway, iski na nga. Istoryahan tara karon. Siguro kayo mga katropas, pagpakaragat natin, dari sa aton nga palatuntunan, i-check natin, pinakamang latest development na abyan sa aton nga patrol karon, sa aton nga police, because may mga latest development pa. Ang aton nga, ano? Ah, okay. May aryo, no? Sa presensya sa nga mataas nga leader sa NPA nga ara sa likod sa pagpangambo sa banwa sa Calatrava. Wat padayon karon ang investigasyon sa nga malagad sa kapulisan tatanawon ta. At dira ka man i-test update ni. Pero naano man nga aktibidades kay tropa pakadto kita sa aton opisina, kadto kita sa aton karantuan this morning. Palihog na lang ko, no? Ang aton nga tilimanan, ang aton nga suplemento, hindi nyo gid pag kalimtan ha. Hindi nyo gid ya pag pagbutang sa langalang inyo pag pangabuhi ang aton nga ikayong lawas, no? Ang ultimate trio katropa ang lapnag na ni damo sa mga kauturan ta nga nakumbinser na, no, nga kinahanglan kung naga premium D3 ka dapat may Santon Plus Gold ka man. Kung naga Santon Plus Gold ka kag premium D3 may ara ka sang vitamin C. Gina-explicar natin ina balik-balik mga katropa ini mga component nga mahatag nga suporta sa aton ikayong lawas sa tatlo ka mga produkto sang Gesto Health Incorporated katropa. Ang vitamin D nga ginahalinan sa gahalin sa adlaw katropa nga ginagamit sa aton lawas, convert sang energy mga katropa pabakod sa aton nga bones, aton nga tulaan, aton nga paminsa, aton utok, no? Kay samtang nga vitamins ka, ganami man gali katropa ang production sang imong happy hormones blood sa utok, no? That makes you free from any anxieties kag iban pa nga mga mental concerns, no? At the same time ang ining premium D3 may ara na sang gin pabakod pa rin kami ara na sang virgin coconut oil kag manonggay oil katropa nga gina ano naton gina enjoy naton sa isa ka soft gel capsule, no? So pwede niyo na mabakal sa mga butika malapit sa inyong lugar. Tapos ang aton nga Santon Plus Gold pwede niyo na mabakal mga katropa. May ara sa mangosteen antioxidant ang maampalaya katropa, nag-regulate sa aton blood sugar. Ang aton nga ang malunggay to gahatag sang nami nga ano, nami nga sistema, nami nga sustansya para sa lawas naton for us to keep going. Okay, so amo na kag ang garlic katropa nga may ara man sang component nga nagapabakod sang aton depensa sa lawas, no, kontra sa mga infection. Spirulina, no, anti-inflammatory katropa, bulig man para sa padasig bala sa paghilom sa mga bukol-bukol sa lawas ta, mga hubag-hubag sa lawas ta. Amo ni ang spirulina katropa. Ang iban nag supplement sini pero ginabakal individual, no. Just imagine you will spend the money para sa ining mga suplemento nga adlaw-adlaw mo himuon. Tiba mo kapas na, aryo, may ari na kita sang isa ka kapsula sa Santon Plus Gold, kompleto na, no? Ini mga suplemento, kinahanglan gamiton sa lawas naton as soon as possible, ASAP. Alright? So, kung himuon tara mga katropa, dapat may vitamin C ta, no? Especially, kung may ara na kita mga, ano ba na, mga pre-existing conditions, may mga masakit na ta, may ara ta high blood, may ara ta sang diabetes, may ara na ta sang ginabatsyag sa lawas ta, no, much more nga mag-inom kita sang vitamin C. Kaya mo na nagapadasig sa absorption katropa sang ining Santon Plus Gold kag premium D3 ang vitamin C. Kung maghambal ka vitamin C, ang iba nag-atras na niya kay sakit sulok-sulok ko, lifestyle ta na mo. Hindi magsakit sulok-sulok mo kay grabe ka pa soft drinks, grabe ka mag-inom soft drinks, grabe ka mangapi. Grabe ka mag ano, grabe ka mag kaon, no? Ti siyempre may ara ginasang pagtaas ng imo acid sa imo nga chan, no? So buin-buinan mo na, no? Pero kung maghambal ta vitamin C, dapat pilion ta ang alkalinis para wala sang hapdi sa chan, wala sang mga adverse effect mga katropa sa lawas ta. Ang vitamin C. Amo ni ang Santon Vitamin C mga katropa. Pwede nyo rin mabakal sa pila ka mga butika malapit sa inyong lugar, dira sa South Star Drug, sa TGP, kag sa generic drugstores nationwide katropa or katun lang ka mo para surbol, pwede ka mo kadto dito sa aton nga Health and Wellness Center, ang Yes to Health Wellness Center, ara kita sa door number 46, Binco Building, Misara Street, Barangay 39, Bacolod City, mga katropa. Aboy tang pirang kaobligasyon naton dugay-dugay mga katropa pagkatapos gid lamang sa mga panumdum. Standby, stay with us.
2: Bullseye XFM 90.3
3: Supple Plus Gold.
4: Ako si Sha. Madalas talaga ako magpalipas ng gutom mula noon. Kaya nga ako nagka-ulcer. Pasalamat na lang ako at may Santon Plus Gold. Araw-araw ko iniinom at malaking tulong siya sa akin. Goodbye ulcer talaga sa Santon Plus Gold.
3: Supple Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
5: Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
6: Vision Next. Marami na ang natulungan.
7: Hindi na talaga ako nakakakita sa kaliwang mata at nawala na ako ng pag-asa. Sinubukan ko lang mag-Vision Next Plus Capsule kasi ang anak ko gusto talagang gumaling ako. Sayang din kung hindi ko iinumin kasi nakabili na siya. Aking gulat ko nang unti-unting may naaninag ang aking mata. Maganda pala talaga ang Vision Next Plus Capsule at tinuloy-tuloy ko ang pag-inom nito hanggang ngayon.
6: Vision Next. Epektibo. Subukan mo rin. Vision Next Plus. Mabibili sa mga butika.
8: Nandito na ang mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Pinakamayamang mapagkukunan ng exogenous ketones. Ang exogenous ketones ay may kakayahan upang pabilisin ang proseso ng ketosis sa katawan na nagdudulot ng mas mabilis na metabolismo nito. Mas mabilis na metabolismo, mas malusog, at mas malakas na katawan. Kaya ano pang hinihintay mo? Uminom na ng Premium D3 araw-araw.
9: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70 gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Suray ganin ninyo.
10: Turbo Supplement for Men.
11: Oh, yes.
10: Turbo, may maca at clavo wasca, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at pagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
11: Mas lalakas ka pa.
10: Sister Pain.
12: Ako si Lani, isa ka bus driver. Ako tubig sa lawad na mapagbiyahe ang Sister Pain. Hindi ko nadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Ganit kita ka mga driver, mag-inom isang Sister Pain.
10: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
13: Symptoms persist. Consult your doctor.
10: Bibili sa mga butika.
14: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat.
15: Santon Gold Coffee Mix 66 sa antioxidant compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santon Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santon Gold Coffee Mix sa aroma at lasa, beneficyo at presyo. Panalo ka dito! Santon Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
16: Likawan ang sobra nga alkohol mahimo ini nga makahalit sa aton atay. Depensahan ang lawas batok sa hypertension kag diabetes. Turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C. Mga sangkap sang Evergreen Herbal Capsule ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Evergreen Coffee mixed with turmeric, malunggay and mangosteen. May kape ka na, protektado ka pa. Produkto ni Doc Hico, FDA approved. Mabakal sa mga butika.
17: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
18: Balansing ang mga komentaryo.
19: Hindi
18: nga nag-atrust ang public opinion objective. Prangka kag diretso sa mga punto.
0: Nga medyo isog pa sila yan.
18: Ini ang Bullseye.

0: Balik kita mga katropa, sa nabal natin today is the 88th Saturday anniversary sang Bacolod City mga katropa, kinpirmahan ini ni Manuel L. Quezon. No, sa una, ikatong celebration, kadumdum ka, there is Bacolod, celebrate kita ya. After every October na siya kuno ya, gina-celebrar, no? So, gina-correct ni, sa pinaka mga kauturan ta, mga legal luminaries na ton, because nga, because nga natigayo because nga ti lain no hindi sa away mo sa tis gilang because nga wala pa hindi amo ang celebration just wala gina observe naton katropa ang ining celebration every October pero ginbag-o ni sa smoke and na fall down na siya sa aton nga adlaw mismo kung sa rin ginaprobahan ini mga katropa. Instrumental ka rin, dugay-dugay. No? Anyway, oras na ito. It's 7:44. I-check ta ang ang mga latest developments of police. No? Dugay-dugay. Tikwa, unta. Hasta ano oras, busla ka, chef? No, karon mo. Sige lang, i-check ta kung anong sitwasyon to. Galibots na eh, no? Nagaparada. Isang XFM ha. So nagbuylog sa celebration sang aton Charter Day mga katropa. Pero amura bla kun lantaw tama iban ang Charter Day sang like sa mga lugar nga iban. Grabe mo, no? May ara sa mga artista, may ara sa mga celebration kag kurano pa. May ara sa pagtinipon, may mga concert kag kurano pa. Pero sa aton pulo parada lang ang istorya. May ano pa eh? May anos ni, may ara pa sang gina-develop ng mga activities para sa Charter Day. Sabi ni, balaan mo sa sudad ka, tropa, kung naman ng activities, come on mo na sa mga, kumbaga, mo na sa mga pag-imbitar sa mga tourist tabla, sa mga celebration, no? Maghambal ka maskaraya, tiba kulod, sikat na. Maghambal ka sang sinulog, kaman ka lang, sikat na. Maghambal na Charter Day, mga katropa, anong ara sa Bacolod? Ari ko rin sa dinya na ito mga katropa, naka-standby si katropang Andro sa pinakamang update mga katropa. Kung aunta niyo, no? Present siya sa mataas nga leader sa NPA ara sa likod sa pagpangambos sa Banwa sa Calatrava, no? Padayon ang investigasyon. Kung aunta niyo mga detalye sa mga berita mga katropa, with katropang Franz Andro Burgos, katropang Franz Mayaga.
1: Yes, katropang Erwin sa akin napagkuha sa update ang Norte Blanca na nakabo nga pagpangabos ng tinalikdani nga adlaw sa Domingo. Hunyo ka kung sige ng Army sa katapos sa Regional Mobile Force Battalion kag ilani ka mga ginapatiyan civilian.
0: Oo.
1: Dito at mga Army sa parangyan sa Manuas ng Calatrava.
0: Oo.
1: Matapos si Army ginapatiyan, may aras ang kapintulo ka mga individual na mong sa likod sa sininga nga ambush. Kag mayo lang, no? Ginaps na mapata na wala sa may napilasan kung wala sa may napatay sa sininga sa duwa ka mga partido, no? So, kung na-permain, pinagagawa naman ito sa investigation, mismo sa Calatrava PNP, kasi sa likod sinisang nasabit ni nga bagay kay na-permain, amo mismo ang Northern Negros Front, no?
0: Oho.
1: Ukol ng katapos ang Yanu People's Army sa Norte nga bahin sa nga probinsya sa Negros Occidental. So, Katropa Erwin, basta mo na ganyan mga bagay. Di maintindihan na ganyan nga may mataas, ganyan nga posisyon ang arang sa likod sa sininga inisyatibo para i-load sa arang nasambit ng mga opensiba batok sa tropa sa gobyerno, no? Pero Katropa Erwin, rin natin ginusisa, kadulungan tayo ito sa Regional Director sa Police Regional Office ng Negros Island Region na si Police Brigadier General Romano Cardinio. Yan, Katropa Erwin. After ito sa incident ay nag-deklarar man sa mas mahigit na investigasyon ang True NIR, ang Otgray, sa, sa pagkilala ng sining mga persona na hamong sa likod siya sa biting ambush batok sa kapulitan kagati sa na ano man yun, nalaki pa niya ang mga civilian. Pero para rin din payag ni Leader General Cardinio, nga takong posibilidad nga ara ang presensya sang makabig malasubong leader, no? Makati nga leader sa Northern Negros Front, hindi ko matundubang sa kong notorious nga leader na may patong sa 1 million pesos. Amo to si Roger Pabilyar o kung si alias Jung Tapang. No? Pero kanil ka sa Farwin, tinapatay ini last April 19, taga ginapatianin niya inkwentro dito sa may barangay sa Lamangka sa Manuas ang Tumuso, Katropa Irwin. No? Nga nalakit niya sa 19-19 ginapatay sa natabo itong inkwentro masok sa katapo sa 79 Infantry Battalion ng Philippine Army. So, taga Katropa Irwin, basta ko may leader kanina madula, may successor gina. No? May mabulos gina Katropa Irwin para kayo mapabilin ng balas sa diapon ang operasyon. And also, ang ilaning nga presensya, ang Watery Katropa Irwin sa nasambit ni Biga mga lugar, no? Iti ka malaro makita ang tinutuyo dahil sa mga New People's Army of an NPA is nagpapatsyag din sila ang ilang hanay Aragyapon Katropa Irwin sa pinaka-area sa Negros Occidental o kung sa Islaman sa Negros, no? So, dari na itong pamangkot sa atong regional director ng PRO-NIR, kung may posibilidad na lang ang mataas na leader sa nasambit ni ngang grupo. So, Katropa Irwin, para sa kay Brigadier General Cardinio, posible ginaangot na sa karoon nila kung ano yung mga connection or posible nga mga impormasyon nga makasiling nga ang presensya sa bagong leader sa NNF para sa natabutong nga inkwentro or ambush. Okay. Para kay Lalong sa Banwa sa Calatrava. So, kay Katropa Irwin, din nakabigmandaan sumong not only just ang Philippine Army, kagin na payan ng sasyon sa pro-NIR Katropa Irwin, nga ang nagbulos o kung ang nagaginakating nga bilang do leader na sa NNF, amuning si Alejandro Montoya. Si Alejandro Montoya o kung alias Kerr Katropa Irwin. So, hindi ni si Alejandro Montoya ang napatay last April 19. Na-remember ito ni? Kaya galing si Alejandro Montoya ang nagpabiling na buwi. Dati ka na Farwin, subong, posible nga muna ni ang nagbulos kay Jung Tapang o kung Roger Pabilyar nga napatay last April 19 sa natabo kung nga inkwentro sa Manuas ng Tuboso. And also ka na Farwin, ang ini nga bagay, abulis mong subong ang isa sa mga balantayan, gid, no? Kahit ni siyempre, basta presensya sa mataas ng leader, posibleng Katropa Irwin nga may ma-recruit naman ini, magagather naman isang puwersa, and to initiate some atrocities dito naman sa Norte na bahay sa probinsya sa Negros Occidental. Pero Katropa Irwin, sa payag lang gidariya sa ating regional director, especially sa mga pumuluyo sa lugar nga may infested sa mga rebelde o kung aragin ng presensya sa sining mga makawalang grupo, gapakabay pa na ating regional director nga maging ano sila, no? Maging mabilan tayo na para mabalaan ni Katropa Irwin nga anong gidbalaan tinutuyo sa sining mga grupo at tingin na pangabayagin ng publiko nga hindi magpadala-dala sa kung ano ning kuno nga mga bagay kaya posible sa ila, no? Itanyag para sila mismo Katropa Irwin ang mga kabayan man sa sining armadong hublad. But ang promisa man sa PRO-NIR na mention na po kaina, they will initiate investigation especially sa mga na-recover sa ambush area. Kaya Katropa Irwin yung napatento na may mga parts pa to sa M16 rifle na nakita. And also, mga pasiyo para matubod ni kung anong mga kalibre sa armas ang ginagamit ng mga araw sa likod sa nasambit ng opensiba patok sa gobyerno Katropa Irwin. Para pamatian pa, si Police Brigadier General Romano Cardinio, ang Regional Director sa Police Regional Office Negros Island Region.
2: Or, sinadmit natin sa forensic yung mga ebidensyang nakuha natin, like yung mga parts ng M16 na na-recover doon sa area. And then, nag-check pa yung investigators natin kung meron pa siyang makuhang mga ebidensya like sa slugs, ganyan.
3: Okay. RD, ano yung, may na-identify po ba na mga high-ranking officials sa likod ng ambush?
2: Actually, mayroon kasi tayong grupo na sinusubaybayan dyan, yung grupo ng Northern Negros Front, NPA. So, inaano lang natin yung mga pagkakakilanlan nila kung kasama sila doon sa naka-encounter ng ating tropa.
3: Okay. Sir, last time, kasi may pangalan na pinalabas yung 79th IB ng Philippine Army.
0: Mm-hmm.
3: Si Ker alias Ker Montoya ba yun?
2: Alejandro Montoya.
3: Alejandro, yes. Montoya. So, walang, ano, under investigation kung may presence niya doon, no?
2: Yes, actually sila kasi yung aktibong grupo na gumagalaw diyan. Kaya okay. Ngayon, inaano lang natin yung iba pang mga connection niya kung kasama siya doon sa grupo na 'yan.
3: Okay. Mm-hmm. Pero RD, hindi naman malayo, no, na talaga malaki yung impluwensya ni Alejandro Montoya sa nangyari, sir, no?
2: Yes, malaki ang ano kasi siya ang parang tumatay yung leader ngayon ng North Negros Front,
3: okay,
2: na mga NPA diyan sa area.
3: Yes, sir. Ilan lahat, sir, yung ano, sir? Buti na lang walang ano, no, nasugatan, no?
2: Yes, so based on sa report sa atin, at wala namang ano, wala naman tayong nasugatan, walang injury,
3: okay,
2: wala rin damage sa property natin.
3: Okay. Mm. So, ano talaga yung ano, yung motive ng ambush?
2: Actually, nandun kasi ang presensya ng ating tropa, ng ating RMFB at yung ating municipal local government officer,
3: yes,
2: para lang sa isang barangay visitation,
3: yes, sir.
2: Oh. Mag-lecture lang siya sa good governance, ganyan, basic legislation.
3: Mm-hmm.
2: So wala kaming nakikitang ano, na wala kaming nakikitang motibo, kundi parang nagkaroon lang ng chance na nandun din yung sila siguro, kaya akala nila baka operations namin yon.
3: Okay.
2: Pero actually ano yon, nagkataon lang na nagtatakbo sila sa lugar.
3: Possibly naman ba, RD, yung ano, yung retaliation last April
2: 19? Hindi pa natin masabi sa inyon, kaya patuloy ang ating investigations kasi nga,
3: okay,
2: nandoon naman talaga yung ating mga tropa para samahan yung ating municipal local government officer.
3: Okay. Mm-hmm. Sige po. RD, ano mensahe niyo po, sir, sa mga natitirang mga NPA na baka mag-iba yung desisyon na tsaka bumalik sa ano sa presence ng government, sir?
2: Tama ka diyan, ano, katropang Andrew.
3: Yes, sir.
2: Bilang ano, bilang regional director ng PNP dito sa Negros Island Region, umaapila sa grupo ng North Negros Front ang mga nandyan pa sa bundok na sana ay magbalik loob na lang kayo sa gobyerno kasi marami po talaga ang programa ang gobyerno ngayon. Katunayan naman yan, marami na kayong mga rebel returnees na nandito sa poder ng gobyerno na nabiyayaan sila ng mga benepisyo natin. Kaya para maiwasan na yung mga pagdanak ng dugo, hindi magandang mangyayari, di ba? So susuportahan naman sila ng gobyerno eh kasi may alam naman namin na nahihirapan din sila ngayon sa bundok.
0: So wala, ginula na to ang isa kamotibo nga the possible retaliation. It's a chance nga nakita to ang ini mga mga tropa sa PNP, sa Regional Mobile Force na nagkatuto ka tropa ang France, kaya ginbakbakan sila. Sino ko nung why idea kung sino nag-una palupok?
1: Away nga sa survey na mention. Okay. Ang nakabuli, doon nag-mobile, ito nung ang tulis mo. Kaya doon nag-export ni sila ko ng Atafarway sa katapos ng Department of Interior and Local Government, o DALG. And with barangay official sa isa barangay nila.
0: Oo.
1: Oo, kay may barangay visitation sa Atafarway, sa Mototion. Ang natabo to ang dinaligar niya si Pagpalupok, no? And ang resulta sa ambush and also sa encuentro. Sa gawa nito mga armadong grupo, mga katawarin sa gobyerno kung mismo sa ginapatayan NPA.
0: Oho, base mo na kibun ba na ano bla na dalulain ang pag-tindi kiti kadamo sa mga ano, kadamo sa mga pulis kinagupod kato pang France?
1: Ang katawarin do, kilalang man ito.
0: Ah, okay.
1: Yung nakuha na ito, do apat naman ni actually ang...
0: Ah, okay. So escort lang kitya.
1: Mm-hmm.
0: Oh.
1: Apat lang man sila.
0: Mm-hmm.
1: So, pero may laki doon, wala man ito kilason sa ila, no?
0: Mm-hmm.
1: And also sa hanay, siyang hindi, wala man.
0: Oo.
1: Pero kay Kato Parvin, though, ano siya, isa rin sa mga ginatutupan sa ng mga insidente.
0: Mm-hmm.
1: Pero sa atong subong sa Negros Occidental.
0: Mm-hmm. Grabe man ba? I hope, ah. Pasalamat ang tangaway isang nag-dramatize na di Katropang France.
1: Kasi Roman sa sana mga Pilipino, may Kato Parvin, no?
0: Mm-hmm.
1: So, muli ang mga ginano natin, nagpapasalamatan man, wala man sa may isa may naapektuhan, no? Or na nagidlan, no? May mga na pilakan. Mm. O kung napatay, nabawi yan, nagising kabuhit. Mm. Mga sining na mga prinsipyo sa ibang ng mga hukuman katropang Harvey. Pero Harvey, naman nga ito na update subong sa mga balita sa police. Kalawa tayo, may sikat na bang plan sa Tumurgos, dalawang mga bukol-bukol sa lawas, magtumakas ng Kantong Pasgol. Ano siya nag-aubil ng Tigitinon sa Pilipinas? XFM News.
0: Reports. Salamat kay Katropang Franz sa mga update kag balita nga ang otobra dito sa isang barangay dito sa Calatrava. Ang Calatrava, Katropa, may mga kaso na nga ginpag-ambush resulta sa pagkapatay sa pinakamang katapos sa kapulisan, no? Kag medyo mainit ang Calatrava, eh, no? Kag lapit ni sa Gihulgan, may arap na. Though, ini nga mga area, ginkabig ni sang aton nga otoridad nga ng area of concern, no? Sa panahon sa eleksyon, because present sa pinaka mga grupo and mga rebuilding NPA katropa. So ang ato naman na pasalamat lang kita kay ti wala sang nagkalamata ito, no? Kag wala ma way civilian nga na lamita. Pero ti abrablang hadlok katropa nga may ara sang linupok ng mabatian, may tiniruhay nga mabatian, naka ano pa, naka nagdamo pa mga army, ti kung ikaw sa balay dito, kulbaan ka mo, no? take precautions, no? Ang pinakamakuturan ta, ang budlay lang kung nag-identified ka lang, nag-hatag impormasyon sa piyak-agpiyak nga grupo, kay kung mag- makilala ka nga asset ka sang militar, may ara posibilidad lauton ka. Kung ikaw naman nang nagasapupo ka kag nagatag ka mga impormasyon sa mga MPA, sigurado lauton ka man Japan, mga katropa. Ti mo nang sitwasyon deris Negros Occidental. We hope, mga katropa, sa sinayang panahon nga maistoryahan ta ang ang importansya sang kalinong kag katawayan, no, para mapunggan lang ang mga pinatsanay sa Negros Occidental. After all, kita nga mapa NPA mara sa mapa army mara sa kita tanan katropa Pilipino, just because kay may ara kita sa mga nakita nga mga problema sa aton nga sistema, sa aton gobyerno, diri kita diri nagaluntad ang sigahot katropa, no, sa mga sitwasyon. But nonetheless, it is what it is, no? Natabo na ni ini lang taon lang kung ano pa ang mga developments ni sa isyu sang kalinong kagatawayan as far as Negros Occidental is concerned. Kinahanglan ni isang tao, kinahanglan ni panawagan, kinahanglan ni tutukan, kinahanglan ni hatagan sa intensyon. Anong gibala ang problema? Ano ang gusto na tumatabo sa isyo, sa istorya sang kalinong kagatawayan, no? Oras na to, 8 minute after 8 o'clock. Haboy ko lang mga obligasyon ko. Tapos katotane, katropa, sa pinakamang sitwasyon sa BCGC. Plus, Ari Pagido, matapos to aksidente bla ang SK chairman sa Kawayan, sa Kabankalan. May ara naman aksidente, graglugtad to, gabi, no? Tuwa man to kung nagtaliwan, mga katropa. Confirm na karon sa pinakamang update dito sa Kabankalan, katropa, sa nagluntad nga aksidente. Halong gid, no? Hindi lang magpatuga-tuga, pagpadala-dala sa tentasyon ba lang magpadasig, gadlagan, kay kalabanan, amo gina sa permi ang kabangdanan sa aksidente mo, no? Hindi na makontrol. Nga kada sigun, mabunggo ka, mabungguan ka. Oras na to, 8:02. Let's take a break. Stay with us.
4: Bullseye XFM 90.3. Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santone Plus Gold. Sunzone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
5: Sunzone Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
6: Ako si Julie, lagi ako nagkaka-rashes dahil sa aking allergy. Nang sinubukan ko ang Sunzone Vitamin C, hindi na ako sinusumpong ng aking mga allergy.
5: Sunzone Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
4: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Sunzone kag Vitamin D3.
7: Ako si Franz ang panitang kapis. Nerbioso git ko. Basta gani gainom ko sa ordaryo ng kape, gato kang pagkadebyoso ko. Ipatilaw ko sa akong ambyan sa premium D3 coffee mix na miangit ko kung wala akong kapalpitate. Kalmado git, permi akong lawas kagutok. Premium D3 coffee mix lang git ang kape ko.
4: Premium D3 coffee mix. Nagkape ka na, may Sunzone kag Vitamin D3 ka pa. Mabili sa mga butika. Premium D3 coffee mix. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Sunzone Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain. Dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Sunzone Gold Herbal Tea.